0: Pele a pele, basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa le go matlafatswa.

0: Ditohadikalaneng ho Lesedi FM.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa.

0: Mosadi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tshehetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: E le shumele metsirobedi ka morago ra ya bone ke ne ke nketse pina e monate e tlang ka King Music le Brenton Brown bare Dzingalawu. Pele ho mono ka onkela Jabu Hlongwane a re ngizikhethele mina Sello Malete Jesu waka. Mamedi ke mang ho seng ha ka jeno sontaheng sena yeo lakatsang hore atle atsuwe e sa le sontaha jena atsuwe ka mafolofolo ho ya tshebeletsong ya hae, atsuwe ka mafolofolo ho tlororisa morena, atsuwe ka mafolofolo mamedi bakeng sa ho etsa dintho tsohle ditabatabelo tsa hae tsa letsatsi e le sontaha ho seng letsatsing le leholo letsatsing la basadi. 086 1030 84 08 079 758 5066 mamedi ke mong o tla mphumanang teng ha o ntetsetsa he wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi e re kenge pina e tla ka Stanley Gopane a re kgalemela.

Mona ne kunketse Universal Charisma Church in Zion bana ba tla ntumona te mamedi ba re gotsogotso ka onkela pele ho mono tshepiso le yena a e hatella taba yena ya hore gotsogotso mamedi ke metsotso e tsheletseng pele re fitla ho reng ya bohlano me hopola he tla re fitla ho reng ya bohlano re tla tlo fumana e tshegutlana sa ne sa rona se ikgetang ka re ho lenane ho la dikalaneng e leng sa tsa bodumedi mo re tlo buisanang le ditumelo ka o fapafapana mamedi ha re fitlha mono he nka thabela le teng gore o tlo dule le nna go batsatsi lena ke le leholo la basadi ke re tlo sheba mamedi gore na ebe e basadi banka karolo efeng kapa seabo sa basadi ke sefeng ka ru ditumelo tse fapaneng re shebile dintho tse ngata mamedi tse ibang re ya di bona ka ru ditumelo di etsahalla basadi dintho tse ngata o fumane ba behellwa ka thoko rona basadi ba ananelwa na basadi ihlile wa bona ba nkellwa hlohong ka ru ditumelo na hona le ntswe leo basadi ba ka le behang ka ru tumelo mme la sebeletsa tumelo mme la phethahatswa ke tumelo ka nngwe ke yona tabagolo he mamedi yeo re tlo buang ka yona ka jeno lena empa mamedi hle re tle re qale letsatsi la rona ka ho fumana thapelo ya mafupi.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa. Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke Molelwa.
1: Mamedi ke metsotso e mmedi ka mora hora ya bohlano ere re tle re amohele baiti ba rona kwano sebeletsong ya Lesedi. Sheikh Ahmed Muhukare, salam alaikum.
2: Wa alaikum salam. Go tsebele wena mme le lona ba mamedi ha no.
1: Ria leboha re boele hape re amohele moruti wa rona moruti Ntshabe. Moruti Ntshabe re ya amohela sebeletsong ya Lesedi Hlegotse.
3: Ke re medisa nesbongile mo le ba mamedi le ndate Sheikh Mono. Alaikum salam. Salamu alaikum.
2: Khotso khotse belwena nta.
1: Ke le buile haholo moruti mamedi tumelo nya botshaba ere ke ya mohele mema mopedi mami re o amohela hle e bile nkwena mme ka jeno ya imetsi ntumelo yena ya botshaba khotso mogatu
4: mbela le tlhoya ke tlo mo latela go mo a se mo latela le ona
1: ke le nna ke teng ke le buile haholo mamedi ka jeno taba ya rona jolo ka ha ke ile ka obela yona pejana re tla ke re tlo sheba hore na se abo sa mosadi ka hare ho tumelo ebe ke se feng me etla re he mamedi ha re se re shebile re adile taba yena ho ya pele re tla ke re shebetse dintsa dipotso tse amanang le sona sehlo sena re shebile basadi ka re ho tumelo mme ntle le tshenyo ya nako ke kopa ke tle ke fetele ho wena Sheikh Ahmed Muhukare re ke re utlwe hore na ebe basadi ka re ho tumelo ya Islam na ba na le seabo seo ba se bapalang seo le leng tumelo le se ananelang
2: e ya mme a ke se ka ba ke utlwala hantle ka ho wena mono
1: utlwala ha monate Sheikh
2: oh ke le bo mme tumelo ya Islamo bo me isile bana le seabo se seholo la re sheba history dilemo tse ngata ngata

0: Kepato, kgwedi ya oketeka boitelo ba basadi, ba o lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa mehoo ya sebete sa bona. Ke molelwa.
1: Emihlano metsotso ka mora hora ya bohlano. Moruti Ntshabeng, e re ke tle ke fe wena sebaka. Ha re ntse re le ka ofumana Sheikh Ahmed Mhukare ka mona re utlo rona e be tumelong ya rona ya bokreste basadi bna bana le seabo ka hare ho tumelo
2: bua me bongile mole ba mamedi ba ke ke le ke fela ho hlalosa ditaba tse pagalletseng haholo ho hlalosa hore basadi ka hare ho tumelo ya bokreste ba na le seabo se sekulu haholo, mme nka hlalosa tjena mesibongile hore ke tsitse ditaba tsa ka ke qale tjena. Tumelo ya bokreste haholo ha o e sheba, batho ba bomme ke sefahleho sa tumelo. Ka mantswe a mang ke batla e hlalosa ka ho pharalla ona mona bokreste batho ba bomme ke sefahleho sa bodumedi, mme ka bomme fela ba mme a phelang ka tsela e hlokileng ka tsela e hantle ya kgalalelo a sa rera lentswe kapo ho sa rerwa ka tsela eo a ka phelang ka yona. Ke tsela ye ka etsang gore batho ba dumele Modimo ene ba dumele ho Modimo ka tsela e kgethehileng. E reng ke ke hlalose mme sebongile mo le ba mamedi ha re ka bala bukeng ena ya tite kgaolo 2 ka bala temana ya boraro ke tla nne ke tsamaye ka tsona jwang e re le bona basadi ba hodileng ba be le metsamao e lokelang kgalalelo e seke ya e ba basebi ba seke ba ineela veini e ngata ba rute tse ntle foibere ba tla hlalefisa ba batjha ba ba rute ho rata bana ba bona le ba ba rute le ho rata banna ba bona. Ka mantswe a mang e re 5 ho phela ka kelello le ho hlweka le ho itulela mahaeng a bona e be basadi ba molemo ba utlwang banna ba bona hore lentswe la Modimo le se ke la nyefolwa. Ka mantswe a mang taba ena takile ka go pharalla gore hantlentle jwalo ka ke hlalositse gore basadi ke sefahlo sa tumelo e hlalosa ntle gore one basadi ba godileng ba rute basadi ba batjha, mme ba ba rute metsamao e nepaetseng, ba ba rute go rata banna ba bona, ba ba rute go rata le bana ba bona gore le metsamao ya bona e hlweke go lentswe la Modimo le seke la nyefolwa. E re keketse motlala Ms Bongi ke moruti a ratang go etela malapa ka nako tse ding ke etele malapa nkeke o dula le malapa bono mosadi ya wa mokreste o tlame a phele ka tsela e hlwekileng. Ha ke kena lapeng le dijo ke batla go bontsha taba ena go kwane ke tsa motlhala ka yona ke kena ke fitlha ke kokota ke tsamaya le mogatsaka mme mamoruti mona mme maitšhane ga re fitlha re dula fa mosadi e mong ore go monna wa gae eo monna wa gae a le mogolo le go nna o re go yena Thabiso ntate moruti o sa le teng kore ka motlhala fela o re Thabiso ntate moruti o sa le teng monna o tloa ka mane ka mogeng go tla ka mona ka mogeleng ka teng monneno ga se le Modimo ga se le letho jalo o bitswa ke mosadi yakereng o kena kereke ore Thabiso ntate moruti o sa le teng o mo bitsa ka lebitso la gae maara nna o mpitsa ntate moruti ande ntate eno o mogolo le le go nna bale nna ma tsha go ka mo sedi wa ha e ba ke mo a khutlela go tsenya thuto ye go ruta me yono ga mo sa di yono ga mo kuto monna ha bi tsi jwa monna yeno a petelo mes bongile ana ko ya di beke tse ka ba ntse thapa motho yono a tsebe ke ga ke a tsebe le ke kala o mona kerekeng ka lebaka la ba le mmema mo go tshabe o butile mo hatsa hai dintho tse a tlameyang a di teile go phela ka kgalalelo go tlhompha monna wa gage ke mo monna eno a fitlhang ka nako ya bopaki kerekeng ya rona go ne wa sebaka monna eno a ke a ema ke kala go utlwa monnate wa go bitswang tate ka tlong yaka ke yona ntho e nkeng yang mona kerekeng mona gore kere go na le kerekereke e bapetse ka moga go mokuti le mme le atleye go nna mane lapeng mosadi ya ka o ne a sa mpitseng tate o ne a mpitse ka lebitso maga tlhompho ya tlhomphang ka yona go tloga le tlwe mole ke yona e ntlisitseng kerekeng gore ke bone modimo wa mosadi enwa o a sebetsa obane ke yona o sukoloile o tlisitse tlhompho eo a e utlwileng ga mema moruti yana moruti wa gona monna o tshwarwa jwane e leng gore ka mantswe a manne mosadi wa gaane aka a phela ka bophelo bona ba bophelang a se ka tseba go monna o a tlhomphiwa monne o ne a sa tlo ya kerekeng monne o ne a sa tlo tseba modimo ka mantswe a mange ke batla go tlhalosa ape kere sefatlhego sa mosadi tumelong ke sona se etsang batho ba dumele modimo tla go utlwa nne taba tsa ka
1: diatadipitletswe
2: gagolo ka sego lena ke dipitletse ke batla go bua nnete mme wa fa basadi a bane ba ka ba phela ka kgalalelo ba phela ka go tshaba modimo ke lebetsa go lefatshe le na le tloloka
1: e re retle go mme mamopedi mme wa ka tumelong ya rona ya botšhaba e be basadi ba na le karolo e botlhokwa eo ba e bapalang ka re go tumelo kapo tumelo ya rona le yona e nka bomme ba beelela ka thoko bomme ba seke ba ba le lentswe
3: mme ka ga ke boele ke itebogele ka netose ga tsatsi le nana ke kene ditabeng tsa rona seabo se teng se segologolo ke ka gona sesotho se tla re bomme ba taodimesana bomme ba ka beya tausi tswetse mosadi o e tshwara ka bohaleng mantswe ano a tibile haholo go ne go bolela gore ka bohaleng le ga di ka ba tsa tsha jwang kapa jwang mme a ka tshwara thipa ka moo o segang ka teng go sireletsa lelapa la gae ka lebaka la gore ga re re lelapa re bolelang tate le bana ba gae ore ke gutlele gape tabeng tseno re gopola gore ga o le motho o phelang nameng le moyeng mme ba phelang moyeng re ba bitsa badimo go rona mona borapeding ba rona ba bana ba thari e ntsho re batho ba dumelang re batho ba tsebang ba nang le tsebo go se re se phelang re dumela le gore ba bo rona ba seng ba fetile lefatsheng lena la nama ba ntse ba na le rona gobane re a tseba re na le go ba bona ka gona mme wa ka ga re tle mona go thwe taba ke puo ya letswele go bolelang ga o thwe puo ya letswele gantlentle motho wa mme ke tlhoko etsetse le motlhala fela ga diqala o kekebe wa etsa eng kapa eng rragadi a sa ka a tsebiswa jalo re ke gutlele mona mosadi ka gare go borapedi bona ba rona o teng ka gare o fiwa karolo seabo sa gae ke go boloka moetlo le gona go ruta bana ba ntseng ba tla ka morago gore moetlo o tlo seke wa fela gobane re batho ba meetlo le melao ya rona nkere ka go mme wa ka moetlo gantlentle re o kala ka puo e na go thweng ke ya letswele ngwana o godiswa ke mmae o kala ka go nyanya ebile bana gangata ba ithuta sotlhe-sotlhe se bomma bona ba se buang ga re ntse re nyantsha bana jalo ga re bue ka go nyantsha go la ga maseang ke ra ke re tla kala mo e be re a ba gwesa ge mme re ba nyantshe ka dipuo ga re ntse re ba godisa jalo-jalo mme puo ga se ntho fela ya gore re buisana ka yone puo e putile e bulukile dintho tsenga tsa bohlokwa e je re mietlo maele le tso setse o re phelang ka tsona re le bana ba tsari entso ka o ha nne a file ngwana wa high puo eo o mo file di tlotlola botshapa go bana ho thulile go ha le ya baneng le a timela empa ha re ke rinkile puo ra e fa bana bana ba rona ba ke ke ba ba gahlwa ke ba ke tsametse ene ba qetella ba bua dipuo o tsebe puo tsa malemietswa ngere ke hona mona mo re tla re bana bana jwa le ba re qaka ba se ba bua segoa fela and ha ba bua segoa ba se ba sa phile nthwene rona re phila puo e bohlokwa mme waka ha re tla hape ho mona la tabenya ya borapedi ba rona jalo ka se ke boletse hore re phelana me le moye ha re etsa o shebe le thapelo ya rona re le basotho ha o rapela ho tla hona le mane mo tla thu bonkgolo ba llela matlala e tibile ha ho lo taba yeo go ba neng sa thu bonta te moholo o thu bonkgolo le ha ho hlabue na mamola ya bohadi ha o ntsho bohadi ho ntsho ho bewa matlala ka thuko ho belwa bo mang bonkgolo le ha re phahla re re bonkgolo le bonta te moholo go ba neng re dula re beya bonkgolo ka pele ho bontsha hore mother f motherland ke bomme bao mme bomme ba hlonolo fetse ha holo fela ha holo borapeding bana ba ntseng ba tshwere moyetlo ba ntseng ba bolukile puo ya ha bo bona hore e tle ske ya tibela hore bana ba hole ba ntse bomme ke bona ba hudisa thata yena ne nyane ba hudisa ba rwetsana bana ba ba ya ka nnete bana le karolo e kgolo ke ka ona ke itseng le ragadi o ka dietsa tsohle empa ragadi ya ha soka a tibiswa ntwa dina tsa makanepo ha kana gore ke ke se ba bang se banka
1: ya wa tla ba bua taba engwe mme mamopedi ke ne ke na le uipotsa mihlaena hore ho baneng ha ho thwe puo ke ya letswele ebe ba ka sekgwa ba re ke marathang ke ipotsa kere ho baneng e sa le puo ya ntate ho baneng ntate ke yena e leng ntatao yo tshwantseng ho nka seboko sa yo tshwantseng ho nka dintho tsohle ka yona ebe ka nnete e bitswa puo ya letswele jwale ha ba e bua ka sekgwa ebe o utlwa hantle gore ke ya mme puo ena jwale ke o e hlakisitse hantle ka
3: jere
1: a leboha momamedi le wena re tlo o fa monyetla wa hore o botse potso tsohle tse o batlang ho di botsa baiti ba rona ka jeno ke kopotlo nkinele matsoho metsing re ntse re leka ho batla ntate mohoka re ke a bona hore mohala wa hlile ona le mathata ho ba kuona jwalo so o risa ka otlolo wa voicemailing empa mamedi ha ke mofumane re tla motlisa ka kwano ka ho otloloha a tlo buisana le rona a re fetsa ditaba tsa Islam re shebile letsatsi lena le leholo la basadi re shebehe mamedi rona ebe basadi seabo sa bona ke sefe ka rutumelo ka nngwe jwale ke batla hore ke se ke ka senya nako re sa fumane monyetla wa hore re fe mo mamedi ke ba fe ho ba ke a bona di-voice note di a kena ka bongata ka mona ke tsebe na ho etsahalang sense ba batla ho botsa dipotso ha ke tsebe molato ke ntate ntshabeng le wena mme mpedi kopantle le mamele di-voice note tsa rona
2: ke gabane le baeti ba rona ke mohai ha mabote mona be re a Lesotho potso ya ka pele le ba ho moemedi wa tumelo ya bokreste buka pele ya timoti ya kgaolo ya bobedi temana a leshomele motsomong le tlatlhama le ya pele ya bakorinte kgaolo ya leshomele metso e mene temana a mashome a gago a motswe e mene le tlatlhama di thibela basadi go ema ka pela phuthego ba ruta jale empa matsatsi a kajeno re bona go na le baruti ba basadi jale ke rena e le gore ditemana tseo di se di tlhomathisitswe kapo ga di sa sebetsa na potso ya bobedi le ba go moemedi wa tumelo ya Islam ka gare o tumelo ya Islam na re ka bona motho wa mosadi a tshwara boemo bo botshwereng mme ha e ba ha ho jwalo na taba eo a se kgethollo
1: e utlwahetse ya shege re tla emela ha re se re mo fumane empa ntate moruti ke kopa ho fa moruti ntshabeng hore o tlo o arabe ntate kwana
2: ya le bua mme ehlile mme o bua nnete ditemana tseo di tlile di a thibela ke re motho wa mme a ithute a gotsitse empa he e sa hore na motho ka bo yena o utlwisisa lentswe la modimo jwa jalo ka ke qeta go tlhokela mosadi ka bo yena a ka gagae fankgedi a sa gore ka bophelo ba gae jale e tswa gore na ba tumelong eo ba e sebedisa ka tselae ya gore na ba re basadi e ka ba baruti so ga bare be baruti ke ka mokgwa bona ba etsang dintho tsa ka mo bona empa lentswe la modimo tlile le gala lehlile le bua jalo ka tswa ditemane tseo le re mosadi tlame a ithute a go tsie lehlile le tlholwa
1: ke ke a e utlwa ntate Ntšhabeng ke na le momamedi gape kwano e tsa tsantsa le voice note tuna ka kae ha e bapale tje
2: ha ntse hana
1: le ke nna ntate Ntšhabeng o tla tswela pele
4: ka tsa matata ke bua ke le London mona putu ya ka e tobile honda demoruti o tumele ya bokreste o itse mosadi ke sefahlo sa tumelo ya bona ya bokreste taba eo ke hanana le yona sefahleho sa tumelo ya bokreste ke sefapano mme sefapano mme sefapano seo ga o se qapolola se re ntate mora le moya o halalang morago boo ba bona botokoneng ga bona mosadi ka gare jale ke kopa ntate moruti a thetsolole batho a bue nnete gore mosadi ga yo tumelong ya bokreste mosadi o nyenyefaditswe tumelong ya bokreste ga ana karolo tumelong ya bokreste empa tumelong ya thari re na le ntate le mme le ngwana o tlhokomele gore re re ngwana ga re re mora e leng gore tumelong ya rona ya bana ba thari ge kenyeleditse mosadi ge kenyeleditse ngwana wa ngwanana empa tumelo ya bokreste e bantshitse batho ba batshegadi ke kopa ntate a thetsolole setšhaba ke a leboa ke koko matata ka mona ka London
1: ke lebohile ntate koko matata ke bone nomoro ena e na le dinomoro tse ngata fela tse kopaneng ke ipotsa gore e be ke ya go kae ke lebohile ga itsedi ya ka moruti o e noutile ke
5: ke tsebe gore dijalo tsa gore di tsebe go nona gore timo e tle e be e ntlafetseng ke ntate ntho e sele wa Mokwena wa Maia le Seedi
6: alos bosh ke ntate le tebele machacha ka Rustenburg sebošanke ke mathelemane mose o Montshwane moseng o tlong ga mmatsi ya Chakalane tagate mohata teng ke tsose mme motswadi wa ka mo
1: mona tsak mona re mona
6: allo boss tumela go phele le ba itiba ha mo le ntate mo gotleng le mang gothi ha ke tsebe ba ke a fosa ke ba bitsa go re ke ntate le tebele machacha ka Rustenburg ke le ba re bitsa ntate mo gothi ya botleng pele ntle le phone ya seng sa fumane o buile mantjo a bohlokwa a go loga ya ga fitlhela pe le la na ite tsoro a tsama le ba mo go tia ba go tle thabiso thate mo go tuisa le te re le ke batla go tsanda thate mo go tlhona ha wa ka a gona go bitsa ntate fela a sa mhlompe a sa khete mantsha a bua le nna e bile a sa batle ke reke e be mo bo hato ba motho ka bong ka ke bo feng a sena tlhompo go nna e ka ke yena ntate nna ke mme ke mosadi e go ye tshwa ke go ba boeletse hana tabeng yeno fela ke ntate le tebele machacha thank you boss
2: Bukeng ya tite wa bobedi kgaolo ya bosana iri basadi ba mulli ba utlwa banna ba bona go gele ntse la modimo le sekela nyefuba ake yana ja motheo ja ba thetsolla ke tshoche ka mantsi a ma ntshene ke hlalosa ke basadi ke sefatle ne ke hlalosa go mahlo a shebile basadi ba dumetseng kere modimo ka o feta hala me ha ba etsa di ntho tse sa lokeleng go modimo wa tse modimo a sa di gateng ke bona ha lentswe la modimo le tla nyefolwa because batho ba shebile go bona that is why lentswe le na le ke nne basadi ba molemo ba utlwa banna ba bona le lentswe la modimo le fikela nyefolwa ka mantswe a mane ke batla ke peta mantswe a kere how fela how o shebile batho ba dume lo ona ba tenda tie a landat ha ke ga motsa gona ka tshebo ya haya she batho ba bangata ka ga kireke ke batho ba fi ke ba tsane mo nda tie ba yo ka ke ari kireke bo hulu a ba yo kireke maga ba sadi ke bona ba bangata ka ga ke that is why bibele e tsonje na nne ene e ke ke hlalose hape hape mme ntho ke buang ka yona ha kere motho mong ka nako tse ding kalukela gore se bua di nnete bo nnete ba taba gore bo Maria bo ma Jesu ke bona ba ile ba salamogela Jesu hana yo thakiswa bana ba setse ha e kwana ba tutumela
1: okay ona ona
2: ba ona ba taba ya u di mo ba lo bona mo ngwane no a lo fella teng
1: eh ke ona ona ona le pina ena
2: ba bo tlopa go
1: eh ona le pina ena ntate Murutin Chabeng e binwang ke masione reng basadi basadi ba molatela
2: eke
1: ba
2: banse ba
1: molela
2: wa ikutlwa
1: ke ikutlwa
2: yana ke ne ke a tla ikutlwisise gore bale ke ba tla gore ha ke ba tletse ke hle ke ba thetsolile ka lentswe la modimo basadi ba molemo bibe le tsho jwalo e ba molemo ya ala ke se ba ba nyenye fatswa ke se go ka monyi ba nyenye fatswa
1: fela he ntate
2: e ke nke ke hlalose ho yena mme e bohlokwa hlokwa ye ntate ya tatang ho ipotsa a ileng a re yena ha thole tlhompho yena ha mane ka ntlong ha tsa hae o tla ha kena ge wena a thaba dijo tsa o di teng ka microphone ka mono wa ukutlwa mme gona kere a ba molwetse a re ho yena a re ka nako a lokelang go phea ba tlile le takeaway ha re dijo di tsare takeaway ke ga mmotsa a re na o ne o batla dijo gapo o batla dijapa jale ditaba tsa ka o fela ga tsona mosadi ke re mme Mantšhabeng o teng mole wa ba
1: gopelela
2: wa tseba metlheng ya pele mme smokeleng ke ke bue nnete motlheng ya pele o ne o kekebe wa nyala ngwananyana o sa tsebe o ne o tla tho o shebela teng la ka baka la boitshwago fela sheba mane sheba mane gore le ga a sa phela a sa dula gagae gona jena basadi ga ba sa nyalwa se o se o jalwa fela ko se o jalwa ga o sana mo banna ba bonang go ba ka tlhola basadi se ba gampe re goleng fela because mekgwa le diketso tsa bonana we di tlositse seriti sa basadi jale that is why ke gore ke batla bua nnete ga ntate a batla thuso o tla mofa nomoro tsaka Mantšhabeng o teng mona o tla rupelela mogatsa gae kapa yo rupelela koe mona a yo rupelela basadi bono ga tsamaya le wena a sebonkeile go o bolelela basadi gona basadi platform ya bona ke efeng e kentse ke bale ho Timotia wa pele gaolo ya bobedi temana 9 o tlo utlo mona eng mmh ba sali le bona ba aparense ya pa re aparo se lokelang ba ikhomphe ba bona tsene ona ba ikhomphe le ka tsabo come on jama ba sali ba lokela go apaga hantle ba sali le gona ba kireketsa proso go matate o fana pe 2 cm go tle kireke ha ka ta ba hare ba hare lotule na la ya le tsi pele bibele ya e ba huta metsa mao ye metle ba huta ba phela ka mo apa go nge ba ka tsama le mantsha be meka ya go tlo mo ke ya molo ha ke tsama molo go bona ba nna ka fela ba tshebe mo sadie ga ba ntse ba tinya ba poturu wa ba poturu wa le yena ba ga tsama le nna ke le monna ha
1: kana go tsedi nga ke ga ba tinyi u ba nga pere zwang ba tinya u ba nga pere hantle
2: ke tle ke tsholwalo ke ha pere hantle o lokile wa pere hantle mara be bele a ba ge ka boikompo tsapa go le sona se na le mining yo go le mme gore mosadi o gore bo mo ba hai ke bofe
1: ya
2: o ke ba go le jena mme o sona le 50 le o le bo 60 years e bo ba tla dipete tsa le bana o ke ntse di tsotsentsi o ba tla o kena ka ga bana o ba tla o
1: ya ku tla me o mpedi ya hlile na ikhotsa ke kopa gore ke tle ke o fe sebaka me mampedi
3: ke kopa le nna o dumeleng ke botse ntate moruti potso e seng e botsitswe ke ntate koko gore borarong bo tirone motho wa motshegadi o kena kae o botsitse ntate koko gore sefapano se bua ka ntate mora le moya motho wa mme o kena kae gape ya bobedi ya moaparo moaparo go etsaetseng go senyeile kae ke boikabarabelo ba bomang ba go ruta batho go apara e nngwe ntlha e ke kopang go e tlaisa ntate o re mofumadi wa gae o tla lo ruta bomme go tshwara bo ntate e le gore bana bana ga re ba ruti mo nana motseng ga re ba ruti ka matlhong a rona re emetse a ye kerekeng then kerekeng ke gona maatla lo rutwa go etsa gantlentle o tshenyeile kae gobaneng o ke boele qetelelong ke arabele ntate o qetela a itseng batho ba ba tshegadi ba kekebe ba ka pele go gang ga se botlhe ba filweng kapa ba tswaleletsweng boeta pele ntate ntho e selo e sa ile etsa monye motlhala ka bonkgono mantsopa le bophimo mojaje ntse ke le teng
1: o ntse o le teng ma
3: ntlo sola ditwititi jale
1: ao ya fofa ka nna mehala mmametse
7: pele ya pele basadi
8: Kato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Mamedi ke me so ema shoma mabedi na le metso etsiletse mpela re fitla ho renga ya botselela ke o la gaolwa ke mohala me mampedi empane nnete ke hore ke nna o gautseng ke ne ke re ke lukisa wa ntate mruti ntshabeng ka tiki gaola wena o ka tsela pele mme waka
2: a ke a tshosa o sona le minwana e minga tentse sebetsa le wena a tshe me se ke qetile he ke ntse ke mametse le papatso e reng basadi ba ile ba ema ba re hulikane mme ha bane ba etsa jwalo ene se taba ya politiki fela ene se taba ya o khutlisetsa gore bona bane ba le ne
1: tsola pele mama
2: bane ba re bulela mamati ba khutlisa le siriti sa rona re le batho ba batsehadi ke mona tsa tsin le nana nna le wena re moyeng ke a itebuela mme wa ke
1: ke bone ka reng ha o sore menona e mengata e sebetsang le nna o ba o ntse le lififi ke a tsaba se ka be pukuse di le teng
2: ha se ka go tsofe tso pepe
1: ke ne ke re muruti ntshabeng ke re ke pele o tlo araba ditaba tsena tse memo pedi ana bua ka tsona ke ne ke re hanyane ke re jole ke lokela go le nna ke ne ke le sireletse ke ya mbaka ka kwano gore ke le sireletse ke re ke o sireletsa ntlhenyana ya hore ho baneng ha o tlatlamehwa hore ho yengwe le hore mamuruti bebe yena a tlatlanga tlo galemela bana ka pa basadi ebe rona re yentseng lapeng jale ntho engwe le engwe e tswang ke motho ha ho tsana le hangwana ile setloko tsebe seo a se bulele hore ka lapeng a re mogalemele ha fitla ya setšhabeng ba motho e mongwe sele ya sa tswane le motho o rona re mohodisitseng ha sa kena ka gare o lenyalo ha tle ka dintho tse o rona re mohodisitseng ka tsona ba bang ha ba ka ba fumana monyetla wa hore ba fumane thuto nako e sa le teng e ka nna ba mohlomong bohlasweng ba setšhaba e ka nna ba bohlasweng ba hore batswadi ha ba ka ba banka monyetla wa hore ba thuse bana bao ke moo he moo bo mme mamuruti ntshabeng ba tlang teng ba kene ka gare gore gobaneng ga ba ifumana nako e sa le teng rona ntse re le teng re re o fetsela ke ene ne ke re fela ke isireletse fela tse dintšhe ga ke re ke ya o emela le yona ena o ka nna ikarabela ka mogo e arabang ka teng
3: ke a leboa mme waka e renge ke tlhalose tabena mme taba sefapano lolo ka gaote sefapano mosadi o na le seo etlile ke nnete mosadi o na le seo sefapano ga ona mo go thweng ke ntate mora le moya ona mo thuweng sefapano se jalwa ga gona mo thuwe jalo ka epata bebele eno a e bala ga ona mothuwa nkate le moga le moya o galalelang ke boraro bo teboneng e le modimo ka bo yena ba gae mme sefapano se tlile ka lebaka la go tlhagiswa go amogena jeso ga ona mo basadi ba kenang bo se tlile ka lebaka la go tlhagiswa ga amogena jeso gore e mong le e mong ya dumelang modimong a bolokege ke ketile ke tla ho yena ena ya ona jwa le dutlo o no go ntshikele
1: le ke matla ho tla ho feta pele ho feta ntate mruti ntshabeng o na sa ngoletse gaitsedi ya ka ka mona re ntate mruti ntshabeng ha arabe potswe ke mmutsitse yona ya sefapano empa he ke a lebo ha we arabes o na sa ngwetse hape kgetlola bobedi gaitsedi ya ka ga Mrs Botch o ka ho mruti arabelene ya sefapano ke yone ke batlang me ke a lebo hore o gonne o fetela ho yona ka wotlolo o ka tsola pele he ka ena
3: ke a leboa taba ya botlhokwa ke ena mme ka nako engwe re tlameha re ithute gore bophelong ba rona jwalo ka ga o qeta e tlhalosa le ga o ka wa ruta motho kapo a ba le dintho tse bana na go wa ditseba ga wa phethagala ka o phethagala o ene gobane tse dingwe tla di etsa a di bone go batswadi ba gae kapo a di bone ka ntlong mme gore ngwana ga kala a fosana wena o bone nna ke ka kgona go mogalema ke etsa ntho o because ke bona gore ngwane enwa ena o bona e ka ntho o entle gathe e fosaene ntho e ke batlang o e tlhalosa ke ena ga ne ke re mema moruti o na le nyeo yo ne ke sa retla ba yena fela a ka etsa ntho eo mang kapo mang a na le boiphitlhelo mang kapo mang a na le ditsebotlotse le ka tseleo modimo wa mo neileng ka teng ga sa re na le psychologist le psychiatrist le na leng kao fela batho bao ba kgona go thusa bana ma jwele ke salosa ne ke gabela ntate pele hana wa lo hana u kule ke salosa o ne ma u tumula ba le go bua lenga e papa e tle ke nnete o tla gona go thuta ne ke salosa jwa e seng o re se ke re e se tla ba yena tla tsa batho pele tshelele e ene ne ke sa thua
1: e utlwahetse ntate Moruti Ntshabeng mamedi ha a re tsole ntate Moruti Ntshabeng ke kopa fela ho botsa potso
3: e yena
1: e ke ke utla ka mo hlalosang ka teng ka taba ena ya Bible le ka mo e bontsang ba sa di ba le bohlokwa ka teng empa rena le ho bona ditumelong tse ding ba sa di ba nenwa boemong ba hore ba yeme ka pele ba keng sa ho rutwa setjhaba ebe Bible e reng hantle ntle ka taba ya basadi hore ba tle ba rute setjhaba jolo ka ha re bone ma manchabeng a rutile setjhaba ha rutile motho a le mong o rutile setjhaba go bana motho yo na le mong yenwa ke yona ntate o tlile wa ipaka se ba le babedi tabeng yeo jole ke batla go tseba hore bonnete ba taba yena ya hore basadi ba eme ka pele ba rute e teng ka po ha yeo
3: gore go ba bute kae ka kerekeng
1: ka rute ke
3: ka ho kereke
1: ka ru kereke
3: eh ka ka ke ke jwa loka ga ntate la bala ditumana tsane ne se a ke nga a cooked up ifle tsa kile ire ho hanga ha ba lokela ho yema ka pele ba bute ba lokela ho ithuta mesebetsi ya bona ke ena ya hore ba ka yema ka pele ba sa ba bang ho ba ruta ba le ho hlo mo kire ke tsa tsila bo me ba ba bute eh
1: okay
3: I think ka kriking ha ba bana tokelo hi
1: all right tumelong ya gona ya botshaba me mamu pedi re a gona hore mo setshaba mohlomong se kopane nteng meketeng ya rona ya botshaba basadi ba eme ka pele ba fane ka dithuto tse itse
2: e ya mme wa ka jalo ka se ke buletse hore le ha re phahla re bonggono re bitsa bonggono e ke le mamu pedi ke le tsena ke a gona hore nka yema ka pele ka nnete jalo ka se ke hlalositse hore ha se bohle ba tswalletsweng kapa ba kgethileng hore ba ka ba baetapele mme
1: e utlwahetse e re keng ke mo mamedi ka mona re utlwena o reng
4: dumela mamane bonke nna ke utlwisisa hore bo mme le bona ba na le matla a hore ba ka tshwara mosebetsi wa Modimo ba ka rehela ba etsa eng gobane ka moka lefu la Jeso ba ke bona pele ba ileng lebitleng ha ba fitlha ba fumana morena a tswile ke bona ba ileng motseng ba fitlha ba bua gore morena wa rona o tswile ke ha evangedisen tse e qala mamane bonke bona ba qadileng go rera evangedin mamane bonke ke a leboga ke dinete sa ba tsena ka Kronstata
1: ke a leboga ngwaneso
5: mes bonyile ke ntombi ke kgaitsedi ya makotlano ka mo ka Thembisa ke dumelana le ntate wa a Beria Lesotho bomme matsatsi ana ba rera o thole bontate ba le bangata ba ba dutse fatshe go rera bomme ke phoso e kgolo ye yona tshwanetse e lokise tshwanetse e tlaolwe ke dumelana le yena bomme ba tshwara ditšhelete kerekeng bontate ba le teng eno tshwanetse e lokiswe ke phoso e kgolo ga golo e tswang ke dikereke le diphutheo mara re ba beye melato ke ka mokgwa bona ba etsang ka teng mara ke phoso e kgolo e lokiswe
6: kgotso se sebongele kgotso ke motseki pherekina le bona nna ke kopa go utlwa gagologolo ntlheng ya diphabadimo tsetse re di etsa magarona gomme wa setso wa tumelo ya botšhaba re kopa go utlwa right gantlentle ka golo e le gore bomme tlamehile ba edlale ga re tlatabeng ya diphabadimo gobane o se se bongele matsatsing a re ithola re dutse le bona mane phabadimong mane ba nwa dinkgolo rona mane go etsiwa eng le bomme bane jalo ke kopa utlwa gate bomme karolo ya bona tlame ba e bapale ga re tatabeng ya diphabadimo ke efe
1: e utlwagetse ke kopa go qala ka wena Moruti Ntshabeng ntate wa lla mona re le bomme ba fua le maatla a ditšhelete ao bana beso se le re ntsha le tšhelete ka matsogo
3: What's my lucky young Abajuan? I can share my Korean care, my pale 1434 year. But Sadi Libona, Bahu said Puti Ho. Obani, Habadu Melwa Bua. Bampa Batsanesi, O Manela, Rolo Kahalu or Namulao, O Bulela. Nika have an alita ailing thing, if I got down with Seba. Babuze bana ba bona hai so kamantsoman tabena e ke batla go bua ke nne ya di chalete mona ona mo ikena mo botata fela ke taba go yema ka pela monna le a go yema ka pela botso a ruta mona na ya hana didi wa ibo ya hana a tsin da che ya le tsi ke lona le tsorwalo Ya hana. A ke se bitse ona le ana le le dumela.
1: Ai, ke tse ke elwane la tabena ya hana mo me dire ke tlwele. Me ma mopedi. Bana le seng hotu a tsegibile re dula le le bontate mane, re nwa le bona. Ko etlang ke bone ka re le male o re tlaja.
2: Oh,
1: ke ne. O tsitsa ke bontate o fumane bo mmeli bona se ba fotse bono ba ja le bontate male o.
2: Ke mo fetse ba ka tswa skalla ka runa o sana re motibile ho na le batho ba tlisang makhoko fela meketeng ya batho ha ba hlomphe ka nnete jwale ha nyane fela mohlomong dinthotse se seng ka ofela dinthotse pedi tse tharo tse bo mme ba sa lokelang hore ba tle ba di atamele ha ho lo ha ho tsuwa mesebetsing ya badimo ke ntho difeng tse pedi fela ka patse tharo
1: Ha a hotla batla o batata o ke a rabele o ba ne malapa a sebetsa ka ho fapana ha re tshwane. Okay, okay, mama. Ya mme wa ka. Ke ile ka ikutlwa ba mohlomong ka re rona tlo nkwana re etsa ka tsela e tjena lona le fitla kwana kweneng le etsa ka tsela e itseng. Ke rona ba matebele mona o tlhono re ka nnete ke rona mane maleu a thiba ba mbona ba kweneng mola bomme a ba atamele ho hang.
2: Ikwa hetse mme wa ka mamedi ke metsotso e dulang hantle ho e leshome le metso e meraro
1: pele re fitla horeng ya bohlano ke ntse ke dutse mona nomorong ya 086000 3084 kapa 079 7585066 o go ikutlwa rona nka fumana mamedi kwano lesedi dumela hello ntate le kae ntate mamedi ha rena nako hle le se di dumela o mamedi khotso le se di dumela ke khola hantle ntle botshata ke mehala ya ka empa he mamedi ere ke pote ka mona keng ke WhatsApp
6: khotso nga mo Didi go dira polo ka lesotho ka mona ke la le pozo ho dati no a inditseng tumelo ya bokreste hore a ska re fa maikutlo a ha ya re fele ngolo le reng mosadi ke sefahleho sa bokreste ha re fele ngolo le tshwere ya la ska re hlalosetsa ke go tseba mangolo kapa ha ba tsime ke tsa ha ya setsa tsa bibele le teng a sho molala ke bua ka tsa ka ke bika tsa bibele mo
7: Khotso o se bongile khotso le ba eta pele ba bona ditumelong mo potsong ena eme mamopedi a e botsang ntate mogodi ka nne de kutlwa a mahanyapetsa gobane ntate ya neng a tlhalosa ka mosadi ya sa tlhomphe monna o bontshitse gore ke mosadi ya sa tsebeng letho ka modimo e leng gore batho bao ntate mogodi o lo etsa mosebetsi wa gae go ba isetsa lentswe la modimo le gore ba tlhomphane ka gare go lelapa la bona mosadi a tlhomphe monna monna rate mosadi e leng gore ono ke mosebetsi wa ntate mogodi ka o phethala ga se phoso ya ntate mogodi gore e be kapa phoso ya kereke gore e be mme ga a tlhomphe monna wa gae gobane ntate o tlhalositse gore ga a tsebeleletho ka modimo ke ya leboa ke ntate bo ka nqaoka ka mona ka thaba seno
8: bomme ga bana tokela gore ba ka ema ka kerekeng mamana bonke bomme ga e le dikopanong fela mo e bang e seng kerekeng ba ka nna a tlaga mme ga phama he ka tseba e tsebang ka ena a tlhatsetse bomme ona o e tsela bangwe e tselang ka baebele tai mamana bonke ua
1: tanki ntate tebo mme mampeditso le teng a kere
2: e ntse ke le tenne
1: ke a leboa re re mabenkeleng fela re a gotlhe

0: FM ke molelwa
1: ha se mohema medi ke metsotso e robong pele re fitla horeng ya botshelela re ntse re na le baiti ba rona ka kwano re qoqata ba ena ya siabo sa basadi ka re ho ditumelo ka ho fapana mme mamedi se bile kitse o nkine le matsoho metsing ke ntse ke moleka ntate mo hokare tshele hona jwale mohala wa hae o ntse o ya voicemailing ke a tsepa hore mamedi ke na le a ke tsebe empa ke na le hore rona le botshata na le botata boteng ba mohala wa hae ke sentse ke re o nkinele matsoho metsi re ke nke mo mamedi e mong hape ebe re araba re sebile re kwala mo mamedi
2: tate malemu
3: khotso me ye mo hape e ke batlang ho epaka ha tsa hape ina ha basadi ho timoti ya wa pele kgaolo ya bobedi setlhoa seno se go gapelelo botlhe e be e re ditshwanelo tsa basadi ga o fetela go yona mane temaneng ya bonaene e re basadi le bona ba apara seaparo se e lokelang ba itlhomphe ka boitlhompho le ka tshabo e seng ka moriri o o firilweng le ka gauta le ga e le diperela le ga e le meaparo e e gabisitsweng empe e be ka mesebetsi e e molemo jalo ka ga go tshwanela basadi ba ipolelang go ba ba sebeletsa modimo mosadi a ithute a gotsitse ka kutlo yotlhe gobane ga ke dumelele mosadi go ruta le ga e le o laola monna ampe a itulele ka go ikgutsetsa ke yona taba e nngwe e pakang go retlile motho wa mosadi ga a tlameya go ruta go ya ka bebele lefumakasi kgobala ya bua thuba e le sotho
4: batswadi e le moruti masio ke bolela gore tumelong ya seAforika ke te mo phoso leng teng ya basadi ba kgethollwang ba kgeswang ga o ngola mosadi kapa mme ga o ngola mme ka sesotho sa lesotho o qala o ngola pele le theba e be o re m ebe o re letheba ebe o re e ka mantswe a mang pele o ngola mme tshwantse o bona letheba pele sekodi phoso ga o sheba tumelong ya sekeresete modimo o bopile motho e motona le e motshehadi e le mosadi mme mosadi eno o ntshitswe lehopong la e motona bobedi ba fuwe lebitso la Adam e leng motho jwale mosadi eno ga ntshiwa maotong a motho e motona kapa tlhogong empa o ntshitswe lehopong gore e be balekane e ka gona ke reng tumelong ya sekeresete mosadi e tlile o botlhokwa bothata ke tumelong ena
1: ke a leboga moruti masi re ke nke momamedi wa o qetela fela
5: halo mera mme sebongile ka moo le baeti ba gago he re a leboga re ntse re mametse ditaba ka botlalo ke ne ke re wena mme sebongile ditaba re a di utlwa ka nnete ga dintse di eletsa di ya kae di bua jwale ke ne ke re tlhokomedisa mme ka mono mme mokgwa gae ke kukwile motho a etsa manganga a sa faneng ka thuto o etsa manganga o tla ba pheagang le batho ba nang le bona ka mono empa a sa fane ka thuto mme o tlameya a fane ka thuto re tleretse bo go rutega a se ka a etsa manganga a senang thuto a se ka a etsa manganga a senang thuto.

0: na etse manganga a na fane ka thuto re tle re tsebe go rutega jalo yena mokgwa ge o tla utlwa a etsa manganga a tla ba qhela ditaba tsa batho ba bangwe empa kankane a sena thuto go ditaba tseno ga a fane ka thuto a se ka etsa manganga ke a leboa ke ntate stoko ka poche setsokong ka mona mme
1: ke leboile gagolo ere ke fe ke qale pele ka moruti Ntšhabeng e be ke tla qetelela ka e mema Mopedi. Moruti Ntšhabeng, moruti
2: megala ya ka e negana go ga ke a utlwa gona bamamedi ba re empa ke ikule fela ntate ya ona le sotho a ne a re na ke ntshe lengolo le reng ke re basadi e ne e leng eo kaba e ne sefatlego ke mpa ke ne ke tlalosa gore ga ne ke tsho jalo ke ne ke etsa mohlala wa gore basadi ka bo bona ga ba tsamaya ka galalelo ba tsamaya ka go phethagala ditabeng tsa modimo bebele e re lentswe la modimo le keke lang e folwa ga ba tsamaya jalo empa ba sa tsamaye jalo batho ba sa tsamaye ba tla bua jalo ka metlha ba bua ga mannye wa ka kena le nna ke tla kena gobane a bona go metsamao ya gae ga eo bona oa tsamamaga gayo mo modimong ga gona lengolo le tsho jalo e ne pa e le motlhala o neng ko tlalosao mosadi ka bo yena o tlanne a phele ka tsela e ekgethegileng ga a moetse bokeresete bona a moetse morena jesu ka o petaga so ga ke tsebe tsena tse dimme gona ne di reng
1: wa tsema moruti Mofokeng gantlentle eo e ne ke tlhile ke batla gore o e arabe ke yona eno ya ntate ya reng o bua maikutlo a gawa
2: egopolane le maikutlo a ka
1: empaneng bana bo ntate kao fela ba seng ba buile ke nana mme ena o utlwile gagolo baneng ntate eno qetelana tlhile a tsepamisitse maikutlo o ena mme Mamopedi
3: mme waka ntate ka photshe ka mola ka nnete a tla nyagamisa go raye kao fenya ka nnete nne e ntse sa nkutlwana ntse ke reng a thi thuto ka nnete ke tla leka ka o moso e tle e be e bonojwana e e tsang gore a utlwisise a tshe dipuisano tlhile di tlameya di be le yona one motho emele taba ya gae fela ga ke utlwisise ga re ga ke na thuto gore na ka nnete empa he ke a utlwisisa go na le di-flow lena go lokile mme wa ka fela ke ntse ke re mama mama land wa itse ba pinela e bone chakachaka
1: ke a utlwa mama
3: ee mama mama maland obane o sa thwe papapapa land bo mme ke ditshia ka nnete ke taodimisana jalo kga se ke boletse
1: ke a leboga mme Mamopedi ke nana motlho mong e ne e se le gore tšhe ka nnete o e tlhalosa gampe o ne a tlhalosa fela gore motlho mongwe wa utlwe kare go ba thatanyana fela a gopole gore gona na le ke letsatsi la rona ke re jale re tshwanetse re nne re titise mo na le mane
3: a o tla tla gantle ngwane eno e se eno o tla tla gantle a nang le ditsebe o utlwa o tla utlwa
1: ke leboile gagolo mme Mamopedi ka
2: ditabatsentate
1: morentšhae
2: o ka ntumelela fela ke kwale ka diprofomi ya 30 verse number 30 e re kgatlhego e ya thetsa botle ke bosawana mosadi ya tshabang jehofa ke yena ya tla robiswa e mantswe ya ka ao a o qetela goro basadi tshabang jehofa mme le qetelelong le tla bona kgolo
1: ke leboile gagolo ntate moruti Ntšhabeng le wena mme Mamopedi ke a lebogatlhe
3: se leboile mme wa ka ga e be le sedi bomme ga e dule le bomme ba itlhomphang ba tlhomphang le setšhaba se ba phelago sona bomme ga re se ke ra phokang tlatla matšholo motho a re bopileng ke a leboa mme wa ka tsatsi le monate la bomme
1: le wena o kete ke ga monate mme wa ka
3: thank you
1: a simo he mamedihle re ntse go lekane ka genore ya lebogatlhe go batho botlhe ba nkileng karolo setlhong sa rona ka dipotso tsa lona ka mo letshwaetseng ka teng re ya leboga mme sena se tla tlisa thuto se tla tlisa phapang dinthong tse ngata tse bang re di bona di etsagala tse sa lokang ditumelong godimatlhogo ra ke ya botshelela ga ke etsa jana ke fetela moifong wa rona wa mathumisa

Sibongile re le buila holo hle re u dumedise wena mo mamedi ho lena la mathumisa ka jeno tsirinza ditaba tsi re tla ofa tsona sepolesa nye wenyatiko ya polao gahlano le Vusmuzi Ked Matlala le babelelwa ba bambabane selatula hore ha se a ikamahanya le molao ha se tshwara mokusuo wa pele nyeweng ena selemong sa 2024. Mamedi re tlapela rofa ditaba tsena mo le dipapading mokwetlise motšha wa Bafana Bafana fela pele rofa tsena tsotlhe ho lena la mathumisa ha re balwe ditaba tsa pele tsa letsatsi tsona ke tsa hora ya botshelela re di balwa ke naka moloi.

re le buile na ka moloi ka ditabatseo tsa pele tsa letsatsi le tsa hora ya botshelela o belape ya gutla na ka moloi hana go tlabele hora ya bosupa re bela ro amohela mo mamedi ho lena la mathumisa tsa tsilena le botlhokwa ha kana continenteng na kapana na henya na Afrika borwa le ntsatsi la bomme mafumahadi ra amohela ha ke hona mo mamedi metsi ntsa di ntlatsi re tla fa tsona ho lena la mathumisa mo etapele wa mogha wa Democratic Alliance Jordan Hill Lewis we ka na hore mogatlo wa hae o tla fana ka ditsebeletso tse tshepahalang ho sechaba ena mamedi ke tabe re tla fa yona ka jene ho lena la mathumisa re tabela pere kena ditabentse ya mananjolo le dipapadi mamedi taba tsa bohlokwa tse tsaetse maobane re na le mokwetlise motjha wa tlhopasana ha sa bafana bafana ka mora hore morena Hugo Bros a tluwe he a tlwele mosebetsi o re tla fa ntlha tse feletse malebana le sewe ha re kena dipapading re ofe ditabatse ya mananjolo le maemo le hodimo re tla fa ditabatse ya manan le wena o le moreki haria repetela lena la mathumisa mohlopisi wa lena la mathumisa ke se gametse moilwa ya etsa bonnete ba re ga sone fihla wena ntle le tshitiso ke anatikondla nala ka lebitso ke tise tso mokwena re balwa ditaba tsa hora ke na ka moloi SABC news re ikemetse ha re getting kukapere.

American hemetso tso e robong ka mara hora ina ya botshilela e re re gakolelena la mathumisa ka ditabatsena tse amananga le digetho.

0: na le ntho e nkileng le fatshe ka sefifo hona jwale. Now so o hlokometse pina e tjhesang e tswa kajeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jae fela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Ho se bo le hona jwale. Tlo ketike mmino wa maobane. Wa kajeno le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela ha ye San City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya hao hona jwale. Bakeng sa bosiu bo boholo ba mmino Afrika Borwa. Reka tikiti ya hao Ticket Pro. Summer 32. E matlafatsa setso sa mmino.
1: Ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo mme Lesedi FM le phamisa mehoo ya sebidi sa bona ke molelwa.
2: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelwa e le shomele motsolomong metsotso ka morago hora ena ya bosupa. Ke itse ka jone ke tlo buisana jalo le bagotsi ba ka pele ke a kae kapa kae. A ke gotsa metsotsonyane mašwa magago ka morago rena bosupa re tlo fumana segutlwana sa ikgethileng. Jwale he e tla gapele go mo mamedi he metsotso ya mpeile tjena e be ke buisana le bagotsi ba ka. Ke kopa ba hlanne ba tsowe tswantswantswang bagotsi ba ka. Go na le taba mo neng ke batlang ke tlo qoqa le lona ka yone. Ke hlokometse gore ha e le mafelo a beke tjena ha e malapeng a rona batswadi ba lefa mosebetsi. Ke bone le seletse ba go sebetsa le banyane ebile batswadi batsho ba raya keeni ga re tlo batla gore ba sebetse ba se ba le bagolo re batla re hlanne re ba rute go sebetsa ba santse ba le banyane tjena. Jwale ke batla go utlwa wena mokgotsi wa ka gore na wena ga o le lapeng o sa ya sekolong jalo ka e le mafelo a beke tjena mosebetsi o thabelang go etsa ko ofeng o re ngwana wona o tsa keeni ko bolelele ke o etsa le ga mme wa ka sankopa. O kila bona mohlomong wena motho a ratang go fiela o motho a ratang go tlhatswa dijana la ke tseba ba bangwe ba rata go tlhatswa dijana mongwe tla rata tao jana ba fitlha bja sekotlolo seo sa gae moo ebe jalo o tla omangwa ee ga e sa loja fela mokgotsi wa ka ka jone ke batla ko tlo mpolelela gore wena mosebetsi wa lapeng o thabelang kofeng ene ke a tseba ga se mesebetsi ka ofela lapeng le ka e thabelang go na le one o utlwang wana ke batlo o etsa ona a ke batlo o etsa mosetšha o tla o etsa ke goba batswadi ba bare o etse ee empa ke batla wena o ntswetse gona o thabelang ko ofeng le o batlang o ba botswanyana go ona ko ofeng gore wa tsaya keine ke a o etsa empa hai ke a o etsa wa bona goba ka nako tse dingwe o fumana bana ba bangwe e leng gore ga ba kotswa gore ba sebetse gabo ba batla tšhelete ke batlo ko tlo mpolelela gore na le wena taba eo o ikutlwa jwang ka yone o ikutlwa jwang ka bana ba e leng gore ga ba lokela go sebetsa malapeng ba thuse batswadi e be ba kgothotsa batswadi ditšhelete tsa bona e motla jwetsa mme wa yo gore nna nke ke beka ba ka tlhatswa dijana pele ke fumana 2 ranta wa bona ga se ntho e gantle eo 0797585066 0797585066 o ntswetse gona wena mokgotsi wa ka mosebetsi o thabelang kofe o etsang go sena mang kapa mang a o kopileng gore o etse e be go na le wana o sa o thabele o thabelang pa o thabelenyana o kila bone ke a o etsa mpa ona nna ko gate empa ya o phea yone ga ke batle o e ama ko utlwe ke tshaba o e ama o ba ke a ipotsa ga le notšha ke tsaba bana ba phelang ba tlotsa wa bona mogotsi a kontetsetse 0863003084 ka pontumele voice note 0797585066 re ke bona gona e bona le batho ka mo koko dumelang ah ha o sobe le batho ka mo koko hello ke re ba arabela ka mo o wa ha ona batho ka mo ere ke bona gona ke mang ke mo fumana ke batla o buisana le bana fela
3: matbondi ke nna mo lefoto ke dira ka mona ka betle ke ga tla hlatsa dijana mara ha ke kopane le phea nna ho ha
2: okay mkhotsi wa ka ha go tle mongwe
4: dumela aski
2: hello girl
4: nna tsa di bitara ka tshepa mo fukeng ka mona ka betle nna ke na sekolo matsothaka nna ke dira nna Na ga ke tsa sekolong ke thusa ngwa ka hlatsa di washene e blane na
2: Ebile wena e mogotsi wa ka. Eh, ke a utlwa rena o thusa mama o hlatswa di aparo ka mane ka tlung. A ke tsapa wena mogotsi o hlatswa di ka usha ke.
3: Tumela mama ne kini.
2: Hi ke.
3: Ke tsheki ke le letaele. Ke kena le ha go primary school. Ke ba grade ya botshelela. Ke dira welcome table. Na mosebetsi a ka tlung ke rata go fela. Kanto ho freifa ho bane a me ke khumane a tshe e na ho go gata
2: ha mogotsi
3: jale na ke rata go fela fela le bala ho kuluma ho hlatswa di toilet nna tabenyane ya hore bana ba bang ba tla no sebetsa ka chat ha ke thabela ho bane na go nyenwe mme o tla ba akula chat tla bo siko ka tlo o tla sebetsa jwa
2: o botsa potso hantle wena mogotsi wa ka jwale ha ke utlwa wena ha o rata go khuma mamane o go tshase polishi ka lengwe le ngwanana tshase polishi ka lengwe le ngwanana
5: mela eskili le bitso la ka ke tshepi ke dilo ka mona ka fusion ya sfansa ka ke machoba ke kena sekolo ka na ntho ke ratang ka di weekend ho thusa mme wa ke thusa mme ke tsa male mme wa ko ya mosebetsi mo ke kgonang ho mothusa ke mo thusa a ntjwetse hore ke etseng hape ke etseng hape bye
2: bye
6: dumela astini ke nna bona na mafatla ka house na ke mosebetsi ke thabela ho etsa heso ke ke thusa ke fana ka ka ke mo phela di chips ke mo shata tsa le di jana ke fiela le le bala ke shakala ka tru Austin Austin ne ke ka pa ko tela ngwana se le rato ba fa ke wa hol ona hola maopane ona tsara 7 years
2: ya tsepa o kitikile ha monate ya kere jwale mogotsi wena a etsetsa mme wa how di chips a hadikela mme wa how di chips mogotsi ha o tsabe mafura fela he ke a dumela go itlokomela kere
7: khotso mme wa ka o bua le tsitsi ka bona ka Virginia ka surplus nna ke rata ha ke rata o cleaner haholo so ke rata
2: ke bua le ntate kapa ke bua le motjha kapa le ngwana ha kapa le ntsole le selele jwa
4: ke nna mo pekeng ke arabetse ka mona ka sipontse mama fube ntwe e o ke tsisa mo ka ho hlatsa di jana le ho fiela le ba dango
2: dango mogotsi wa ka
8: Malang skin ke tla ka tle bile le kema magaban pitana na ke bala kre tubin memo ke ke mem da bi ke kana sekolo phumulo primary school ke dula le go gona ka nna gona ka ke le mme wa ka ke dula ke betsetsa tie be ke hlatsa di ghost tsa ka tsa sekolo
2: au nanas au nana re le buile ho le mogotsi hla utlwa e u lobetsa ngono tie le mme wa hao au ka mogotsi
4: mala mama ke le ke tshabile ka mana ka ga maphosa extension 2 le bitso la ka nna ke re tshabile ke rata ho hlatswa le jana ha ke tswa sekolo le ho tlina ka di weekend le ho fiela le bala ka hana je se ke tswile ke tata ho fiela le bala mama niki
2: halala ngwana halala ngwana la
4: seven
2: halala ngwana no tshoso tswile kana kwe
7: eh khotso mama naka o bua le tsitsi sesotlo mona Virginia o bua le motjha mme wa ka ko ba ne ke voice ke kena ka mone high school mme wa ka ka weekend ke rata ho thusa kgona ka haholo because ha ke rata a sebetsa ka thata ho ba bophelo ba hae hobane se le moqheku ka mle re utlwane re utlwele maqheku bohloko hodima maphelo a rona because ho na le batho ba bang ba sa batleng ho thusa batswadi ba bona ho tuma maphelo a bona mme wa ka.
2: Thank you abuti hle a utlwa. Mogotsi wa ka metsotso ke le shomela metsi robong ka mora hore na bo supa. Ke tlwa mabenkeleng ka mora mabenkeleng ebe ke nka pina ka mora pina ebe ke kwala le wena hape.
9: When it okay starts.
10: Reka sehlaiswa sefe kapa sefe seng kang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be monyetleng wa ho ikgapela e nngwe ya di-holiday tse leshome tsa boleng ba 100 000 rand e le nngwe. O boloke ho di 500 grams tse pedi tsa spaghetti kapa macaroni tsa 50 cent monies ka 30 randa. Di 1.5 liter tsa mefutafuta ya Clover Crush 100% fruit juice ka 39.99. Le di 2 kg tsa mefutafuta ya Sunlight 5-in-1 hand washing powder ka 54.99. Di solo di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. If my name OK Express, let OK Urban. OK, bang bali bang le bao ka batsa bang.
11: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hao. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditshelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe. Go kenyeletsa le bana ba bararo. Katline Taylor hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Klein Tel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ke lundi mamedi le setshaba ba re le fika la ka ke tshabetse ho wena ba re bea metsotsong e mashoma mabedi le metso mehlano re furaletse hore ena ya busupa ke ntse ke buisana le bagotsi ba ka re ntse re batla ho utlwa rona ebe bona manape mo bantse ba thusa batswa dije
1: Dumelang batho ba le sheri. Dumelang batho ba le sheri. Ke nna Tshirelo Tshirelo. Ke nna Tshirelo Tshirelo tsana ka mona ka magwati. Ka mona ka Senegale. Ke nna ntlong ke rata ntlong le nngwe ke a gota. Ya ba nthibela mara ke a rata ho sebetsa. Ke kopa go ke bohlo. Ha na ntlo ke a ding. Ho shota di jana. O. Lo gota.
0: Okay.
1: Ke dieta tse ke kgonang dieta fela ka dietse.
0: Ee.
1: Le o sa ka koloi ke a kgona dieta ke dilemo di 9 11.
0: Oh, 11. Bye bye abuti. Ee, a tshwarena o rata go gotha. Jwale batswadi ba mothibela ke bona batswadi ba go tla ba thata ka mona ka matsohong ke garafu.
2: Hello, siya fao. Na o tsaya ka ke mo jana fao. Ke yana sekolo di a se ke kreti ya busupa.
0: Ah.
2: Ke rata ho sa.
0: Ke ahana ka nnete. Mama qala mo sebela fela ke a feta.
3: Mala family. Na ke hletsa di ghost tsa ka, ke hletsa le paint tsa ka. Ka jene ke ne ke hletsa tse di slippers tsa ka. Le skatana sa ka sa umi.
0: Oh.
4: Kona mama.
0: Ah. Batswadi ke kopa le tlwelelong go sebela bana ke a kopa re dula re tshwabelwa mehlaena le mehlaena le sedi FM mona ga gona o bua le ngwane leng go ntse a tlaila moyeng le ga a tlaila mme wa ka a ntse nna o lokile ke mosebetsi wa rona go mothusa jwale ga o ntse mothusa nagana ga le sekolong gore na o tshwara mathata jwang ga le sekolong o etsa jwang goba ga o sa le yo ka nako e nako ya go mosebele a batswadi ke a hana ka nnete ke a hana.
5: Dumela mama Lekin. Ke rata ho thusa nkgono ka ka ho fiela. Lo haraka. Ke di lebitsa la ka ke bi kokobetse mo sepele. Ke di la di ele.
0: Okay, botshabelo. Hello gele, shapo jwang? Oh, wena o rata ho thusa nkgono wa hao. Oho. Ei, a hlakola. A hlakola mogotsi wa ka nthumeletse mona ke tsebane nga o hlakola.
6: Ka bitse ke rebile ke ba la ntumele. Ke ba la mpumela nna mosebetsi ko ratang ke rata o kga metsi mosebetsi ke sa rateng ko hlatswa dijaka le fiela.
0: Ha jwale mogotsi a o sa rate o fiela o hlatswa jana o tlo dula ka gantlo e jwa mogotsi.
7: Dumela o skin ke lebetse ke nna tshenno seseng ke direta molapa ke bala kreto mo mo ka ke mamogo nna a ntatwa ka gotha ke mthusa o go lape ke mthusa o ya la ka lebo o skin
0: ka lebo wa ka lebo wa boy hle.
8: Lo mama le bonki nna nkhono aka ke mothisa ka ho hlatswa dijana mama le bonki ho gotha ho ya pompo
0: o gametsi
8: ko re nthetseng ata mama le bonki mama le bonki ke a le boga diwe mama tshe ka mana ka ona ya
0: halala halala halala halala
8: lo ha ka ke a mothusa lo fiela mabala ke a mothusa
0: hele.
8: Danko
0: mogotsi. Ke la buile ha ho le bagotsi ba ka. Ke la buile ha ho le bagotsi ba ka. Eh jwale ke a bona ona le emeng e kenang re ke etse fela tsena ke utlwe.
1: Dumela.
0: Ha motswadi a qala se ba fela ke iphetela.
9: Dumela mama le bonki.
0: Hello.
9: Ke Thabo matswa bu di ka Lesotho. Now seng. Ha ke tswa
0: ke a ikwala motswadi qala a sebela ngwana ke lebuile go le bagotsi ba ka ba gonneng ho kena le ba sa gonang ho kena moyeng mme ke a dumela go ke ntwa bohloko go re thuseng batswadi ba rona ho sebetsa ka tlunga ke re ba lebile happen tweno le yona e tlo o thusa hore o be a usi o be a buti a ithatanga ke re e le mosebetsi o ntse a na go thabele o yetse mogotsi wa ka ho go sana motswadi wa kula kapa a le sikola peng o bo gona hore ntlo e fuma a fumane hlokile empa ena ya o phe ba gotsi ba ka e e batla batswadi ba ke ba ha o finyana a o siane wa di chips yane e o ntse re tse stress mogotsi fela ke a tsheba mama o lwa o shebile ke re ha o tsa di chips me so tsuma me di ke shebile ke mashome a mararo ka morao hore ena ya busupa hopola go hlaloseditse ka rena le segutlwana me moruti motantsi magele ke yena a tlo re fang segutlwana re ke tla fela ka mona mamedi ke o fe segutlwana ke sena.

le hlanya le hlahatsa khalefo ya lona empa ya bohlale wa itshwara wa ikhutsisa ha morena ka mamela mashano ba hlanka ba hai bohle batla ba babe mosenye hile mo hlorisi ba gahlana ke Jehova ya ba edisa mahlo ba babedi ha morena ka hlolela mofutsana ka holoka dilo tsa hai ditlati ya ka mehla thupa le khalemelo di fa motho bohlale empa mohlankana ya ipuisang o hlabisa mai dihlong mohlaba ba be batletseng bogopo bo ata empa ba lukileng ba tla ba bona ha ba ewa la ya mora wa hao o tla o fa phomolo anyaka latse moya wa hao se khutlwana saka se kgethehileng se khutlwana se sa batleng le rata se khutlwana se sa batleng modumo ke motantsi Samuel Magele Sontaheng sena ya reng ha re be mmoho ka ra phapusi ena ya se khutlwana saka se kgethehileng Mama Medi ha re rapele o modimo ntate mora le maya o halalelang o ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste ha re itsosa re tsositswe ke wena ka mohau wa hao mme re a leboga gore rona le bana ba rona re bone tšhabo e ntšha ya letsatsi re hlonolofaletse lona ha re kena le go utlwa le lentswe la hao mme le phethe mosebetsi wa lona moo le tla fitlha go tle go jalwe mme go gole ditholwana tsena re a dikopa ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ka thuso ya morena go seng gona ga re ba le ga mmogo ba ahlodi kgaolo ya bone temana ya pele go isa go ya borobong setlhoo sa ditaba moprofeta Dibora se fela sa hae itse gobane Ehude a timele bana ba Iseraele ba boela ba etsa go leng gobe pela Jehova Jehova a ba rekisetsa matsogong a Jabine morena wa Kanana ya neng a busa Hatsore molaodi wa magotla a hae e ne e le Sisera ya ahileng Haroshete Kijome ya ba bana ba Iseraele ba hweletsa go Jehova gobane Sisera o ne a na le makolo ya tshepe a magolo a robile mono le mong bana ba Iseraele ba tujwa hampe ke ena ka dilemo tse 20 mohlango Dibora moprofeta wa mosadi mohatsa Lepedote o ne a ahlola Iseraele o ne a dula tlasa sefate sa palema sa Dibora mahareng a Rama le Bethele thabeng ya Efraeme bana ba Iseraele ba ne ba nyolohela go yena go ya ahlolelwa teng Dibora a romela go bitsa Barake mora Ebinoame wa Kadeshe Neftali a re go yena ga ke re Jehova modimo wa Iseraele o laetse taba ena e ya o hlwe thaba ya Thabore o nke banna ba 10,000 ba banna ba Neftali le ba bana ba Sabilone ke tla hulela go wena molapong wa Kishone Sesare molaodi wa magotla Jabine le makoloi ya hae le setšhaba sa hae mme ke tla ba neela matsong a hao Barake a re go yena ga o kaya le nna ke tlaya ga o sa e le nna nkeke ka ba kaya Dibora a re go ya ke tlaya le wena empa o keke wa bona thoriso tseleng e o tsamayang go yona gobane Jehova o tla neela Sesere matsogong a mosadi ya ba Dibora wa tloga a ya Kadeshe ba ena le Barake lena ke lentswe la modimo modimo o le hlonolofatse ke rata o seng gona ka thuso ya moya o halalelang re shebe sefate sa palema sa Dibora Samsone Gideone le Dibora ke bona baahlodi ba pele ba tlang kelellong ya ka ha re bala buka ena ya baahlodi re le naga ka jeno ha re sheba ka hara magotla a dinyewe re ka dumellana gore baahlodi ba basadi ba santsane ba haella ha e ba e teng ntho e dulang ba bang ba banna ha bohloko ke ena ya go bona motho wa mosadi a nka boemo setulong se tlwaetsweng ke go dulwa ke motho wa monna matsatsing ao a Dibora mesebetsi e tshwanang le ya boprofeta le boahlodi e ne e bonwa e le mesebetsi e tshwanelang batho ba bontate ena ke nalane eo re bonang ipheta le matsatsing ana
mo re bonang batho ba bang ha holo ba banna ba sa thabele le ho kgotsofalla ho bona batho ba basadi ba etella pele mesebetsi e hlokolosi ya holo ke bo madima be bo boholo ho bona le basadi ba bang ka bo bona ba sa tshepele basadi ba tshwanang le bona mesebetsi le ditulo tsena tsa bohlokwa ka jeno re le naha re ikotla sefuba ka basadi ba mmalwa ba etshwarang ka mo e leng bohale ka teng o ke ke wa bua ka basadi ba na o sa bue ka mme Chief Justice Mandisa Maya moahlodi e moholo wa naha o ke ke wa bua ka basadi ba Fasantsha Lethekeng o sa bue ka mme Mamontha Motaung ya okametseng kopanelo ya lesedi le Motsweding FM o ke ke wa bua ka mosadi a etshwarang ka bohaleng o sa bue ka mme Puleng Dimpane ya tshwere mokobobo jalo ka mokomishinara wa naha sepoleseng ke ke wa bua ka basadi kgweding ena o sa bue ka mme Manini Nyokong ya okametseng mananeo tshebeletsong ya lesedi o ke ke wa bua ka basadi ba e hlanakang o sa bue ka mme Makhwini Letsoa Mathae mopremiri wa Freistata le ba bang Iseraele mosebetsi ona wa boahlodi o ne o se o tsweletse pele dilemo tse ka bang 300 ho isa 400 mme ke buka ena ya baahlodi e manolla nnalane ena ya boahlodi ka botebo ena e bile nako eo ka yona toka e neng e sa phethahatswe motho le motho a etsa ka moo a batlang ka teng molao o se o sa fumane tlhompho e o tshwanelang mme re suile karolo ya bophelo ba letsatsi le letsatsi manyofonyofo le bobodu e ne e le tsona tse busang moruong wa naha sena ke setshwantsho seo ka bomadimabe bo boholo re bonang se hlasetse bophelo ba rona le kajeno moo toka e sa hlomphuweng molao o phepetswang letsatsi le tšhaba le le dikelang makgotla a dinyewe ya seholwang phatlalatsa esitale ke batho ba tsebagalang le ho hlomphuwa mosebetsi ona wa boahlodi e ne e se mosebetsi o amanang le tsa molao fela empa e ne e bile o bona e le karolo ya boetapele ka hara setšhaba moahlodi o ne a nkuwa e bile e le moetapele wa setšhaba dikarolo tsohle tsa ketapele ka hara setšhaba di ne di lokela ho ikobela taolo le ketapele ya boahlodi ka hara naha ha modimo o kgethela motho ho ba moahlodi motho enwa o ne a fuwa hlompho yohle e mo lokelang ha boetapele bo putlama dikarolong tsohle tsa ketapele mahlo ka tshepo a ne a sheba ho moahlodi ho pholosa maemo dilemong tse 20 tsa boahlodi ba hae Dibora jwalo ka mosadi wa pele ho nka ha more ena ya boahlodi o ne a tobane le ho tlisa botsitso maemong a tswileng taolong ena ke phetoho eo mosadi e mong le e mong ya fuwang boikarabelo a tshwanelang ho itlisa tshepo mo e felang teng kgotso mo e monyelang teng seriti moo se hlokahalang teng botsitso moo dintho di thekeselang le ho putlama teng moo ho ahlola ka toka ho hlokehang teng mme o tlisa toka ka jeno re bona basadi ba bangata ba buswa ke tshabo hohle moo ba iphumanang ba le teng ka lebaka la tlhekefetso eo ba iphumanang ba le ho yona matsohong a ba bang ba bontate kapa banna ba sa amoheleng ketapele ya bona se tla o makatsa ke hore basadi ba bang ba hloriswa le ho hlekefetswa ka mantswe le ka diketso ke basadi ba lokelang hore ba ba tshehetse bao e reng ha ba tshwanela ho ba thusa e bang bona ba beseletsang mollo ona wa tlhekefetso kgahlanong le bona ke thapelo ya rona ke hore basadi bohle ba filweng le ho hlonolofatswa ka maemo ana a bohlokwa a ka tlisang phethoho bophelong ba basadi ba bang ba sebetse ka thata ho fetola bophelo ba basadi ba bang sekgutlwana sa ka se kgethehileng sekgutlwana se sa batleng lerata sekgutlwana se sa batleng modumo re bina se fela fateng sa kgolkgotha.

sekhutlwana sa ka se kgetheileng sekhutlwana se sa batleng lerata sekhutlwana se sa batleng modumo ha e ba iteng ntho eo setšhaba se neng se e tlhoka go tswa go dibora jalo ka mosadi wa moahlodi ka nako eo ke ena ya go ahlolelwa ka toka ke sefateng sena sa palema sa dibora se neng se le magareng a Rama le Bethele thabeng ya Efraeme mo setšhaba se neng se ya teng le go nyolohela teng go ahlolelwa teng ka toka lentswe la Seheberu le emetseng toka ke lena la Mishpat e leng se emetseng thekologelo e tsitsitseng le tekatekano ya semolao ka jeno se ipone seo basadi kapa bomme dibora ba ka itšhebang go sona ke seo kahlolo ka toka e se tlhokang ntho ya pele ke boatlhodi bo o nang le ketapele ya bosebeletsi ya bobedi ke go roka meya e e tabohileng ntho ya boraro ke botlhale bo o tlhonolofaditsweng ke tsena fela ya go dula tlasa sefate sa palema sa dibora mme o se fetole legotla la dinyewe e bontsha moya wa bosebeletsi o dibora a neng a ena le ona re ka ipotsa gore puisano tse neng di nka sebaka tlasa sefate sena sa palema sa dibora ke dife gobane sena ke setšhaba se neng se phela tlasa kgatello ka lebaka fela la go furalela modimo wa sona basadi ba nang le moya ona wa bosebeletsi ba ipha nako ya go mamela bao ba ba eteletseng pele ga ba kgathatswe ke sebaka seo dipuisano tsena di etsagalang go sona phoso eo re sa tlamehang go etsa ke ena ya go nagana gore modimo o keke wa etsa seo ona modimo o batlang go se etsa ka eo mmatlang e le mosadi kapa e le monna modimo o ka fitlhela seo batlang go se fitlhela Israele e ne e le tlasa kgatello e makatsang ya bakanana ba dilemo tse ka ba 20 o se o ka utlwisisa maemo a go ba tlasa kgatello e kalo ka dilemo tse telele ga kalo ke ka nako ena e tlhokolosi yeo banna e neng e le bona ba tshepelwang maemo a jwalo mo modimo o phamisang motho wa mosadi ya tshepelwang boemo bona ba ditaba mme yena ke dibora sena se ne se sa tlwaelega matsatsing ao basadi ba ne ba sa bone ba ka dula ditulo tse tshwanang le tsa boatlhodi empa re ka phakisa ra re sena e ne e le qalego ya maemo ao modimo o neng o phamisa basadi gara setšhaba go etsa mosebetsi o babatsegang sena re bala ka sona ka makgetlo mo basadi ba emisiwang teng Ruthe o tsosa leloko le tlaisang Jesu mo kutu ya Jesu e tswang teng Estere ya ba mofumahadi wa Babilona Maria ya ba mme wa morena wa rona Jesu Kriste Maria Magdalena ya tshepelwang go fupara le go jara molaetsa wa tsoga ya morena go tswa lebitleng Melidia ya thehang kereke ya Filipi ntho ya bobedi e leng setlomo sa bohlokwa sa moetapele ke ena ya go roka meya e e tabohileng moetapele ya hlwahlwa o phakisa o lemoa matshwao a pelo e tabohileng go bao a ba eteletseng pele mme moetapele ya jwalo ga tswele pele go tabola pelo ya motho ya jwalo le go feta empa o tla ka mantswe a bohlale go roka moya o tabohileng jwalo ka moetapele wa mosadi re lebeletse gore o roke meya e tabohileng empa e sebe wena ya e tabolang le go feta phoso eo boholo ba baetapele ba etsang ke ena ya go tshepa dibuka tseo ba di badileng go feta modimo dibuka di ka o fa tsebo yotlhe e o e tlhokang empa motheo wa botlale ke o tshaba Jehofa le go tseba Jehofa ga moetapele gaholo wa mosadi a sa tsebe thapelo o tsebe gore boetapele ba gae bo tsietsing seikokotlelo gaholo sa moetapele wa mosadi ke go ya mangweleng mme a rapele o na le baetapele ba bangata bao le ga ba ne ba rutegile empa ka lebaka fela la go tshepa modimo re fumane ketapele ya bona e atlegile le go tlhonolofala moetapele ga itshepe boena moetapele ga tshepe tsebo ya gae fela e be o lebala ka modimo ke go mosadi a tshwanang le dibora moo re bonang moetapele a itshwareletseng ka modimo mohlomong o mosadi a filweng maemo bophelong ba kajeno o dula o tletleba ka moo batho ba o monelang ka teng
ba sa o tsietseng ka teng boeta peleng bona ba hao. Seng hona ka ra phapusina se gotlwana sa ka se kgetheileng. Ke rata hore o etse boitekolo pele o supa batho ba bang ka monwana. Ka moo ba sa o tshepele maemo a boeta pele le ho dula ba o seholla ka teng. Na o moeta pele ya itella mosebetsi ona o filweng. Na o fela o le mosebeletsi kapa o rata ha wena o ntse o sebeletswa. O mofumahadi o feta o ba mofo ho bao ba eteletseng pele. Na dipuo tsa hao di a aha jwalo ka moeta pele. Kapa ke leleme la hao mo tsamayang o tabola fela dipelo tsa basadi ba tshwanang le wena. Qetellong, na o ipona o ipha nako le sebaka ho rapella boeta pele bona ba hao. Kapa maemo ana ao Modimo o fileng ona kajeno a phahameng a etsa o seke wa ba le nako ya Modimo. Bophelong, Modimo o ka sebedisa motho mang le mang leo e leng motho fela ho etsa mosebetsi wa hae. Ha se bohle ba neng ba lebeletse le ho amohela Dibora hore a ka sebediswa kapa a ka etsa mosebetsi ona o hlwahlwa wa ho ba moahlodi. Modimo wa rona, o sebedisa bao re sa ba lebellang. Ho ya etsa mosebetsi o ka mahlo ha re o sheba, o ka fumanang re ba halala, re belaela hore ba ka o etsa,

sefate sa palema sa Dibora ke se emetseng sefate seo mosadi e mong le mong kgweding ena ya basadi a tshwanelang o ipea tlasa sona sefate sa Golgotha mme teng tshwarelo ya fumanwa le bophelo bo sa feleng ha eba modimo o behile moetapele jalo ka mosadi tlasa sefate sena sa boetapele seo modimo o beileng o sona se fetole sefate sa Golgotha moo basadi ba tshwanang le wena ba ka tshabelang teng iketsetse molemo fumana Dibora le wena bophelong ba gago ka etsagala gore o fue maemo a matšha jalo ka mosadi ebile ke maemong a jalo mo o iphumanang o eteletse le batho ba banna pele bao ba bangwe ba bona go bonagalang ka diketso ba bangwe ka dipuo gore ga ba o amogele iphumanele Dibora le wena ye o tla tsamaya le ena ikatametse sefateng sa Dibora seo nakong tseo re leng go tsona e leng sefate sa Golgotha itshwarelle ka sona ga e ba o mosadi yeo e leng gale a dutse setulo ga e se kare ga mosadi e mong a nyollwa o iphumane o tlala tshabo o mo hulela fatshe empa fetola setulo seo a se dutseng ga jwale sefate sa Dibora sa palema moo basadi ba bangwe ba ka ahlolelwang ka toka go sona fetoa seipone seo barwetsana ba kenang bosading ba ka itšhebang go sona mme ba ikgolele tholwana tse molemo sefateng sa gago sa Dibora dumelela basadi ba bangwe go ingwaparela mme ba seke bawa gobane ba itshwareletse tšaleng ya mme Dibora qetellong ke boipiletso ba ka go basadi botlhe ba Aforika Borwa bao modimo ba tlhonolofaditseng ka ditulo tse ka maatlafatsang basadi ba bangwe le go ba fa tshepo iketsetse nako ya go nehela sotlhe o modimo le ga tsela ya gago ya boetapele ka ba bosula ga jwale fa modimo mathata a gago pele o ka bolela lefatshe le go ntshetsa galefo ya gago ka go tlatsetsa bao ba eteletseng pele marata ka gara di-bodroom tsa lefatshe lena iphese baka le wena ba rapelle ba tle ba tsebe go rapelela ke nako ya gore o fetoe mosebeletsi e seng ya sebeletswang rorisa le go lebisa tlhompo yotlhe go modimo ka tseo o fitlhetseng kapa o fileng tsona pele o ithorisa ka mo o nang le bokgoni a ko rorise modimo segotlwana sa ka se kgetheileng segotlwana se sa batleng modumo segotlwana se sa batleng lerata ke motantsi Samuel Magele Sontaeng sena ya re mogau wa morena Jesu Kriste lerato la modimo le kopano ya moya o galalelang di be le lona botlhe amen ha e le thato ya modimo nna le lona ga re kopane sontaa se tlang.

0: Mampara week e ya pelatsong. Me o bohlwa ka re tshete ha o yo sebeletse. Matsiriso ke o ka motsama o bohlale. Kwela le hore le fetse go ya pelatsenya borotho. Ka FNB le fa 99 cents fela, ha pick and pay le boxer. Me FNB le fela din tshotading. Ha le tla tsagatello. Ena ke tsela ya o fula molemo ba tatinya ha.
1: Swipe FNB easy. Aspire le Prime Life card ya ha e qualifyang. Ho ro gona re ka borotho ka 99 cents ha pick and pay le boxer. Beke le beke. Tshintshela ho FNB ka jeno. FNB thuso e fetela ntshotsohle bona le dipehelo melaona ya putso le itekanyetso ha stoko saleteng FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabo ya sebeletso sa ditšhelete le dikadimo ya semolao.
2: Durban e malalalaotswe. Dinaha tsa borwa ba Afrika di bopa ngatana nngwe. Kgweding ena ya August, Afrika Borwa e motlotlo go tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban. E bokanya baetapele ba kopaneng ka go bona dintho ka leitlho le le leng tswelopeleng ya dinaga, ntshetsopeleng ya di-industeri, tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka gotlhe-gotlhe. Ha dinaga tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsogo, kgwebo e a ntlafala. Matsete a hola, mesebetsi e ba teng, mme le malapa a natefelwa ke menyetla e hlahang. Kopano ya bo 46 ya SADC, setereke se le seng, batho ba le bang, pono e le nngwe, le katleho eo re abelanang.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane, ke molelwa.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: maqeba ba re bea hantle metsotsong e le shomele metsirobedi re fogeletse hore ena ya borobedi mameditle ke hlalositse bong go le bontate moholo ke a tsapa sentse le atamela mehala ya lona le tlo kenya dinomoro tsa ka tsa mohala ke tsena tsa WhatsApp 0797585066 ke ya ka ya WhatsApp bong go le ntate moholo re ntse re bua le ka jeno ditabeng o tlile che gore ka jeno ke letsatsi la basadi jole ke batla se gotlwaneng sena sa maqheku ke ke tlo bua le batswadi ba rona e bong khono ba rona tshe le bontate mo le bona ba ka nna ba kena empa ka jone ke batla re ke tlo sheba ba gatse ba gore ha hona motho a ka re rutang re le basadi ba Afrika borwa ka matla a mosadi jolo ka bong khono ba o rena le mbona abayo ka nete ba tla re jwetsa gore e ke ni ha o le mosadi lokela go betjene bane ka nete re a tshoka jone gore wa thinta bafazi wa thinta impokoto ha o ama basadi o ama lefika jolo re batla bong khono jolo ka nete e le mafika rona e le metheo wa malapa rona ke re tlo buisana le lona bonggono le re gothatse le re gothatse ka jeno re batla fela le fa ditsebe le re gothatse re le batjha re le basadi ba Afrika borwa ha ole holo jwang ka keteka letsatsi lena mohlomo ona le nthotse leng go ka nete wena nggono ile ba dikeletso tse o di fumanang ha ontso le motjha o ile wa disebedise o fihlella hana jwale jena tseo ka difitisetsang ho rona hore le rona re nne re disebedise fela metsotso ha empe ile mona intumela hore ke tle ka mabenkeleng ha ke gotle ka mabenkeleng nggono etsa bonnete ba go sontso atumela mohala wa hao re ke re tlo buisana le wena go utlwe gona o go thatsa jwang re le basadi ba Afrika borwa letsatsing lena Afrika borwa mo go ketekang basadi teng
1: ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumutle o qeka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefelelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi
2: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying e be tefelelo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso fetola dintotsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moa bua sebeletsa sa tjhelete le dikadimo a semolao
3: wa ratwa wa le lesedi FM
0: 0797585066 bo nkhono le bontate moholo ke kopa le ntatsetseng ka jeno le ntumele voice note re utlwa rona le go gothatsa jwang re le basadi ba Afrika borwa ke a utlwa ka nete hore ka selemo sa 1956 ile ba ntwa e golo ile ba mohanto moholo mo ileng hore basadi ba mashome ba diketetse mashome a mabedi ba ile ba ya mane Pretoria Union building ba king sa hore ba fumane toka ke a opola hena ko nyeo ha ke bala dibuka mame ne ke le siko le ha ba qoqela ba re he ke ni the girl gene ge tsa maya ka di dompas jwale ka nete ka jone re batla ke re tlo buisana le bona ba ke ba re fekeletso ba re gothatse ho bane ka nete mame di ba se ba tsofetse na ena e sale matsong a hona e ke tshotjena le nna ke ikinyeletsa le nna mo hore nna ke ni the girl ke buka moso bana ha ena na go ya ne gale ono sino fumana ngwana na le kana le nna a ha sa se ya le moyeng a ene sa etsa ke kgolwa ke tse empa ke kgolwe empa ka bakala go ba ile ba hwanta ba ile ba tse ba tokelo tsa bona ke mona mo ileng hore ntho engwe le engwe re gona ho yetsa Afrika borwa sa gathale yona o motho a ntate ka pomotho a mme jole ka nete bong khono le bontate moholo e ya ntate moholo wena mo lape mo ha se go ka jene go qhilela ka thoko motswadi wa ka tlo lwana o kenye dinomoro mona re utlo rena o re eletsa ka le reng eng o re eletsa o reng mohlomong ke a tshulo ka re kana ba mohlomong ke keletso le ngwa e fumana ha o santse o le motjha jole wa isebedisa kholong ya hao ho fihlela so tsofetse dilemong tsena o ko ifitisetse ho rona ifitisetse ho rona nkhono le ntate mo go tlo gona ka nete ha le re tshetsa le re phamisa ka jeno le re beya go kae
4: tumela mwana ka ke gothatsa batsha ka go qalo ya bohlale ya bophelo ya katle ya diphunyeletso go tshaba modimo batsha ba qale ba bitse ntate modimo maphelo nga bona le meregong ya bona ba qale ka modimo ba hlomphe batswadi mamamele batswadi Batjha ba ka ba mamele batswadi ba tle ba bona ha ba tla ya bophelong. Ha ba ka ebe bana ba ikokobetsang, ha e ke ebe bana ba utlwang modimo, ba sepileng modimo dinthong tsohle. Ke a leboha. Ha batjha ba ka ba beya ntate modimo ka pele ba ka bona hore modimo ke modimo o tlang ke modimo a gabelang re ba be re sa sina ka je go lena go batsha hata modimo sebele tsa modimo dulang ho modimo bana modimo a se modimo o lahlang ke modimo a me ha o helo ke le bo wa ke mema
0: ke le buile ha go leng khono a tshware ke nete gel bo hlale ba pele ke ho tshaba ntate modimo a re ha ga nthotsohle tseo ka le fantsona le batsha ba Afrika Borwa le le basadi ka jeno ge ke teka go di ene ya basadi ke ya hore bo hlale ba pele ke ho tshaba ntate modimo
5: o skini ke nna mong khono mapontsho mona ma mafubedi nna ka eletsa bo mme hore bo mme ha ke ratane bo mme ha ke tloele ngo bua na hampe bomme ha re bopaneng ge tloele ngo phela ka dipelaelo ge holo ge hudiswele ke maqheku a gona letsatsi la bomme bomme bohle ke le lakaletsa katlo le mahlonono ke lakaletsa le matsala ka mme mamokena mokwena diboka thing a sa bone mahlong go modimo a mo fodise a hlatswe mahlo ha e ka isopa ya le godimo ba bae mama ne ke
0: ke le buile ha holong khono
6: khotso khotso sibongile thaka maqhepi
0: ntate moholo
6: sibongile ke ka ile letsatsi la bomme ke bomme ra ba leboha ke dimbokotho tsa nnete bana ba khuba makama ngwele o thole mangwele ana bona ile la kwa ba sheba ona ke ba le bongkhono a matsu mona dipentu mona ba kropa ka polichi le ka mafura a di fariki maburu
0: a re se ga se medisa le ntso le ntate moholo
6: ba tise ditse maemo a mabe de ba hula mekota ba kotula masimo ba hula ka matheka theka le u kana kweno o mmeleng o hula le mokotla ka mona ha sa itse jwalo wa tebelwa mono plasimo dimbokotho bomme ha re ya ba lebohe ke nna ntate tshwabi ntate potritere mona vale vaterda ke re pele ya pele bomme le matla le peo ebile ka go yena ya hostesi tjena ha di fate di mela tsa medwane di mela makala bomme le bona ha o ba sheba bananyana mona o bane ke dipeo tsa lefatshe wa bona ba benya ditlhafung mona ba mela ke batswadi ke batho ba eketsang population mo lefatsheng ke ntate tshwabi mona vaterda shaps bongile
0: tanki ntate moholo ke le buile haholohle wa thintha bafazi wa thinti mbokoto letsatsi lena la basadi maqheku a rona ka nnete ba re eletsa ba re gothatsa gore e ke ni etsantjena ke ni hlomphang batswadi ba lona hlomphang ntate modimo ke ni ikokobetseng ka nako tsohle
7: dipelang ke di leboe the girl ao ke di
0: ankhone
7: gona ne re hodisa ne re jwetsa gore o hlomphe batho ba baholo ne re hlompha batho ba baholo la re nyalwa re fuwa molao o hlomphe monna o hlomphe batho ba lapa leno bana ba ka shekwa ba hlomphe banna ba hlomphe lelapa la batho ba tella bana banana ga ba na hlompho la re ga ba jwetsa ba re mamele o bua leng kgono masebata ka le ga tsone
0: ke le buile haholong
8: kgono bo mama ne bongia mamana ke kgono emeli mamojale fa mokwena ya kulostat emme kgono mama ne bongia ga ke tsatsi la bomme ga iteboela re le bomme bomme ba tshwara thipa ka bohaleng mama ne bongi re re modimo a re tshireletse re le bomme obane ge bomme re bontate ebile re bomme ebile re bontate obane re sala le bana ke rona re etsa ntho e nngwe le nngwe re le bomme ke a leboa mama ne bongi
0: tanke nkgono tsatsi lena la basadi ka nnete ke ntse ke hatella tsatsi lena la basadi re keteka letsatsi lena batswadi ba ka le nne le re gothatseng le re beng hantle
9: dumela ke ne de gele dumela ngwanaka bua le me matshepo matsha mona H1 nna nka eletsa fela basadi tsatsi lena la basadi bua ka basadi ba sa leng batjha ba leng batjha le manyalo hore hona le 50-50 e felle mosebetsi ha o kena ka tlung hopola mantsu ya ntate modimo a re mosadi a hlomphe monna wa hae lona banna le rate basadi ba lona re ka re itshwarella ka ntate modimo ra qala ka o tshaba ntate modimo re tla tseba o hahamalapa mosadi ebe ka tlung ebe mme wa batho ebe muhatsa wa motho ke a leboga
0: ke a leboga nkgono
10: khotso khotso kini
0: khono
10: ba bua mona ke mema khongwana ithu botshabelo ke re bomme ke kgwedi ya bomme ya hore bomme re meme modimo ka mehla le matsatsi re rapedise khotso khotso ha iyo ho bomme bomme ha re ratane modimo wa khotso a tlatse be hore diela mogao ke a o leboga mafusi mo ka pa ngwanaka ke a o leboga mafusi moradi wa molefe ka pa mono ke a o leboga ka o nkopela ngwanaka hore tsatsi la basadi le nna ke ntse ke o beya ke hantle hle lesedi o nkgono bo nkgoko ka jeko lena o ile lentswe le legolo ntatemogolo a re re kropa re kropa re kropa di-flu se ne re di sebeletsa kgotso ke mema gongwana ithu botshabelo
0: ke lebuile gagolo nkgono tlhe ke thabetse o buisana le wena ka jeno mo nako o bapalela setšhaba e re eloi eloi la masabakathane modimo wa ka o ntloeletse nna.

0: pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa.

0: bopa ka hare ho nna pelo e hlwekileng bopa ka hare ho nna pelo e hlwekileng re ya mabenkeleng
1: Mampara week e ya pheletsong me o bohlwa ka re tshelete ya hao yo sebeletse matsiso ke o ka motsama o bohlale ho ile le hore o le fetse go pheletseng ya borotho ka FNB le fa 99 cents fela ha pick and pay le boxer me FNB le fela din totading ha di tla tsagatello ena ke tsela ya o fula molemo batla tinya hao
2: swipe FNB easy aspire le prime life card ya hao e qualifyang ho ro khona ho reka borotho ka 99 cents ha pick and pay le boxer beke le beke tshintshela ho FNB ka jeno FNB thuso e fetse di ntotsohle bona le dipehelo melao na e putso le itikanyetso ha stoko sa leteng FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo abwa se beletsa tshelete le dikadimo a semolao
0: ke di le motse ma shume a supilentse na tse o ri diketekang nka jeno o tlo a selemong sa sekete makhola robonga ma shume ma hlano le metswetse letseng ha basadi ba ne ba hwante Union Buildings Moting monga di stradom ailing aipata realeboa releboa se bete salona releboa matlao libileng luona releboe Ntoyena e u li len la lwana ho bona mosadi a lukuluhile le yena kana ko ye ine le ntwa a bukana tsa boitsebiso Elentwa ya o sebetsa mo le ka sebetsa nteng ka bolukuluhi. Elentwa ile nen le lwana le lwanela le banna ka ro Afrika Borwa. Le lwanela le bana ba banana. Kana ko ye. Le ne le sa palame di bese le baba sweu. Kana ko ye le ne le sa duli le o dula le bona metsi ena ene fapane ele metsi ya ba mmala ro ba drona ba thuba batso ma india ba ba seu ho tlo mona ra ba ra arolwa ka ho ya ka merabe le lwanne basadi le lwanne basadi Relebo a hleme ma di brain. Relebo a haholo. Hobane kwena ya setseng hona jwale. Basadi bohle ba seng ba ile ba seng ba phumutse. Ba ileng ba lwana ntwa ena ho tloa Windberg Makelikitla ho ya feta bo Maokeng. Ho fihla kwano motsomolo Gauteng. Ho fihla hona Pretoria. Ho basadi ba ileng ba palama diterene ho tloa Port Elizabeth. Ba palama diterene ho tloa East London. Ba di palama ho tloa Bloemfontein. Ba di palama ho tloa dibakeng tse ding tseo mohlomong di sa kang tsa ngolwa fatshe re a leboha. Realeboa.

Metsotso e mashoma mabedi le metso medi ka morao hora ya borobo. Ke o bona ngwana mme ke nako ya hao yena. O santsa no phomo phomo tse ha ko shebile. Ho bana o kene ka dialla o kene ka madungwa dingwana o kene o senga. Ha me kokwela. E dumela ngwaneso. Ke lebo. Ke bela ape go di medisa o le ka koloing ya hao. O le tselengwe ya mosebetsing hona jwale. Tsamahantle. Tsamahantle. Tsela tswii.

mosadi phepetso tsa ha o hona jwale ke di feng ke di fi di phepetso tsa o shebane le tsona hona jwale jwalo ka mosadi ke phepetso di feng tsa o lwantsana le tsona le montsena ha basadi kana ko ye bana ba lwana ntwa ya tukulu ka jeno wena jwalo ka mosadi ntwa ya o ilwanang ke efeng

eno ntwa e lwanwang le ke bana ba banana ke fenga metseng ya rona di bakeng tseo re phelang ho tsona ntwa eo bana ba banana ba e lwanang di dikerekeng mo ba kerekang teng phuthe ho ntsa bona ka jeno bana ba banana basadi ba lwana ntwa e feng.

koloi, palama koloi re tsamaye, palama koloi re mathe, palama koloi re tsamaye, palama koloi ya makhulong a matala, a koloi ena ya makhulong e seke ya o sia. Koloi ena ya makhulong e seke ya o sia. E mashome a mabedi le metso e mehlano hona jwale metsotsoa ka morao hora ya borobong. O lwana ntwa efeng hona jwale jwalo ka mosadi. Ho na le ya sa tswa fihla hae e le mosadi. Ho na le monga e sala a tsamaya bosiu bona kaofela a theosa nyolosa a kena dibaka tsena moo teng ho rekiswang majwala. Ha e sale a mba a tha theosa a tloha sebakeng se itseng a ya sebakeng se itseng. Phephetso ya lona hona jwale ke efeng? Phephetso ya hao hona jwale jwalo ka mosadi ke efeng? E mong o na lelekwa jwaleng hoseng, mosadi hoseng a lelekwa ho thwe tsamaya re se re kwala. Tsamaya re kwetse. A bogile a sa bone le o bona ebile a sa tsebe re na o fihlile jwang moemong gona jwale o hae o fihlile a empa a tsebe re na o fihlile jwang hae ke mosadi ke motho wa mme ke ngwanana.

mong ngwanana a isale a tsamaya maobane ba ntse ba ipotsa le gona jwa lelapeng rena e be o kae ga se o ba tshwarele ka mogala ga se o buile bona mmae wa ipotsa gore be ngwanaka o kae ntatai wa ipotsa gore na e be ngwanaka o kae o motho e motle o momamedi o ke mo ratang phephetso e kgolo e e shebileng basadi gona jwale ke efeng metsotso e masome a mabedi le metso e supileng ka morago gora ya borobong ngwanaka Mwanaka, hai sali, hotloa kala bohlano, uetela di taverni tse fapaneng. Hotloa kala bohlano, hai sali uetela tamini tse fapaneng. Hotloa kala bohlano, hai sali uetela dibaka tse fapaneng tsa jwala. Hai sali, ngwaneso, o le soufa ena e hiriswang. Ya catering. Ke la botlano e se bakeng sena ka moqebelo e mona ka sonta ha e mona ha sa le weekend se yona sofa ina sona se jana sina yona pizza ina e hiriswanga ya catering. Dumela mwanaka. Dumela ausi. Ho ba neng o matha dibakatse o kena se bakeng se o tswa ho se. O kena se bakeng se o itswa ho sena. Ako mamele ki bua le wena ka jeno jwalo ka ntatao jwalo ka rangana jwalo ka malomao jwala boqala ka peini boqetela ka peini mwanaka jwala boqala ka peini ibile boqetela ka peini ditete fatsi diqala ka peini Dibedi etele ka peini mwanaka. Hailo rohona jwalo so kene le dithethefatsi. Tseba o kadile ka peini e nngwe bohloko haholo. O kadile ka peini e nngwe e tlang ho makatsa. O kadile ka peini e tlang ho sotla. O kadile ka peini e tlang ho shapa. O kadile ka peine e tlang ho etsa tsikitsiki lata-lata ntho e sele. O kadile ka peine boima bophelong ba hao. Ha o kadile ka peine ya dithethefatsi. Dithethefatsi di qala ka peine di qetela ka peine. Jwala bo qala ka peine mme ebile bo qetela ka peine.

0: orenjwa le motawunga ke o bona wena na lady ya le batla ke o dumedi sa o senguna ngwana le batla moratuwa le wena ke na le wena o ngwana ke no wa mo happy le na o ke ne kwa no le nna neng la magulong a matala dumela hlengwane so khotso ke tsama le wena ke mmona male rato le na o ke ne a o batho dai sile na ke no ke mmona yunisa le na o ke ne na neng la magulong a matala le rato dumela le buti pie khotso sengona se tsapa le di dumela o sengona johannes dumela hlengwana mekehla dumela Mwanaka bophelo a se experimente. Wena wa tsama di bakatsena ka ofela ro etsa experimente ntho yetsa nyenwa ke full performance. O so kene bophelong ka wotlolowa. O so kene bophelong ka wotlolowa. O so pala mekalana ya bophelo ka wotlolowa. O so ntso tsama di makalana ya bophelo ka wotlolowa. O ske wa re le wena o sentsa no experimenta. Ke experiment o experimenta ka bophelo ba hao. Ye pa o matha mo le nkotsi jwa longwanaka o matha mona la bohlano matha mona moqebelo matha mona sonta ho kotsi ngwanaka ho ho bi ka ntle ka mona hwangga ngwanana hwangga ka ntle ka mona ngwanaka hwangga ho ho be tloela hore wa experimenta ka bophelo ba hao tloela hore wena o santsane wa experimenta ka hey ka le motse o leng ho tsona itlhokomele itlhokomele ha ile ro hlotse lapeng mane mme a bua le wena ha ile ro hlotse ntate a bua le wena ka jeno sia le moya tsi bua le wena ka jeno le hodimo le bua le wena itlhokomele bophelo a se experimente o tsebe ha o qala fela gore o experiment ka bophelo ba hao ka mmele wa hao ka moya wa hao ka maikutlo wa hao wa bapana ngwanaka o qala ka peini o tla qetela ka peini go jwetsa nnete ha ke bapale o ka ba jwang ha nka lata pina hona jwale hem ke buile le wena ke itse wena phephetso ye kgolo ye o shebaneng le yona jwalo ka ngwanangwanana le montsena tseo re leng ho tsona ke ntho tsena tse itletseng menate ena e tletseng mefuta e fapaneng ya majwala e bitswang ka mabitso majwalana a bile a na le diboko majwalana a bile o ka kgona le wa reneketsa o ka kgona kore o kene nthong eo nthengwe gape e botlhoke o keneng go yona o nwa le harabeke o kene ke phephetso ntho eno ye o shebaneng le yona jwalo ka mosadi ke phephetso eno ye o shebaneng le yona gona jwale ye o makatsang e tsang gore nako nngwe utlwe le harabeke jwale utlwe se o bo batla o bo tsoma
1: ke mbonile e hamba nami
0: amen
1: yena ngimbonile
0: Hallelujah.
1: Exulting.
0: Hallelujah.
1: Ongi boni.
0: Ngwanaka ke a kopa o seng hona. Ke a kopa o seng hona. Hlola ntwa yenu e boima yenu e o shebaneng le yona. Tswa ntweng eo. E qala ka peini. Qetela ka peini.

Inayemata ya Melusi Mbogazi ngimbonile kemone ha bula mamati kemone ha mpulela mamati ya bophelo ke bone ha ha tsomana le nna ampatla hore bophelo ke bona empanna ke baleha ke matha masibwana ka ofela ke matha matloatsi telo ke matha matloadi thethefatsi ke kena mona ke tswa mona ke iphetotse ntho e hiriswanga mafelong a beke ke kekore e ka ke catering e ka ke tulo sa catering e ka ke plate ya catering e ka ke teaspoon ya catering e ka ke khaba ya catering e ka ke fatuku ya catering ke matha la botlano moqebelo ke matha sonta ke pepetso e kgolongwanaka eo shebaneng le yona e re ke tshele gape ke kene phepetsong e nngwe eo lemong tsena eo re shebaneng le yona ke phepetso e bohloko e bohloko bofutsana bofutsana ke e nngwe phepetso eo mosadi a shebaneng le yona gona jwale ke nngwe phepetso yo mosadi a tlameileng gore a e lwantshe bofutsana bofutsana bofutsana ntho e bohloko bofutsana bo bohloko bofutsana bo bohloko bo otla pelo mo mosadi a robalang a sa ja le bana ba gae mo mosadi nakong wa bahloke le dieta ga ba tlhoke le go rekela bana ba gae diaparo tsa ka gare e be bofutsana bona ke phepetso engwe yao mosadi a shebaneng le yona bofutsana e phepetso ya go tlhoka go bohloko go tlhoka o le mosadi go bohloko go tlhoka o le mosadi ke monna empa ke a e bona nthwena gore bofutsana bo bong ga bootla bo fitlha basading e ba sono ena e e tshosang ke sebetsa ka bonkgono ka matsatsi otlhe nako ngwa ke fitlha malapeng a bone ga ke kena moo ba phelang teng ke kena moo ba dulang teng ke theola meogo ke re mosadi ona o ne a sa tlameha o sotlega jena ke re mosadi ona o ne a sa tlameha o dula mona moo gonkgang ke re mosadi ena o ne a sa tlameha o robala ka tlala o ne a sa tlameha o robala ka meogo a robale ka dikgapa mosadi ona o ne a sa tlameha o robala ka dikeledi o ne a sa tlameha o futhumatswa kobo tsa gae be meogo kobo tsa gae be dikeledi kobo tsa gae be dikgapa o ne o sa tlameha ore go be jwalo

ra ke kena la penleleng ke fumane ile ngwana ngwanana ya le modi robedi ya le modi robong a hudisa mbana mai hlokahetse ntatae ha o botsa ngwana ntate o ka ya re ha ke motsebe ha ke so mmone ntatae ya iphile na a ile u fumane ile ngwana ngwanana ya le modi le shome le modile shuma le metsemedi a hudi sabana babo a hloka dijo a hloka diaparo era o mosheba o sheba le mmelo wa hae o fumana hore le motsena tseo a leng ho tsona mmelo wa hae wa tlameha ho ba tjena bufutsana e pepetso engwe hape e kgolo e shebilweng ke mosadi bufutsana o bo bona hantle ho mosadi bufutsana o bo bona hantle ho motho wa mme bufutsana o bo bona hantle ho nkgonenwe a dulang next door ya hao o bo bona hantle ho nkgonenwe a dulang deposit le wena o bo bona hantle bufutsana O bo bona hantle. Ho nkhonenwa. Ya ho di sambana. Ba siweng ke bontata bona. Ba siweng ke bomma bona. Bufutsana. O bo bona hantle. Ho nkhonenwa ya ho tlwang ke ditloholo. Ya ho tlwang ke ditloholo tsa hae. Ya sotlwang kidu ya nkelwang tjhelete le ke moradi wa haya motswetseng ngwana mmala haye a monkele tjhelete bohloko ba tshotleho ba bufutsana o bo bona hantle nkgonenwa ya fumanang tjhelete ya mmuso empa hona le motho a monkelang yona a sena taba le yena ebile a sa utlwile bohloko ha a lapile a sa utlwile bohloko ha nkgono a sa hlapa a sa utlwile bohloko ha nkgono a sena diaparo a sa utlwile bohloko ha nkgono a sena dislipara a sa utlwile bohloko ha nkgono a sena kere le tuku ya ho pata moriri wa hae.

pepetso e nngwe e kgolo ke yona yeo ya gore go na le nkgono ntlo ya moela jalo ka ke bua le wena gona jane metsi a kena fela re tla nakong e mpe ya pula mogatsela kuona moya ona o kena fela o kena ka mona o tswa ka mona o tswa ka mona o kena ka mona e bathong ha ana le stofu se wa phehang ka sona bona pizza tsa ha di jwang ke ntwa yengwe eo le tlamileng ho ilwana basadi le tlamileng ho ilwana basadi ntwa ena ya bofutsana le tlamileng ho ema ka maoto le ilwane mmuso se le mmuso wa lona le tlamileng ho ilwana wena ya le mmusong ya tlamileng ho lwantsha bofutsana bona a bontshe ka metso a ko ilwane ntwa ena ilwane ntwa ena ilwane ntwa ena nna le ngwana ngwanana yana le nkgwebo ho bima o rafumane tšhelete ho bima o rafumane dithuso tse ka mothusana gore a kgone go tswela pele ke phepetso e nngwe gape eo ho bima o rafumane tšheletenyana ya e ka mothusa mono mo a leng teng a se gore ngwaneno a o botswa a se gore ngwaneno ga a batle go tswela pele empa bothata mo wa kokotang teng ga a kokota kgalolwa matsogo ha kokota ho etswa ditshepiso tse sotheileng ho etswa ditshepiso tse sotheileng ho etswa ditshepiso tse senang nnete ho etswa ditshepiso tsa leshano ho etswa ditshepiso tse shebileng mo di shebileng tena ho etswa ditshepiso tse robehileng ho etswa ditshepiso tsa sabona

na ke khore ke phetse ka bofutsana le bana ba ka ba phela ka bofutsana ke ba phidisa ka bofutsana ho bane ke saka ka tse bantate mna ke bala ka jeno ke khwedinge kholo ke letsatsin le leholo la bomme a re bofutsana bo bohloko ntate yang go letseng kwano ke amokenga le yena mona bana ke mona o ngotsi ke a bala o ngotsi WhatsApp nge kholo ya le City FM Ntwengwe hape pepetso udima bofutsana bona bon mosadi a shebane le bo ao bana beso hona le nkgono ya reng nna ke a joang ke bone bana ba kena ka matlong ba fuwa matlo bana ba banyane ho nna bana kapa nna ke a jwanna ha ke tsofala ha le sa mpatla ha ke tsofala ha ke sana molemo na ha moriri wa ka o ba moputswa ha ke sa bona hala na ho bonwa ba jwang ke pepetso engwe hape eo basadi ba tlamaileng hore ba shebe ba shebane le yo Pepetso e nngwe basadi hona jwale le montsena teenage pregnancy ke pepetso e nngwe basadi ba tlamaileng ho shebana le yona ho ima ha bana ba banana ba banyane basadi ba tlamaile ho ema ka maoto bana ba lemotse le shume bana ba atswa dikolong batswa ba imme yo ho modimo Jesu

mosadi eno a kampashwa ke bua ka jeno jolo ka ntate jolo ka monna ngwane suye mosadi ha ra sa o hloka ha ra sa o ba le kharebe ya hao cheri eno ya hao cheri eno ya hao ha ra o ya tsama o tswela pele ka bophelo amuhela amuhela o motlwele a tsama ile tsa hae motlwele ngwane su a tsama ile tsa hae amotlwele a tsama amuhela hore o ile ba sotho ba re sengkhanan sentula morwalo amuhela hore muthenwa ha sa o hloka bophelo ba hae ha sa o rata motlwele a tsama ile nthotsa hae motlwele a tsama ile sifuba seno sa hae seno sa o ile ngwa serata ha tsama ka sona ke sifuba sa hae motlwele hape a tsama ile

0: Uma metsele nna ne o la magulong a matala ke tlamela o lata muruti maine hona jwale. Phephetswe ngwe kholo ya mosadi a shebaneng le yona. Ke hore monna a mohele ha tsheri ena I say re bye bye. Na kong ufumana ntwe na ehlula le ntate ya naleng motho la a kuri ya nale mosadi lapeng. Ntate o nale mosadi o nale bana bae me ho etsa la hore a wele mona tabeng ena hore ke eno sa utlwana le ba ha motho eno a utlwana le yena sa re a ya buti ha ke sa o hloka ke a tsama sa o ya lwana a lwantse motho a na le mosadi ka tlu ntwe na yona ha o hlebanna ha o hlebanna ha pe hona jwale pepetso ye kholo eu re shebane le yona basadi le rona ba nne re shebane le yona di divorce di tlhalano o di tlhalano di etsa mbaneng di etsa mbaneng Muruti maine ke kopa ho lata. Dumela mofokeng wa nkutlwa na ka jeno.
1: Ntate Motau.
0: Dumela phoka, dumela ngwana chiefi.
1: La tshe sale nane o la re tuku
0: tuku. Ah, ehle mona a maine wena man.
1: Jo!
0: Ba e maine man.
1: Ntate Motau, ha ke tsebe hore na ebe beke nyena e felang.
0: Hey.
1: Ibe modimo buile le wena ka tsela e jwa oba le tsatsin le re ketika mbomme ka pare ketika mbasadi o bua ka di karolwana tse fapa fapane
0: a o munna
1: tseo eleng di pepetso ho motho wa mosadi
0: ah maine
1: o di adile wa re bulela mamati a di papusitse
0: kakata
1: tseo e reng mosadi ha bula hona le bohloko ke ne ke itse mohlomong o tlo tshwara le mati le le leng empa o tshwere mamati a mangata
0: ee ya hle
1: tshwara mamati a bofutsana mamati a o etsa hampe ha alare ha ke sana sebaka sa hao
0: ee man
1: Mamati a di tlhalano. Tate Motaung mpa ke kopa mamati ngana ka ofela. Nke ke dumellwe nna le wena tshebeletsong ya makhulong.
0: Kakata.
1: Nke ke etse ini mini maine mo. Ke kgethele mati leo ke reng re kene ka lona. Ka jeno le ena a kereme le mati le tshwenyang haholo.
0: Hallelujah.
1: Le mati le hlobaetsang boroko. Le mati le amohang motho wa mosadi boitshepo. Le mati le etsang motho wa mosadi a ba ipotse na modimo teng na. Le mati le entseng motho wa mosadi dinako tse ding a dumelle boleng ba hae bo ye tlase. Le mati la bofutsana. Ntate Motaung o phetlile dintho tse ngata haholo mating leng.
0: Gosh, maine man.
1: Tse tshwarang dikarolo tse fapaneng tsa bophelo e qala pele ho rona mona re le baahisane e tla mona motseng mo re phelang toropong jwale e tsamaye e kene sebaeng sa dipolotiki ntate Motaung dikarolong tse fapaneng ho tloha masepaleng ho ya dis ho ya setrekeng ho ya profenseng ho ya ntate Motaung mmusong wa bohareng taba yena ya bofutsana ba mosadi Re tshwanetse re shebe ka leihlo le leng.
0: Re shebe ka leihlo le leng.
1: E re ha ke pota ka mona ke re radile le melao.
0: Oh yes sir.
1: E buang ka tekatekano.
0: Hallelujah.
1: Ntate Motaung e santshane e le pampitsana e sa hemeng. Mosadi a keke a phela tjena re na le melawana.
0: Oh yes sir.
1: E kenyeleditsweng ka hara e meng. Bo Employment Equity Act
0: yes,
1: empaneng ha re so bone motho wa mosadi ka nnete a fumana sebaka se nepahetseng ntate Motaung re le mati la bofutsana momamedi a kotle le rona ke a tseba hore ka nna ba le mati lena le o tsosetsa maqeba a mang
0: bofutsana ntate maine bo boetse hore mosadi a hlole o qeta dithuto tsa high school
1: ntate
0: motsa na bo etse hore mosadi eno a hlole ho hang hore a qete sekolong ka ba ka la bofutsana
1: bofutsana bo bo mo amohang le boitshepo ba hae
0: kakata
1: ntate motao a abaye bo emong Bolin kase ha hulubo wa sabu batling. Din totse di musari yeno ha mona. Ndate muta unga le karatso na. Le pili rikarankali jira mu krimitsa kalon. Ushoka ala rikiri mu etele ridule fasi. Utlo utlo le bakala horo hube jono mu mamedi. Tikupa nali wena le ndate muta unka jeno. Rishebe taba yena ya bufutsana. Ndate muta un bufutsana.
0: Oh yes.
1: Jalo ka mosadi. Yasena letola ho ithusa ka lona.
0: Yeah.
1: Hoka di sebediswa ke motho wa mme utimo mo design ne jwalo. Hoka lo reka ntho ya ho itlotsa mahlong. Hoka lo reka ntho e tla thusa ntate motao. Di na kontse ikhetile. E ba rasere le bukeng. Ya bobedi ya mareng. Ntate motao o hatile e nngwe konopo. O ya ka nna. Ka nnete ne re tshwanetse le mama o lena le qetile jwale. Empa o hatile e nngwe konopo. O na le mosadi ya ka kenang naneong lena.
0: Halleluya.
1: Momamedi re tshwarele ke tlwaetse re mme. Empa jwale ka jeno re keteka mosadi a ka kena o bolella re go na le dintho tse kileng ka tshwanela ke di mamelle ka baka la bofutsana ga ke gopola gore ga nka ka tloa mona ka nnete e tla ba mathata ke entse selekane le botlhoko gore nkampaka phela ka gara bona Una no hore ke sahe bufutsana ke bua nete tsabele tsonye
0: ai maine
1: una ne mo mame di akapaka bare mo ruti maine tate mo tau le bua taba tsaka hane ke na le khetho nka be ke simona le khepe ke makholo a mararo mashume a mabedi a na le mitswe e robedi 328
0: ai maine o tsandwa
1: re buke nya bobedi Ya marre. Siunye chocolos. Siunye oru kwam mosadi. Date motang haolo yona re kaolo nya botsilema.
0: 310.
1: A lete mane nya mashuma mabedi ana le metse mine.
0: 320. Tswara hanya ne fela maine. Ke ya ho yona. Mila wo mosisa.
1: Wow.
0: Eish, ay utlang ke ku ha shapa ntwena. Ke a 328 minus ka makala.
1: Ntate motao. Kgaolo ke ya botshelela.
0: Kgaolo ya botshelela ke tshwere moruti maine ke tshwere mfokeng wa ka.
1: Ke kopa re ke re qale temaneng ya mashome a mabedi a na le metso mene.
0: Ke a ho yona moruti maine. Ka moratseo.
1: Ka moratseo.
0: Ben Hadade.
1: Ntate motao.
0: Morena wa Syria.
1: Ah,
0: a putha magotla o hle ya ha ya futuwa. A tibella Samaria.
1: Temana ya 25.
0: Tlala ye kholo ya wela Samaria.
1: Ho!
0: Ho bane ba Syria. Ba ne ba tibelletse ha holo. So
1: ya
0: ya esele ya ba ya rekwa. Ka shekele tse mashume a rubile mmeno e le mmedi tsa silifera le karolo ya bone ya kabelo ya merukulo ya maiba ya rekwa ka shekele tse hlano tsa silifera
1: morena wa Israel
0: morena wa Israel ha tsa maudima le rako mosaya a hweletsa ho yena re mpulusa morena mongaka
1: ntate motao
0: yo yo yo
1: maine ba sadi ba hweletsa ngona jwang
0: ai maine ai ai ai ai
1: mpulusa morena mongaka
0: ai ai ai ai
1: ntate motao a ke re shebe Timana ho tloa ho 24
0: tsa mama ine
1: Ben Hada de o hakeng
0: tsa mama ine man
1: Ben Hada de o alwa
0: tsa mama man
1: Tibella Samaria ho ho bina konye
0: jo jo
1: tate mo down bibele iri ala ye khu
0: hallelujah
1: ya wela Samaria
0: takata
1: tate mo down ya re tlala ha i wile sheba di thotse pedi tsen tshusitse mona Iri haba harekiswa
0: le tlhogo
1: ya essay
0: ah maine
1: ha jo wa tlhogo ya ditong
0: ai maine
1: tate motaung haba ho
0: etsware maine re ma bentse
2: ebang o le motsietsi e moholo ya na le lerato la dipapadi o le dipakeng tsa dilemo tse 18 le 35 o na ke motsotso wa hao wa ho hlwella sethala ho di 19th South African Sports Awards etsa hatiso ya metsotso e 45 ya video mo o tsebisang abatongwa abalemo se fitileng kgaong ya youth or junior sports star of the year mme o re bontshe makgabane a hao a ho tsebisa mohlodi mohlodi ya le mong ya lehlohonolo o tla fumana monyetla wa ho tla le motho eo a batlang ho tsamaya le yena mme ditjeho tsohle tsa leeto la ho leba Sun City di pataletse ho kenyeletsa jwalo 10,000 rands kontane le monyetla wa ho buisana le mohlodi wa youth or junior sports star of the year ka kotoloho ho SABC 1 ka 23 Phato 2026 etela website ya Department of Sports, Arts and Culture kapa o kene marangrang a rona a semolao ho kenela tirisano tirisano e kwalwa ka 12 p.m. ka la 9 Phato 2026
0: Maine parama
1: pa o shebe hore wale o sore ke sali di sho sali tondi
0: maine atamela microphone wa hao atamela microphone mo futeng
1: jwale ho sore ke swa ntate muta un li di sho tsa di esele
0: hao maine
1: Mona hae sumzanzi retloetse skopo sang
0: kakata
1: reja di shotsa di khomo empa mona ya pili re fumana ho joa di shotsa di ese
0: maine mona
1: tlala ite sheba temana hona temane nyena ho nobile ho rekiswa le morokolo wa maibana
0: maine
1: muhitedi wa maibana standard isaya fatsi wa Ntotsa ya tlase jwalo tate mo down ke re mosadi enwa ha o ka kopana le a le mo o ka nna wa monka hampe o sa tsebe hona le ntwa Samaria ha mo fumana tshwere morokolo wa maiba o ka nna wa nahana me mosadi enwa wa rata
0: oh yeah
1: maemo nga jwalo e ba temana ya 26 morena Wa Israele ha ntsa tsa maudi malerako.
0: Morena wa Israele ha tsa maudi malerako. Mosadi a hwelitsa are ho yena mpuluse. Morena mungaka.
1: Ho bua mosadi mona hore. Boemo bona bo serele tlase ho bo.
0: Oh yeah.
1: Mona re tshwanetse re nwe shopo, re tshwanetse re nwe moroko. Mona re tshwanetse re je hantle. Sebile ke kopa ke a dimelentswe.
0: Hallelujah.
1: Re setlela mona. Skopon sa tong. Mena wa hweletsa ntse mo tshwanetse wa nnete. Ha ona bohloko bo tshwana le bona. Mosadi Afrika borwa o le teng. Ona le bohloko bo batlang o bo sa ka bona. Sebeletso ya lesedi re ako kene le phepeng la rona.
0: Hallelujah.
1: Re a tseba hore ho na le ntho batlang e tlowe ho wena. Tsamaong ya lenaneo lena ha le ya pheletsong re tlo rapela le wena. Re tlo dula le wena thapelo bofutsana.
0: Oh, kakata.
1: Ke le mati le bohloko haholo. Bofutsana. Bo amohile mosadi eno a tokoloho ya hae. Bofutsa
0: yes
1: ntate motao nke le mati le bohloko ha re ntse re le hona mona ha o ka wa ya moraonyana fela le kempe ke 315 se re le bukeng ya pele ya mare
0: 315
1: ntate motao
0: ke ya ho yona moruti maine ke tloa mona ho 328 ke khutlela morao ke ya ho 315
1: ntate motang ha o ya ho yona
0: muruti
1: ke kopa mamedi ya ho pole mosadi enwa ya hweletsa morena wa Israel ar morena mpholose monga mena hore keke ka phela leveleng ena
0: jo
1: keke ka phela maemo ngana
0: jo
1: Unsolite.
0: Yes, sir.
1: Tate motao ke kopa ke dumelwe ke a tla mona ho 315.
0: Bona
1: le 20 cc.
0: Yes, sir.
1: Ye reng hona le mosadi Afrika Borwa.

0: na le a re letona mo song wa bo ha re ntloho o re thuse tate mo down re ke ke ra phela maemong mo sadi emo le emo o pupile ka setshwantsho sa modimo re serene ho emo ha ba o fokometse mone re bala tembukeng ya bobedi ya marena le lebitso la hae ha le ya hlaha lebitso la hae ha le ya pepeswa
1: ao bathong
0: bitso la hae le kobutuwe
1: halleluya
0: bone bofutsana na bojwang tlatse motaong ka baka la bofutsana nako tse ding ga o tsebagang
1: le lebitso la gago
0: le lebitso la gago ga le tlhae
1: ga ona motho ya o tsebang
0: bo bohloko bofutsana le ga o ka ba le merero e itseng
1: ga ona motho ya na le ntlhaba le wena
0: ga ona motho ya na le thahasello go wena
1: ga ona motho ya o nkelang tlhogong
0: le ha o ka ba le bohlale kapa boko bo phahameng ka lebaka la bofutsana re se re le lekgepeng la 350
1: ena ke phepetso eo basadi le montsena ba lokelang go shebana le yona re ya 315 ke go yona phoka
0: re kgaolong ya lesome le na le metso e supileng
1: e ya phoka
0: re qala temaneng ya borobedi
1: ya ba lentswe la Jehova
0: Ntate Motau.
1: Letela Elia la re tloha. O ye Sarepta wa Sidoni o dule teng.
0: Ntate Motau.
1: Bona ke laetse mosadi wa mohlolohadi wa teng hore a o fepe.
0: Ntate Motau nge mi sambo.
1: Ka yema.
0: Lentswe letlela mo profeta.
1: Hey.
0: Le ro Elia. Tloa mona molatswaneng ya mane Sidoni wa Sarepta kapa Sarepta wa Sidoni.
1: Halleluya.
0: A o fitlha Sarepta wa Sidoni ho na le mosadi wa mohlolohadi.
1: Eke.
0: Yeo a tlang ho fepa o hlokomele. Jwale temana yena kapo karolo e re e badileng. Re tlelwa ke mantswe kapa re tlelwa ke setshwantsho se reng. Mohlolohadi yena o eme hantle. Mohlolohadi yena le fura la lefatshe le phitsetsa hodima hlogo ya hae.
1: Halleluya.
0: O fitlhela re bala temana tse latelang ntate Motau re ntse re le tabeng ya bofutsana. E ba temana e latelang e re ebile o tloha.
1: Ebile o tloha a ya Sarepta ha a kena ka kgoro ya motse. Ha a kena ka kgoro ya motse. A bona teng mosadi wa mohlolohadi ya rwallang patsi.
0: Ntate Motaung ke itse ka ba o tla mona.
1: Ke bane.
0: Mosadi enwa wa mohlolohadi o atetswe haholo. Re kopana le yena lo rwalla patsi.
1: Mokakate, maine tsamaya man.
0: Re kopana le yena a tshwere roponyana.
1: Tsamaya man.
0: E tlo tla mangata ya hae ya patsi re ntse re le tabeng ya bofutsana. Le matilena le tshwereng mosadi hampe. Le matilena le mo amohileng tokoloho. Le matile e ntseng a setlile kapa a dumelle le dintho tse seng boemong ba hae. Bibele ba se.
1: Yo.
0: Ammitsa a re.
1: A kontlisetse metsana ka mohope kenwe.
0: Ee. Ha lata. Ntate Motau.
1: A mokopa hape are. A kontlisetse le thatana ya bohobe ka letsoho la hao.
0: Mosadi are.
1: Ka Jehova modimo wa hao o phelang. Ha kena la ile senkgwa.
0: Ntate Motau.
1: Hai se pofshwana e pitseng e ka tlatsang seatla.
0: Ntate Motau.
1: Le olinyana e se ho bona.
0: Bon.
1: Ke be ke rwala thupana tse pedi.
0: Ah.
1: Hore ke ye.
0: Ah, mona.
1: Ke lukisetse nna le moraka re tereje.
0: Jo.
1: Rinto shwa.
0: Ntate Motau.
1: Ha e maine mana e hle monna.
0: Ntate Motau.
1: Ha e maine man.
0: Le yena bebele ha re je sebitso la hae.
1: Maine em re ama bengkeleng. Ema hanyane. Maine o etsa ka bebele. Maine o etsa.
2: Na go ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. wa lokela uto bana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tsietsi e moholo ya na le lerato la dipapadi o le dipakeng tsa dilemo tse 18 le 35 o na ke motsotso wa hao wa ho hlwella sethala ho di 19th South African Sports Awards. Etsa kgatiso ya metsotso e 45 ya video mo o tsebisang abathongwa ba lemo se fitileng kgaong ya Youth or Junior Sports Star of the Year, mme o re bontshe makgabane a hao a ho tsebisa mohlodi. Mohlodi ya le mong ya lehlohonolo o tla fumana monyetla wa ho tla le motho eo a batlang ho tsamaya le yena, mme ditjeho tsohle tsa leeto la ho leba City dipataletse ho kenyeletsa jwalo 10,000 rand kontane le monyetla wa ho buisana le mohlodi wa Youth or Junior Sports Star of the Year ka kotloho ho SABC 1 ka 23 Phato 2026. Etela website ya Department of Sports, Arts and Culture kapa ho kene marangrang a rona a semolao ho kenela tlhodisano. Tlhodisano e kwalwa ka 12 p.m. ka la 9 Phato 2026.
1: Modimo ke a leboha. Ntate ke a o leboha. Modimo ke a o leboha ko leboha ka botebo ba pelo ena ya ka kaofela. Ka o re itse ha ke batla motho. Ye nka ahang le nna ne o le nna la magulong le yena.
4: O tla loka ntate Motaung.
1: Eba Modimo mpha maine. Wa nkopanya le ngwanenwa Modimo wa ka.
4: O tla loka.
1: Wa nkenya leto ho Modimo wa re tsamaya o tla kopana le o tla kopana le moruti o tla kopana le moruti.
4: Ntate Motao.
1: Lefumane.
4: Ke a kokobela ntate.
1: O tla etsa sena seo se kopang. Hore o kopa motho o tla ngo aha le nanao la magulong a matala le. La bile wa le hasa ka dilemo le dilengwana. Ke tla o kopanya le maine, maine ke a leboha. Ke a leboha ntate wa ka, ke a leboha ntate wa ka, ke a leboha.
4: Re phahamisa boholo, re phahamisa boholo ba morena.
1: Ya, ke a leboha.
4: Morena o tsebile hore e tla ba dilemo tse ka hodimo ho 20.
1: Ya.
4: A na le metso e mehlano, re tla be ntse re le mmoho, re bua pelo ya hae. Mme kajeno lena moo, melaetsa e ntseng e kena, e mong o re, jale le bohloko ba ho ba mosadi wa mohlolohadi. Ntate Motaung, ke kopa re ke re tjhakele temana tseo re di badileng. Oba hana tloha monatswaneng wa Kerithe, ke ne ke itse Elia lentswe le mo isa manobonobo, lentswe le mo isa mo a tla fihla a kena a hlape maoto a hae ka lebese.
1: Hey!
4: Empa mme eno a re kopana le ena.
1: Yeah.
4: A lo rwalla patsi.
1: Hore a shwe.
4: A shwe ha ketile a shwe le ngwana hae. Ntate Motaung, boinehelo le boitlamo.
1: Bofutsa.
4: Ba mosadi eno a le boemong bo. Mona ma rwallang bebele re. Ha mohlanka wa Modimo a kopa thata nanyana ya bohobe.
1: Amen.
4: O re ho yena ke na le popshwana fela. E ka tlalang seatla ka pitseng le olinyana. Mena o re ne ke itse re tloetsa dijo tsa ho etela re je. Ha re ketile re shwe. Ntate Motaung, ke kopa ke e phahamise ha nako e le mona. Ke eme ho menwa ke re, le ha le boemong bo, mosadi a kgannwa ke boitlamo ba nang le bo. Ha le boemong bo, a hana ho tlohela bana ba hae, hana ho nyahlatsa bana ba hae.
1: Kakata.
4: Mme enwa, o bua le monna wa Modimo, kali ba kala o banta te motau ding tshwa di hantle ha mo jetsa re hana phofu mena ro yena o mpona ke bo yemombo empa ke hana o tloela tseleng tiso nyaka le tsatsilele re tlatla re feta mona di timanentse ka tlase ntate motau ntaba e hlotseng pelo ya ka kena mena ha tse bahabe empa ntwa e tshwereng o itshwere ntwa e tshwereng o hana o e tloela bula dikanale ntate motau re ke re tšhatšhametse le diprofense kaofela mosadi o re bophelo bo o beile kae re kopa o seka ba wa nyahlatsa selekane sa o ba ngwana wa modimo seka ba wa lebala lebaka le o tlisitseng lefatsheng seka ba dumelela maemo ao a tlase a apese a khurumetse a ba phate le toro ya gago letsatsi le leng re a tsweba gore ya re tshepisitseng o ntsa tshepagago o tlo tla tswa maemong ao letsatsi le leng letsatsi le tlo o tšhabela maru a kwaetseng a tlo apoa mosadi le matilo la bofutsa letsatsi le leng o tla tswa o lona letsatsi le leng tokoloo ya gago e tla fitlha tate le mosadi a ikutlwang jalo ka nonyana e kwaletsweng ka gara gookonyana e gaketswang ga motho a batla e newang ga motho a utlwana le takatso ya one thapelo ya rona ke gore modimo go mosadi e mong le e mong le mating lena la bofutsana modimo ao etse ka gore le ka gore ntate motau re tla tshwara mamati a mane empaneng ka jono lena re tshwere lena ka lebaka la nako go nona le mosadi e mong ene ke lakaditse re ye go yena empa a ke re eme go bana ba babedi fela wa pele re mo tshwereng o gana ga lentswe la gae le ka la gotsiswa gore ga ona thudisaleng o a gana ntate motau o boeletsa morena mme ena o re le ga ke le leveleng yo ntate motau ke a leka ke a leka ke a leka mme ena o re le hoja ke se ke ja morokolo wa mae ga se ka kgetho yaka ke ka maemo o ya o morena o re morena ga ke ke wa thola re le teng lesotho aforika borwa zimbabwe mozambique gotlhe mo mametseng nane o lena se ka ba wa thola o morena ntate motau o ka bo sa tlisa kodilo lena le mathantla sa lentswe la rona gobane go na le mosadi ya re bofutsana ba ba bankwalla le mamati le ga ke nagana go ya dikantorong ke lo batla mosebetsi ga ke sheba diaparo tsaka ke sheba le dieta tseo ke tlo di rwala ka botsona di yankwalla ke ke ka tlaga ke le tsena ntate ya le godimo morena le modimo wa rona mosadi ke enwa ke a re morena mpholose modimo wa ka o tseba mosadi e mong le e mong o tseba mamati otlhe a tlisang botlhoko o bona mamati e ba reng botswi ba apeswa modimo wa ka le ke ditlhong modimo ko o bone o ntsha yele lemeneng la ditau ke o bone o nyolola jeremia lemeneng la seretse modimo ko o bone o ntsha shadrake meshake le abednego sebopeng sa mollo re a rapela le ntate motau o seng gona lokolola mosadi e mong le e mong ya senang tokologo modimo wa ka mo fe bophelo bo botlhe ntate mo bulele mamati otlhe metsena tsotlhe re ya dikopa thatong ya gago ka lebitso la morena Jesu Kriste amen.
1: Modimo motlhe modimo wa tshepagala moramaine o e tsang ka jeno gobaneng o e tsa jeng foteng
4: ntate motaung ke tlholwane ke melaesa ensenge ke na modimo a ka re thusa a ka ka re beha re santse re tshwanetse u bua tokoloho
1: hallelujah
4: u bua bophelo bo botle
1: hallelujah
4: u tima mosadi ha u tate motau hona le mepe ta mothusahala hona le mosadi le moradi wa rona ya eta mothusahala ke le nane o lena ka mantswe a re le ha bophelo bo mo karameleditse tlase tlase e pautlogana ka lentswe la gae o kopa thuso ntate motang re leboga modimo ka ore ebe o ile a o sebedisa ka dilemo tsena tse ngata letsatsi le leng ke tlo kopa gore re ke re qale re fe momamedi gore mohlang ke neng ke qalana no lena nna re ne re tshwere le ne re tshwere le sehlogo sefeng
1: etshware
4: mme modimo a re tshireleletse wena ntate motaung
1: le
4: lelapa la gago ka lebitso la morena jesu
1: hai maine hai hai hai seo modimo a se beileng go wena se tshepagaleleng tate modimo o etsa motshebetsi o mmakatsang ka wena ke a leboko
4: ntate motaung
1: hai kona momamedi lenano lena o ka le reka 051 503 3225 le reke lenano lena e bela hao 051 503 3225 gona jwale ke a tshebeletsong ya o seng gona.

ke ya o dumedisa mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi ke mo ruti teboho ba dirileng mo Tshekwane ya o dumedisa mo sengwa letsatsi la kajeno wa putheho ya the United Reformed Church in Southern Africa Botshabela Bloemfontein mo mamedi re qala tsebeletso ya o seng thuso ya rona e le bitsong la Jehova ya entse mahodimo le lefatshe o boloka nnete ka o sa feleng Jehova o tla pheta tsohle sebakeng sa ka o seke wa tlohela mesebetsi ya matsoho a hao amen mo mamedi re qala tsebeletso ya o seng hona ka ho bina ha mmoho sefela ho dula le ntate

Mmamedi re a rapela. Ho modimo ntate mora le moyo halalelang. Re a leboha le go senga lesatsi la kajeno ka pabalo le tshireletso ya hao. Re a leboha modimo wa rona ha o tsositse borokong. Wa re fa bophelo modimo wa rona na le matla. Mohau wa hao o santsane o bonahala maphelong a rona. E tswe mohau wa hao modimo wa rona o moholo. Hobane ha o ya tshwanang le wena ka kgalalelo. Le go senga letsatsi lena modimo wa rona. O sa re file sebaka le motsotso ona. Go tlatla dula tlase modimo wa lentswe la hao. Re hlonolofaletse tshebeletso ena. Modimo wa rona botlhe ba tlang go dula tlase modimo wa lentswe la hao. Ha ba qeta go le utlwa modimo wa rona ba tle ba be batho. Ba ntšhafetseng ntate wa ka ya lokileng. E be batho ba tlang go fumana matlafatso go tswa go wena. E ntate re apese ka matla gobane. Ka ntle go wena ga re letho. Hlonolofatsa lentswe modimo wa ka lokileng. Le re tlang go dula tlase modimo wa lona. Bua morena bana bao ba mametse. Mme le lentswe la gago modimo le tle le re fetoele lehlonolo. Re tle re etse ka lona re phele ka lona. E tswe gobane modimo wa rona ga o le teng re tlelwa ke maatla. Le matlhomola ga sa baba. Tlogo jwale mabaledi a lokileng. Go kena le rona tshebeletsong ena. Re o kopa tsena le tse ding tshwarelong ya dibe tsa rona. Ntate mora le moya o halalelang. Amen. Momamedi wa tshebeletso ya lesedi. Re fumana palo ya lentswe hoseng hona. Buka ke ya ngaka Luka. Kgaolo ke ya 18. Temana ya bone ho ya bohlano. Luka kgaolo ya 18. Temana ya bone ho isa ho ya bohlano. Mme ke rata ho bua le wena ka sehlota ba sena. Hoseng ha letsatsi lena. Rapela ho fitlhella ho e ba le se etsahalang. Lentswe la Modimo le bahala ha tjenana. Ahana halelele. Empa ka morao. A imamela a re. Le ha ke sa tshabi Modimo. Ke sa re letho ka batho. Le ha ho le jwalo. Ka hobane mohlolohadi eo o a nkgathatsa. Ke tla mo ahlolela. A tle a se ke a ngamola hlooho. Ka ho nna a itla ka mehla. Lena ke lentswe la Modimo. Mme Modimo le hlonolofatse ditsebeng tsa ba e utlwileng. Baratuwa, ha o bala temana ena ka phetolelo e ntšha e re. Ahana ka nako e itseng. Empa ha morao a inahana a re. Le ha ke sa tshabe Modimo. Le motho ke sa re letho ka yena. Fela ka hobane mohlolohadi enwa wa nkgathatsa. Ke tla mo ahlolela. E se re qetelong a ngamola hlooho ka ho nna a etla. Morena Jesu Kriste o arolelana papiso. E mabapi le thapelo. Ditemaneng tseo re di badileng o seng hona. Pale ena e qala ka mohlolohadi. Ya bileng le mathata. Teba ena ene e le e tlwaelehileng. Mehleng ya Bibele momamedi. Hobane basadi e ne e le batho. Ba neng ba sena ditokelo mehleng ya Bibele. Buka ya Luka. Ke buka e ngotsweng ke ngaka Luka ka sebele. E sitana le buka ya diketso tsa baapostola. Ke buka tse pedi tse ngotsweng ke ngaka Luka. Evangeding ena. Luka o re ngolla le ho re bolella ka pale ya bophelo e sitana le mesebetsi ya Kriste Jesu. Momamedi Luka e ne e le ngaka. Taba ena e netefatswa ke buka ya Bakolosa kgaolo ya bone. Temana 14 ha e re. Luka ngaka e ratwang le Demase ba ya le dumedisa. E ne e le molekane kapa motswalle wa Paulose ka mehla maetong ao Paulose a neng a nka. Taba ena e netefatswa ke mantswe a buka ya diketso. Kgaolo ya 16, temana ya 10 ho isa ho 17 e reng.
yare ha bone pono yeo ga itukisetsa hang ho ya Macedonia ka hore morena o re bile ditseteng ho ya bolela evangeli mo mamedi ngaka Luka le Paulosi sheba hape buka ya diketso gaolo ya mashoma mabedi timana ya bohlano ho isa ho diketso gaolo ya mashoma mabedi a motsomong timana le shumele motso go bedi Luka o ne a golelana mosebetsi wa evangeli le Paulosi taba yena e netefatswa ke buka ya Filimoni temaneng ya mashoma mabedi a metsemine e ne e le motswalle ya tshepagalang metirongkong Paulosi o re ke Luka a notshi a leng go nna taba yena o e fumana bukeng ya bobedi ya Timotia kgaolo ya bone temana le shomele motsomong momamedi Luka e ne e le moditšhaba ya tswang motseng wa Antioke motse o neng e le wa bohlokwa Syria. Luka e ne e le sengodi se hlwahlwa mme o re ngwalla le go re bontsha go ba evangeli ke molaetsa o molemo bathong ba lefatshe lotlhe ba mefuta yotlhe dithahasello di bile teng tse ikgethileng tseo Luka a re ngwallang ka tsona mohlala wa pele Luka o ngwalla baditšhaba e leng batho bao e neng e se bajuda Luka o re bolelela ka maukresete a toboketsang taba ya tumelo ya baditšhaba mohlala ke buka ya Luka kgaolo ya bone temana le shome le metso tsheletseng o isa go mashome a mararo taba ya bobedi ngaka Luka o ngwalla basamaria dira tsa bajuda ke ka hona a ngwalang ka setshwantsho sa mosamaria ya molemo go tswa bukeng ya Luka kgaolo ya leshome le motso supileng temana ya leshome le motso mong ho isa ho leshome le motso robong taba ya borero Paulosi o ngwalla baetsadibi bala buka ya Luka kgaolo ya leshome le motso robong temana ya pele ho isa ho ya leshome taba ya bone Luka o ngwalla basadi taba yena e netefatswa ke buka ya Luka kgaolo ya leshome temana mashome a mararo a metso robedi ho isa ho mashome a mane a metso mmedi taba ya bohlano Luka o ngwalla mafutsana bala buka ya Luka kgaolo ya leshome le metso tsheletseng temana ya leshome le motso robong ho isa ho mashome a mararo a motso mong taba ya botshelela Luka o ngwalla batho ba neng ba kula taba yena o e fumana bukeng ya Luka kgaolo ya botshelela temana ya botshelela mme taba yena e netefatsa hantle goba Luka e ne e le ngaka ya ngaka ya sebedi taba ya bosupa thapelo le thoriso taba yena o e fumana bukeng ya Luka kgaolo ya leshome le motso robedi temana ya pele o isa temaneng ya borobedi momamadi sepheo sa ho ngolwa ha evangeli ena ke hore Paulosi o ne a batla ho hlahisa nalane e nepahetseng ya bophelo ba kresete le ho hlahisa kresete e le motho le mopholotsi ya phethahetseng Luka o ngotse evangeli ena ka selemo sa mashome a tsheletseng ka mora tswalo ya kresete temana ya sehlooho ya buka ya Luka ke Luka kgaolo ya leshome le motso robong temana ya borobong le ya leshome e reng Jesu a re ho yena kajeno poloko e kene tlong ena hobane enwa ke yena hobane enwa le yena ke mora wa Abrahama hobane mora motho o tlile ho batla le ho pholosa ho timetseng athe mo re badileng teng re kopana le Jesu a yesa setshwantsho sa mohlolohadi ya salukang a re ya moahlodi
ya sa lokang mo ahlodi yenwa mo mamadi uri o ne a le teng motseng o itseng ya sa tshabeng modimo mme le batho a sa re letho ka bona gape o ne go le teng mosadi wa motlholohadi motseng oo ya neng a e tla go yena a re nka tlholele go ya ntsekisang a hanagalelele empa ka morago a imamela a re le ga ke sa tshabe modimo ke sa re letho ka batho le ga o le jalo ka gobane motlholohadi eo wa nkgathatsa ke tla mo atlholela a tle a seke a ngamola tlhogo ka go nna a itla ka metlha momamedi metlheng ya bibele ya kgale batlholohadi le dikgutsana e ne e le batho bao ka nako tsotlhe ba iphumanang ba feta kagare go ditlokotsi e le batho bao modimo a ba kgathalelang mme baapostola ba testamente ya kgale le ye ntšha ba ne ba tsitlalela gore batho bana ba tlhokang ba tlhokomelwe gantle motlhala ke buka ya Exodus kgaolo ke ya 22:20 temana 20 o isa temaneng ya 20:4 ga e re le seke la tshwenya mosadi wa motlholohadi le ga e le kgutsana e ka re ga o ba tshwenya mme ba tla ba hweletsa go nna ke tla mamela mehweletso ya bona bogale ba ka bo tla tuka mme ke tla le bolaya ka lerumo basadi ba lona e be batlholohadi le bana ba lona e be dikgutsana motlhala o momamedi ke buka ya Jakobo kgaolo ya pele temana 20:7 ga e re borapedi bo tlhokileng bo senang sekodi matlhong a modimo ntata rona ke ga motho a lekola dikgutsana le basadi ba batlholohadi mahlomoleng a bona mme a ipoloka a sena lethebanyana e momamedi mosadi wa motlholohadi o ile a phegelela go ya go moatlhodi ka makgetlho a mangatanyana mosadi enwa o ne a tseba goba moatlhodi enwa ga re letho ka yena gobane semelo sa gae le botho ba gae ke tse sa lokang ebile ga a tshabe modimo le gore ga re letho ka yena empa seo ke se ratang ka mosadi enwa wa motlholohadi bebelere motlholohadi itse ga bona goba moatlhodi o ganne halelele empa ga morago moatlhodi a imamela gobane o ne a sa re letho ka batho ba batlholohadi o ne a sa re letho ka yelwa ya buang le yena o ne a ikutlwa goba mosadi enwa o mo tshwarisa tlhogo o utlwa gore tlhogo ya ga e tla ngamoga le gore o mo kgathaditse halelele a nka qeto ya gore ke tla mo atlholela gore a seke a tlhola a e tla ka metlha ka metlha go bolela goba mosadi enwa o ne a kgathatsa moatlhodi gangata a e tla go yena a re nka tlholele momamedi mosadi enwa o ile a tla ka metlha ka taba e le nngwe mme pelong ya gae go ne go dutse mantswe a reng le seke la tshwenya mosadi wa motlholohadi e ka ga o mo tshwenya mme a e tla go weletsa go nna ke tla mo mamela ke tla mamela meheletso ya gae mme bogale baka bo tla tuka mme ke tla le bolaya ka lerumo moatlhodi enwa momamedikelelong ya ka go mpha goba
wile a tseba mantswe ana a builweng ke modimo ka sebele gore tlogelelang go utlwisa batlholohadi botlhoko modimo o tlatla tla le bolaya a etse basadi ba lona batlholohadi le bana ba lona e be dikgutsana e momamedi go phegelela thapelong ga mosadi enwa o ile ga mo tlisetsa matlhogonolo le wena o seng gona le satsing la kajeno leo Aforika Borwa e ketekang letsatsi la basadi ee ka letsatsi lena kgweding ya August selemo sa 1956 basadi ba baditšhaba ba ditšhaba tsotlhe go tswa merabeng yotlhe ba ile ba ikopanya mane Tshwane Pretoria mme ba gwanta go ya Union Building ba ipilaetsa kgatlhano le go eketswa ga dinako tsa gore basadi ba jare dipasa e basadi

koto o tshwere basadi o tla lefika basadi bana ba ile ba ikopanya balla ba rapela ba tela maphelo a bona hore bohloko ba ho otlwa le bohloko ba ho jara dipasa ba kekebe ba kgona ho bomamella ka jeno lena ba tla tela tsohle tsohle ba se ke ba re letho ka bophelo ba bona ee ba re le ha le ka re otla re kekebe ra suta ho tshwana le ha o otla lefika le hoseng ha letsatsi lena momamedi wa ka ya ratehang ke a dumela hoba o iphumana o le boimeng o le ka hara dikoloto bana ba sa o mamele o iphumana o kopana le mathata le maima bana ba hao ba inehetse dithethefatsi bana ba hao ba inehetse jwala bana ba hao ba inehetse lefatshe lefatshe ya ba otla dikereke di a lwantshana matsatsing ana ha o sana monate tlong ya modimo e mohlomong o seng hona o jewa ke matshwenyego matshwenyego a maholo ke sa tsebe se o tshwenyang momamedi mamela le hoseng ha letsatsi lena rapela ka mehla isa ditaba tsa gago ho modimo se ke wa inehela dula thapelong sututsa phusa ho fitlhela lemati le buleha hoseng ha letsatsi lena re hloka basadi banna le bana ba sututsang batho ba dulang thapelong bina mantswe ya sefela atamelang ho Jehova le mmineleng halleluya naga tsohle mo rogiseng morateng mosebeletseng re o ke ena modimo o moholo o molemo o re entseng o re disang modimo o re pholosang sutusa momamedi o dule mangweleng ka kreste morena amen re bina jwale sefela ntate lerato la hao.

0: ditaba tsa hora ya leshome le na le motsolo mo di fella mona imameletse latelang horeng ya leshome le na le metso e mmedi bua monna le tau
1: ha ko le bo na ka mo lo ikele bo le kholokwe le letle hana ko ye metsena ke nka ma benkele
2: Punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o kaka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se kgahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying e be tefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso e fetola la dintsotsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa sebeletso sa ditjhelete le dikadimo wa semolao
1: ke o taba mothemotle mme nako ena hantle fela empe metsotsong e tsheletseng ka morao hora ya leshome le motso o le mong ona le dinthotse ndate motaung a tlamile gore a dietse kwa no mona a di lukise ke ta di lukisa ngwaneso ke ta di lukisa a kontumela hanyane fela hore ke tle ke hate mona

0: Motho motle o tla nkinela matso metsing re tlamea ho sebetsana le bo rakgwebo ba rona hona joale e re ke ema bengkeleng
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Asimohe, metsotso le shome le motsolomong ka morao ra le shome le motsolomong ba metse le CD FM le naneo ke bua monna o tholetsinga monna a ko bue re tla bua ditaba tsa bohlokwa kana ko isa fedi simpilo ke kopa ntumele hape hore ke nke borra kgwebo
2: Ebang o le motsietsi e moholo ya nang le lerato la dipapadi o le dipakeng tsa dilemo tse 18 le 35 o na ke motsotso wa hao wa ho hlwella sethala ho di 19th South African Sports Awards. Etsa kgatiso ya metsotso e 45 ya video mo o tsebisang bathonngwa ba lemo se fetileng kgaong ya Youth or Junior Sports Star of the Year. Mme o re bontshe makgabane a hao a ho tsebisa mohlodi. Mohlodi ya lemong ya lehlohonolo o tla fumana monyetla wa ho tla le motho eo a batlang ho tsamaya le yena. Mme ditjeho tsohle tsa leeto La Holeba San City di patalene. Ho kenyeletsa jwalo 10,000 rand kontane. Le monyetla wa ho buisana le mohlodi wa Youth or Junior Sports Star of the Year ka kotloho ho SABC 1 ka 23 Phato 2026. Etela website ya Department of Sports, Arts and Culture kapa o kene marangrang a rona a semolao. Ho kenela tlhodisano. Tlhodisano e kwalwa ka 12 p.m. ka la 9 Phato 2026.
3: Loko la botletse ke ba ha o jalo ka sephehi le spa. Fumana 80% off ho di sebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 3 kg Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka R79.99. O boloka 20 randa kapa 50 ml Rexona Shield Roll-On Deodorant. Dife kapa dife tse pedi ka 42 randa. O boloka 14 randa. Ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 10 August. Ha thepa e sa le teng. Spa fela ho na le dipehelo.
1: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebang o le motsietsi e moholo ya nang le lerato la dipapadi o le dipakeng tsa dilemo tse 18 le 35 o na ke motsotso wa hao wa ho hlwella sethala ho di 19th South African Sports Awards. Etsa kgatiso ya metsotso e 45 ya video mo o tsebisang bathonngwa ba lemo se fetileng kgaong ya Youth or Junior Sports Star of the Year. Mme o re bontshe makgabane a hao a ho tsebisa mohlodi. Mohlodi ya lemong ya lehlohonolo o tla fumana monyetla wa ho tla le motho eo a batlang ho tsamaya le yena. Mme ditjeho tsohle tsa leeto La Holeba San City di patalene. Ho kenyeletsa jwalo 10,000 rand kontane. Le monyetla wa ho buisana le mohlodi wa Youth or Junior Sports Star of the Year ka kotloho ho SABC 1 ka 23 Phato 2026. Etela website ya Department of Sports, Arts and Culture kapa o kene marangrang a rona a semolao. Ho kenela tlhodisano. Tlhodisano e kwalwa ka 12 p.m. ka la 9 Phato 2026.
0: Asimohe, motho motle. ile shumele mitso mehlano metsotso ka mora ra le shumele motsolomonga jalo ka tso re ba reka ha hulukwano mona ke bela hape ke hata mabenkele
4: ke bo punyeletsa o ya pili ke le rato ka motsa maumutle o kaka le botale mo emeng ka pili o tshintshe di koro tsa haetse qualifying ho loan ile ngwe ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa di koro tse ngata mona le mane jwale o lefa sekolo to se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe di tifelo tse ding ka thoko mme o se a bolukile o fetla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya di koro tsa haetse qualifying ebe tifelo le ngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana ngwe le fa ngata tshintshe le sekolo sa ha ho FNB ka jeno FNB thuso tla di ntso tsohle o fuwa skoloto ya ka tekolo ya u qualify kona le dipehelo FNB ke le kala la First Rand Bank Limited mo a bua sebele tsa tshelete le dikadimo a semolao
5: o ka ba le
0: motemotle jwale ntho di lukile jwale jwale ntho di lukile jwale re di tshwere jwale di tlatlame ya botsamago ya ka mo o di tlamme ang ho mathaka teng di sketsa tsa mantsi di iketsetsa fela ka mo di ratang ka khola re ntotsa rona dilukile ka le bo mshane so ka le bo re tekhniki wa ka metsotso le shumele metso etseletseng hantle ka morao go ra ya le shumele motso le monke sonta baking ka jeno ho podile ho podile ha ke tsebe rena mono mo le nteng ho jwa ntate motau ke rata le bo ha holo ka le nanolo ma khulong a matala le ntate muruti mayine hle ke nna ngwana ma ropeke ka mona ka motsengwa Senegal ere ke tek fane ka nomoro ro khono ithekela le naneo lewo nomoro ya mohala mo ka rekang le naneo le na teng ke 051 503 3225 manana wo tle ama khulung a matala o tla fumana mono 051 503 3225 tla bo ntse mo sebetsi mo holo ere ke tle ke fetehe mo mamedi dumela motaung reale bo wa hle o le ka jeno ne le tshwere taba tsa bohlokwa ha holo o wo la bua ka le mati la bofutsana motho bo phelo mbae o hloka mo Samaria ya molemo ya ka mothusang reale bo ngwaneso baruti baka ke le bile ha holo me re tla kopa hle ke le refe le mangolwana mo le badileng teng ke tlhole fa mo mamedi re badile ho marena abubedi 11 verse 6 marena abubedi 11 verse 6 ra ya ho marena apili 17 verse 8 marena apili 17 verse 8 ira ke tswa mono he ke o fena ko metsotso le shumane metsoro bedi hantle le sekoto ka morao ho ra ya pele butho

0: Oh, pinemonati aholoa. Kairata pinina. Kenwa pinate matla haholo. Eraha nako iemitinahe wena mumamiduaka ewe kemo ratanga. Ratirati. Ketle kere retake ribue lwena katatilena lelo holo. Letsatsi la basadi. Wena motse mono mo pelanteng ka monaka Soweto ka bo Diepmead ka bo Alexander ona teng kwa no mona jwale Johannesburg ke jwale mona ka bo Hillbrow ka mane ka bo Ferndale ona ka mona ka bo Germiston ka bo Brakpan ka bo Benoni ke na le wena ka jeno ona teng mona mo ke leng teng ka Sasolo o Zamdela ke kopa go botsa fana bail park ke na le wena hle le wena ka mongwe ka bophelong ka boipatong ke na le wena Sebokeng ke na le wena ka mo ka tshepiso phephetso e kgolo e u basadi ba shebaneng le yona lekeišeneng la gago ke efeng ke phephetso efeng le mapolasi moo ke a le kopa tle mapolasing le ke le bue le nna le mapolasi mono ke kopa le ntetsetse le na le gona gore le ka bua le ntate thuso le nanong lena la bua monna nomoro ke 086-000-3084 jalo ka re keteka letsatsi lena la basadi ke kopa go bua le wena toropo mono mo o phelang teng gore na phepetso yago phepetso ya basadi mono ke efeng o le bona mona ka nnete basadi ba shebane le phepetso e kgolo o ka bua le nna o le Foriesburg ke na le wena o ka bua le nna o le Clarence ke na le wena nomoro ya mohala eo ke leng go yona ke 086-000-3084 a ko mpolelele ngwaneso bua le nna wena ausi bua le nna mme bua le nna nkgono e bua le nna ko emetse ka jeno phephetso mono motseng wa heno bona basadi bana ba ile ba tswa 1956 ba shebana le stray dom ba ba fumana mongodi wa a le teng ka kantorong ba mmotsa ba re o kae stray dom re ya matla re na le mathata basadi 20,000 ba tshwere di-petition tsa bona bomme di-brain ba di tshwere mona borai mamusa a kore ke nke momamedi kutlwa gorena momamedi o nkutlwile na
1: hello
0: momamedi o moyeng dumela o phetsantle mme
2: Ke ntse ke tsena ke ba papa ka mona ka velkomo bona phepetso re shebaneng le yona kgale batho ba bomme re ya peto. Ntate thuso, phephetso re shebaneng le yona ka mona ka botshabelo ke ya bana. So bana ba rona ba tswile taolong ntate thuso.
0: Bana
2: ntate thuso ba tswile taolong.
0: Bana ba tswile taolong.
2: Kore le ha ke bua le wena ke lena e ka re ntlalla haholo. Ena kana go we ntse bonnete o le motsadi gore o fa ngwana ha o bophelo impane
0: a o phoqe man
2: a o phoqa nda be thuso ke bua le wena tsena nda ke thuso ngwana ka o tlhonkong o tshego ka labohlano ke mogalemetse ntate thuso ke mogalemetse ko ke mogalemetse ka dilemo empane ga ka bankutlwa jaanong ke tlowe nna ke le motswadi ke ye ke le mosheba tlogong koo
0: Empowered women, empower nations. Basadi ba matlafaditswe ba matlafatsa sechaba. Kamotse ka pa bo lebile batho ba le shumele motsolomong Western Cape metseng ya Makation mo pilan rona batho ba batso. Mo pilan rona batho ba batso Western Cape. Go bo lebile batho ba le shumele motsolomong ba thuntswe 11 Limi Kukumani, Western Cape. Mo pilan rona batho ba batso. Batho ba thunyane, ha ke tsebe rena rona mafutsana re tsekisana eng. Ha ke tsebe rena ntwe kana kana ya mafutsana ke eng. Kamona ka Eastern Cape. Bana ba banana ba dulang haufi le sekolo. Gore ba be haufi le sekolo seno ba tswa dibakeng tse itseng. Go na le moshimane. Ya ba kenela mono ababete. Na le mushimani ya ba kenela njwale. Maobane mona ke bone ntate a bua televisioneng are mmuso o ba thuse. Ao bathong. Kore makeišene a rona, rona mo re leng teng metse makeišeneng. Ha bana ba bashimane ba etsa manyala jwalo. Ha banna ha ebele gore ke monna mothieno a etsa manyala a jwalo. Na re tshwantse re emele mmuso re mmuso o tlo re thusa. Mo mamedi re ke o bolelele. Ke tsho ntho ena ke tlabe ke tswe mona gatsong ke itsamaele. Bothata bo re na leng bona makeišeneng a rona metseng ya rona ya batho ba batsho. Bothata bo boholoholo bo re na leng bona. makeishining metseng ya rona mo re phelang teng ha re ya ruta bana ba rona boitshwaro ke mo tar mta mo ska tsho jwalo a se rona ka ofela wa tseba hore ka tjeno le na jwalo kha ke le DJ Singapore ntho ya pele ke dula ke bua ka monna mohulena ene le president ya Singapore ntho ya pele a ile nga yetsa hang ka Singapore ke a holwantsa tshenyo ya thepa vandalism a shapa hore ba tlo fatse ka ofela le re icona ba re ke kra itela Singapore ke sponise mona ho busa sponisa ba ne ha o yetsang ba ufumana o tshwere tshipi fela ke phafa ha ba ufumana o itshitleile ka roboto e yatsha ha ba ufumana o tshwere lejwe a iteng ho bile o fita ba ufumana ka tipa ayayayayaya o tla super ntlo ya lhlanya korba ho bi ha ba qeke ba wotlela ona strateg mo ka phafa ho tsha phafa mthengwa ile nga yetsa e kgolo ka u ruta bana boitshwaro dikolong ho ske hai ba le letsatsi le o ka lona bana ba kenang sekolo ho tloa sub A ho tloa dom A irne nri bitsa jwalo gale kana kwane ya rona re re ke dom a go tloa sub a ba rutwe boitshwaro ntho ya pele o ske wa nka ntho e o e senya hao ya bobedi ha o bua o ske wa reetsetsa lerata o ska wetsa lerata ha o bua ya boraro ya boraro bophelo ba ngwana bo sekolong o kena sekolo a o dule hae ntwena ka ofela ba enka bana ba ikenya bana go tswa mono ba ba jwetsa ba re you do good you'll be rewarded you do wrong you'll be thoroughly punished. Hore bona ngwana ka o etsa hantle, o itshwere hantle, o hlompha, o sa utswe sekolo mona, o sa utswetse bana ba bang, o sa lwantse bana ba bang, o sa ba shape, rona le wena re tla utlwana empa. Ha o ka betsa ngwana o mong ka tlapa fela, a re tlo o trapa. O le monyane o le mokana, re tlo o trapa. Ka pelenyana fela, re tlo o trapa. Roto shop ke Singapore yeo mo mama di tsiba re ke metse mo president ya kene mona ke tsiba o fetela le fapeng la ditaba ba khone hore he ba tle ba re fe puina ya president Cyril Ramaphosa ntho ebo thata makeshi na rona ke a tsho le ka jeno mo mamedi mo tle ke rona batswadi ke rona batswadi ke rona batswadi ke rona batswadi ka me u bile ntho kgolo ngwana no a ke a bua le yena ke a bua le yena o tsa jwale o yentseng hone ngwana ha tswero me o re hakimo ngwana o tla ithuta sa bone mmai a tlo mo sheba mo o re haki o botlhale a hola ke re ke clever ke buile le yena ke tlefa ha ke mo ke tlo fa ha pero ntwe nngwe e ba yentseng e bile efeng ha ntwe na utlisa bohloko haholo ho bolawe fela batho ba 11 fela ka sithunya batho ba thungwe fela o kena kha ka sithunya kha ebile rona batho ba batshware batho ba dithunya dithunya ke ntho tsa majeremane le marussia ke ka ba ile ba kgona go etsa bo AK-47 russia kwana fela ka mo re phapetseng dithunya ka teng ka moo batho ba rona makeišeneng ba šwang ke dithunya ka teng kore ntho e nngwe le nngwe re e tshwarang re etsa go tlola go tlola go tlola tekanye diphephetso tseo basadi ba shebaneng le tsona mme o re ka mane ka Welkom o llile ka peto ke o jwetsitse ka dipeto tse e tsalang Eastern Cape mo mamedi moyeng khotso hi
2: hello
0: ntatso ntate pepetso engwe ape ke fim motsingo
2: ntate ntso ole singa pho mapolisa nna sa tsa batho na e sa re se mo etsala e o ba hi dikolo bana ba sa tsiya bana ba ta khalenyela bana ba ke tsama dikatelo
0: ba ke bana ba rona bana rona ka rona tshwantse ri eme jolo ka batswa di makation ga rona a se bana ba mmuso bana ke bana ba rona tshwantse ri eme re khaleme bana bana tshwantse ri eme ho a more tla me o ri eme ba ke rona ba busang ke tshaba se busang tshwantse ri eme jolo ona yetsa na kweno khale ha nka kwana ka bo 19 ke neng 60 mama ke tla shebana ne le mosifi tshwantse re eme rona mo mamedi re ke ke ra tsamaya ka tselena re tsamayang ka yona makeišeneng mo o tshabang le o tsamaya mo o tshabang le o robala mo o tshabang le gore o etele batho ba bangwe ke ka re bosiwa ga o robetse wa utlwa batho ba pota jarete ya gago mona o utlwe dikwitse o sa di tsebeng gore ke tsaeng ke ka re o robetse bosiwa utlwa motho a sa bula kolo ya go fela gudlugudlugudlu ke eng toropong mo mane mo modimo a re adimileng teng gore re duladule teng o ka sia kolo yao o e butse moo o e butse mamati o e butse moo o sia garacha o e butse ga o na mothatla kena utswele kae ka moo ke eng go le jalo bana ba tswetsweng jalo ka bana ba ba rona ba keng ba sa itse ntho ba rona le keshon ke kwa sia garage o e butse motho o tswetsa cellphone anke cellphone bo Korea North Korea South Korea bo Japan ha o inke phone ya motho ha e setse training o tla e thola gona mono ga o gutla o palama o tla fumana gore ee founu ya ka ke ena mo ke isileng teng mona lapeng o ke ke wa e sia motho o ya utswa nka bua gona jwale le mme Malekota o ile etela Singapore mofumadi wa ntate Moruti Lekota o la etela Singapore o bone ntho tseo ke buang ka tsone go na le mme ne re bua le o a e sia founu ya gago mono o e lebale o tla e fumana le jalo spatche sa gago sa tšhelete o tla se fumana se le jalo mabenkele
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: bana ba holang ba tlhoka go eketsegileng Nestle Nespre e ba neya go eketsegileng e fana ka di-vitamin le di-minerale go thusa gore ba gole pakana e diang go fela gore tšhelete ya gago e tseba go sebeletsa le go feta jale neya ngwana se a se tlhokang mone Nestle Nespre always giving more
0: a semogemo mamedi e re gona jwale ke e kwale tabena ke ye epinenga gobane nenkapaneng ga ke sheba mona moporesidente a ka tloa a bua go na le bana ba ntseng ba etsa ntho tsa bona tse smart tseo ba tumeng ka tsona empowered women empower nations basadi ba ile ba fitlha 1956 mane nto union buildings mo mamedi re ko jwetse ditaba na o ne o tseba gore pina ena ga ena mabidi e etsang kolo ena tseba gore ga ena mabidi ga e tla o wena e tla o tsamaya godimo wena ferevuti ba ne ba bina basadi ba tsho jalo basadi ba bang ba bileng maatla golo ke ba Winback basadi ba neng ba etswa Windberg. Bana ba re koloi ena ha ina mabidi. Tswa tseleng wena fere vuti. E tla o tsama hodimo. Pina engwe hape. E ile nya hlahela haholo. E u basadi ba neng ba ibina tronkong. Ba ibina le makeisheneng. Kering watinta ba fast watinti mbogoto kipina ne binwa ke basadi ba Windberg basadi ba Windberg ba ne ba bina pinaina le ha ba tloa mona ba tsama ba ya Pretoria o tlo bale mo hongotsweng history ena ya basadi na le buke nkileng ka e bala khola ibile mono ke page 121 first paragraph yeah page 121 bukeng yenwa demand paragraph nya pelo ba le ka basadi ba Windberg ba itsenga ba fitla man union building ka ba rwa thinta ba fazi wa thinti mbogoto ke metse karabo ke

0: bophelo ba ka dumela mothemotle ke itse wena mpolelele wena phepetswa ke feng nomora mohala mo ke leng teng ke 086 000 3084 kore motse mono mo phelang teng ke utlwile metse e meng mona ke a utlwa e re keng ke momamedi dumela kgotso le kae mme ke teng o letsa o le kae
1: Ke le ka mona ka
0: mao 20
1: million that is. Wolo ka mami? Ka mona ka mao 20 million. Pepe ya kholo ka mona ka 20 million that is. Di tsala ke mona ga go ba le tsiba nan that is. Ka ka le gata busi ka ofela that is ba nile.
0: Ha le robale ba ya no busi ka ofela.
1: Eh, ba di nya bo di na ta mabollo ga go ba le that is.
0: Go bina pina tsa mabollo.
1: Eh ba dine ga tla ba fika ba ema ka mo ga mekhukhu ene ga gona ba dine go go betse go le batho ba ba holo go kula ba ga sa u si bona ba u fela ntate tsi
0: ah
1: e mo mi bile o ga tla o feta ona ya le tsela ka mona o tla uwe o a tega ka tiba ya posto na sego
0: ai me wa ka ke ma o keng ke kron strata ke re
1: eh ntate tsi
0: ke o tlile mme ba eta pele utlwang a ke le mamile mphepetso tso bo ngono bana o ya kula ngono o batla o robala o yetsa jwang hai ba shimane ba yemi mono ho binwa bo pina tsa mabollo a ke le rata ke bo hele ba nwa helele helele king wetsa la ing bontate re o kae banna re o kae bontate ke ne ke tla ntho nngwe hape e ile nya etsuwa e leng ya tlisa discipline le bo kerla mane strata le strata ntlo ya o qetela khone ntate wa mo ka pa moshimane wa mo fuwa ditaelo hormona mona strateng sena ka letsatsi le itseng o tshwarwa kopano mme ke kopano ya boitshwaro kopano yenu nebile tsa maisa le know your neighbor tseba mo aisani wa hao
2: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona Di tekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: O bona momamedi ho na le ntho e re kgathatsang haholo. Rona. Makation nge re khathatsang haholo la ke bua le bontate ke ditokelo ntwena e khathatsa batho ba batswa haholo gore batho ba fuwe ditokelo tsengata haholo gore ditokelo tsena ntwengwe khathatsang bontate e ba lanka yona haholo ke ene gore hona ditokelo ntseo ha ba ile ba tshwara motho a etsa eng ba kwallwa ba tshwarwa ba re mona Afrika Borwa ya etsang ketso e mpe tokelo tsa hae di ngata ho feta wena ya senyetswang ha o tshwara motho a le ka koloing ya hao ka jarteng ya hao a utswa radio ya koloi ya hao How come tswara wa moetsetsa sepetepete yo ho tswara wena ba re ntate mtau mbuthata bo bonke bo man la utla tau ha u bua le maponisa hapo mara maponisa ke nne site tse ba re mna matswa rona a tswere ntate matswa rona a tswere mme matswa rona tswero ar motho a ka re betsa ka majwa ka itse a re gone le hore re tshwere dithunya re tshwere eng ka ofela o tshunya o ke kwa sebedisa o ya kwallwa mo primiru la bua re ka man ka Winbeke di bodyguard tsa itse ding di labatsa le mala ba ntse ba tshwere di bitsa tso ba ka di sebedisa pa ba ka ba di sebedisa ba di tshwere di bitsa jwa loka tshaba re tla mea hore re ha ke re shebeng bothata bona ba hore ditokelo tse hore di hlokang ke tokelo ya in le ing re emisa mona go ba ntwa le ntho e ka re di jwa le di a itaela jwa bana ba tlo bina pela mkhukhu ang khono pina tsa mabollo botsiu bose ba bina mo ba tsa masrateng ba be ke o bile nkhono re o jwa lo hona jwa le o itse tuku ya postola ntwa inwileng thotso ba dietsang ai ar ntwa inwileng u bitsitse le tuku ya postola hlo hommo Metso tso ke robedi pilo hora ya le shimane metso medi mo mamedi mo tle wa le

0: ba bomba mo go tla go senta ke ka around ka bo 7 ke ba le di tax shop ba tlhola mo a ke tsuru ba ruba la mo or bo itsa hala mara bana ba bomba di tax shop ntate
1: jwa ko kae mo ke Limpopo ke northwest ke kae
0: ke Limpopo ke Limpopo ntate
1: o Limpopo ke a utlwa o bua puo ke a utlwa gore jwa o shapa puo ya ka ka Limpopo ba bloma di tax shop
0: ba dula di tax shop full time ha ke tsura ha ba rumiwe go etsa hala mara tax di tax shop mane ntate o na le ntwe ba ija ba e tlhola mo no
1: ho tswa o seng ka 7
0: go tswa ka 7 go tsweng tate di tax shop tsa makuleng tsa maSomalia ma Bangladesh ntate
1: ke me o ya bua o re ba dula mono ba ya di tax shop tsa ma India ha re le ka mona re refela ke ma India ke le bo me ka mo ka Limpopo o re bana ba rona ba dula mo tlo 7 o'clock bana ba dutse di tax shop ba dutse 7 o'clock tsa ma India tsa eng bana ba ma India ha ba yong hore ba tlo dula di tax shop hore ba etsa me re ba tla o tsiba re ba etsa ngo tloa 7 ya o seng o tla di pepeto tso ba batswa di bana le ntsona gore ba sadi bana le ntsona ke tle hape le ka mona ka mmuso wa tsiba ke tle ka mmuso ka mona ba ke a tsiba ba mametsona jwa ba mamela gore ba mamela hore ha o letse ba mamela ye bana boeta pele mmona a ke lietse ntho e so ka yetsa hala ba sadi ba lla makeishini alla a ke le sebeng le taba ena ya ditokelo e kana kana ya ditokelo a le ke le sebeng le taba ena e kana kana kana kana kana ya ditokelo rena ho ka etswa eng ba tswaile ba bolellwa hore ba na le tokelo ena ba na le tokelo ena ha ba ka ba bolellwa hore tokelo eo e tsamaya le boikarabelo tokelo eo ne tsamaya le hore o tshwantse wa o qetela mo mamedi kgotso mo mamedi ke a kwala ka wena hai
2: dumela ka tsenta u
1: hallo mami
2: le kae ntse tswaka
1: ke teng le kae mme waka
2: Kinte ko mamne tinta temta unki kwa la luke na lise di FM. Ki mema mkwa nazi kamo naka bupilo muvango.
1: Ah, mamkwa nazi dumela se. Alili ki alebuwa.
2: Ki alebuwa. Nta tuwa katidula ko mamne si. Nta temta un ite in tech shopo. Isa lili yesa kamo naka jartinyaka. Nta temta un batala huseng. Hau kin le asna nta tefa ilansiya. Ha ke ba tibela ntatemta un ba tla ya magmona sprateng ka pele ba bine di pine tsena sa bona sa mabollo ho tsuje mo matekwane mo no ke di tshitshifasi ba no ntwana ya bone ba reng ke lini ntatemta un re gathetse re le batswadi ntatemta un
1: ei mme wa ka ke le bo mme ke le bo mo mamedi le a utlwa ntho tse tsala makation he mabollo ke bo ntate misuwe ya mabollo le ring ha le mametse bo bomme ba lla ha kana ba re ba gathetse le re misuwe ya mabollo le ring marena le ring hore ho misuwe ha ro ba lwe engwe le ring batho ba baholo lona ba mabollo batho ba baholo na lona hanele na kwa mabollo ka bo 1950 ka bo 1960 bo ma na ne le bina busiko fela le eme strate mo le bine le eme ka etwa mo le tsama ile lo nwa jwala e be bo dithetefatse mo ne le yetsa ntwe gona jwala ho tla jwang hore e yetsa hale le le teng le tseba hore na mabollo ntshwantse wetsa le eng ke bana bana ba mabollo ba khutla ba le loss ke konstate le le ka ona ke mona he le fanda be le la ka ona o tla ba teng veli mvololo ka lenane le o le ratanga holo la

0: Mamedi metse o tso tso rama metse ho ile shumela metse mo hlano ka mara ho rena ya le shumela metse medi. Me re ntse re shebile mokete ono moholo wa ho keteka tsatsi lena la basadi. Jwale ntse re bua le tau mona ngwanana ya thewang ka mona ka Afghanistan ya ile nga thungwa he mo mamedi a tlabe a hanelwa ho ya sekolong le yena o mengwe ke malala ke yena ntse nga fana ka puo mona tau ka nnete ke ntwe kgolo
1: ke ntwe kgolo mamela hevile o tla duetsa batjha he ba mothuntse ka ha ksa 2012 o na le 15 years
0: alifia ya di 9 tsa go
1: ke ngwana na tswang Afghanistan ya ne ne lwana le America e rumetse masole Afghanistan Ababa le a ya England. Wena o tla tswela pele ntate jwale tsama wena o tla kokela mo ba me duta.
0: Ke rata. Ha o tsama DJ.
1: O la mosheba malana ke rata. Sebetsa jwalo phi.
0: Dangi dauki ya leboa.
1: O tla ba kokela ka yena.
0: Dangi ngwana phe. Dangi sibata. Mo me dikitse o ditaba he re ya leboa. Me tla ra ntho di ganya mo president a hlwa sithale mane re tla fetela ho tisetso mo kwena le mo ifo ke mo ne sgametse mo ilwa le yena o teng. Ba tla re fa he hore puo eno ya mo president ya kidiko ya letsatsi lena la basadi e tla tsa majwang ntumelle hape ke boele ke fite le mona
2: kidika major league birthday ya rona le Shoprite lika shop fumana 750 ml e fika pa ife ya golden skin kapa spirit aperitif ka 164.99 le di 6 packets e pedi tsa di 500 ml tsa di kotkoti tsa biria vintuk premium draft ka 195 randa Di fumane o fetela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa tsa bakata tsa dilemo tse 18.
3: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tlobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha o hlahlobo tsa bophelo, ha o tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ho na le ntho e nkileng lefatshe ka sefifo hona jwale. Now so o hlokometse, pina e tjhetsang e tswa ka jeno. Motho e mong le e mong o sa ntsa etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntsa a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale, bo se bo le hona jwale. Ko ketike mmino wa maobane, wa kajeno le wa hona jwale ho Summer 32. E kgutlela hae Sun City. Ka la 15 Phato ka hafa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. Ditikete di rekiswa ka potlako. Reka ya hao hona jwale. Bakeng sa bosiu bo boholo ba mmino Afrika Borwa. Reka tikete ya hao Ticket Pro. Summer 32. E matlafatsa setso sa mmino.
5: Hi, this is Karen White, and you're listening to Vele.

Mamedi metsotso etsira majwalo ho ile shumela metsi robong ka mara ho rena ya le shumela metsi medi ga jene tlhola matsatsi ya robong kgwedi ya phato ke letsatsi la basadi mona Afrika Borwa me ga jeno moya wa rona le mmino wa rona ho tla ho rengena ya le shumela metsi medi isa ho rengane ya boraro ro libisa ka wotloha ho basadi ho masadi ya sebetsang ka matla ho mme ya sa robaling ho ngwanana ya latelang toro ya haye re kitika matla a hao pelo ya hao le kgolo ya hao ka jeno lena lenaneho kila hao mme re o kitika mbogoto re o bona mme re o rata mme re o tlotla re bua le wena ya hudisang bana o le mong ho wena ya tsosang kgwebo ho wena ya fodisang malapa ka thapelo le ha le fatse le lethata wena o ema o tiile me ka jeno re a o bona re a o leboga re a o rata mosadi wa magonthe

mamedi ha re tshojwalo re na re wa muela re ra re be mmoho re tsamae mmoho nna le wena 87.7 o ya mana 106.6 re ntse re mino mino ke tlonga e mong wa basadi ba ileng ba lwana nakong e fitileng le mong sa 1964 nakong e thate bima o ile a ya mana America empa le ha le moo o ile etsa bonnete ba gore oa ema o etsa bonnete ba gore basadi lentswe la bona le a utlwagala ka mmino ke bua jalo ka mokaubere mele tambulu lemong sena ga kgwedi ya phupjane tlhola matsatsi a 27 ziakala mo Sun City lekgotla la gaso la Aforika Borwa le ile la motlotla le molekano wa gae ntate Kaifa Semenya ba re banna re a leboa re a leboa ke ka gona ke nkampine ena gae e monati e tshwere molaetsa o re ganya e teng qetellong mme e re mosadi sebetsa ka maatla mme o tsitlalele go tsotlhe tse o di etsang ga re mmitse mmele tambule a re buza.

kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kao fela ba neng ba gateletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phaemisa megoo ya sebete sa bona ke molelwa.

0: Rata.
1: Ke a phela ntato wa ka uphitse hantle.
0: Ke le ka strata, eh ya re ke tshwalete.
1: Mm.
0: Ke rata go disa change when tande versus you know ka manika kwa di copy. Ke re a bole a bole ne re ntse ga ka volist to.
1: Ntate kwa le pekile buile. Tsebeletso ke le sedi ke mang ya holang ka jeno dumela.
2: Eh mo vetsa vetsa.
1: Eh shapo jwa ngwana mme.
2: Ah mona se mo na mme vetsa po man
1: eh
2: go le papim phore ngwana mme ke ka vale ka mona na 016 ngwana mme ke kopa go kopela class mo hlomenyana ngwana mme o dilo ona ka motho sebokeng ka vale ka mona na a go le man a bona tse dintse ngwana tsa modimo mo fetso se tsa ba ntlano gore a di tshole ngwana mme ba tlhono na mateng le man vetsa ma vetsa o be le tsela le nna tlo wena ngwana mme man tso re tshwara mona
1: ngwana mme ke le boa a go la mana tlile yena
2: Mamedi
1: ei thata mamedi e mehlano metso tsole skoto pele wa tla ho ya pele ka nete tla ra ntho di luka jwa loka mosebetsi upetetsane ka jeno mamedi le kekebela tsa majwalo ka tlwaelo me le lona na no lena ka jeno tsebeletsong ena ya lesedi re ka ofela re kitika basadi ka mino le rato le matla re rao basadi di mbogoto Real bona ke a ho le kholokwe na ka moloye wena ya ho langa jeno happy birthday mwana kibiza Anita Baker or whatever it takes

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo wena wa lokela go bona le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mina ko phodileng wa maikutlo ka Sontaha le vele moloi. Ho lesedi FM.
2: Hi Veli, hi Mbololo. Antse ke na le wena tsatsing lena ka jeno la bomme, tsatsing le horo la basadi. Ke go bomme bohle ba ma South African. Tsatsi le monate la bomme, le kiteke ya monate le mamele Mbololo, le mamele Veli sto ka mino monate wa Sonta. Ba so mme Miss Like ka botshabelo section C2. Sharp Mbololo.

0: hoka mani kigena lena ine le samne a ine le mona ka bona ngosi khona kha debene empa ba ba ba la kiu ba ilwane le jalo me ibile e fitisa se pesi hlemne mkhize ne o e fitisa jalo mani mantsimbi mantsimbi sa ka mole ngoka botshabela tshepo mashilwane wa e khotlisa me o ine tsa mantsimbi mantsimbi ke wa enka jalo me mara mona wena tsa di angelo kasim ke wa iketla di angelo ke wa enka jalo ne tsa nyiko mobi wa fitisa le erne ine tsa se pesi ka mkhize mkhize ke wa enka ne tsa di angelo keo kazim we hata jalo wa e khotlisa mara nyana mani nimne ke wa enka jalo me ke tsepo e bile ka mani ke tsepo mashilwane ke wa iketla ya fita jwalo sepesi ke mkhize ke wa enkama a ene tsa tshepo mantsimpi mantsimpi ke o bahare marabalame ebile e gutlwa jwalo mne e ne le kamane keve mo coupe empa ka molengwe ka botshabela keo e ka e tla tswala ka ntle palo jwalo ba e thiba pele tswala ka ntle mne ke ane ntse le nnotho ka matlhakore ka mabedi mne e le ka go feta ka mazulu mne empa ya matlhola ka mane riana na mopa e tswetse ka ntle ile o kena ya gelwa molengwane o ka botshabela wa lebala ya gelwa jalo ke sekukuni ya gelwa jwalo keo ba ya gelwa ke tshepo mashilwane ke la ba enka ba e beya morao mona mne ba e ne le tsa nyiko mori re ya mo gopola monena nyiko mori ona le tlhophetsane sa se welele mne selemong sena se fetile sa dipapadi mne wa gutla ka mona di angela kasima wa nka balone tsa nyiko mobi mobi ke wa nkamna wa ile tsa tsapa mantsimbi mantsimbi ke ane mne wa fiti sa ke na bahare marbala ente le sikukuni re ka opola sikukuni mme mere mne ha re sheba mme e hona le bapali tsa bona tsene ndi le hlohlo tsere ke neng ri tsi ba mme ba bretle khrobla mme ha ba sa le yo tlhophetsane sa sikukuni mme e ka sitana le ke le to magalwa ke le tsoma khalona ke se seng sa di bapadi tse leng re nnete ha di sa le yo shopensela sa sekukuni empa re tla tlhana bona ba tla tle ba ganne jwang o ntse hopola re mo kwetlisi ke mo hari Cedric Gaze e o bile mo kwetlisi ka kwa panelo shopensa ne sa Kaizer Chiefs ara bona ke yane Rian hana mo botla jala ka bolo ikwana jalo mo romani ne ke wa en kamera mo namna re ne takike na lena kige na lena ke wa fiti sa bono ne ke na tla jalo ka mo namna e bua ke se pa matla sikali sikali ke wa en ka ba pili e mo santse le tenga mani ni wa en kamna ke melosi butelezi o se bile ntse tsene butelezi ne re ne tsa jalo tsapa mantsimbi mantsimbi ke o tla jalo ka bolo mantsimbi ke wa phamisa jalo bolo telele e bo har ba ba namna ka ile ka kamani har bo ne tla jalo ka kwa nomme e ne elise ramala ke ani a ba na ba su bana e ba phoso a mazulu baba petse ngwana mong hampi mane tsepa mo kwena baba petse kwena hampi e tla tlo so mono ho ba mane le kolonya a mazulu phoso khape moralo phoso khape moralo no to ka mathokore ka mabedi ke metso tso e meraro karolo ke a pila papa di MTN 8 wa for wa fa e di pakeng tsa mo ba re ba lana e mo la wa di 18 tsena tsa Amazulu ilo to so jalo ke Sekukuni United harbona ke anini Elise Ramala o itso jalo isa ka mlengwa ka botshabela thapa mashilwane ba iphamisa bo letelele mme e tsamaya lengwe fela jalo mme e bile e tsola ka ntle e itso tse ka ntle mme ilo ka na itlo so mo romane ke Sibatibane fa die kuasi mo mameri se Sibatibane sena fa die kuasi ke se ba parisetla na nya America Coast o hlaile ka la bashume ba beri kgwedi nya mphalane le mo sa 2002 ona le dilimo tsa bashume ba mabedi a metsomeraro mme ro sheba bophamo ba ha botelele ba ha we hodimo ke di sentimetara tse le golo mashume a robedi a metsorobong ke ka mo wa phameng ka teng monenwa ke Favier Kouassi di sentimetara ke tse le golo mashume a robedi a metsorobong ha re bona bolo ke yena e tla jwalo ka Kasim Kasim Di Angelo o ntse bolo jwalo mme o re wa ile ka ka monamme e ne le thaba mahlangu empa e gutla ka mazulu ba re marbala ha re bona amazulu ka mona mo ka bo prima nko se khona gadele o ntse bolo jwalo ba pele ke a ne ne e nko ke a tsene ba kokoro ba mo kela bolo e gutla ka kona ka mona mo ka bo prima le hlona lo mushela o le ka ofite ba khwebela motho nga hai e tswela ka ntle mme noto amazulu noto Sekukuni United MTN 8 wa fo wa fama ke papa dia di quarter final e tla kere bore mne Nico Mobi onga bolo ke ana moromani mne o ine re tsa pa matsimbi matsimbi ke o tla ka bolo isa ka mona ngwa ka botshabela tsempo mashilwane o le ka fita mashilwane ka mona ngwa ka botshabela ba montjela bolo e gutla ka mazulu impala lo jolo ba re mara bala mne ke ane si pesi tla mkhize o gutla ka bolo jolo ke se kukuni ke ane la lo jolo mne e ya mara ka noma ho se thiba thibane e le nyana fa vie kuasi fa vie kuasi ke so na se thiba thibane sa masulu mo mameri Yeso na si tiba tiba na samazo ere o sale tsena mamere re ka re bone gore na ebe tsa sa rona di eme jong a gore ke fetela mo yena a tsholo loka o kem re ka re utlo rona ebe hona le tsaba ka pa jwa mwana mme mona mo re lenteng E re haule tsena he ke tle pele mo mamedi re haule tsena me ke tle pele me re tle rutlo rena tsa tsarna di tsama jwang e re tle rutlo rena tsa tsar di tsama jwang e ke da bolo ka mona ka mo prima e fitla tsola ka ntle e fitla tsola ka ntle me e le noto jwa ka mashokere ka mabedi noto ka mashokere ka mabedi noto amazulu noto sekukuni noto amazulu noto sekukuni Ere retterbone ke na bona tshoe ke na ya khala jolo ke di Angelo Kasima. Di Angelo Kasima. Wa ya khala ke ane bana ba ile ka jolo ka sho hong go se khona khare be bana jolo ke ane me. Ba re bala bala ine tla jolo ka monamme. Ine tla hanta fela ka thando long go se ngwenya. Retterbone. Ere retterbone. Retterbone tsa tsarna di mi jwang. Ke le ka o sheba. Ke le ka o sheba tsa ka jolo. Ka ke ne ke di fumane la o jwa le hem ha ona mathata ngwana mme ke ne ke na ne ke tla tla metsu ngwe le shume ne ke na ne ke tla tla metsu ngwe le shume ka morohore na boraro empa la o jwa le hem jalo ka o so tlhalositse mme o ka tla wetsa jwa lo mona tsa hutse re tle bona di tsabam o bane na go tsaka dimpiamane metsu tung e le shume ka morohore ya boraro empa la o jwa le tsane tsapa mashilwane o khutla jalo ka bolo tsapa mashilwane ke ano ra bolo jalo ke bo letelele mme empa la o jwa le ka morago mona mme Tariq Felice ka jalo ka tshohom mme o ine le tsa city batwa ke tla se ke fete mo holoso metso tseng ya le shume ka mara hora bra re re bona ke ane me ya go tla bolo ka mara ka mleng ka ba tshebe e bile go tla jalo ho riana hana mo riana hana mo buke riana hana mo pa o tla jalo ka bolo ke o ntse hula hula jalo riana hana mo ke na go tla netsa se batho bana fa di kuasi kuasi ke wa nkana o ene tsa kigenale ne ke a inga go alwa ne sarian hana mupa rian hana mupa mora mona ke o tsadela go bolo rian hana mupa hana mupa jo wenge a phamisa bona telele bana ba yemetse pele mane e ba lo jo le rona ka tloka mora go mona mme ke na tsapa ma simbi e bile tsola ka ntle mme mo le ngwana o ka bo tshabela wa le bana arbone ba tlase ba e khanne go anga ke ane no tloka ba tsakore ga mabedi mme ke tsona tsa MTN 8 ba re ba la thari filis ke ma solo thari filis phamisa bona telele e le ba ka mona ngwa ka bo tshabela mpa lo jo longe ke ane ya ba sia mme e fitla tsola ka ntle e fitla tsola ka ntle mme e tla ba bolokana jo longe e le bolo ya sekukuni united re tla se re bona mme hore na di tla se ding ka le jo re tla bona hore na di tla se ding ka le jwang tlhopha tsena tse pedi mme re ntse re shebile le kamane mme ka FNB stadium kamane ka FNB stadium horeng ya botshelela dintho di tla se di etsahale ha re bone ke na nko se khona ga bebe mme ka mole ngwe ka bo prima ka lephelo le tona ke a masolo ba nka bolo wa e khutisa o netsa kikenalena ba harem marbana o inetsa riana hana mupa wa e phamisa bona telele banna ba yemetse empa la jwa longa kazimu inga jwa longa shohome o inetsa sibetu bani e leng Cedric Kaze ha tshwanelo e leng melusi buthelezi o inetsa buthelezi Cedric Kaze ke mo kwetlisi ha re bone ke a re bolo enko jwa longa ke sifesihle mukiza wena tsa sibathu bane melusi buthelezi winga jolo netsa nyiko mobi kara di 18 dibile tso jolo khazima ao di angelo ba mokela bona khutla ka masulu ha re bona ke yena inga ke zikali ke wa inga phamisa bona telele mme e tsama ile ngwe fela jolo mme ke a re mme re metso tsunga e robondwa le mme karolo nyena ya pele ya ba bane mme e sale noto a masulu ile noto sekukuni united
1: o fela le jole Mr. Cool ha se ke se ba morralo wa dihlopa tsena tse pedi ke bona gore ke morralo o tshwanang hobaneng se hlopa sa mazwi se papala ka banna ba bararo molengo ka wa tshireletso ke bua jalo ka yena Ryan Hanemoop le yena Tasrik Finis le yena Alan Keegan ha se ba se hlopeng sena sa sekukuni le temba ba papala ka dipapadi tse tharo molengo wa tshireletso ke bua jalo ka Tsepo Matsimbi le yena Nico Mobi le yena Angelo Kazim mme hona o bolela gore
2: nako ntsa tahlehelwe bophelong Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Kokolombe, atin makokolo, wa kena makokolo go bona gara di etin bana jolombe. Ke ba itsula. Kiane mo mameri. E tla ba a bolo jalo na kena makokolo. Empalo lu jalo. E katela jalo. E ba shotse amazolo no tsoka ba shokrega mameri. E ke metsotso. E le shome jale karolo ngena ya pili ya papari. Tadak filisi ke onka bolo nga wede tas pa manda sikhali sikhali ke wifi ti sanga atini makokolo nga embalo jola ka kwano nga batae sola ke ke are nga nga ngo si kwano bolo te ya bashula amazulu ya bashula amazulu mumameri ya bashula amazulu arbone kiani reta serbone arbone Kiane Basula Kibolo Jalo Basula Kibolo Jalo Kamani Basula Kibolo Jalo Banaba Amazon in Palajal Harbor and Mujala Karun Sabolo Jalonga. When I read this Elis Ramala, Itaba Poso Elis Ramalam Poso Elis Ramala Poso Elis Ramalam Itababolo Amazulum Oba Petrolo Sipomandam Zikali Hampim Ongoti Oba Petuanamon Hampi Jalo Etaterbone Not talk about Sakura Mamedi Not talk about Sakura Mamedi Esele meso sujwale e mekai re tla serbone esele meso tsa kan ho ya le shume jwale ja ne bolo tsa kan tlamo ngwane o ka bo tshabela le balong mo le ngwane o ka bo tshabela le balong esele meso tso e le shume le meso meri jwale re ka rolo nyana ya beri ya papari kamane ka mo ngwane ka bo tshabela ye khutla jwa ka ri yana hana mo buche wa enka ba hara mara bana o ine re sa jwalo o kike nalen ane ne ke wa 50 sana ka mo ngwa ka bo prima spamanda zikali ke ngwa bolo bia pili e mpa jwalo ke nam a tsa tsa kantle ka kwa no mme e ntse jwalo ke na di angelo kazima di angelo kazima e tlo tla ke na ya khalo ke nko se kona khale be amazulu ka kwa no ka mo ngwa ka bo prima ba bana nko se kona ke wa ya khala jwalo bolo mme ke na pili nyana mona mme o ine re tsa ngwenya ngwenya ke lo ka fita thano lo nkosi o ntse bolo jwalo ne tsa nko se kona mme Embassy Kali, I come out to the high. I come out to the high. Kiane, Kigan and Winners, Ariana Muba, Barbara Malaki, Ariana Muba, Happy Mani, Embala Jolong, and Rama Salakamani, Mlondi Banjo, Eric Legosheba, Kiana Kamana Kamanango Kabachabe, Honari Wakan, I can go Sheba Kimamunino. Eh ke le ka mo sheba ke o me ka mta ka tsorelo bona ntle Allah le tsata ka mane amazulu o ibe ka hare ka mana thando lo nkwesi ngwenya o ibe ka hare ngwenya mo mameri wa na amazulu ke ntse ke re ke sheba di tsaba hantle hore na di me jwang ka kwano me o ibe ka hare ne ka kwano thando lo nkwesi ngwenya mme o ibe hantle jwalo mo mameri mme mo tsosunga mme wa bone shime le metsumine mo se tsunga bone shime le metsumine ne o ibe ka hare thando lo nkosi ngwenya amazulu
1: motsama o botle Mr. Khulu wa se tlhopa sena sa amazulu ho tswa bo hare mba le bala e le mbolo ene le hore ene le thata ha hulu hore ba ka e hlola bana ba tlhopa sa se se se gukuni empa a sebetsa se ba palisena se ba palang ka mona e le nna za zikala ya ba ofitla bolo mo hlankana eno e le nyana thando lo nkosi ngwenya ke se ba palise ma tla ibile ke forose ka tlhopa sena sa amazulu o tsama se mo se fitile mpele a fumana kotsi ene tlile le yena mo hlaba dintla wa se tlhopa sena sa amazulu ha ile mo hlankana eno e nyana ka khadebe bi phumana la haufi go raka neletsa se bapadisena e leng forose ya mazulu bolo ena e leng ro hlabantla pele ho metsotso e le shwe metsi mihlano ya karolo ya pele ya bapadi e fela
0: a se mo he ke ka motho ba leng ka te re se re tla bona hore na se kukuni ba tla tle ba ile le ke se jwanta bena tharo filisi ke ka bona nna we ne tsa kigena lena ka go ka mo ka bo prima ka le pele tona alena o nga bona wa phabisa ka mazulu o ibe pele nyana mane e ba lo jole ke a ba hana ntsipi we ne tsa se pesitle ke ela e fitisa ka go nna nna e ne le ke mo khupe e ba ya gutla ka mo ka tharo filisi ba lo etelele nne e fitla tsola ka ntle ka go nna ka mo ka bo prima ba bana ke tsona tsa MTN 8 wa fa wa fam ke tsona tsa MTN 8 wa fa wa fam o tla hopola gore province ya KwaZulu-Natal kwano MTN 8 e emetswe ke ditlhopha tse tharo fela se le seng se se se tswile ke bua ka Durban City e se tswile maobane ka mora gore e ntshwe ke Orlando Pirates ka ntlha tse pedi ntlha le nngwe mme jwale o setseme amaZulu ga mmo le kolena rose re tla bona gorena ditlatlhe di sebesebese jwang a re bone ke yane bolome e fete ka tshapo mantsimbi mantsimbi o eneletsa ka mane ka molengwe ka botshabaelana tshepo mašilwane mašilwane ne ke o ifd samna a eneletsa mane moraonyana tshepo mokwena mokwena ke wa enkaisa morago o enetsa tshepo mašilwane ne mašilwane ke wa enkana ke se kukuni ne morago mona e tla jwalo ka nyiko mobi mobi ke wa enkana o eneletsa jwalo di angelo kasima di angelo ke wa ifd sa sipe se tla mokizame o eneletsa nyiko mobi ke wa enkana a eneletsa tshepo mantsimbi mantsimbi ke o mantsimbi mantsimbi wa kena mantsimbi wa phami sa ke skukuni ka mme ngwa ka botshabela empa wa etlwella ka mane ri yana na mupa hore tswala ka ntle wa etlwella ri yana na mupa hore tswala ka ntle ele no tong se tlo pasa skukuni ele one amaZulu o tla hlokomela he mo mamedi hore di tlhopatsana tse pedi nnete ya salama ha di soka dula tswa mo hopona wa MTN 8 ha di soka dula tswa mo hopona wa MTN 8 wa etlo sam romani e fadie kuasi e bana jole ke o ba enkanjwalo ene le zikali o ibe pele mona ha re bona ngwenya o ntsa bolo ke ana tsini makokolo ba rata motho nga haye e nkwa jole ke o meka mtaka ke a mazulu wa khoba bona tselele impala lo jolo ka kwa ka bona ngwa go phima ha re bona nkosi khona ga rebe nkosi khona ga rebe o itibile pele tsola ka ntle o inga jolo nga ha re bona ke o ba enkanjwalo nga e ngwa ke tsare filise filise ba rama bala mme we ne tsa kike na lena a lena ke wa enka a ne sa riana na mupa riana na mupa ke wa ifitse tsela jolo tsare filise wa ifitisa ha re bona ke Banka ba ya pili ke amaZulu e pala jolo a ba itse tsaka ntle ka mane o solo ho be ka mara ka mane ke tsapo ma e re ka ke mantsimbi ke tsapo mantsimbi wa hana se bile ba ya amaZulu ngo se khona kha rebe me ka mane ngo ka bo prima ba tla monkela ba onome ba nna ba sudu bana o thwinga e ba phoso ka mane ba ba fetse ngwe ne mo hampi le hlono no mo jelana o ba fetse hampi le hlono no mo jelana o ba fetse hampi arbone arbone he mo mameri Horena di tlase ding ka le joanga ele noto joloka mashokoreng ama a ele noto se sho pasa se kukuni le wana amaZulu barbar bala bolo khutla ka amaZulu kiela ka bra komane mantsipi nka jolo ene tsa sepesi ke mkhize mkhize ke loka ofeta sikukuni ba e khama tunga hai e mbalo jolo ke e khutla ka kwano ka ke pa kupe ya nka jolo isa kamane ka mashilwane e mbalo jolo ke kupe hape wa tla kupe kupe wa tla ke se kukuni o ntsa bolo jolo ke ene nkwa jolo ka kwano ke le hlona no mujela ka ntle 18 mujela o ntsa bolo jolo ke se kukuni e mbalo jolo nga aba hana atini makokolo we ne le tsa zikali zikali we ne tsa makokolo makokolo lo banga hoena kiena a fitisa nyiko mobi ke o inga jolo netsa kazime kasimu ke o taraka kwano raka kwano ine le tshaba mahlangu e bala jolo ke e khutla ka tshini makokolo makokolo a tshini makokolo ke a maZulu a tshini makokolo o ntsa bolo imba o ntsa mpi ba khutla ka yona nga ke le ka mora go mana si phesi tsam khize o khutla jolo ka bolo bo har bar bala nga ke se kukuni ele wana a maZulu noto se kukuni ke na bolo nga si phesi tsam khize ke se kukuni netsa jalo nyiko mobi ke wa engane tsa kha ka mona di angelo kasima kasima netsa nyiko mobi netsa tsapa matsimbi matsimbi ke ba harama bala me jani matsimbi o tla jala ka bolong e rao le jalo he mo mameri ele wana maZulu ele noto se tlo pasa se kukuni papa di ile a di quarter final MTN 8 wa fa wa fa e rao le jalo ke gotlela di popsi tsa gaso mabenkele
3: Jonna we, kaolo e ntsha itlo e qala. Me voucher ya ka ya stream e fedile.
4: Maikutlo fatse mangwane. O ka gona o reka di voucher tsa boithabiso ka e-wallet ho WhatsApp.
3: Di voucher ho WhatsApp?
4: Eya, WhatsApp fela hi ho 0873925538. O tobetse buy e-vouchers entertainment lo reka e. Ebe wa nnete fatse.
3: Yo, ho sho re nka reka voucher le motlakase ha o dumeleha.
4: Ho jwalo, e-wallet lengwe di voucher tsenga.
5: Dula o le gaming. Reka di voucher tsa boithabiso le tsa motlakase ntle le diega. Ka e-wallet encha entla fabitse. Ena leng tsohle ho WhatsApp FNB tshuso ya ho fetola dintho tsohle hona le dipehelo FNB lekala la First Rand Bank Limited mo agwa tshebeletso tsa ditjhelete di kadimo wa semolao
2: nako ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 O ka sirelesa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Re thabile haholo ho lokisetsa kopano ya rona le Auditor General South Africa ka letoto la maneno a matjha a beke le beke. Moo re tlo hlaba malotsana ka tshebetso ya bona ka hara demokrasi ya Afrika Borwa. Ka ho lekola tsamaiso ya ditjhelete tsa setjhaba mmoho le ho fana ka tlaleho ya maemo a tsona. Eba le rona dipuisanong tsena, o kgone ho utlwisisa ka mosebetsi wa Chapter 9 Institution e nang le dilemo tse 115 hore ba etsa mosebetsi wa bona jwang. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. AGSA, Eliminating Insights for a Better South Africa. Lenana lena o lutlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.
7: Ha ke sa hopola ditshoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya le sphume sa boroko di voice note tse nendire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
8: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tlaladela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
9: Tsa dipapadi. Holisedi FM.
0: Oh fela lo dilo tsa dipapadi le Sedi FM me so tsuma me ya tsama ya ntle tika tikonga. Entseli. Wana mazulu noto se shopa sana sa sikukuni ntlaike le ndwalo ka thando lonkwesi ngwe arbona kyane me ha shaba selmo sa fitile sa dipapadi sikukuni ila hlatwa ntla hona ka yona na kwena thulisano nyina e hlatwa ke ntlhatwalo ke shopa sa TS Galaxy ba ile ba tellwa pele ka ntlhatse pedi unoto ho fikela ka tellong bona bana ba sikukuni ba hlola ka ntlhatse tharo tsepe Harabona kyane Omega Mtaka wa ile ka Omega Mtaka ba mutshela bolo mme kyane khutla jalo ka mane give mo khupe khupe kya wa engane tsa le tshwana mutshela mutshela ke wa tla ka bolo le tshwana mo mutshela nga kyane ba muntshetse bolo kigena leno teng wa tshola ya mazulu ka kwa ka mlengo ka prima harabona kyane ne a inga jalo ngwena u inga jalo nga u ile tsa ka bona nkosi khona ke bolo ntle kyane le ka motshetsinga mazulu le ka motshetsinga mazulu din thotena dina lu ipheta mamari jara ka khlalosa re selmo se fitileng ri le ra bona sikukuni e hlatwa ntla hona na konyona ina e hlatwa ntla ka yona ba ile ba etellwa pele jwa loka ntla tsepe di uno ho fitela ka tello ntse ba hlola papadi ka ntla tsepe tharo tsepe metara tsa mfuto jwa lom ba lokela hore ba tla ba dilukise ba lokela hore ba tla ba dilukise ha ne metso su e mashume a mabedi a metso mi ina karolo nyena na ya pele papadi ha mo mameri Arbona kyane sekukuni balaka otlojola ka bolonga o tenki ke nalene o ikobola ka hlohonga ke ne ya khutla ke ne ba re balana e khutla ka mazulu e ke la ya matela pele mane i kwa mobi a ikobola jola ka hlohonga e khutla jola ka give mo khupe kyane ne e bile hantle tle kyane ne e ne le tsapo mashilwane ne o isa ka mlengo ka botshabe ka le phelo le tona ke yewa ba ile ka ba ikaka ya wela hape ka mana ho mashilwane ke wa itsa jola ne ba re balana se fesi ke mkhize ke wa enkana a isa mronya la kwa Kiela ba inga dolonga sipesi tlamkhize kyane o tlajola ka bolo sipesi tlamkhize o tlajola ka bolo sipesi tlamkhize ke wa isi amronya na mana le ne tsajola tsapo mashilwane tsapo mashilwane ke wa ifitse ntle jola ne tsamkhize mkhize ne tsa mashilwane mashilwane ke ba ka karonya go bona ke na inga dolonga ke nyiko mobi nyiko mobi ke o tlajola ka bolo nyiko mobi ke wa inga ne tsa kasima kyane di angelo o itsa dolonga ne tsa give mo khupe khupe ke o itsa golo ha re bona ke o ramala o tsa bolo ne tsa le tsano mujela mujela wa ke na mujela e bala jola ba mkela bolo ke o bala ka tsola nga amazulu ba khutla ka bolo nga ke na nga e bala jola ke e khutla ka nyiko mobi mobi ke o ka bolo Kamono, Kamono Kabutrima, Banata Give Mokute, Kese Kukuni, Boretele Gela, Kamono Kabachabella, Kiana Mashilani, Batamangela Bonome, Palajolome, Harmonikiani, Omekam Jaka, Kiwankam, I then some London Banjo, Manja Kioloko Feta, Banjo, Unsamano Dolo, Kiefita Dolo, Harmon Omekam Jaka, Kamono Kabachabella, Kalpilatiari, Yahuta Dola Kanguena, Kiobanka by Famisa Gamazulu, Impalajoliki, Wahana Kawano, Kiani, Di Angelo Kazim, Winata Give Mokute, Kupeneza Hape, Di Angelo Kazim, Kiena Giscucuni, Bato Tomo Parambala, Inguakelishono Michela, Michela Kio in Sagoro, Winata Give Mokupe, Kupe Kioanka, Parambala, Winata Nikomobi, Nikomobi Kioanka, Winata Sapo Mansimbi, Mansimbi Kio, Mansimbi Kio, Wakofitama, Kioankana, Kamanoka Chabela, Leshono, Mashiluani, Wiamuana Jor, Kiana Mashiluani, Kisa Pokalibisom, Winga Jolabolonga, Winata Nikomobi, Niko Kioanka, Winelisanga, Di Angelo Kazim, Kazimu Apili, Winata Lishono Michela, Michela Kamanoka Prima, Hutana Borobolo, Amosara Kigan Allen, Poso, Kigan Allen. Metso tsema shume ba beri a metso tseleteng karolong ena ya pele ya papa mojela e tle o batla ho una moletso ke boletsa phala moletsa phala o mona moletse ka hore a letse phala a re kigena le re wentse phoso jwale mojela o batla hore hodima ho le jwalo moletsa phala a mo shapile le ena a mo shape ka tsela ha e ke le tsona no mojela
1: ke ketso empia ho lo ha so se ba di ba patsa rona kwa no dikinye na ya bepe pina shi pa ona ba pala mo hope o mo holo jola ka mo hope ona ko MTN 82 bontsa di ba pali tse nang mamello tse leng hore di bontsa hore maikutlo ka ona an ka karolo e kholo bona di le ketso empia ho lo ho mo jela
0: ha bona bona tsa tso dolo ki Elise Ramala mo poso e tsa sente Elise Ramala o tla tsosa ka kwa no ka mo ka bo prima ka le pele le tsi a di mo shikuku di le bisante o boetse ona le ena hape le sono no mo jela ho fili ena mo Harbona Kiane, le sono no waifel, Elise Ramala, waikoba, bona ntaka ra diti ni pala jole ba shola kamani. Sikukuni ya ba shola mo mameri. Ona tile a ile kile ka kwa no give ma kupe. Ona ile kile mpa i ke laudimo. Ibile ke matsimbi tsorelo ki etsapo matsimbi. Etla tlo so romane se batse bane se tlo sa eleng fa dio a kuasi. Kiela ka mrengwa ka bachabela o meka mtaka o tla tla ka bolo ra mo hopola sho pesane sa stale bosh o meka mtaka ke a no khutla mrengwa ka bolo mme o inga ne tsa ri ana mo hopa ana mo buke wa inga ne tsa Tarik Flis Flis o ine le tsa kigen alen ke o ka mazulu ka ka rolo nya bo bona mme ele wana a mazulu ele no tom se kukuni ntlekene mo tsutu go ba le shime le mo ka rolo nya na pila papadi tando lo nkosi ngwenya ke na bolo e khutla jola ka kigen alen alene ke wa inga ka mazulu o ibe ya pili ha re bona keo inkwa jola ke ngwenya I got it on Gosikona, Gosikona Hadebe, Utako Bakalipio Lutuna, Kanto 18, Gosikona, Wako by Palanjola Bakahuku. All in Yukunan, Mamed in Gosikona, Kihuku Pilianam, Yapapadiana Kuku Pilikama Solum, All in Yukunan, Gosikona Hadebe, Kalipio Lutuna Romana, right back, Yamazulu, Gosikona Hadebe, Italy, All in Yukunan Mufirifiri, Unzia Tonale Atinima Kogolo, Unzia Tonale Atinima Kogolo. Harbona tsa tsa huku kamona ka borwa bo phirima Chatsworth stadium kyo na montho ya salanteng a tsakon deben harbona tsa tsa ka kwano ki amazulu riana na mupa o tse so me hantle mona riana na mupa kyani we so ma riana na mupa mona sa phala le na bo isana le di papari ka ra di 18 tsana tsa sekukuni united wa na mazulu no tso sekukuni Alla pala riana na mupa ke o tla ho yona mme wa pa mi sa boletelele ka radio tsini ka di shoho ba itsola la lwalo ke na nko se kona garebe ka ntlo di 18 ka kona ka mo ka botrima go tla mo ka bolo ke wa enkanga bo har barbala o ile le tsa zikali ke o se pa manda zikali wa pa mi sa boletelele ke ke na lene o e kopa ka shoho e ba lo jole ke e ba phoso e bile o tle le ka motsotse mo kwetlisi me tso tsuke na mme e ha bile watla e ba shoma mararo ka rolo nyena pele ba bari ntse le wona amazulu noto Sekukuni United.
1: Papadi ya monate le ka nete ya bontsha hore ke papadi ya mohope pa ke tsa hlopa tsa tsepedi ha o shoshama ho mona sehlopa sa mazulu bana bana ba hlasela moleng o ka pele ke bona bana ba kotse ya hore ba hlaisetsa sehlopa sena sa sekukuni mathata ke bua jalo ka yena a thini makokoro o sa tswa ho bua ka yena Mr. Kulu ne hape ho na le sepapa di mona le nyana mbanja mlondi mme ke di papadi tse thusang thando lo nkosi ngwenya tlhaselo ya sehlopa sena ha
0: Muna, sebagai nama kau di sini, sebagai nama.
1: ha ile se ba palisa se ba pala ka tlhakore le letona tlhaselong se hlopentsena sa amazulu ile nyana go si khona ga debe se ba palisa se fa holo ka tlhakore nna le letse ha diteng re bona jalo o mega mdaka ile yena ya nyulo hang a theosa e tlhaselong le tshireletsong ya se hlopa sina sa amazulu
0: ho fa re jalo bona ke ane tla ke re gela ka mane o mega mdaka wa ya gela ka mane ka mane go ka ba tshabela mo ronya mane ne tsa riana hana mupa ke o nga bala uisha marao ka tlo 18 ne tsa sibatibane favier kuasi favier ke wa ntsa gona ne riana hana mupa ke o tsa jala ka bolo o ho yella ka mane ka mane go ka ba tshabela ba bisa ke bolo tselele ba ba ye metse pele nyana mane mme empa ro ka hloka mo ka mane ke tsapa mashilwa ne mme sula jwala go tla ka riana hana mupa ke yo ba ile ka jwala ka hloho a tsene makokolo te mo o re wa ile ne la tsene makokolo ka ntle 18 e ka bolo ka hloho empa jwala nga ha ana ka mo ka kwano ba e tsula mme ke tsapa mantsimbi empa jwala har bone e go tla jwala ka mana mme ka ramala ke yo ram ai ba e fa pa nyana nga ke ena ngo sikona o ntsa bolo ha pile nana ke ena ba ile ne la ka kwano e go tla jwala ka nga give mo khupe kupe ke hanga bona ba pele ya mathelo ke thaba mahlangwe pa ba rata matuka hai tarik felise rata matuka hai tarik felise e tso tse ka ntle mo nngwe wa ka bo primar ba ele no toma se kukuni wa na mazulu mo mamedi ho patsana tse pedi ya ka sheba mme nalane ya tsona mme o ka ri hledi batladi le kana ka mahla mpa lo jwalo mme ke tla honeletsa hore na ho bane ke shojwa lo mme bolo ya khala jwalo ke di angelo khazima ka kwa re ka mlengo ka bo prima ba di angelo khazima ke wa khala bolo jwalo mme ke a ba lwana na mazulu ka kwa re ka mlengo ka bo prima ba tshola mme pele tsola ka ntle impa lo jwalo harbone ke ani wa lwana la khazima o ifitse ntle jwalo harbone mahlangu thoma mahlangu ho nka bolo o ine tsa le sira mala ramala wa ntsa o ine tsa tsapa mashilwane mashilwane ke wa enka a isa mara wa ne tsa matsimbi matsimbi ke ba ka karolo nya a mazulu ka fela matsimbi ke ane tsapa matsimbi o ntsha bolo jwa lomme ke ba e fitisa tsela jwa lomme ba e tsisa mo mona mo ngwa jwa ke nyiko mo bi nyiko mo bi ke wanka a ene le tsapa matsimbi matsimbi ke wanka o ene tsa tsapa mashilwane ka mo ngwa ka botshabela mashilwane ke wanka ba pele e mpa lo jwa har bone ke ane ka mo ka mo ngwa ba e kwa ba bolo ntle ka radio 18 fita pulletsi e gutla jwa ka nkosi khona nkosi khona ga debe ke o tla jwa ka bolo ka kwa ka mo ngwa ka bo prima nkosi khona ka mo na ka mo ngwa ka bo prima o le ka fita na jwa lo ke ane ba sri bana jwa lomme e tsola ka ntle tsa ba bolo e kena jalo e le bolo ya Sekhukhune United mo le tsa phalang ho na le di bapaditse wa di bitsang o batla ho buisana le tsona metsotso e mashuma mararo a metso mmedi re karolong ya pele ya papadi jalo ka ne ke tlhalosa mamedi re dihlopha tsena tse pedi ha motho o sheba mme o ka re di ya lekana ka mahatlama hobane di se di bapetse papadi tse leshome le motho mongwe ha e sa le utlwa le mo sa 2021 papadi tseo tse leshome le motho mongwe Sekhukhune e hlotse papadi tse tharo Amazulu e hlotse papadi tse nne mme papading tseo kaofela go bapetswe ka o lekana papading tse nne mme dintlha tse tlhabilweng ke tlhopha tseno tse pedi ke dintlha tse mashoabedi ya metse mmedi mme Amazulu e tlhabile ntlha tse leshome le motsho mongwe Sekhukhune e tlhabile ntlha tse leshome le motsho mongwe ga re bone ke yona elise ramala o tla ba gare malebala ka bolo nga o tla tshamola bagare malebala o enka e ne tsa di angelo khazima khazima ke wa e gotlisana bagare malebala o ne tsa nyiko mobi ke yong ka bolo nga o ene tsa tshepo tshepo matsimbi ke wa enkana a ene tsa give mo khupe empala jalo give mo khupe wa e lwanela ba monkela bolo go tla ka Amazulu ga re bone Amazulu e tla jalo ka ngwena ke na ngwena a kona ibile ne le ene le nkosi khona nga ke a ne bolo nga e gutla jwala ka bona le shona le mjela ke o nka bolo we ne tsa ke mo khupe khupe ke wa ne le tsama sipe si hleme sipe si hle mkhize sipe si hle mkhize ke o nka bolo nga ka bana ka bana nga ka tshabela tsepo mashilwane mashilwane ke o ke se Sekhukhune ba tlo tsemola ba hrembara bala give mo khupe wa mana bolo give mo khupe o ntsa bolo jwalo ka ntle 18 ha re bona elise ramala ramala we ha ta jwala elise ramala ramala o ntsa bolo jwalo we ne tsa ka kwano khazima impala jwalo ba tshola ke Amazulu ba tshola jwalo ke na ba hrembara bala give mo khupe ke se Sekhukhune give mo khupe o nga bolo di angelo khazima wa e khutisa ke Sekhukhune we ne tsa give mo khupe khupe ba hrembara bala o ntsa bolo jwalo we ne tsa tsepo tsepo matsimbi wa phamisa impa ikela hantle ho sithiba thibane Favier Kouassi re tla ke re bone he mi ha o sheba di papa di tsela tseng tse fitileng tse o di hlopa tsela tse pedi di di bapetse mo kwetlisi jalo ka ke tshokere e hle di ya lekana ka matla papa di tsela tseng o tla hlokomela hore Amazulu e hlotse papa di tsepe Sekhukhune e hlotse papa di tsepe di bapetse ka lekana papa di tsepe ke di ya lekana ka matla ha motho so hle o di sheba hantle le mane mo ke tsalo sangore di bapetse papa di tsepe kae ka kakaretso wa bona hore e hle nnete ya salama di ya lekana ka matla mme ho tla tso fela hore na be ka jeno ke so pa se fese tla sebedisa menyetla ya sona lore nabe ke mokwetliso finye ya tlatleng a tle ka maqheka a tlatleng a basebeletsi re tla se re bona Arbona ke na bona tla ke na gara ke nko se kona gabe. Ele one amazolo notos kukuni nka ke ne mo tsutswa ba le shomene me swimine. Karolong ena pele papari ka thando lo nko se ngwenya. Ke se papari sa machaba sana haya Zimbabwe. Thando lo nko se thando lo nko se lo nko se ne ga re tan so go di se ke tla re fela thando. Thando ngwe. E tla ke a gona tla sebetsa. Thando ngwe.
1: Ke ona thando Mr. Cool.
0: Eh ke ona. Lo nko se e ka re tla so go di se. Eh ke huku mamari huku ya bobedi. Huku ya bobedi amazolo. E ka kwa no ka mana ka. Bo ro bo phirima e tso jola ke ri ana na mo upa. Ri ana na mo upa. O tla e tlosa. Harbone banna ba hwe ri ana. Kara di 18 ba hwe ri ana ba yo di mona tlase. E se li le phala harbone. Ke ane ri ana na mo buwa phami sa bolo nga. Ba e tsula la jola ka kwa no skuku. Ka ntle di 18 ngo se kora khadebe. A u ya mo phunywa ngo se kora khadebe. E so se ka ntle. Mo le ngona o ka bo phima ona ba. Ke tsona tsa MTN 8 wafa wafa mmejola ka ke tsala site hore se hlopa se tla hapa mo hopona ke di milione tsa le shome me di hlopa tsa dintse supileng se hlopa ka seng se tla fumana di ranta tsa milione me ka kakaretso bana ba MTN ba tla be ba sebedisitse di ranta tsa di milione tsa le shome le metsi supileng ba ke sa tournament ena harbone he re tla se re shebe re tla se re shebe ngwana mme hore na ntho di samajwa ho bona la itse ntho di me hantle ho lo ntho di me hantle di me me mo di tsepa me me ho lo jolo reta ha ntho di me hantle ntho di me mo di tsepa me ke hona a re tsaba ho lo jolo e ntse le wa amazulu no tong se tlo passa skukuning go le tsena enko jolo ke di angelo kasime di angelo kasime mo tsabalo nga ba ile tsa ile sra mala ramala ba mo tsela bolo ke ke na lena mo tsabalo nko se khona kha be ya mo shola nga e tsona ka ntle ngosi kona khada bene ya mohlola etsola kan re tla se re bona re tla se re bona MTN 8 wafa wafa ntle ditikati wafa wafa ha o hlotswe se ba hore o tswile ke ena khutla ka matlama holo ya tsholo ka mane ke tsare filise empa ile se ramala a mo ntjela bolo ke skukuni e tla ba phoso phoso ile se ramala phoso skukuni o ba petse ngwana mong hampi gape moralo o ba petse gape moralo hampe are shebe are sheba ona no paretse ke bona ba sikeletsa mo hopona mmameri o tla hopola re ona no paretse ba hapile mo hopona ka ba khotlwa mane ka tatellano ba hapile mo hopona ka tatellano ona no paretse ne me ke bona ba sikeletsa re tla hopola re ona no paretse e hapile mo hopona ka 2022 2023 2024 2025 ke bona ba o sireletsa ntle letsikati mme ba se ba kadile he ka o sireletsa mo hopona ka lebaka la gobane maobane ba ile ba tlhola jalo Durban City ka ntlha tse pedi ntlha lengwe mme wa bonagala he go fitlhela mothating wa jale ba mocheng ore ba sireletse mo hopona wa bona mme re tla bona he gore ka mora papadi ya Kaizer Chiefs Premier League jeno gore na lotho e tla reng e tla fa setlhopha sefe gore na se bapala le setlhopha sefe na ga re bone bone ke ena e tla jalo ka sepe setle mokhize mokhize ke ontsha bolo nga ka mone ngwe ka botšhaba elanga ke ane lalo jalo ka serrathene enkwa jalo ka mane e ne le ena tshapo mokwena mokwena keo a e fitlhe ntse le jalo nga e gotla jalo nga ka sepe setle mokhize mokhize bo gareng balabalanga o e netsa Nyiko Mobi Nyiko Mobi keo o re ka o feta Nyiko Mobi ke wa enkanga o e netsa Matsimbi Matsimbi ke wa e fetisa ga re bone sepe setle mokhize mokhize ke wa enka wa phamisa ke se kukuni e mpala jalo keo o e le ka ka hloka kwano le hlano le mojela ke ke na le ene wa e tshola ke ne ya khutla ka kwano ka ngwena a inga be apile empa ha ona give ma khupe o e rola ka hloho e bile rota fatse e tswala ka ntle ka kwano ka mole go ka bo prima e tla ba bolekela jwalo e agelwa ke amazulu Keegan Allen o tla ya gela mesuzu e masuma mararo a metse re bong ka rolo nyena ya pele ya papari e ra lo jwalo hema meri tabadi ya mi jwalo e le wana amazulu e le noto Sekukuni United MTN 8 wa fo wa fa ele papa dia dikota finali rikere mate refute mabengele
7: ha ke sa hopola ditoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya le siphumisa boroko di voice note tse nendire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
8: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang license e bile ke FSP 54090 e molao ho na le melao na le dipelo.
9: Sadi
0: papadi, Holy City FM. Oh, Fernando, Sadi papadi in the City FM. Sadi papadi in the City FM. One Amazon, Noto Sikukuni United. Noto Sikukuni United. Rekarulo ya pila papadi. Ina lemisu zama shuma mane nsa zola pili. Chola kake salu sizem. Nkai kene musu zungwa bali shume. Lemisu mine. Karulo ya pila papadi ka Tando Ngwenya. Tando Ngwenya. Kale o tsebe he selmo sa dipapadi skadile mo momedi a o re tla ba bona ba tsietsi ba tla tle ba etse be ka le mehlono o na le motsietsi tjena wa amazulu o na le motsietsi wa amazulu o mo khutshwanyane tjena ka seemo o apara diaparo tsa amazulu tse feletse mo momedi burigwe di kausu sekipa le di eta tsena tse ba apara mbolo di cock jwale ho hanfela mo momedi o tlile o thabisa Little monastery, I'm going to ask. I'm going to ask a pamaker on Kabaloka show. I think you can wait a motel. Hey, keep us over Namutuoka to get a Kabaleman. Ibeka Saita, Sonana, Arti. Kimu City Mulu Amazulu. I want a lot of dollars. One Amazulu, not on the Sikukuni Nikomovi, Angabolo, let us have a Matimbi, Matimbi Yota Gabolom, Bakakarina Amazulu, Kiana Lafita Gamanini, I fit this on the Ineni, Sapamukana by Kobama, Kiana Sulagamana, Kosikona Hadeven, Bullet Elega Radiatini, Situat Mansaka Sain Capcia Muampa, Epanuflaha, Poso Gamonuana, Sikukuni, Poso Sikukuni. Munenwa Munenwa di Angelo Kazim ke se papa di se sa kwa no Afrika bora o tlhile ka la pele go di ya phere go le mo sa 2004 o le mo di ma swa mbedi ambitsu meri di Angelo Kazim di Angelo Kazim ke ka motho ba linga teng go hang ka nete ruri arbona tsane o teng e ma monnatin ba kokolo Kiane a tsene makokolo ya le morama bitle di papa mabitle o a tshora ke a mona monneno tle o futhumetse a re tsebe ha go tla kana ka ba leng rona o tla tsetse tsona na ya di papa mabitle ka nnete o a tshora ke a mona monneno ke a mona monneno o bua ngae gale morana maphale o re a eh monneno a ntlentle ke tlamini monneno o tla mona ntsa o di mo letlase mo tsheletse no amazulu o tlo feletse je no feletse di eta tse ba palang di ka usu burigwe sikipa o feletse motla ba khoma yo di monta de ka roeng ka ka so ai ai tse je ka roeng ka ka serethe ke tamini mrena ba pali ke yena ngwana mme ere etle bone bolo tsane tla jwala ka mane hante fela ka tsapa mokwena kwena wa raha lalla le tonta tsapa mokwena kwena sikukuni united we be ka re tsapa mokwena mo mamedi hante mo sutung o bo mashume mane a mi tsimine we ra ile le hole motho no ke ka bana hana re bolo ene tla ka re tsanteng impala lo jolo ho jolo one amazulu one sikukuni ntla ka njolo ka Tapo Mukwena, Sikukuni United.
1: Sikukuni United, Mr. Kulu van House, Chef of Monar, Mitsunian, Alcatel, Elishman, Timisano, Carlo United, Levapati, Ribona, Libona, Benumori, Bulbanako, Kibona, Bachelimboro, Kibona, Babolo, Nita, Ela Yasabona, Halahori, Islebatasabisa, Miniata, Yabona, Ufmana Boro, Harimalabala, Hailiana, Mosankana, Tapo Mukwena, Yabaha to me, the 18th of Pasena, Sa Sikukuni, Yaba Orahabolo, Etata Hulu, Nibolo Ena, Yabahan. Itula Tariq Felix hi tula go Tariq Felix yaba e kana ka neteng ntla e bohlopa haholo ha o so se bana ko ena e lengore papadi e setse ka yona pele papadi e fela ka rolo nyana pele papadi ke dumela hore se khukuni sile sa thola papadi se gahla sa papadi mme o thola se gahla sa papadi ke ba iphumana ba le tabolong ya papadi ke ho ba ketelang jalo ba fumane ntla
0: ho fela re jalo mo kwetlise ho fela re jalo ke ka motho ba dilenga teng re tla bona hore na jalo ba tla hle ba ikarabella jwang a mazulu Ao ke ane ba ka dolo mme sipesi tlekela bona e khutla mara o kwana sibathe ba neng ka kamani ene nya la Favier Kouassi ke o ntsa dolo mme ene tsa riana na mhupo yanga nga ene tsa dolo khape moralo moralo ene tsa thalek Felix Felix ke o mara mona mme ene ene tsa dolo mme ke na lena lena ke o enka phamisa mme ke mo letelela rotha fa se ba ramba bala a thin makokolo a e komela ka hlohome empa le dolo o tshe papa di tswela pele o no bana la baba petse sikhale ampi o no bana la baba petse sikhale ampi e palo jole kyane e gutla ka sepesi tle mkhize ke wenga jwa longa wa re balala nna we na tseli sira mala ya gutla jole ka give mo kupe ke na nna a inga jwa har bone ke na thabanga mahlangu ba mokela bolo Empala jolo ba ilwane sine ke a nene ya ka mlengwa ka botshabela nne e gutla jolo ka sikhukhuni mameri ka ka rulo nyene a mazulu ha re bona ke a nene tsapo mashulu ane o ntsha jolo nne ke a ba 50 cents le jolo ka mlengwa ka botshabela nne ya gutla jolo ba re bala bala si pesi tla mkhize o inga jolo ene sa nyiko mobi nyiko mobi ke a 50 cents le jolo a ne tsa give mo khupe khupe ke wa inga a ne tsa nne si pesi tla mkhize mkhize ke wa inga jolo nne empo ha na kigen alene o ye komela jolo ka shohom o ye komela jolo ka shohom mameri ya gutla jolo bar bar balam and niko mobi we need to tap on tsimbi matsimbi ke wa enka e phamisa jwalo bolotelele e tsa majwalo e bile e tsola kantle o meka mtaka wa yagela we need to tsimatsimane se ne le tsa hape o meka mtaka wa enka mora mo we need to tarik felise ke tarik felise o tla jwalo ke metso tsweme ka emmeri e senye ile en karolo nyena ya pili ya papadi har bona bolotelele ke na mora mo na E tijwa ke tibatibane kyane melusi buteles ntsa jwa lo ne sa nyiko mobi nyiko mobi ne tsa tsapa matsimbi matsimbi ke o tla jwa ka bolo tsapa matsimbi ne ke we hata jwa lo e khutlisa e ne le tsa tibatibane melusi buteles melusi ke wa ngane le sa nyiko mobi nyiko mobi ke nyiko mobi a ne tsa tibatibane melusi buteles buteles ke wa nka e ne tsa tsapa matsimbi matsimbi ke wa nka be a pele ke se khukhuni wa re bala bala go tla ka riana hana mopo a mazulu kyane ka mlengwa ka botshabela e tla ka gape morralo wa nka wa ikoba ba nka ka dihloho impala jwa harbone ba e tshula ka kwano kazim di angelo e tla ka mlengwa ka prima harbone elise ramala elise ramala elise ras surubana ba surubana le kigena lene moleta palare phoso ke ha munna elise ramala ba ne ba ile ba surubana ba ba bedi ba ne ba ile ba surubana ba ba bedi impala jwa lo ho han fela re tla serbone tsa ba tsarna di mejwang ke le ka o sheba rona tsa ba tsarna di mejwang kwano re tla serbone ao itse har bua bana hemma meri yalla hang yalla haberi a thola mong ha di tshilo mogele mong ha di tshilo mogele hore ba nna ba fetsole ka re metse tselo na e ma shume amane a metse mehlano e ferile e fela jalo karolo ena a pele a papadi ele one amasolo ntle ke ne motsotso go bona shime le metso mina ka thando ngwenya ele one sekukuni ntle ke ne njalo ka tsapa mokwena motsotso go bona shuma mane a metso mina karolo nyena ya pele a papadi fela la lu jalo tsiba mmamedi di ya khafutso ntjena mna jwang ka jwang karolo nya pele a papadi re tlolo ke la hore re fumane moshudi e ba metso tsenye la tleng e ma shuma mane a metso mi hlano e tlanga ho se moshudi ke mo tabeng huwa na go nye ke ditsweng mina go nye ke ditsweng re tla fuma metso tsoe mashuma mararo e le metso tsoe le shume le metso mehlano karolo ka nngwe ho re tle re tsebe fumana moshudi le teng mang ho se nko tsa le mina ho tla uwa thaung ya mekoko e ra lu jwala he mo go tlisi ri akaretse karolo ena pele a papadi re kere utlo rena be maikutlo ke a fe ka karolo ena pele a papadi
1: se khatla sa papadi Mr. Khulu karolo ena pele a papadi ke se rena re se bona boholo ba nako re bone di papadi di thulana mme ho thulaneng ha bona papadi ntse tswela pele mme hona ho no bontsha hore maikutlo e hlile ba tla phahame papading ena mme he ke ka hore reng ha papadi qala re bone le stopa sena sa mazulu be leng hore bana ba phamisitse papadi mme ba ketelego le ba fumana monyetla hore ba hlabentla metsotsong yane e mashume metsotsong e leshume le metso e mmedi le shume le metso mine e le ntlha e leng ya korwa jalo ke ena thandolo nkosi ngwenya ka morao gore a thusiwe jalo ke ena nkosi khona gadebe bolo e neng e tlhaga ka tlhakoreng le letona mme he go bonagala gore nako ena e tlhokolotsi ditlhopha ka bobedi ba kgonne o e sebedisa gobane re bua ka metsotso e leshome le metso metlhano e qadileng papadi e leng gore amazulu e kgonne o tlhaba ntlha ga o sheba gape fumana gore metsotso e leshome le metso metlhano ya o qetela karolong e ne ya pele ya papadi re bona jalo sekhukhuni le bona ba kgona go tlhaba ntlha jalo tlatlhare seabo rena a na segatlha seo ba bapetseng ka sona karolong ya pele ya papadi se tlatlhe e be segatlha seo batlang go se sebedisa karolong ya bobedi ya papadi
0: ha re leboe mokwetlisi mmamereki ka montho dileng ka teng wanna mazulu wanna sekhukhuni united re tla bona karolo ya bobedi ya papadi gorena e be e tlabe e re tshwaretse difeng ga o le jalo re gotlela diphaposi tsa gaso tshololo o ka oke
10: Mr. Cool ankutle Mr. Cool
0: Eh ngwana mme.
11: Ah ke wa utlwala. Ke ne ke na ne hore ga kgwedi ena ke ya bo mme ho tla o tla bo mme mabale mbulu ka pantse ke gena. Ba le tsa phala ka
0: o fela. Wa bona ngwana mme ho batla o pitepite tsane, ho batla o pitepite tsane bo hlokunyana.
11: Oh.
0: Ya no ho pitepite tsane tsene ngwana mme ho pitepite tsane jwa le kae kae ntho di haella.
11: Mohlomo ke mme a khona makadima o tla kena 6 o'clock ga tla bona.
0: Ya re tla tsere bone ngwana mme re tla tsere bone ho bana jola ka ke tshokere itlei ho haella ka mona re tla ho bana tsa phala ngwana mme ho haella holo le tlhakore la bomme
11: ke utlile morana ka ke le bile hle ba tlhomphe karolo ya bobedi re tla tiana mo he
0: ke uta
11: ba be metso so ke le hantle ho ya robong a pele re fitla ho reng ya bona ke ne ke na no ke tla ba bomme ka jeno jena hle ba di soke ga nete ba di soke tsa tsilena ke la bona.

0: wala no malanga fela o tla re tla gutla re tla boela re tiana ha
1: bona
0: ke ga ba ka opula ntate na re tla ke tla o bona mbai mbai Kafa semenya ho le Seri FM no malanga pinane ne ke ba tla ya he ha dipina ke Anthony Hamilton yeah eish we mamele na la mantsu ya kotsi ya mpipine le mabedi motle Anthony Hamilton o wetsa motho eno ha go tswa ke ga sa le go etsetsa diphoso na go ena ka ofela go etsetsa diphoso ke o thetsa kere ke tla fitla ke sa fihli ke etsa meleko ke hopola e bile o lela diatlentsa ka mona fubeng sa ka mo empa ka nna kare ba ba batho batho ba ga o fedile ha sa taloka empa wa boela wa nkamoela hape o bana nga nkamoela hape yo na bua ka pelo ya motho a mme ai bomme yo bomme go nna wi nga ka bua ka lona ke na o qeta mo ke le jetse nge di ke na o qeta nga ka bua ka lona mo e le masoro go tshe na di ke le masoro e ke go bolaka ke ga fitla feme mo ba ba tla go mpulela mamati ke ga bitle mpile se ka la ke tsanye we ke pele ke o Mr. Cool
2: tsa di papadi go le sedi FM
3: o o fela o le jalo tsa di papadi le sedi FM mo mamede re se kadile e kadile karlo ya bobedi ya papadi mme ke a tlhokomela mokwetlisi ga ke re ke a sheba ke fumana gore e ka itlile go na le phetogo tlhopheng sena sa sekukuni ke bona itlile go na le sepapadi mona me e leng Brighton Ndlovu ke bona gore o ke ene Brighton Ndlovu tlatle re shebe gore nae bemme ke manya a tswileng gobane jale ba entse dintho ka lepotlapotla ba se ba potlakileng sentse re kena karorong enam ya bobedi ya papadi go bonagala itlile go phomotse jalo mme Thabang Mahlangu ga re ke re utlwa mokwetlisi maikutlo gago ka phetho ena e ntseng jalo ke sekukuni
4: Mr. Cool, ha re bua go tsongena ka sepapadi sena e leng yena Bright Ndlovu. Bright Ndlovu selemo se fetileng sa dipapadi o ile a qala pele setlhopheng sa sekukuni a bapala a ba molengo ka morago wa tshireletso a ba le papadi ya ntle ke gopola ba ne ba bapala le setlhopha sane sa Mamelodi Sundowns empa ga selemo se se se ya shilo fela ke bone jalo thapo Bright Ndlovu a sa sebediswa e le forose mme ka go a kenywang ka jeno a kenang e le forose a kenela forose e tswileng e leng yena Thabang Mahlangu mme ga ke dumela gore ba se ba shebile bana ba tsamaisi ka ba kwetisi ba sekukuni gore motlhankana eno se bapadi sena Bright Ndlovu o tlatle a ba thuse tlhaselong ya bone
3: ga re leboe mokwetlisi o fela o le jalo le nna kele ka motseba le sebapadi se bapala morago monneno wa Bright Ndlovu empala le jalo heme re ile ra bona e satlhe a bapala pele mane mme a sebetsa antle a golo ntle le tikatiko mme karolong ena ya bobedi ya papadi heme mamadi a masolo e lebisa leboyathe sekukuni yona e lebisa bogoram boro ke ena ka moleng o ka bophima le bala yagalwa jalo ke ria nana moupa o yagalela sethibathibane ka mane favio kuasi kuasi ke o e ntsha jalo ka lotong o enetsa kigen alen ka mane ka moleng o ka botšhabela ka lephelo le tonam kigen alen ke o enkabe ya pele ga re bone keo a masolo empala jalo mme e ntshetswa ka ntle ka mane e ntshetswa ka ntle ka mane ke bana ba sekukuni e tla ke negelo jalo ke yane nkosi kgona garebe o yagela ke yane empala jalo mme ke o a lwanela sepesitlheme ke o sepesitlhe Ndlovu ke Ndlovu ke o e ntsha jalo mme ke mokhize tshwarelo mme ke la ba e beya pelenyana mane empala jalo e tswela ka ntle e tla ba bolo ya masulu wa yagela kikenalen o eneletsa Tarik Felice ke yane o tlhajalo ka bolo mme o bareng balebala Tarik Felice ke wa enka jalo mme gape morano mme o eneletsa Tarik Felice ke wa enka mme o ene itse mme Rian Anamubu wa e fetisa mme o eneletsa Omega Mdaka ba monkela bolo mme ke yane lalo jalo e tswela ka ntle e ba phoso Omega Mdaka e ke Tshepo Mashilwane gote a e tlhobe fatshe Tshepo Mashilwane e ke wa ntsha jalo tsapa mashilwane mme o isa moronyana mane mme o eletsa Nyiko Mobi ke o e fetisa mme o eleletsa ka mane Di Angelo Kazima e gotlisa mme a eletsa Nyiko Mobi ke wa nka mme Tshepo Matsimbi ke wa tla ka bolo Matsimbi ke wa nka phamisa ke boletelele pele mane ba emetse empala jalo ka radi 18 Tarik Feliz a e bjalo utlwanyane Omega Mdaka o ithiba sentsetso tse ka ntle e tla ba huku ebile ka re gona le monna utlwa mohloko e ka re ke Riana na mupu ya utlwa mohloko ka re Riana na mupu ke na utlwa mohloko bana ba sekukuni bana bana e tla ba huku jalo ka nna fela ne ke bone ka re tla ba huku empa ho thwe ha e be bolo ya masolo Tarik Feliz ke yane o khutla mara mana ka bolo ho yella ka mara ka meleng o ka botshabela o ntsha bolo jalo ba e khutlisa mme ene leng go se khona ga re be mme o ene tsa kigenalen o ene tsa sebatho ane fa die ku asim ku hasi ke o ntsha bolo mme o ene tsa Riana na mupu ba mo ke la bolo empa ba e lwanela gape moralo teng o itlwelela sebatho ba ne ku asim wasi o ya khala ga letsoho o isa ka mane ka o kikena lena ka mo lengwe ka bo tshabela ka le phelo tona kikena lena ke wa enga phamisa bona telele pele mane ya tsini makokolo ka serrete impala jwa lokiane ngwenya o enga jwalo ba e kwa ba ke amazolo ke yeo ka ntle e ho di ya tsini ka mane o yemetse o meka mtaka ka kwa ka mo lengwe ka bo prima o meka mtaka o ntsha bolo ke a ba e fitse tsela jwalo ke amazolo gape mo ralo ba ka ra di tsini palo jwalo ba ba ka huku ka mane niko mobi o ba ka huku niko mobi e ba huku ya bararo Eba huku ya bararo ya Amazolom ona le kile jwa le pele ka radi 18 gape moralong bona sa she bile bongwenya ka mane le ngo se khona gare be be e tlotlo sa bolo huku ya Amazolo ile huku ya bararo e tlotlo jalo ka kwano arbona kya na e tlotlo sa ngo se khona gare be bolo ka radi 18 balo jalo ke la ba ke tle tse ba tshotse e ba ka radi 18 tsara ke fili suru wa nela nga kya ni e ba phoso Eba phoso Amazolo Eba phoso Amazolo me motho o kwa sheba fela dipapadi tselo gore Amazolo di bapetse papadi tsa tlhalo tse fitileng me ke shebile me hona le papadi mona ka la mashwa be ya metso mehlano go di nya phupu hona le monselama ho nona le tlhodisano tsena tsa pele selemo sa dipapadi se qala ka mane ka thekong Durban ho ile ha ba le dipapadi tse jwalo tse leng gore di ebile di tlhopha tsa KwaZulu-Natal tse ileng tsa bapala mono tlhodisanong eno pele selemo sa dipapadi se qala mme ke a gopola mono ke la ka bona Amazolo e tlhola jalo Midlands ka ntlha tse pedi unoto mme a re sheba papadi tse tlhano tse fitileng tse e leng gore Amazolo di bapetse ba kgonne go tlhola tse tharo ba bapala ka lokana papading e le nngwe ba tlholowa papading e le nngwe mme dipapading tse kao fela Amazolo le la kgona go tlhoba ntlha tse nne ya tlhabiwa ntlha e lengwe fela mme a re sheba ka letlhakore la sekukuni le bona ka la masome a mabedi a metso metlhano kgweding ya phupu ba ile ba bapala papadi tse pedi gona tlhodisano tsena tsa pele selemo sa dipapadi se qala mme ebile dipapadi tse e leng tsa bapalo jalo ke ditlhopha tsa ka mane ka Limpopo province ka mane ka provinceng ya Limpopo mo ke gopolang gore papadi ya pele mono ka la masome a mabedi a metso metlhano kgweding ya phupu Polokwane City ile bapala le sekukuni ya ba sekukuni e tlola Polokwane City ka ntlha e leng onoto papading ya bobedi ya ba Makesi e kopana sekukuni ya ba sekukuni e tlola Makesi ka ntlha e leng onoto mme papading tse tse tlhano tse ke buang ka tsona tse sekukuni di bapetseng e tlotse tse tharo ya bapala ka lokana papading tse pedi ya seke ya tlholwa mme re shebe hemne re se re sheba dintlha tse e leng gore ba ile ba di tlhaba ebile ntlha tse tsheletseng ba tlhabiwa ntlha tse tharo ke tsona dipapadi tse re ka buang ka tsona gore ditlhopha tsena di letsa di bapala Give Mark Coupe o ntsha bolo jalo re e neletsa ka bona kwena kwena ke o ntsha bolo re e neletsa Mashilwane wae kwama Mashilwane mme a le o tloka mana baka huku riana na mopa e ba huku ya pele ya sekukuni e ba huku ya pele ya sekukuni e tlotloswa ke sekukuni o ne wa mane mekolong ya Amazolo ke tsona tsa MTN 8 dintlha di alekana a re bone bolo tlotloswa jalo ke Elise Ramala o tlo e tlosa Elise Ramala o tlosa bolo ka kwano ka hukung e ka borwa bophirima o a tapatapa o tla yona wa e phamisa bolo ka radi 18 ka babola kotsi lalla letsantsa sekukuni mo mobedi webe a kagare Give Mark Coupe mo tsotsong wa bosupa karolong yena ya bobedi ya papadi sekukuni United a di ba hlabe
4: go fela go le jalo Mr. Khulu ka morago gore setlhopha se naka sa sekukuni se tlhasele se sa tswa tlhasela methutong ena e qalang karolong ya bobedi ya papadi re ra bua go tshwanyane ka bona gore ba qetetse karolo ya napele ya papadi ba bapala antle golo mme ba gutla jalo ba ntse ba tswela pele ka go tshwara bolo ebile go tlhasela gobane bane bolo e neng o kropetswa jalo ile ya tshwanela gore e qetelele e le huku mme go tswa hukung e nkuang jalo ke yena Elise Ramala e feta jalo ka gara mekwallo ya tlhopha sena sa Amazulu ga ba tshireletsa gantle bana ba Amazulu gohang gobane bane bolo ena e fumanang Give Mark Coupe a le kankane ka tlhakoreng le letshegadi mo teng a tlhabantlha bobedi ka setlhopha sena sa
3: monna no a Give Mark Coupe ke mo Afrika Borwa o tlhagile jalo ka la masome a mabedi kgweding ya tshitwe le mo sa sekete magolo a re bo masome a robong a metso robong o na le motse masome a mabedi a metso tsheletseng Give Mark Coupe ke o sa beile sekukuni botle mo mamedi dintlha tsona ke tseo ke 2 setlhopha sa sekukuni ke 1 Amazulu ka moo tabadileng ka teng e le tsona tsa MTN 8 wa fafa a re bone Elise Ramala o tla raa kantle wa raa lalla letsanta Elise Ramala sekukuni nata ke dinoko a di ba tlhaba gantle fela motsotsong wa borobong karolong yena ya bobedi ya papane e ka re jwale gohang amazulu e tla shatwa ke ntwe ba sa e bone lo e bona hore na itswa ka
4: ntla e etsa ntla Mr. Khulu mme re hlalo se re ha ho le tjena ke nako ena e hlokolo si e leng hore ya sebetsa go bane bana ba amazulu ka mora hore ba hlajwe ntla ha ba ntse ba ke ba sa tsipeta ba tsa bona di eme jwang ke iphumana a fumana bolo ka hlakore le letona se ba palisena e di sira mmala go bane ke se ba palisena rang ka lotula le qele a tloa ka hlakore le letona a kena ka hare ha ile se thiba thibane sa se tlo pasena sa amazulu e le nyana kuasi u tla ka le tshole le teng kwa no stadium mong hore mohlankana ena e di sira mmala o sa hlabile ntla ntla ena e kena jolo ka mora ka phapanya motsotso fela ba hlabile ntla ene tswa hukung ene nkuwe ke yena se ba palisena e di sira mmala
3: ei o hlabile ntla ntle mokotlisi Elis Ramara
4: ke ntla entle Mr. Khulu bane ba ile ba lahlela bolo e le hore ka hlakore le letona ya fitla lotuna hai a kena ka hare a tswa ka ntle ya ba o ipha monyetla le nako ya hore a irae ka lotwa letele o hlaba ntla ena e le ntla entle haholo Elis Ramara
3: ho fela lwalo har bona ke na bolo e tla jwalo ka kwano ka Omega Mtaka ka mlego ka bo prima Omega Mtaka nna ke o tla jwalo ka bolo Omega ke wa enga jwalo ba re bolo ene tsa track Phillies Phillies o nela tsa gape moralo ke ka mazulu o ntse bolo ene tsa kike na lena ba ka ka ronya skukuni ke ano wa kena kike na Allen Allen ke o sia bolo ka mana ka mlego ka bo chabela ke ani ile ka o kena amazulu nge ke ani track Phillies o ya mola jwalo bile fitisa ka mlego ka bo chabela nko si khona kharebe kharebe ke o ntse bolo ene tsa track Phillies Phillies o nela tsa kike na Allen Allen o tla koba wa kwa la ke gena lene ke o ine tsa go se kwara gadebe gadebe ke wa nka phamisa bola ntle la la le tanta busuthu thando ngwenya we be ka hare mo mamedi thando lo nkosi ngwenya hantle mo tsutsung wa le shumela mo tsumung ka rolo nyana ya bobedi ya papadi e ka re go tla ba go bi
4: mo se hulu ho bi Mr. Khulu ba ne gere ntla e tlisa ntla ne ka mora hore se tlhopa sena sa sikukuni ba thabela go hlaba dintlha tse pedi re bona setlhopha sa amazulu se gutla le sona jalo ka bolo e ntlagolo e leng re bapetse jalo ya welatlhonya forose ena ya mazulu ke bone bapalang gape ke sebapadisang se bapalang ka tlhakore le letona e leng yena nko si khona gadebe a kropetsa bolo e ntle ga e le Nico Mobi le ba mophato wa gae ya baga ba ema gantle e welatlhogong ya thando ngwe
3: mo mamedeke ka moo tabeleng ka teng to amazulu 3 sekukuni united hohobe hohobe amazulu jalao sole tsena ba tla petsetsa ba batle gore ba lekanya dintlha go kampauwa maofe ba re ga ona taba ke sontaga re tla bona go sane ke tsatsi la phomolo re ka nna ra maofeng ga ona taba two amazulu 3 sekukuni ga re bona bolo ba re molebala ke yane ba e lwanelang ke amazulu gape moralo ra bona ebile ratalo fatshene o thoga phoso o thoga phoso kamono Elis Ramara phoso ba petse gape moralo hampi MTN 8 wa fa wa fa momedi MTN 8 wa fa wa fa me re ntse re le jwalo nge re ntse re le ka o sheba nge taba tsena tsa wa fa wa fa nge re tlhokomela re ke tsa chiefs ke yona nge e hapile nge tlhodisano ena ka makgato a mangata ka go fetisisa nge e hapile tlhodisano ena ka makgato a leshome le metso mehlano mme re hopola ke tsa chiefs ha ene ketela ho hapa mohopona ke le monsane sa 2014 ar bona bona ke yana ba itsa mazulu ba etsola ka mora go mana ke skukuni ba re bana bana tla ka o mega mtaka ndaka o nene tsa jwala mo tsikona khadebe ke ya mazulu mo tsikona khadebe ba phamisa ka 18 e ko tsi bolena ka di hloka ra 18 ya mazulu ar bona ke bona ntle la la le tsatsa a mazulu tarik finis hohobi hohobi tsatswe tsa stadium MTN 8 wa fa wa fa we be ka hare mo mamari tarik finis we be ka hare motsotso go bona shebele metso miraro karolo nyena ya bobedi ya papadi hohobi ba re ka nna rama ofeng ke sonta e bile o sa re ke tsatsi la phomolo
4: Mr. Khulu ka tlasa metsotso e le shome re bona dihlopha ka bobedi di hlaba dintlha tse pedi re bua ka dintlha tse nne ha jwale Mr. Khulu ka tlasa metsotso e le shome mme bolo ena e tla jwale e le bolo e neng e tswa e le phoso e neng e ntse ho mohlankana gape moralo ya go wela jolo hlogong ya Tarik Phillis mme ya re ga e gutle mono ya ba e gutlela go yena gape ya ba o ketelela a hlaba ntlha a ntse a wele fatshe e le ntlha e tsang gore jolo dintlha di a lekana go gobe gagolo Mr. Khulu
3: e bo mamedi ka nnete go gobe Jala kana dinkam 3 Amazulu 3 setlhopha sa sekukuni e ne le mone ke ka tawa mo kotlisi ha Amazulu ka tawa hlabang tlhabo be dire jwa ba tlo pitetsa re ba le ka nya dinthla re ho ka mpa huana go nya ke di tsei
4: ho bile jwa le Mr. Khulu ke ka ho sa re bua jole ka hore di ya le ka na dihlopha ka bobedi re bua ka tlasa metsotso e mashume a tsheletseng mo se re bua ka dinthla tse tsheletseng ka ho fela
3: yo I call on Mamedi. Arbona Kiana Bolo, come on, Ike Paso, Sikukuni, come on, Moka Chabal on Balam, Kanapiel to Namo Amazon Lubisante. Ekan tell you 18 is an Assassin Kukuni to Sodolaki and Hanamuva. Aufilia Nakabaram Kosukana Harebe, Impakmanat Sodolaki and Rian Hanamuva. Is a Lina Parabana Rian Hanamuva, Kyotayana, Aetola, Moskana Harebe, Chibagola, and Palagola, Kyokan tell you 18 by Ranela, Rian Hanamuva. Why could his eye run out silly Rian Hanamuva? We ran out silly Rihanna na move. Hare Kerashebe Moma Mary. Hare Shebam. Di Shopping Sakwazulu Natalam. Kesa Kapasilisim Felam. Sailing Sailing Sahapa MTN 8. Retahopola Riki Golden Arrows. Isantani Quetri Sakamon Hariman Mobam Niti. The Monsanisa 2009. Habababa Pala Papaya Mahala Hangli. I escaped town. Kamanaka Orlando Stadium. Moriland Rabana Golom. Golden Arrows, Ika Hatan, Sikopasa, I escaped town, Karin Kazetsin at Unotom. In a Legalamashuka Mabia Mitumine, Quenyam Palan in Mosa 2009, Orlando Stadium, Hatopasa Golden Arrows, Sinesa Hatagol, I escaped town, and Kazetsin at Unotom. Mirakasa Kukuni, Elestopasa Limpopo, Harbona Kosukona, Opamisabolo, Impalanu Dolom, Onsabolo Etelele, Efikan Tolagante, Kinegara Harasheba Yolagas Kukuni, Elisa Shopa, Setang, Province in Yalimpopo, Kalimpopo Tenghohang, House Sobi, Lisa Shopa, Sehapang, MTN 8, Oba Petu Amazulu, Erebone, Nomora Shimelimitrobe, Hapem Raloazo, Hapem Raloazo, Nomuquena, Lemang Le. Spamanda Sangabeza Baken, Bakena Sianda Sangabeza Lina Mukwena, Eret Sarbone Mukwetisur Nakibomba Chilenga, Yobalto Sabonale, Kibomba Chilenga, Arbone, Arabona, Kibomba Chilenga, Impasser Sabana, Mukwetis, Impalan Dolan, Reboni Bakening, Reboni Sianda Sangabeza, Lina Mukwena, Arakaruka from my Kutaho Mukwetisi, Capitol Jana Seto and Kimanget.
4: Ke di fetse tsa le mo mangete wa le lo hore hantle ntse tsona re a shole papadi ena ho bana ho bane le ga hlalosa re selemo sa dipapadi se ya kala mme ha papadi ena ka iphumana ile na go nye ka ditsweng e tla ka matla mangata haholo bane bonete ba taba go di hlopa ka bobedi di bopala ka matla di ka ho ho tsone dipeto tsena tsa dipapadi tse hlaselang
3: Arbones Kukuni Kyogan Kodia in Palajola Hutajola Amazulum, Arbona Kianini, on Arwan Lika Kamani and Lino Mukwenam, in Palajola Kiani Kaposo, is a Leposo, Kaposo, Kaposo Kamani, Sikukuni, Kiani Retterbone, Yalkaradin Tatri, Amazolo 3. Sekukuni United Tarik Felice Kio Unkabolo Neza Sangabeza Kio Sangabeza Takabolo Swabarisese Tabarabala Mameri Sienna Sangabeza Swabarisese Tem Imbalajola Harbone Puolo Etakasapo Mashiluane Akoma Mashiluane Wahana Tarik Felice Wai Tulam Kio Bai Tulagolo Yukutala Natapo Mashiluane Tapo Mashiluane Kio Unkabolo Dolo Harmoni Kio Yafi Takamani Kagi Mokupe Kantere Tini Kiskukuni Imbalajola Kio Barbarai Tibakamani Kigen Alene Yakamani Kamanuka Chavela Imbalajola Amazulu, I shall have gone to Telele, Yamatala Kamaka Mokabachabe. I cannot send my cocoa on Tabolo and Palagolo.
5: Clientele in one who serrates a level lapalahao. The funeral dignity plan is around. Di tusisema Afrika Borwa, ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24, mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona. Di tekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Bone!
2: Re ka bone!
3: Ho tloba le petuo yani ho kera mang ka tla go le tlapa o tsene e re bona ka tla go le tlapa ke yani ho tswile le tsona no mojela le tsana lo mojela o tswile ke le ka ho sheba ba tsarna di emi jwang ka kwano di sale botle le na monnwa mo kwetlisi re ke rutlo maikutlo ka tlhagole tlapa ke se baba di se tlhagolo ke ile ka mochokomela ke se baba di se tlhagolo empa gore ke re fitise re bona ka re ke huku re bona re bona ke ano fela re jwala ke huku ya bobedi ya skukuni huku ya bobedi ya skukuni lo tsoka mane ka borwa bo chabela huku ya bobedi ya skukuni ke ane e so ke elis ramala elis ramala ke yo wa phamisa bolen tsaka radio tsini ba tsola lo jolo ke ane ba ba lwane na me ya khutla mane ba re ba ba le ka kamane o tse sipe sitle en ka ne tsa tsapa mashilwane mashilwane ke ba mo kela ba ora ntse tsaka ntle tsapa mashilwane mo kwa tsa gore ke re utlwe ha ne mona ho tswile le hlono lo mojela ho kene jwalo ka tlhago le tsapa
4: go bana di sopa ka bobedi di bapala ka di wing backs mme ke dumela gore le hlono lo mojela ona bapala ka sakore le le tshadi e le hore ra tse ba ke se bapala se ranga lo tu le le tuna mme ha o kena di tla se bapala sena le nyana ka tlhago le tlapa ke se bapala se bapala ka lo tu le tshadi mme ke ka ho a lo bapala ka sakore na le tshadi e le nyana ya tla etsa gore a thusa se tlopa sa skukuni tsa selo a thusa se tlopa sa skukuni e tshireletsong
3: ha re sheba di tlopa tsa ka bobedi e bile di tlopa tsa ile tsa hlolwa ke stelembo sho tlhudisa dong yena selmo sa fitileng se kukuni ha mola amazolo e bile di powerful e bile di tlopa tsa ile tsa hlolwa jalo ke tlopa sena sa stelembo sho selmo sa fitileng ke ka mo re ka shaba ni thoka teng har shaba morao har shaba morao mo mameri ar bona ke ar bolonga e tla jola ka amazolo ba har bal ke an wa ile ka ngotsi kwa kharebe kharebe ke ong ka bolo isa morao o ire za kike na lenna ale no ine tsa tharit filisa filisa ke ba har bal bala na wa khotlisa na o ine tsa kike na lenna ke an ni me wa inga jola morao na me o ine tsa riana na muba wa re lo ka ke boni wa phamisa riana na muba bolo e telele me ke an ni me rola ka shoka kwa no tsapa mashilwani o ine tsa ka ntle me e tlo ke na ya gelo me ke an ni no mo kwena wa ya gela o ine tsa jolo har bona kiani esangabenza kio sangabenza unga bona jwalo mme ai fitisa ke la kamane ni kigena le nai fitisa ntse jwalo asuri bana jwalo mme papa ri tsola pele ha re bona bona tselele ke amazulu ke u teng ka bana ngwena bona ntle o me ka mtaka u ka bana bona ntle sithi bantu ba re saithi ba melu se buthelezi
4: ona sa fitlile nna mo kwena monyetleng o motlaholo wa bolo e kropetsweng jalo ka tlhakorene letshadi e kropetswa ke yena motlhankana ena e leng wa modaka empa sebetsa melusi gobane bolo eo e ne le bolo e leng gore gantlentle tshwantse be re bua ka amazulu e leng gore ga jale ba thabetse o tlabantlha empa sebetsa thibathibane e leng yana melusi buthelesi
3: o fela lo jalo sebedise mo mamedi melusi buthelesi e ne fitlhile amazulu e ne fitlhile amazulu ntle le tikati ona ruwe beka har ka mane na mukwena empa melo se buthelesi are hukane are hobbies ho buthepile are hobbies a tla sebetsa le ka nete ntle tika tiko ke ka ona re tshwana re ntseli 3 amazulu ele 3 se tsopa sena sa se kukuni din tlatsa amazulu re bua ka yena na tando lonkwesi ngwenya tando ngwenya o tlabile ntlatse pedi a tshi tari freeze o tlabile ntlhale nngwe a tshi tla tlhopensam se kukuni re bua ka elis ramala re bua ka give makupe ekim tsona di bapari le tsapa mokwena ke tsona di bapari tseo tse tlabileng din tlhatlhopensena sa se kukuni ke ka motho le ngate mo mameri re tla tsere bone se tlhopa se sene sa seng si patamani ho tsene tsa o katela riana na move anga bana jona ne tsome ka mtaka ndaka ka mleng ka bo prima wa e khotlisa o ine tsa hlangabetsa si anda hlangabetsa o ine tsa riana na move ke o tsa hula jwalo o ba re barbala anga ne tsa si anda hlangabetsa hlangabetsa ke o si anda o ntsa e tlola a e kwala jwalo si anda hlangabetsa o ntsa bana jwalo o ine tsa kiken alena ke amazulu ka mleng ka bo tshabela ka le phelo tuna ha re bona ngwenye wa e khotlisa o ine ka ne tsa kiken alena alena ba re barbala o ine tsa si anda hlangabetsa hlangabetsa ke o tsa jwalo o ntsha bolo o ne tsa tharik filis o ya pele tharik ba mong ka ba mme fatse kara se dikari go se ba re barbala kara se dikari go se ba re barbala poso give me coupe se ne ba itlo se ba se nyina kwa mazulu ele 3 ya mazulu 3 se le tsopa sa skukuni o me ka mtaka ba mong ka ba mme fatse o akena o tla ra mtaka a impala o jolo a isa ka thuko o me ka mtaka a isa ka thuko o me ka mtaka e tsaba goal kick melusi buthelezi e tsaba goal kick Melusi Buteleze, Arshabam, et Aliki, Shopatanam, Harika Tamunam, Katarata MTN 8, Arshabam to Meri, Huedingena Pato, Amazulu, Yamuela Orlando Pirates, Teotomo, Karanishumanam to Meri, Huedingena Pato, Chiefs, Yamuela Sikukuni, Arbona Bolocio, Banga Dolabai Samarakis Kukuni, Kiera Boletele, Angasarata Giganalen, Arbona Bohara, Yahuta Katarik Feliz, Finisiki, Utakabola Tarik, Yawanga Pamisa Gamazulu, Kamanam. Prima, Omega Mdaga, Unsavolo Yolo, Nel Mukwena, Mukwena Kio Matarakwena, Utakabolo, Nel Mukwena, Kio Gamazulu, Ungabolo, Vinaz Sianda, Sangabeza, Tarik Feliz, Batamangalabolo, Balana Kamuna, Harbonabolo, Itagolagasi Kukuni, Wakan Abrajan Jovu, Njovu, Njovu, Wakan and Jovu, and Maja Mirili, Surubana, Surubana Poso, Nebapezi Brighton Jovuambi, Amazulu, Nebapezi Brighton Jovuambi. Arbone Mohope ona wa MTN 8 wile wa kana jwalo le mo sa skete ba holarobo ma shuba supile ga metsumedi ri bua ka le motse ma shuba ma hlano metsumedi tse fitileng mme jwa ka ke hlalo sa nna bana ba pharetse ke bona ba sikeletsang ba se ba hapile mohopona ka maghatwa le shumele metsumine Kaizer Chiefs ile ona ha hapile mohopona ka maghatwa ba ngata ka fitisisa ka maghatwa le shumele metsumetla Arbone bolo tlo tloswa ka ntle ri 18 tsena tsa Amazulu, hotel like a quarter of the walk of a prima malam, it's a colleges cocoon. I don't want Elisa Ramala, Apamisa Masoho, Elisa Ramala, Kiotayana, Waikova Ramala, what I say, Balagawa Sulaman Amazulu, Harbama Sojagana, I Solariana Namub, Kibolele, Yarotama Balaman Sohong, Ya, Mazimbi, Kio Amazulu, Mahutakabolo, Atin Makokolo, Makokolo, Makokolo, Atini, Makokolo, Ulakofita, Atin Makokolo, Unsabolo, Harbaki, Namuquena, Amazulu, about to Hai, Ihutajolo, give more coupe, Unsabalas Kukuni, we let the Brajan Jovu, Imbamazulihana, Tarik Finis Barbara, Ungabolo, we let Omegam Dagam Daga, Inca, Anatasiana Sangabeza, Sangabezo Pamisa, Boratele, Eabasia, Isolagante, Isiakamanini, Ngosikona, Hadebe, Ilmisusu, Emasuamidamusano, Carolina Beda Papari, Ilithri, Amazulu, Ilithri, Sikukuni, Bidamuquetisi, how Jovu Jolo, Kiabona. Kiboni Daniel Cardoso le ene ka ruye mo tla kena fela lo jole ba hukuya bra ruena eskukuni inteli 3 ibile ke amazulu tsorelo ki abone amazulu ki hukuya bone amazulu e tsa galo ke Rian Hanamuba ishe le hodi mo halmonate le hodi mo halmonate le hanyenyana fela kya ni Rian Hanamuba ai phami sa bolentle ba tsola ka mani tsola give makupe kya ni go tsikona kharebe go tsikona ke wa enkana o ibe amara nyana mona ke ane phamisa ka mane zikali go le telele me impala jo le tsamaile go fela jo alo me ya ba keteletse e tswetse ka ntle ya keteletse e tswetse ka ntle 3 amazulu 3 sikukuni MTN 8 wa fo wa fam ke papa di ya di quarter final e tla tlo samramane le lusi buteletse ke papa di ya boraru ya di quarter final ka hora botlelanga ke papa di ya bone ya ketela e di quarter final Kaizer Chiefs ya mwana jo alo me golden arrows arbone Kiani Nyuko Mobi Uyemi, Caruso Utoikena, Daniel Caruso, Mukibelo Ramabu, Utoikena, Hamone, Nteri Mvala. Kito Radibapa Uwapumula, Sepa Mukwena Uwapumula, Harbone, Kibomang Ramalale Uwapumula, Mukwena Uwapumula, Nyuko Mobi Uwapumula. Nyuko Mobi Uwapumula, Kitelemanga Mukwetisili Ramala. Wa pumola Elisa Ramala mme ho kena Daniel Caroso ho kena jwalo mokibelo Ramabu ha mo le mngedi Vandala o tla hopola he mmamedi hore se ba pari sera mokibelo Ramabu o tla hopola pensane sa Polokwane City a team mngedi Vandala o tla hopola pensane sa Magaze ke ka mo tabeleng ka tenya mo kotlisi ke tseo di petrol jwale o di entse monghadi Cedric Kaze ha re tsebe hore na be di tla mo sebeletsa ka patcha ba ne jwale na go kena se ide metsotso ma shwa be di ya metsoro be di karolo nyena ya bobedi ya papadi
4: ho fela le jolo Mr. Cool ha se of mona re Daniel Cardoso o kenela Nyuko Mobi ho na ho bula re Daniel Cardoso ho tla mana morao mo te Nyuko Mobi ana ba praten le ka hlalosa ka ba pala ka di papadi tse tharo mo lengwe ka morao wa tsigeletso me Nyuko Mobi ne le na ba pala mpa ketsa di papadi tsona tse pedi le nyana matimbi tle ho kena ka Daniel Cardoso ya lo ba pala ka rolo nyana yeo me ha se of mona hore se ba padi sena e le nyana mo kibelo ke se padi se kenela mo kwena ba pala mo lengwe ka pele me se ba batlang ho setsa ke tlhaselo Vandala tle ka hlalosa Mr. Cool, o tla se tlopensane sa magetsi sa papadi sa bohlale se leng gore le yena o kotsi ya holo ka tlhaselo
3: ho tla re jalo ke re wa neka ka mono nnete ya salamna yena ka mono mme di banale pala jalo ya mahlola empa e bona la hle e tswetse ka ntle e tla ba re bone e tla ba bolo e kana jalo e ra wa ile huku ka sheba e tla ba huku ya braro e ba huku ya braro ya sekukuni ho fela jalo e tla tshwagena Vandala kamara ka hukung e ka borwa bo phirima e kwa no mona e chatswe e stadium ke a nemme di Vandala o tla etlo sa sa papadi sa papala ka ntahulu ho tla tlopetsa sa magezi ha re bona Vandala ke o ai phamisa jwa bona e tla ka radio tini e ba jwa ba itsholo amazulu e ka ntle tini ba khutsa hape e tla ka bona ka Vandala hape Vandala ke o ntsa bolo ka mona go ka bo phirima ke a nemme o ntsa e kwa ba jwa lo ka ba ane mashilo ane pala jwa lo ba itsholo amazulu ha re bona o me ka mtaka wa itsholo ka amazulu bo re telele me ya mathelo mo mona ha re bona ke o ai nka mo kibelo ramabu o ntsa jwa hampi ha re bona bona ntle ka tshoko me kollo ne o mukwena amazulu ka tshoko me kollo mo kotisi
4: ne mukwena ene le munyetla o muhulu ha hulu ne ke dumela hore munyetla ona ba ke ke a le bala go thilong ba hae ka popo di nyaha ya bolo go ba le bolo e tswang jalo hukung ya ba se tlhopa sena sa mazulu se khona se ba pale bolo ka pisa
3: arbona ke o inkile ka mana mukwena
4: ya ba ramabu le ka re ba pala me le se buthele zi bolo a thimo sala ha ufinyana mo hlankane no wa ne mukwena empa atata angwa ke maikutlo a ka tla jola right bolo e o kantle
3: arbona ke arbona eta jalo ka mana mazulu ke a ni spamanda zikali ya mohlona ke ya mohlona spamanda zikali a ke tsebe bo kotlisi hore nabe re tla bona ile di papadi tsa nako e keditswe nna pele re fitla bane papadi tsa pele magalo ga go tsebe maobane papadi tse pedi re ile ra ya maofeng mme a re tsebe ke mona di santane dingangane ke tse tharo 3 amazulu 3 sekukuni a re tsebe na re tla maofeng nam a re tsebe papadi ya Kaizer Chiefs le Golden Arrows e tla tsama jwang a re tsebe rona ebe e tla ba papadi ya di extra time na
4: dumela Mr. Cool ka mogo di tlhopha di tlhabileng dintlha ka teng le ga o sheba nako o ba tlhabileng dintlha ka teng ke dumela gore go ntse go na le ntlha kapa dintlha tse tlang go ba teng metsotsong yana e setseng ga jalo gobane obane se re bone monyetla o motla golo wa neo mokwena gore a ka tlhaba ntlha empa he ya ba wetsa phoso wa tata a ketelo jwa ka tse bolo ka ntle mme ke dumela gore setlhopha se e leng o se tla fumana menyetla mme ba kgona go sebisa menyetla bone ba tla etsa gore re seke ga iphumona ge le maofeng
3: a re bone mokwetlisi ke yane e sekukuni ba tlwelela jalo bolo gore e tswale ka ntle e tlebe gol kaker e tla kena jalo go i ga e kgona go halefile mokwetlisi ka mane a sa tswane mmamedi mangete o halefile gona ga e sale ga re bone e ntse le 3 amazulu e le 3 setlhopha sa sekukuni dintlha tsa sekukuni mme e le se rammalam re be le give makhupe ga mmone tshapa mokwena ke tsona dibapadi tse tlhabileng dintlha tse athe tlhopheng sa amazulu re na le Tarik Phillis rena letse pedi tsa thando ngwenya a re bona bona tsiane ka mona ka botshaba yana me ele ka khutla jwa ka sekukuni mpala jwa lome ke a ne me a mazulu ka radio 18 ngwenya ka radio 18 ke bala kwa tsi a mazulu mpala jwa ho hampela ba tshola ka mane ne ele ka khutla nga ke a ne mo kibela ramabu ke ba mong ka ba me fatse e ba phoso a mazulu mramani ne ilo kena itlo somane e bile phoso jwa lo ya spamanda zikali Spamanda Zikali Possum. E3 Amazulu 3. Sekukuni United. MTN 8 Wafa Wafa. Harkerbone. Metsotso nyena e setseng gobane e masome a mararo metsomene metsotso o setse metsotso e ka bane lesome le metsome rarong gore papadi fitlhe pheletso ke yena bolo e fitlha e tswela ka ntle ka kwano ka moleng o ka bophirima gore ba e tlotla e kenagelwa ke Omega Mjaka Babina Noko ba re re ba tla tlholo kwano e fala jalo a mazulu ba re tshe le ke ke la bona taba mo futo jwa ha re bona ka meneng wa ka botshabe bolo e tla kang go se kona gare ga re be ke wa fetla ga de be ba mo ka ba mme a fatshe e ba phoso ka re tse tsa ya tsong ga re tse tsa ya tsong e bontsho jalo ka tla go le tlapa e bontsho ka tla go le tlapa ka re tse tsa mme ha re bona e lo tlo sa mo phoso e tsa sente ona ke nan go se kona gare be empa ka tla go le tlapa re hukaneo are hobbies are hauna mo yanting hay e mebi sena ke stop mo na re palama ai kona arbone ilo tloso bolo mani tso dole kama zulu hulu ba mani mi kwalo nya sikuku united babina noku ilo tloso ke riana na move banna ba thaile botala nama hulu mo mo di 18 tsena tsa sikuku united ke bona nko se kona gare be ke bona riana na mupo yalla phala riana na mupo o tla yona me ke wa rajolo bo lentle enkwa ke sibathu ba ne ka bani melusi buthelezi o inkile melusi buthelezi o re bana ke na lang hare a etata ka radio 18 melusi e bla isa sa ta se matla me go lotelele ke o e tlo tsamola ba re barbala a rola ka tori yana na mupo ha re bona ke ba re barbala si phamanda sikali le ka motsotseng ka mono ngwenya thando ngwenya le ka motsotseng le ka motsotseng hukaneo 3 amazulu 3 sekukuni united ke a re bona ka meleng ka botshabela e tla jola ka sekukuni a re bona ke a nenebe e nehle a ba ba le ka nele di angelo kazim ke la bona ka meleng ka botshabela e khutla ka mazulu a re bona thando e nele nko se kona gabebe o ntse bolo netsa ne mokwena ne mokwena mazulu o tla ra right ba ne mokwena ke a ne hlangabetsa wa lwana la hlangabetsa impala jwalo ya mo sietso la ka ntle siyanda hlangabetsa ya mo sietso la ka ntle ne e tlota e kena egelwa o le ngwana wa ka bophima re bala go ba le phetogo go kena gomojo lekolwane go phomola jalo thando ngwe ke phetogo ya amazulu go kena gomojo lekolwane re a gopola le ena o tlhatlhophesane sa stelemosha mme o phomola thando ngwe
4: thando ngwenya o entse mosebetsi wa Mr Khulubane ha re bua tsena o tlhabile dintlha tse pedi mme ke dumela gore mokgathelo o batla o mo kenela ke ka goo monghadi a tazwane a e tsayang phetho ena a kenya motlhankane ena wa lekolwane go leka gore a nke papadi a isa setlhopheng sa mazulu
3: a re bona bolo ke ane ntle jalo mo mamedi ke ane ka radi 18 nko se kgona garebe ke ane la lo jalome e mosolang ko se kgona garebe me o na tlile ka bolo a ntle ka manene a tshine makokolong embalo jalo ri ana mope ke o itshola jalo bolo moromona ba re bala a tshine makokolo ke ane nka bolo nka ya fetse ka ne mokwena o ine tsa sianda hlangabetsa ke o ntse bolo jalo nga o isa ka bana ka o kgigen alena alena ka bana ka meneng wa ka botshabela o e khutlisa ba e phamisa jalo nga ke a re boletelele ya mathelo ka mane ha re bona ke a mazulu ka ra di 18 lokulwane bolo ntle ba e tshola ka bana ka mane Daniel Cardoso e khutla jalo ka bana nga e ka mara ka meneng wa ka botshabela ho hanfela mmameri ya mosola Brighton Jovu e bile khutla ka kgigen alena ha re bona ke o ke a ne sipa manda sikali sikali wina tsa kgigen alena alena ke ba mo kela bolo e bile tsola ka ntle e ra lo jalo he mmameri ele 3 amazulu ele 3 sekukuni metsotso ele mashuma mararo a metso tsheletseng karolong ena bobedi ya papadi MTN 8 wafa wafa ke khutlele papadi tsa gaso mabenkeleng
6: Re sitisa kgaso ena ka ditaba tsa morao rao. Nyeweng e hapileng maikutlo a setšhaba ka bophara. Nyeweng e bitswang ka gore ke Gazla. Ha re utlweng seo moahlodi a se boletseng.
7: O eme ka pela lekgotla lena o kgosa ka ho sitisa tsamaiso ya toka. Bomenemene. Le o thusa motshwaruwa ya seng a hatlotse.
6: Go bonagala e ka bohle ba molato mona. Go latela nyewe ena shebella Umthetho ho Netflix fela.
8: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
9: Sadi papa, Holy City FM.
2: Oh, fellow Dolo Taripabani, Seria FM, three Amazulu, three Sekukuni, Omega Mtaka, Ricardo Jabera Babari, Omega Gabaloneta Sienna, Sangabeza, Sangabeza, Pabisa, Kaman, Kamino Kabachabella, Impala Jarbone, Uteng, Amanica Tacoleta, Pama, Baila Jogarishoho, Impatrick Felici, Urena Rossini. Tarik Felici Urena Rossini, Etaba Gold King, Yasiti Batibani, Melusi Utelezi, Umameri Tahopola, Trisan and Arma. E re lo jalo ho ya ka ba tsietsi ba yona o ka hopola re re hopola hantle tshudisana nam e ne bitswa bi pitop 8 ho tswana e qala ka selimo sa skidi mo holoro mo mashuma supile ga mse meri ho fikela le mo sa 2002 ya ba utwa mo nomna ho nga ba ba di fufani ya ba bitwa ka ke SAA super 8 ho fikela ka 2007 me It's an 80 Rodolani, MTN 80, Hotwala Monsa 2008. Irello Rodoloka Batieti, Bagana Queno, Irelloka Batieti, Bagana Queno, Mamari, Argabone, Nagoyata Mamito Tabashamara Romito Rubedi, Melusi Butelezi, Utrebashoku, Melusi Butelezi, Kisitibatibani, Sasikukuni, Mikiano, Wanare, Missi Fayahana, Missi Fayahanam, Mibanga, Hulijuang, Ibanga Sahorotanapiri, Toastan Sabatouting, Toastan Sabatouting, Haime Lore, Botata, Botabam Hulu, Ho Munera, Melusi Utelis, Wanala Egare, Itaro Rabologan Nete, Ula Rabolakata Rabolon, Rabona Choras Rupi Monana, Wanala Ikem, Botata Buritemo, Batisha Potagalu de Cabano. Abana ka mutusa meka yona na kweno di papaditsa amazolo ke tsena dika kwano ka ba kantlenya la ka kwano mi dile ka hore di fumana ma ele ho mo kwa tlisi rena ebe mong hadi a sa zwane mangete ebe ha o le tsheno so la ka sa re retse mo hlomo e ka re ha re etse se o rene re dumellane ka sona ebe o no re retse ba le kieno tsa ba bolella ka nete mangete mo kwa tlisa re ne re dumellane ka o letse tsena le tsena wena o tloe mane o tlo thibe monnane empa e ka re ha re sa hentse seno se go dumellane ka sona mme jwale he ba tla se ba etse dintho ka tsela e ne ba etseng wa ema Melusi Butelezi wa ema Melusi Butelezi e ka re e tla ba ma offer e ka re e tla ba ma offer e se le ona hore re be ma todi pateng re tla bona hore na e be ka nnete re tla ma offering ka pa ho na le ba tla hlaba ntlha metsotsong ya ho ketela papadina ke bone papadina ya Orlando Pirates ba bane nnete ya salama a o le yona papadina ya Mamelodi Sundowns ho hlajwa dintlha tsa tlholo metsotsong ya ho ketela ya nako e ekeditsweng ho hang fela mme ile a hlaba jwalo maobane taba eno e ile a hlaba jwalo maobane taba eno re bona Orlando Pirates e hlola Durban City ka ntlha tse pedi ntlha le nngwe ntlha ena ya bobedi ya Orlando Pirates e kena metsotsong ya ho ketela nnete ya salama e le hore ke nako e ekeditsweng ya papadi le Mamelodi Sundowns jwalo fela ha e ne ba pala jwalo maobane le Polokwane City re bona bolo le ka nagalo ka mane ke ka tla go letla pa mo lengwane o ka botshabela empama ke bona e tlwella jwalo ka tla go letla pa a e tlwella ka mane di Angelo Kasim di Angelo Kasim o lo ya khala bolo mo a re nga tamele manna ke o di Angelo Kasim wa ya khala bolo telele rona ka shoka mane Tarik Felici empala jwalo har bona ke ani ya matlo ka mo roko mane ni ke ani ni sula ka matlo ka mane tsapo matsimbi wa e tsula bolo telele wa har barbala engwa jwalo ke se ana tlangabetsa o ntsa bolo jwalo ka mo ka bo prima ke ani a ba mong ka ba me fatse poso ka kwa ka mo ka bo prima na mo kwena ba mong ka ba me fatse ba re hauna mo ya ntse monna ba re kwena hauna mo ya nteng e lo tso jo le ga masulu mo le ngono ipa pitang ka ntlentle me ka bo prima ho lo bala me mo le ngono ipa pitang ka ntlentle me e lo tso ga masulu ri ana na mupa anna ba tsha botala na ma ho di mo mo di 18 tsena tsa sikukuni ba tsha botala na ma o lo tso sa ri ana na mupa 3 Amazulu 3 Sekukuni United metsotso ke mashume mane a metsu medi karolo nyana a bobedi a papari a re bona tsane riana hana mupa o lo etlo sa riana hana mupa a re bona ho na le mona a ne ngale ka ntle o tswakene ke ane riana hana mupa I come about radiating by Solagamani, Imperial Arbor, Amazuki, Inguagisian, Sangabes, Sangabes, Yuankana, Kian, Omega Takam, Takwa, Pamis, Oletale, Caradiating by Solagamani, Sekukuni, Kianana, Inguaha Pegamani, Indonesian Sangabesan, Kiani, Kamakaman Wakamachavella, Itaba Poso, Tingo to Mamadi Telepili, Harmonic Gave more Coupe, Coupe Kianis Kukuni, Kaman Wakamachavella, Ikana Gologa, Kiani Ramabu, Wahutis and Paragolo, Amazon Babakarabolo, Ikutagan Kosukona Karebe. Haribona le kamutso tsing a tshini makokolo le kamutso tsing a tshini makokolo a tane kadosom o le tlosa maromane ke mane bo haram barbala o tla tlosa Daniel kadoso ele 3 amasolo 3 sekukuni na tata wa tlosa kadoso empa ka bolo tsa mangile mo fela jalo e bile tsola ka ntle ka mane ka mane mo ka botshabela e tla kena ga lo jalo ke Keegan Allen e tla kena ga lo ke Keegan Allen Reta Serbone, Ima Shubamane, Amitumira Romizotor Tabonorna, Tinaguega Essinga, Yortamui Fua, Kiane, Kigan Allen, Hutakabo Kamachabella, Kiawekola Jolonga, Barbaranel Sanga, Sipamanda Sikali, Sikali Kiawanga, Tasiana Sangabeza, Sangabeza Kio, Utakabo Barbara Gamazulu, Imbala Jolo, Harmonica Megam Taka, I come across the Lagante, Injola gets up on Machiluani, Injola gets up on Machiluani, Itokana Halajoki Omegam Taka. Omega Mdaga, Kakona Kamene Kwa Kabo Free Marbalam, Re Karolo Nyapu Bedi Apapari, 3 Amazulu, 3 Sekukuni, MTN 8, Wafa Wafa, Omega Mdaga, Mbaye Kwepina Mautunga Hai, Isola Kante, Yakala Kien, Omega Mdaga, Ki Amazulu, Uyakala Sianda Sangabeza, Sangabeza Marim Marbala, Uyineleza Rian Hanamuba, Hanamuba, Uyineleza Kigen Allen, Kigen Allen Kiyo, Uyay Fitisa Kamene Kwa Kabo Chabela, Harmoni Kiane, Nkosi Kona Karebe, Uyay Kutisa, Kigen Allen, Uyay Kutisan Teliyolo, Mba Marim Marbala, Zika, Kali, Ungabonesa no Mukwena, by Hamatunga no Mukwena, Uretele, Kielanga, by Likaneli, Ramabu, Imboa Sulagaguano, Rian Hanamub, Yarota Songaguano, Yala, Matsimbi, Ihuta Yolagaguano, Harbor Megam Taga, Kamuka Prima, Megam Taga, I had a Yolo, I Catalese, I'm Tentegante, Tepo Mashiluani. Arbone, Arbone, Meso Sukina. Yes, my Mashmaman Amitumine. Why are you going to go? We are going to run your man in Rihanna and a move. Rihanna and a move. I know that Tarek Felice, Tarek Felice, Q. Tarek Felice, let's have a minute to sing in your mummy. Came into the mega emine. Came into the mina singing. Carolina and a bit of a bar. Harbona Superman in Namukwena. Yaka the letter Mushoti. Yaka the letter Mushoti. Kiani. Arbone, Etakena, Tosom Romani, Kolkiga, Melusi, Butelezi, Kesi Tibatibani, Saskukuni, Hotata, Ubima, Hotata, Ubima, 3 Amazulu, 3 Sikukuni, Hotai Tosa, Melusi, Butelezi, Kiani, Melusi, Butelezi. Otayana Gualam, Weblaisa Santa Semata Telemi, Etotomo Barbaram, Kiarabana by Messi, Kipo Kupika Sohom, Imbotan Sagabesa, we could Santa Jola Sagabesa, Daniel Cadosom, we Rola Jola Sohom, Kian Matimbi, Winga Soho, Imbalajolo, Zikali, Zikali, Arwara, Walajakarate, Nibokolo, Situatuan Sanka, Makokolo, Unasarabole Matakalo, Unasarabole Matakalo, Makokolo. Ota etosa ibile hona mo nyana o bona la mure o thusa amazulu mthatungwa jwale tele ka kile ka hlalosa re nnete ya sala boemo ba lohrimo ha se bo monatakalo ha se bo monatakalo o tlile ho kwaetse maru wa kwaetse me re tla tsherbone ke yena bona tsho kana ya khelwa molengwe na o ka bo primar bala ya khala jole ke tsapa mashilwane sikukuni nete empa wa hana mo letsa phala o re khutlela morao nyana hanyana ere a tla khutlela morao nyana hanyana jwa lomme Ele 3 Amazulu, Ele 3 Sekukuni, Karolonya na beda paparim, ringa boela remata hape, refite mabenkele.
5: Na kontsata hlelo bophelong, mohau, e ka pamatsidiswa maholo ho wena. A wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa, ke monka wena o le mong. Go di sega, di plane tsa le patlo tsa clientele, di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phumulo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
9: Di papadi
2: ho le sedia fem entle le 3 amazulu ele 3 sekukuni re tla tsere bona he mo mamedi irer rebe matso di patlen re bone gore na ibe metsutu nyana e setseng ho ka ba le thonyana le tsalana empa e se ile nako e ka re tla ma ofe wa ya khala ka mane ke gena le nna ke a la rujwa ma kokolo ya mosholo nna ke khupe o inkile jwa ke la tshola ka mane sikhali e fetse jwa ka ne mo kwena ha re bona ka mane tshola ka mane Daniel Cardoso nna a inga ka hloka mana nna ke ne mo kwena ha re bona ke ane Daniel Cardoso nna o itlela la sti batho ba ne o so i sala tse fela metso tswana o sala tse fela metso tswana nna ha re papa di fihle pele tsonga ba ra ka mane ni Kiena, Menusi Buchelesi, Kiela by Nicadolo, Harbana Bolochio, Italoca Vandala, Vandalan Sabolo Dolo, Kio Kawaka Prima, Mashiluani, Tapa Mashiluani, Ukola Dolo, Kio Mashiluani, I got it a Vandala, Vandala Kio, with a confetta Vandala, I Samara Shamasubanako, Munetapala, Iganala Ningapani, Vandala Ise, I am a Jolo, Yalahan Yalabedi, Yalaro Paramangari Chilo Mukele, Ore Leva Petulgarbanam. Metso jalo na e mashuba mana metso metlano fedi le fela jalo papa di mamedi ele 3 amazolo ele 3 skukuni sena se bolela hore re yana go nye ke ditswe eng re mo kotlisi a ka retse papa di tere ka mara mono he re ke re mathele di papa tsa gaso
4: re ka sala sa fela ka mara hore amazulu ele ka lekanya dintla re bone ba le bona ba ba le menyetla neng atanyana hore ba ka hlola papa di ena empa he di papa di tse pedi tse ding hore bonete ba taba ha di akata tsipa misa maikutlo a bona papa di ha hulu jwana ba le menyetleng hore ba ka sa ba dintla ke bua jalo ka papa di sina se keneng se tswa bankeng ya amazulu ile nyana ne o mukwena mi ha pere bone se papa di sina ile nyana go mucho le kolwane le ena a kumana menyetla empa he a hlola go sebisa menyetla o molemong wa setlhopha sa gae ke ka gore re ketelelang jalo papadi e le gore dintlha di elekana setlhopheng tsena tse pedi mme tlatsa re shebe gorena ga mata sa fedile a na botlhale ba papadi bo tla tswa setlhopheng sefeng gobaneng re na le setlhopha tse pedi tse e leng gore di bapetse ka maatla e le ka nnete karolong yane ya pele ya bobedi mme re bone gape batla ba dintlha tse nne kao fela karolong yane ya bobedi papadi jale tlatsa re shebe gorena dipheto tse tlang go etsiwa ke difeng gobaneng setlhopha sena sa amazulu sentse dipheto tse tharo fela ha le setlhopha sa sekukuni sentse dipheto tse tlhano kaofela
2: e re lo jalo he nke ke fetele wena ngwana mme di papsi tsa gaso he re se re tla o khoe he ba ke nsa karolo ya bedi ya papa di ka gola he o ka nna feta le taba ya hore ho ka balwa ditaba ka mo ngwana mme di papsi tsa gaso tsholo lo ka o ke
0: ke lebile Mr. Khulumabedi metsotso ke tsiletseng pelo ra bohlano o tshebeletso na ke ya mantlha le seri ya FM SABC re balwa ditaba tsene ntle ya ho tla ho reng ya bohlano tsona re di balwa ke di engwane mo 8

0: tsona di fella monatse la telantsana e tla batsa gora ya botselela monga phofu ke re gulisetsa wena
1: ke le bile hle ga itsira motho ke ya homestay khulu jwale
2: tsa di papadi police di FM.
3: Oh, fa no lo ngwana mme o opile go molena ka o opile go molena ka re ka rolonya pele na go e ka di tsweng e sana le metsotso me ra rentse tsona pele ntse le 3 amazolo 3 se kukunime ka rolonya na pele ya na go e ka di tsweng amazolo e le bisa bo rwatse se kukuni le bisa le bo ya bona e kiane bono nge ka mole go ka bo primal ba wa matela matokolo matokolo impa wa hana dane ka do songa are kantle kantle ke bo phelo nge empa lo jolo nge o bona la tla ba bono e ka re nya khala jolo ke bana abba se kukuni o tu bona ntshoko na matokolo munna empa na ke bone ka re nnetem entswe ke dane kharoso empa re tsela pele ke fuma khupe khupe ke onka bona wa phamisa bo letelele empa la jolo ba etshola amazulu ke ena ka ntlenya la 18 e gutla jolo ka mane mme e ne le go motsho le kolwane mme empa la jolo ke e gutla jolo ka mane mme ke e la tsapo mashilwane mme ka mo lengwa ka botshabela ba mo ne le tsana tsapo mashilwane o ntsha bolo jolo mme empa la jolo ke wa hana ka mane e go motsho le kolwane o ntsha bolo o ine tsa o me ka mtaka mtaka o ine tsa le kolwane o ine tsa riana la mupa ke amazulu wa la riana na move bolo etelele ke la ba lwane la mra o kwana ke la nna ho hanjwa le ba 20 banga ka ntle 18 ha re bona ke eno e ba tla ntla ka kwano se kukuni mpalo jolo ke ha re ba tsola jolo e tla ka kwano ka mlego ka bo prima e tla ka ngwa tsi kona kharebe ha re be ke wa tla ka mlego ka bo prima e mpalo jolo wa hana ka kwano ke a nene a khona a o fita ka ba tsi kona kharebe wa fita kharebe ba gadele se ba budi ba ka tla se ba mo dile di angel kazima ona le mna sa tsamfatse wa mazulu e mo kwatlisi i rehem

0: re shebe re tlokomedise mmamedi gore sekukuni motsotso fela re ke ene karolong ena ya pele ya nako e kentsweng ba ntse phetogo go tswile mokapteni Sipho Sehle Mkhize mme bakeng sa gae go kene karabo Tlaka ke yona phetho e ntsweng jalo ke bana ba sekukuni
1: go fela go le jalo Mr Khulu bane bapadisena Sipho Sehle Mkhize o ne a bapala bogareng ba lebala mona tshireletsong o ne a bapala ka pela di-center bege tsa gae mme go kene karabo Tlaka le ena o ntse a bapala gona moo mme e leng gore Sipho Sehle Mkhize o ne a bapala teng mme ke dumela gore mokgathalano se batla o mo keneletse sebapadisena e leng Sipho Sehle Mkhize
0: a re bone ba phoso phoso given coupe give more coupe o bapetse jalo sephamanda zikadi hampe phoso give more coupe ilo tloso ake amazolo go le ba mane mekwallonya sekukuni e ntse le 3 e ka matlhakoreng a mabedi 3 amazolo 3 setlhopha sa sekukuni ke dikwata finale tsa MTN 8 wafawafa go thata boima go gobe gobe le ka nnete a re bone ke ena bolo tla kena yagela jalo kakwano ke e ka tla go le tlapa o ye galla tsebati bana ra ka mane melo se buthelezi bo le tele le ba re ba bala a hlanga bezo enka jolo ka hlohonga e ma tla ka mane ni ke na mokwena mokwena o itlela jolo o meka mjaka mjaka ke wa phamisa jolo nga e ba ba hana skukuni nge ba ile ka jolo ba bile ba itsola nga o te ba re ba bala nga e le mntadi ba ndala nga ke la e khutla jolo ka nga ri ana na muba a ka nya lotuka kwa nonge e ne le mnene wa ka kwa nonge e ne le ne brighton jofu e ba lo jolo ke ka mane ka mane ngo ka bachabe e khutla jolo ka skukuni ke la ba re ba bala e ngo jolo ka mane ke karabotlaka empa e khutla jwa lomme mainkwa jwa lomme a re bone karabotlaka hape o tla ka bolo karabotlaka o ba re balana ke wa nka bolo itlisa mara mona ke se kukuni e wala lotu la Daniel Cardoso Cardoso ke wa nka mme a re tsa tsapa mashilwane mashilwane ke o le ka fetsa mashilwane ba ntsa bolo jwa lomme a re bone vandala vandala ke o le ka fetsa vandala o ntsa bolo jwa lomme vandala a re bone ra ramabu empa lo jwa ba itiba mme ntle bolo ka banko tsi kukuni ke na bolo mme o ntle bolo ka rabia itini la la le tanta Wibe kare kata go le tlapa. Wibe kare kata go le tlapa mo momeri. Ke buile ka yena nna. Na go nye wa nna ke yena nna. Ha ta fela mo sotsungwe wa bo roberi. Mo sotsungwe wa bo roberi. Karolo nyana ya pila na go e kedi sengwe. Wibe kare kala le kele. Kata go le tlapa mo. Sekukuni 4 3 Amazulum. Bo kwa tse ke ile ka buisa. Ke ile ka bua ka monne nore. Ke se papa di se se tla holo ka tla go le tlapa
1: Mr Khulu ha ba re mphupula hantle wila ba sa sella mane ho ba fana na ko nye fitileng ne ke se papa di se mata le ga salo sa ha ke na hore o ba pola ka sekore le le tshehadi e tshireletso mane wila ke na jwalo a ke mela motlankana ane e leng yena le fonono mo jela ne bolo ena ha so se ba fumana hore bana ba mama ba mazulu ba le kile hore ba itshireletsa ya ba ntse ba thula fitlela jalo e fitla go se bapa disena e leng yena letlapa ya ne a le mong ka tlhakore le letshegadi a re ga bolo e thata e leng gore o e raela palong ya go ketela ya ka moo bolo e tlhang ka teng mme ke ka gore re buang re re o go tlhabile ntlha e botlhokwa golo mme o tlhaba ntlha ena metsotsong e supileng fela karolo ena ya pele ya nako e keditsweng e kadile
0: go fela lo jalo he mo mamedi ke o se tsamaya pele e tsamaya pele sekukuni 4 sekukuni 3 amazulum a re bone gore na ebe amazulu ba tla ikarabelela ka le reng eng kgetlo lena a re bone gore na ba tla ikarabelela ka le reng bolo gape le tlapa ka radio 18 mpalo jalo nge kgetlo lena e bonolo e kua ke sebatho bane nne favio kuasi ke ntsha bolo jalo ira ka mane ka omeka mdaka ke ke amazulu o nka bolo ene tsa rian hana mopa hana mopu ke o mora mona a nka netsa sebatho bane kuasi e kuasi ke o ntsha ka lotho nge o ene tsa kike na lena ke itse nge amazulu le lebisa borwa ha re bone zikali ke o ntsha bolo ka mane ka bo prima e tla jalo ka kwalo ka nkosi kona kharebe wa ikoba ke bolo ntle impalo jalo nge hana ka mane ni ke tsapontsimbi e tla jwala ebile e tsholwa ke yona a sekukuni boare balabala tarik felise o enka jwala ke amazulu zikali o enetsa nko sekona garebe keo a e gotlise netsa zikali ke ane spamanda zikali o isa morago o enetsa kikena lena boare balabala rianana mopo wa ya moela ke amazulu ka mone ngwe ka botšhabela ka lepheo le letseadi empalo jwala ga re bone ke ane ba e leka jwalo me gante fela ene neo mokwena empa ya mosola me e tla ka kwano ka mone ngwe ka bophirima e fitla tsona ka ntle metsotso ngena e robong ka ronyana ya pele yana kwa ikeritseng ha re bona kick ena lena amazulu o ntsha balone tsa ka kwano nkosi khona khadebe wa kena khadebe ka ka ronya si khukhuni ha re bona zikhali o ntsha balo jwalo ke anu ina tsa si anda sangabesa yang ka jwalo isa ka bana ka o meka mtaka ndaka ke u ina tsa sangabesa ke ba ka ka ronya sikhukhuni sangabesa wa phamisa bona tselele impala jwalo ke ani e ba hlola amazulu e tla ba goal kick melusi buthelezi Itaba goal kick Melusi Buthelezi Harsheba hemu mameri ho fikela ha jwale sa le tournament ene kala ka patlhutsana ene kala mme ke di hlopha tse le sheme le metso me hlano tse le ngore di se di letsa go di sa mabitso a tsona mme mo hopeng ona wa MTN 8 Mamelodi Sundowns se hapile mo hopeng ona ka magato a mane ke hlalositse hore Kaizer Chiefs le Orlando Pirates ke tsona tse hleng di tsa mampile haholo mme ka ho hapa mo hopeng ona mme di latela jwalo ke Mamelodi Sundowns ka ho hapa tlhodisano ena ka magato a mane athe Moroka Solos ka magato a mararo Bidvest Wits ka magato a mararo Supersport United ka magato a mararo ha re bona ke yona ka tla go letla fa ka molengwa ka bophirima o nka bolo jwalo mme ke ba e phamisa jwalo mme empa ke ane e moshotse Brighton Trophy e tswala ka ntle e tla ba goal kick ya sethibathibane Favier Kouassi o ntsha jwalo Kouassi ka ntle di 18 winner tsa Riyana na Mahupa ka molengwa ka botshabela o meka mtaka o tla jwala ka bolo o meka mtaka mtaka keo o ikwalla jwalo mme ke ane ne mura manu ne tsiana sangabeza sangabeza kiwe o ntsha jwalo mme ke ne wela hante fela o kigen alena alena wa tla ga mazulu kigen alena ka mo ngwa ka bo prima ngo si khona ndaba ke a impalalo jwalo ene ngo si khona khadebe ya ba sona e tso tse ka ntle e tlo ke ne ya gelo bolo ya gola ke si khukhuni ka tla go le tlapa o tlo ya gela ka tla go le tlapa o tlo ya gela ke se kukuni ke o tlameleng wa ya gena nna hopola gore e kwano chatso e tsepa padi ena mmameri riana hana mupu ke ana mo romane riana o nga bolo netsa o meka mtaka ke o tsaka bolo ba re bala ka mazulu o ntsha bolo jwalo ha re bona tshini matokolo matokolo ba montela bolo e gutla jwalo ka mane nne ha re bona ya gutla ke ani ni e gutla jwalo ka tsapa mashilwane ba e fitisa jwalo mme empa ka mora go mona o hana riana hana mupu bolo etelele ba re bana bana ba nna ba leletse ba e shebile ke ani ah go motho lekolwane ho mocho nekolwane ba montsetse bolom ke ane o tlo ba nna butlempile theola moya theola moya ho ho bi ra hlokomela ho ho bi ke nnete empa theola moya banna e theola moya banna a ka mo no na given give more coupe a har bona mo mamedi 4 sikukuni 3 amazulung karolo ya pila na kwa ke ditsoenge ina le metsotso le shemela metsotso medi ntse tsola pe e re haolo jwa lehane nna kwa tsa rona di eme ka tsela e tsena nna re ke re boela re mathe re fite ka mona ka mabenkeleng
2: e bangwe nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ho fela lo jalo tsa dipapadi le Sedi FM karolo ke pele na kweke di so me sotsu le shume le metso miraru ntse tsola pele ntse le 3 amazulu 4 se kukuni na tsa tari fleece o nga bolisa ka bana ka o meka mtaka ka bile nga bo shabela ka lefelo le tsiari wa kena o meka mtaka o ka ka ronya sikukuni ntse bolo jalo ha bona ke ane nemu kwena o ntse bolo jalo ne tsa ho motse lokolwane lokolwane ke wa phamisa na bolo ke ba ka ho tsola na empala lo jalo ke phamisa jalo ke sikukuni e tla ka gore ka bile nga bo prima tsola ka ntle kicken allen o tlo ya gela kicken allen ar bona mo mamedi ke na etsola ka ntle hape etla ba bolo ya amazulu etla ba bolo ya amazulu nkosi khona khadebe nkosi khona khadebe hotu e hlongofatse hotu e hlongofatse molongwana o iphapitsang ka ntle ntle ka bophirima ene ka le phiona le tsona mo amazulu le bisante o tlo etlo sa nkwa sekwana gadebe amazulu ho ba mekolo nya sekukuni kyane nkwa sekwana gadebe ba itlopa ba theile botala nama nkwa sekwana gadebe ke wanga phamisa boletelene me ke le bana ba emetse ka di hlo empala jolo ho ha felanga ya ba hlolanga ibile fitla tsala ka ntle mo le ngwana o ka ba chabela le bala e ke na khala ke amazulu tharik filise o potla kile wa khala bolo jolo o inele tsa moranya le mane me si anda hlangabeza hlangabeza ke wanga phamisa boletelene ba emetse ke na ka di hlo nkwa sekwana gadebe wa elika e khutla ho teng wena nkwa sekwana gadebe ho hang o nkile ngwana mo nka hlo ho monna o nkile ngwane mo nka tlhogo kwano go bonala e le mang ke le ka go sheba gore nna ebe ke mang yenwa ya utlwile motlhoko ke le ka go sheba ke katlego letlapa gothe go a monna ga wa mapala gantle ke bona itshwere tlhogo mona katlego letlapa go bonala utlwile motlhoko ba ne ba tlhe ba tsaka bolo e le godimo metsotso yona e lesome le metso metlhano karolong ena ya pele ya nako e keditsweng mme sentse re tla fitlha pheletsong jwale se re tla kena karolong ya bobedi ke mona mo mokwetlisi a sa tshwane a lekang go buabua le dipapadi tsa gae ga e le mona go sa ntsane go engwe gannyane go sa ntsane go fumantshwa letlapaum thuswa ka mane le bana ba sekukuni ba tla jwalo ka kwano monghadi sadrikase ke yane itlile o batla a sa bui letho mme batho ba buang go bonana e le paulos masehe ga mone papizothwane ka gopola papizothwane o ile a ba tlhophesane sa richards bay empalolo jalo ke eno ame re mmona sa letlhopheng sena sa sekukuni ate paulos masehe ena rena ranna ra mmona e se e le nako monnete paulos masehe a letlhopheng sena sa sekukuni e le mothusi wa mokwetlisi ere o santse o totobetse mokwetlisi gore e kara karolo ya pele ka nnete fedile go ya ka mogota wa di bonagalang a teng
1: esile go fela go le jalo mr cool gobane gobane bonnete ba taba sebapadi sena e lenyana ka tla go letlapa o tswile kotsi nakong eo e leng gore moletsa phala o ne a sa a ikemiseditse gore a ka letsa phala gore karolo ya pele nako e keditsweng e fedile mme tlase re shebe gorena karolong yana bobedi o tla tle go etsagale eng gobane o bale karolo ya pele re ifile setlhopha sa sekukuni gobane ke bona ba ileng ba tlhaba ntlha empa he ga re sheba re fumona gore setlhopha sena sa mazulu bonnete ba taba ba ntse ba bapala ka tsela e nepagetseng ba ntse ba neletsena dibolo gantle mme sebapadi se e leng gore ke bona e tlhile se sebetsa ka thata le ka nnete papading ena ke ena nko sekgona gadebe a bapalang ka tlhakoreng le letona gobane ditlhaselo bogolo ba tsa mazulu ditlhaa ka tlhakoreng la gae
0: re se re le karolong ya bobedi jwale ya nako e keditswe mo mamedi jwale ka re tlhalositse amazulu he ba lebisa kgetlhong lena ba lebisa leboya athe sekukuni mona ba lebisa borwa ga re ke re bone bolo ke yare ka moneng o ka botšhabelo le bala e fitlha e tswala ka ntle jwale ke metsotso e lesome le metso metlhano e mašonoko dipakeng tsa tlhopha tsena tsepe e mašonoko e le ka nnete ga re bone bolo ke yane ilo a kenagelwa kamane ka moleng wa ka botšhabelo re bone go ba le phetho a mazulu go phumola jwalo ome ka mtaka go kena tebogo mashego a re ke re utlwa mokotlisi ka phetho eno gobane omeka mojaka ke monna bapala morago mme mashego ke na le bonnete ba gore ke monna bapalang pele mane ga re tsebe gorena hem ba tla fapanyetsana jwang gore mang a tlae ka mane ka lepheo le le tsheyadi morago kwana
1: o ntse o sa lebale mr cool gore banna bana ba amazulu ba nentse ba bapala ka ba tshireletsang ba bararo mme ga ne mopu ke enana bapalola ka tlhakoreng le letshegadi ke dumela gore go tswa ga omega mdaka go tla fa ga ne mopu monyetla gore a ka tlhakoreng le letshegadi mme a ba thuse gape le ka tlhaselo baneng motlhankane eno mashego re a tse bore ke sebapadi se bapalang pele mo teng a batlang gore a tlhabe dintlha
0: o fela o le jalo mokwetlisi a re bone ke yane bolo tharik filisi o enka jalo o e neletsa sephamantla zikhali ke baenkana ka mane ka moleng wa ka botšhabela a re bone nkuwa jalo ke nkwa sekgona garebebe o ibeka radi 18 empala o jalo gana ka mane mantsimbi o e ntshetsa ka ntle ba huku ya botlhano ena ya mazulu o e ntshetsa ka ntle tshapo matsimbi ilo ba huku e tloswang ka mane ka lebo ya botšhabela ilo tloswa ka mane ka lebo ya botšhabela e ntse e le 3 amazulu 4 sekukuni re karolong ya bobedi ya nako e keditsweng ga re bone ba lo e tlosa amazulu rian hana mope wa e tlosa ke boletelele ka radi 18 ba leka ba e tshola ka mane ke sekukuni raha zikhali bolo e ikelang o sele ra bolo e ikelang o sele sepamantla zikhali ilo tloswa moramane ke se thibathibane sa sekukuni melusi buthelezi o e tlhoba fatshe melusi buthelezi re karolong ya bobedi jwa lene ya nako e keditsweng Arbona Kiani Melusi Butelesi, Iblisa Seta Semata, Ibotele, Hamakimo, Mamedi Barbalam, Kian by Nicola Shom, Kamanoga Mutrima, Arbona Kio, Aramabu, by Preparamatu Nazalagan, Etokana Halakalakitap of Machiluani, Etokana Halakitap of Machiluani, Eletri Amazolum, Eleforce Kukuni, Arbona Kian by Nicam, Atolakamani Kitarifilis, Boletele, Yahutakako, and Matakamani. Ya tsapa mashiluane e tswa tsekant riana na mopa o tlo ya gela ka molengwe ka bophirima ke bo ya gela jolong a ba re ba ile ka mpara jolong e tswa la kantle ba ntshitse ka kwano riana na mobu ya gela ke ba ya gela pele nyana mane wa hana matsimbi wa etsula ramabung ka bolo mpara jolong ke ba ithiba pele tswa la kantle o thwe innocent tswa tsekant ha e be bolo ke nang ya gela ka masolo ba potlakile ya masolo mamedi ba bona re jwa letsa tsilile mathuba tsana ha re bona bolo ka ntle 18 ke thibang thibanga riana na mobu ka hlohong empa e tswa la kantle ba bona re tsatsilile mathuba tsana bana ba amazulu mme o thata ho buima bo makokolo ka ba fumana monyetla pele mane a thene makokolo mamedi har bona ke na bolom ba eng ka jwa lo tjane ka kwana ka mrengwa ka bophirima hoteng karate ya tswa re bona karate ya tswa e bontsho jalo ka robotlaka o bontsho karate e tsehla tshopetse na sa sekukuni entle 3 amazolo ke 4 sekukuni poso ka robotlaka o bontsho karate e tsehla bolo tla tso jalo ke nko se khona ga rebe ka karolong ya mekollo ya sekukuni mona ba re barbala o tloetlo sa nko se khona ga rebe ke eng nko se khona ga rebe nka phamisa jwa lempa ba hana ba ntse tsa ka kona ka mene go ka bophirima a ithiba pele tsola ka ntlela lo jona e ke ane nko se khona ga rebe wa ntsa ke bolo ka radio 18 ba ile ka masulu o teng ka mane ine le tsapo mashilwane empa ri ana na mopo o tla ko ba ka ntlo 18 wa phamisa bolo tsola ka radio 18 ka di hlo empa la lo jona nge ke ane ka tlo le tlafa wa tsula ke se kukuni ke ane spa manda zikali ka mane ka mane go ka tshabela o inga isa ma rau tsiba tsibane ka ntlo 18 kwa si o inga jwalo nge ine le tsasi ka o e tsansi ka le bana ah bo go tlisi Zikale tsiba tsibane tsi bo fo bo bona phamisa lo twa thi bolo e hola kwa nanela a ke tsibana ne tsa zikale bana e ke ne a khano ka tla gone tla fa tla ya gelana ka mane ka mane ngwa ka botshabela re karolo nya bobedi ya nako e ke di tsweme tsotso ke mine intele 3 amazulu ele 4 se tla pa sa skuku har bona ri ana na mupo wa mwana bolo jalo ka gore ka mane ngwa ka bo prima ka le pele sa ri ngwa bolo ya pili e mbalo jalo nge ya khutla ka kwano tsapa mashilwane ke wa nka ba pele skukuni har bona tla ka o ntsa bolo jalo o ine tsa bandala bandala ke ngwa bolo ka mane ngwa ka bo prima o ine tsa ramabu ke o ramabu ramabu wa e kwala ramabu o le ka feta da bandala bandala ke un tabolo si tu vatu bandala ya muena e fabie kuasi we amana jolo mamerim ele 3 amazolo ele 4 sekukuni na tata rilimitsu tinga mesano karulong ya bobedi ana ko ke ditse e ra holo jolo hem ke se shone ke sinya na ko ya le tom ke se ke mate ke titime ke fitele di papisi tsa gaso mabenkeleng
3: Na kontsa tahlelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Devin, di drata tsa rona di a le bitsa. Mme mmala o purple o tla aparela East Coast. Ke nako ya ho lokisetsa Hollywood Base Devon 10 km road race. Ka Sontaha sa di 30 Phato. Lebelo lena le tla bontsha botle ba toropo. Ka kopanelo le diterata tse kgolo. Le botle ba tsela tse haufinyana le lebopo. Le ho boha botle ba Indian Ocean. Boha diketsahalo tsena ka kotloho SABC 2 le SABC Plus. Ho tla kora bosupa hoseng wa Sontaha sa la 30 Phato. Hollywood Base Devon 10 kilometer road race. We can say it's a come to SABC Sport. For the love of the game.
5: dipapadi. Holisedi
0: FM. Oh, fela lo jalo tsa dipapadi le Sedi FM. Intsele 3 amazulu. Ele force Kukuni United. Remetso tinya supile ngarlo nya bobedi ana kwa ke ditswenga. E kiane bolo bana ba ye metsi ba ile ka ka dihloho. Impalo jalo ke tsholo ka mona koma na ke. Ene ne ri ana na mo bo impalo jalo ke na bar bar bana. E fita jalo ka mona ne. Ene le tebo go mashego. Ha re bone amazulu ya ke na mame mashego. Ka ra di etse mashego. O itse ka ntle di etse hanyane. Ha re bone ri ana na mo bo. Ha na mo bo tla koba. Ri ana na mo bo. Ka ntle di etse. O tla koba. A e kwala ri ana. O e thamisa ka ra di etse. Ke bona go tsena. Ya tsholo na lo jalo. Ha re bone kiane. Zikali, Uhinga Jolaga Shahong, Kiena, Ibidoko, Tarik Felice, Kyo, Winna Takiganalen, a Kiganalen, a winner at Sienda, Sangabeza, a Sangabeza Yobar Marbala, Unsamo Jolan at Tarik Felice, Tarik Felice, Kamana Kamanaka Chabela, where Pamisa Walletalagani, Impala Jolong, Kiane, Zikali, Zikalu Taraba, Ratabo Tungahai, Kitibatu Andriana Namubu, Wairanella, Ah, Kyo, Wafati, Ah, Wellafati, Riana Namuba. Also, the general about Lamana, Yasabanguraham, about Lamana Sabanguraha, a cantanian of the 18 money, a cantanian of the 18 money, about Lamana Sangarahe, Ayamunika Kamani, Melusi Butelezi, it's like Adam Captain Rian Hanamuba, it's like Adam Captain Rian Hanamuba, Arbone Yani Rian Hanamuba. O tla tla place seta ba le ka uithlopa ba le ka uithlopa metso tso ke rubonga karolo nyena bo mediana kwa ke ritswe ba le ka uithlopa re bona yalla phala riyan ke wa phamisa jwa lo mpa ikela o sile ka thuko mi kwa lo riyan ana bopa e tla tlosa goal kick e tlosa jalo goal kick arbona ke ani Ilo Tosa, goal kick against Tiba Tiba di Melusi Butelezi. 3 Amazulu. 4 Seto Pasenasa. Sikukuni United. Kiarabolo Kamene Wakabachabala Bala Ileka Huta Atin Makogolo. Ibile Karabama Raile China. Ikarabama Raile. Ita Shomomani. Impa Lalu Dole Rabone. Ote Papari Solepi. It's Solepi. Akikena le nonga bolo ne tsa hlangabese hlangabesa ke o ba re barbara o tlotse mo ba re barbara amazulu ke a ne bolo eng go jola ka mona ke na mo kwena mo kwena wa phamisa ke o ka ra di a tsene ba tsola tsola ka mana nne give more coupe ke a ne ba le ka nga e khutla jola ka sikhale amazulu ka mo le go ka botshabela go se kona gane wa phamisa ka ra di a tsene wa eng ka melusi butelezi wa eng ka melusi butelezi ke a ne wa bona la tsa tsili premier la tseleng amazulu metso tsike le shume karolo nyana beri ana go e ka ditsweng wa ramelo si buthelezi bolo tselele tla ka mona ka mona go ka bophirima empa la lojalo ba re barbala ke ana fitisa ka botla ka ke bolo ma tsala ka mona go mane ke gena lena ke a neme ba le ka wetsola amazulu e khutla jalo ka tarik felice ke o ntsa bolo jalo nga ke ana zikali zikali ba re barbala o isa ka mona go ka botshabela ka le pelo le tsona amazulu ke ba enka jalo ba ya pele o teng daniel khadoso mo ramona wa isikele sa re tsola ka ntle goal kick melusi buthelezi dia hana riana na mupo o hanga batsetsi are beke eng sertlang ho se fumana tsatsi lena are ke eng sertlang ho se fumana ka jeno hantlentle ke eng sertlang ho se fumana ka jeno haile mona ka re taba tsa rona ha di re tsa mai hantle tsena e banga se kukuni e re bona makokolo le ka motsetsi nga masulo e banga se kukuni e ha pa pa di na hemma meri o tlabe ho bona hore tshebetso ya mokwetlisi Satri Kaze e ka re hlile e motjenga hobane o tlotse be papadi ya bona pele ba ile ba moela jwalo se tlhopha sa Durban City ya ba ba se hlola ka ntlha e le ngonotho mme mona he e ba mba hapa papadi e tlabe le hore ae tshebetso e hlile e motjenga metsotso ya tsamaya le shomele motho mong karolong ena bedi ya nako e keditsweng ga re bone ke yane ne e kgutla jwalo bolo mane ba re barbala a eng ka jwalo ne mokwena o eng ka jwalo e ne tsa mashego mashego ke yane tebogo mashego empa la jwalo nge e tsola ka ntle ke bolo ya masulo ka mane ka mo leng o ka botshabe ya gala ke nkosi khona gadebe e re bone gore na e be hlongwa fatshe ka batshe Kiane se bile utlile banna ba potlakile ne siyana hlangabetsa ba re mo ba siyana hlangabetsa ke ngwa bolone tsa kigena lena wela ka mane ka mane ngwa ka botshabela ke o ntsha bolo jwa longa ka mane ka mane ngwa ka botshabela ngwa se kona kharebe wa phamisa bolo telele empa ya tshola ka mona ka mona wa hana tsapo mantsimbi etla jwa ka o riana na mopo wa etlela re tsola ka ntle ba ya gela riana na mopo we lele tsa siyana hlangabetsa wa phamisa bolo telele ka rari 18 ka dikoho empa la jwa lo kiane etla tsola ka ntle ya fela tsola ka ntle e ba hukwa botshelela Hoga botshelela ya Mazulu ilotlo sokamani kana bo ya botshabela tshotlo ke riana na mupo ilotlo sokena riana na mupo o itlwetse riana a o rumeletse mongwe re a itlose ka mane ne ke nanne etla sokena e tshotlo ke nkosi kona khadebe nkosi kona khadebe ke wa enka phamisa boletelela ka gadi dinga ho ka mane ba tshula ya ka ntanteng ba tshula ya ka ntanteng ba huku ya bosupa ona enkile ka so chicken alena Ia kana tantem by Tiba by Sulaman Tantle. Ilo Bahuku Abu Supa, Ya Amazulu. Oh, Savanita Kagono, Di Angelo Kazim, Riana Namub, White Rosa Kabaratele Kiogarari, Aitini, I Sulakaman Skukuni, Equates the Kaliba Munkalabolo, Imatolakim Kosikona Hadebe, Utakoban Kosikona, I Rajala Chilamoto, Tabahuku, Ibahuku Aborobedi, Huku Aborobedi, Amazulu. Ilo tsa ka bana ka le bo ya botshabela metso tsho le shumela metso miraro karolo nyela ya bo media na go ke ditse ke ya neng go tsikona ga nebe wa phamisa bolo ka radio 18 ya ba hlula amazulu tsona ka ntlene tsatsi le ba dikella tseleng tsatsi le ba dikella tseleng e ya hana ka mane riana na mopa a mo go tsi ha o le tsena wa bona lore ho handwa le e kare tsepo e batla inya menya mela e fela jwa lo tshopetsa amazulu
1: go fela go le jalo Mr. Kulu ba no ba ne bonete ba tabagi le ga salosa la menyetla o ba ifumaneng ba tla ilela ke bua jalo ka se ba palisane le no mo kwena le yana se ba palisana le nyana Rian Halimutu o ntsa fumane menyetla ya dibolo tse le ngore a ka ba di sebedisitse mo le mong wa setlhopha sa hae empa mo gathala le tse pamisho ya maikutlo papadi ke yona ntho ke bona e le bothata setlhopheng sena sa Mazulu ha jwale
0: Ar bona karani ai tini kiane bolo o tai kwa bari ana na muhupi mpa isenze zwa tsika ntlenga wila ikwela ka bomo tsapa mashilwani ho re tsola ka ntle wila ikwela ka bomo tsapa mashilwani ho hanfela nne ho se ho setse metso tsona fela mmameli wa ihlo sa melo si buthelezi ri le tsa tsapo mashilwani mashilwani ke wa nka bya pili ka kwa ka mlego ka bo prima emba wa hana sia nda hlangabeza hlangabeza ke o tla tsola ka bolo hlangabeza o ntsha bolo wa hana mashilwani o ntse tsaka ntle e ya khala ke hlangabetsa o potla ke le o setse metsotwana fela Tariq Felix wa ya moela Tariq Felix ke a ne ba re ba bana Tariq wa ikwa wa phamisa ka Mazulu empa la jwa le ke ka ra di 18 wa ikwa ka mane e re re bone ba ba tla penele bana ba Mazulu empa wa hana mole tsa phala re ha e be huku wa hana mole tsa phala ba ba tla penele wa hana mole tsa phala re ha e be huku e tla ba huku ke na na re ka mara huku yena ho hatsela tlo fedile e ke a itlosa riana na mohupu ka radio 18 tibantiba ka radio 18 ai rela o sili na mokwena ai rela o sili na mokwena mo mamari papa di ona e sentse fedile papa di ferile e ka nna ra ba itlosa e ka nna la phala ba ka tsa itlosa go ba nentse le tsiri ya Mazulu e le force kukuni e ka nna fela neng ka pane papa di MTN 8 wafa wafa Mazulu ha mo le tsikukuni e re bona ke mo tsotso fela o senye ileng ke motsotso fela o senye ileng karolo nyena ya bobedi ya nako e keditsweng zikhane keong ka bolome ke a re ba re bolo bala riana na mope empa le jwale phoso ka mane mokibelo ramabu ba bapetse jwale nao mokwena hampe ilo tloswa mane ba re bala e Tariq Felix ke wa enkana we ne tsa hlangabezana hlangabeza ke wa fitisa ne tsa kikena lena ba re bala ka karolo ya sikukuni kikena lena wa fitisa ka mane ke a neng go se kona gadebe we ne tsa kikena lena a lena ba re bala nna we ne tsa Tariq Felix ke wa enka phamisa bo letelele ba e yebetse ka di hloka radio 18 ha na ka mane ne ke mantsimbi ba e gotlisa Mazulu tibang a e tshola ka mane ka tlhole tlapa a e gotsa ka hlo Tariq Felix ha re bone ke yane zikhali wa phamisa a ha na ka ano eke eh tsapo mashilwane itse are bua jalo yalla hang yalla be di yalla raro phala mo ngadi tshilo moghele phala mo lelang gore banna le ba petso le kane metsotso ya lo number e feli le metsotso e le kholo le mashome a mabedi e fela jalo ene ore ke 3 amazulu force kukuni dintla tsa mazulum ibile tharik filisi tsepedi dikerjolo ka thando longkosi ngwenyam ke tsona ntla tsa tharo tseo tsa amazulu atita se kukuni ibile lisrammalam give makupe tsapa mukwena hammoho hammoho le mamanna ere go bone ke le ga o sha ba mo mna ya tsabile ntla mona bone ntla ya bone mona me e ke ni jwalo ka katlego letlapama katlego letlapama ke tsona di bapaditse tsabile ntla tsa se kukuni elis rammalam e give makupe tsapa mukwena hammole katlego letlapama ke ka bo tsamaile tsamaile ga tenga haile se khopasena sa se kukuni se fita jwalo he mo mamedi ka o fela di papaditse no fikela jwalo ke di papadi tse e tshotsweng jwalo ka marana go e ke ditse
1: go fela le jolo Mr. Khulu re lebohela sehlopha sena sa sekhukhune ka morero ba sabe dintlha tse nne ka ofela mme dintlha tsena tse nne ke tsona tsetsang gore e be ke batlhodi ba papadi ena ga e le sehlopha sa mazulu re la bona ba etsa diphoso nakong e kgutshwanyane ga karolo ya bobedi e qala metsotsong e masome a matlhano a metso e tsheletseng le metsotsong e masome a matlhano a metso e supileng ke moo teng ba ileng ba fana ka digoulu tse pedi tse dintsa tlhajiwa jalo ke sehlopha sena sa sekhukhune empa le bona ba ile ba gutlwa obaneng metsotsong yane e masome a matlhano metso e meraro le masome metsotso ya nako e tlabueng dintlha ke sekhukhune ke metsotso e masome a matlhano a metso e meraro le metsotso e masome a matlhano a metso e mene mme yaba amazulu le yona e nka monyetla gore e tlabe dintlha metsotsong e masome a matlhano a metso tsheletseng le masome a matlhano a metso supileng jale taba ena ya bontsha gore ditlhopha ka bobedi ba ile ba iphumana ba sa tsepamisa maikutlo a bona papading ke ka goo phapang ebile metsotso e mene fela ya ba dintlha tse nne di a tlajiwa ka nako eo empa ya gutla karolong ena e nako e keditsweng re bona jalo setlhopha sa sekhukhune le sona a seng ka monyetla se tlhaba ntlha karolong ena pele metsotsong e supileng mme ge ke ka goo rereng ke setlhopha sa sekhukhune se fetelang pele go tse nne tse e leng gore di tla bapala nako e tlang
0: go fela le jalo ga re leboye mokwetlhisi dintlha ke tse lesome le metso metlhano ka go fela tse e tlhabilweng go tloa mobane go fitlhela papadinyenang e sa tswa fela mme ga re shebe hem re fumana gore gorenyana ya botshelelang go tlo ba re papadi ya dipakeng tsa Kaizer Chiefs ga mmoo le Golden Arrows le yona papadi ya go ketele hem ya di-quarter final mme ka moraya papadi eo go tla etswa lotho gore na ebe ditlhopha tsena tse nne tse setseng di tla bapala jwang dipapading tsa pele go magaola kgang ke ka moo taba di tsamaileng ka teng 3 amazulu 4 sekhukhune mme re leboa botlhe ba bileng le kabelo kgasong ya papadi ena re a leboa le ka moso ka tshietso ya lona mme ga o le jalo hem re sentse re gotlela diphapotsing tsa kgaso tsholo le o ka okeng
6: ke lebile Mr. Cool le coach Molefi
0: ke o taba
6: a ba sebeditse maoffer sondage a kona a bonolo jale go tla tlengwe ya 6 o'clock ne go tlengwe ya ora botshelela ke makhosi a bapala le Golden Arrows ke sebile ke bone le gona ba panne jwa go tla ba gobe ka nnete re tla di bona he mo wabile wa tshebeletso ya lesedi ke lebile tle batlhomphei re tla ba le papatso diengwane re tlo bala ne ngwane so ga re bale ka itlapele ke shebe tokomane tsa ka mona tle ke seke ka tlwa ka etsa diphoso dipapatso ke tsone di na le go kgerekgeritsa mo naka nako nngwe okay e teng ka 22 e teng ka 10-2 ke tla bua le diengwane gona jwa se ka ba tshwenya go na le ntho mona ba bitsa talk back ne gana maobane e gana mona ntse a bua tsola e ngwanes ikapele ge re tla bona gona be ka jeno ntho di tla re tsamaya jwa re a o le tsena nke ke re ganyane fela

0: ke a tshepa hle le ntse le ketika tsatsila lona ha monate o fitlhela ga kana metsotso ke mashumi a mabedi a metsomine re goreng ya botshelela ke tla buisana le di engwane mamedi ke re shebe fela rona re bala ka nako efeng le ngwanene we se bana pule leo ke a gola o tswile jalo kopano o tla ntjwetsa ngwana ka rona re tle neng ho yena ke tsebe ho tshikeletsa ke o lahlelle ntho tsa hao fela mabedi ka mora ra ya botshelela e tla ba lenaneo la jazz le lehlonolo tsholo. Ya hona le papa di ka jeno ntate hona le papa di ka na o tla ma offer ka na o tla ma offer re tabe retse kwa le ma o ba nne e bile ntwe jwalo fela le ntwe jwalo ke di papa di ka ofela he e ka pa sanda o se go e hlabile nthametso tsunya o gatela na o itsa itse jwa ma o ba ne DK re ke se tsena e sanda o se ne matisana le se tlhopa sa ntho ma ba ne ho lo bo ya hola sa Polokwane City lo lo ya holo Polokwane City tsa di tloa fela hlabantla e di swe ga e ka baka ya khuka Sundowns ya khuka Polokwane City ya banthotse jwalo o thekineo ne o maema o hlabile ntla o qetela ya Mamelodi Sundowns ya mabedi me tseba hore hang fela ka mrapa padi ena ya gajino yene re yang ho yona ona jwale ho etsuwa lutho o gona di semifinaleng di tla o tla o tlana jwang se re se gona le Sundowns rena le Pirates rena le Sekhukhuni re tla emela Arrows kapa Kaizer Chiefs ka bona gona mang ka bona ona le papa di seng se sa sibintsi na se tla le papa di hlopeng sa Kaizer Chiefs mo mamedi o re ketla ho yena ka 5-6 di yangwan ha re bala fela pele mpeja na fela man ho metso tselo sho bele msimhlano pele ho hora ya botshelela ke tla o fana ka mono etle skr khaula papatso ya metsotso e le shume pele re fitla ho reng ya botshelela ke le bile hlepule lewe ya o somphile ditaba ngwana ka re he ke tla go fenthotsane tse o ile ngwa mpatla tsona ke tla o fa tsona tseba ke tla o fa tsona ka smart le o aule ke a tshwa le mystikular smart discopane le o aule ke ya ke se bile mona la ba se bana ona di kentse mona ona kentse bo mme ha holo man e ke se bile ntho mane class mane ke bona ivon chaka chaka o teng mono ke bona na thi u teng e bana ke bona bo bb wine se ba teng mono bo alia oh ya re tla reng nako ke yone leng siyo hem ba medi what's available so ya le seduce ka ba tsonyea re tla o fatsona maobane re bone di springbok o holo bima o le thata e tsaba pele Argentina ka tsele shumeo tse tharo a tine ketela ona o saba dintla ka rolong eo ya pele ya papadi Argentina re sheba tsena tsa rugby ebile re chaketse ka vita ga pshata tsele shumele metsi supileng ho tsele shume sibidi ante tse ditse ga sibidi ska ante tse tsa kana kwela ho hobe ho chanye ho cha scrum ka bona ho chanye o tshantho tse thata mona ke shebile ka mona batho ba batla trial conversion ba tsewe tsa 1717 lela re ya hana ka mona bonna etsa phoso wa tlopa sa Argentina etsa nokono a tlameha le o hlaba try a le ka thokothoko a iphaphita ka lepheolo le letshadi o la ba a beya matsohlo monna eno ka mora o ra etse nokono ya ba o fedile papadi ne se e fedile ebile e na le metsotso e mmedi e tlameha fela e lephala ho lle zairini ho lle nto kwi ne se lile itse kwi ei ke tshile nokono eno ditsaetsa nokono ka re sebidi a ofedile re ka qoqa neso ya e mula puma se rona re di springbok go re ba be ya holo tsebele se se di mabedi metso se dilo hantle ho ya mashomi ya mabedi e pele re fitla ho reng ya botselela ra ole tsena he ke pote ka mola ke a otla mashilishili e dire ha ke khutla ke re hanyane fela be ke lata di engwane moeti
1: o ka ba le hlasipa la bothata ba mola ho tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ho fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ere ke tle ke bitse diengwane moeti ka mmino kapa ke mmitse ka melodi tsholo re etso na tabene ya leomile le male ya bana ba gwale a bitsana ka melodi.

0: Ditaba tsena tseo e neng e lokela ho ba tsa hora ya botshelela di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya bosupa. Ditapo tsena ke boela ke re kgutlisetsa wena monga phofu.
1: Le tla e shebisana kgaitsedi ya golo tabala pele ho mono ei?
0: Ke tla etsa jwalo.
1: Ke lebile kgaitsedi ya ka. Mabedi tshebeletso ke lesedi shebeletso monga ke metsotso re ya horeng ya botshelela. Ba tla ke nke baluni tsena ke lo dipompa botjha. A tla ke lo dipompa botjha. Wana 6 year se 6 year ke tlwaetse. Ebike e ona le moyanya no pompa di balunu tsene wa tura wa tura di ke na lento e go pompa man dintle dintle nete ya sala studio sena di ke e ke a tswala tata ne nempe le kgwedi ne fela le tleng kwana ke tlo le gupela e ke tlo bontsha gona ntho di tsa majwang ka kwano e ho go tsika mona di ke ho kotsi kotsi kotsi kotsi a ke time TV ya ne ke kotlile ditinye ditilong kwana ne tlameye ke bona diengwane ga kena jale ntse ke shebeletse dibolo mona ke kgone gore nka shifter tlhobo tla batla fela nke ke signele invoice e le nngwe ya television e le nngwe ya go qetela dan hand o tlabe di lokile ya ke tsebore ena ke ya dibohuni ne ke shebe gore na o ke ene kapa a ke ena na e ke tlatla ke signa ke tla etsa budget ya gabeke e o ma metsi ni ni sa go ntsoge ngwana mo ke ga budget fela go signa fela nyei re tsebo thola dengese butle mabedi mo tle ke tege potele khato la o qetela ke re mashilishili
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Metsotso ke robong re ya horeng ya botshelela ke lebile hle ho na le mabodi a katang ho nthomella molaetsa hona jwale metsotsong e le shebele mosimohlano pele ho ra botshelela. Ke a leboha hle ngwaneso. Se bile ke lebetse le lebitso la go jwetse ore ntate tsholo dumela hle na ke leboga ka dijo tsoneng mabo mona mabedi gantse reetsa RQB ngwaneso o le a kena mona ngwaneso o ile a kena mona bosiu mona ka nnete re ntate tsholo thusetsa hle a the mozake o mametse mozake gore ke ne ke re felang ke gabole ditlhonolofatso tseo tsa gago o emelelekwa ke ga mozake e butle aga lelitho papa aga lelitho papa emela kwana ei ke sa bua tsena bana ka ba ka opola ngwane na weso bana le lapa le temola la rabete rabete tebo rabete ya le mfumadi wa kwa ka mona ka ha motlhaloga ka mona bi ile kutletse bohloko ka nete ntate wa mfumelo ya o hlokaetse monna ena o entse ntho e ntle maba mona gona le mme le ana a kena swetse le ena ena o le a kena gona lenane o la dipapadi mona hadk a kena gona mona a kena gona mona ge ntate solo be ke e tlang ka la bona ke kena swetse ke a kopa mono diaparo tsa ngwana a tho mmametse ntate tebo rabete lapa la rabete banna e ka moka mona ngwana ka re kopane ge lokise ntho ena ge lokisitse ntho dintho ntho di sharp todi shapo ke se lo fa ba go bona ngwana ge tshaki e le ke tsama le mavosana e ka netira le bo le boloke nga ntle hle be ke nge tlamba harabete ka mona ba ha motlhalo nye ntho tikeng motlhabane e ba motlhabane mme bile hape go utlule hle bana ba nanda dengunyana ke ntate wa skuzabele le na rutlwe re ka nete modimo sa mohopotso tla boloka be ke nge tlang ka mqibelo tla boloka be ke nge tlang sebetsa ntle monna skuzabele sebetsa ntle monna lefua le bonolo mona lefua le mona atemane lefua le mona atemane o lahlelwa ke motswadi monna ntate a o banna skuza ke kgaitsedi yana bo phetila bele le bonye wa bona bo labele akere ya lotla boloka ntate wa ha ke bone ka re mosebetsi o tlatla o se mane bo 8 o'clock mane ya ntse ke shebile ita bona mna o sebetsa ntle mna skuza be mna o tie ngwane so mna o tie ntse rena le wena papa mane ntse rena le wena papa skuza bel ya mshane mo ya kotsi kena sebetsa ntle hlela pe mono e ke tsiba lapeng le thella boy mona ntse o thella mo mshana ya no real bo ngwana mme le sebetseng hantle man re tla reng ke tsa bophelo di jwalo butla pele ha ke tle ke late ngwana na we so banna phule le ye phule le ye o butle ke mo late ka ntweni.

0: Kyotaba, kyotaba, kyotaba. Me mankunyala hle, o tsidise hle me wa ka. Me yona ontsa lete, me ontsa lete ke ntate fela hle. Ke a tsepa le tla sebetsa handle modimo wa khotso a letse handle. Ke metsotso ya mehlano mamedi re ho reng ya botselela. Ke la tangwana eno we so bana ke pule ke ngwana a liwe. Hela pules.
1: Monga phofu.
0: Ba papa.
1: Wa luka jwang abtitsulo?
0: A monate man.
1: Wa itukela.
0: Mona ke bona lokile re ke utlwe o tsamaya le NST e
1: ke tsamaya le NST Makai
0: e ke potsotso
1: e ke potsotso
0: e re ke utlwe la potsotso
2: era abtsolo
0: o jwa papa
2: a mona ke di a jwa kabo
1: a tsiamo nate potsotso he
0: e ke mo bitsa
1: ka Gauteng province ka mo
0: e yo potsotso
1: e ke
0: jenya ne papa bana ba sole tla kopana le kakapa nna jwale ke sa sa no ka ba shana ba isu ke sa thakeng tsaka
1: mo nga phofu jwale wa tswa a ke tsebo rena ha utswa je o lo rekisa ka paola teng we phofu
0: Munai, ho tsatsa ho itswela madinga pudi ngwanaka ha le matla e tsatsa la mafasa e se ke tshulo ba ba nguka
1: ntwa hante kana go tsene
0: bana beso
1: ke ya leboa monga phofu tsebeletso ke lesedi e mo mamedi ya ratehanga letsatsing le nana ka jeno re ke nkena ko le motsotso ke tla ke bo hema dume ho lela haufi mo mametseng o lona teng go tlontse nne etsa Afrika Borwa Lesotho Botswana le dine ha tsohle tse mabapini letsatsing le nana ka jeno o dimediso ya ke motangwe motuna ke siana tau ke na manetse hla mamarielen ho a di jabatu motangwe rapiri e reng ha bona go dika metsing a be a itiela a re ke lefura la ka ke pule dieu ke na lwana ko ano hantle fela papading e dipateng tsa Makosi, Ellen Kaiser Chiefs, Let's Papa Sa Golden Arosa, Papa Di Papa Langa Kam Kwano Kamana ka FNB Stadium, Rohana Hantle Felaka Ramotse Wasueto, Oilungre, Unaleba Bui, Kapatire, but ba ahi, ba pating at Sadidimo, Kapatire Ba Pating. Etsa dimilione milione o le monfiela ni hlano ho isa dimilione nga tsepedi ka ofela mme o toplore le bala lena hen ke le bala le jarang babuhi ba dikete tse mashume a robong ana le metso imene magolo a supileng mashume ma raro ana le metso e tsheletseng hantlentle ka tsa taolo le puso ya City of Johannesburg ke la robong letsatsina ka jeno

0: mabedi, noto Chiefs, noto Kapasa Golden Arosa, Wafa Wafa, MTN 8, hantle tsatsi la kajeno. Re tla tle re bone rona ena papadi e tla tsama jwang e tsola ka ntle jwalo kgatlhanong le yena kamane mabuyen e tsola ka ntle kgatlhanong le yena kamane mabuyen enka jwalo kamane golden arrows ba siam raunyana hanyane fela mne e tla jwalo ka lotula dlamini mne empa la jwalo ke ena bolo ba ja poko ka tlhana ka morrao kwano entsha jwalo ka kwano ka moleng bo ka boprima go lebalang e ne le yena kamane mona boga ayanda fela o topolo re monena ayanda giani ke ena mo kapteni letsatsing lena la kajeno akena mo kapteni letsatsi na ka jeno re le kula fela hore banna bana ba tlhopa sa Chiefs ka patirisa golden arrows mo mamedi ba pere di kipa tsa bona tse tshweu ba pere di kipa tsa bona tse tshweu ba pere hantle fela le di candy tse tshweu me har se ba jwala di nomoro tsa bona ke etse tala haeba ke bona hantle mona mo kirutsing teng jwale di nomoro tsena di batla di le sesane ha bohloko bona ba isale wena mo mamedi wa ka wa lesedi re tlatle re penye mahlo hantle re bone hore na banna bana ba tlhopa sena sa golden arrows ba tlatle ba re tswelle namane ya mofuta feng re santse le jolo he ke tla ke utlwe fela rona ebe ka kape kgolo NS o santse le teng mme ke utlwe fela rona ebe o na le rona tsatsing le nana ka jeno ngwana mme kgotso ebe o e bona jwa
1: ngwana mme wa nkutlwa poulet
0: ke utlwa gantle ka kapa ke utlwa gantle
1: ga ke o dumedise ngwana mme ke dumedise le momamedi wa lesedi FM gotlhe mametseng a le teng ke ne ke tlhalosa gore e tlo ba papadi e kgolo ka nnete gobane setlhopha sa Kaizer Chiefs se ya gutla dipapading tsena tsa MTN 8 e sale e le lemo tse pedi ba sa kgone gore ba bapale tournamenteng ena mme ba batla go iponagatsa ga o sheba ka letlhakago le leng o fumana gore ba tla ba na le boitshepo bo bogolo ka mora gore ba tla ba gape papadi ya bona ya pula madiboho bana ba Kaizer Chiefs mme wa gopola gore Golden Arrows ile bapala ka o lekana le setlhopha sa Golden Arrows mme ke nagana gore le bona bana ba Golden Arrows ba tla leka ka maatla gore ba tle ba itshupe ba iponagatse papading ena mme ngwana mme re ka lebelela papadi e maatla golo jalo ka o setlhalositse ditlhopha ka bobedi di bapala le bonane la 4-3-3
0: la mme ga re shebe ka tlwaelo lewa lena la 4-3-3 gangata re ka e bitsa ka gore ke lewa le tlhaselang gagolo jwale ka mantswe a mangwe jwalo ka o santse o tlhalositse he seo se netefatsa seo qetang o se bua gore e tla ba papadi ya mollo bakeng tsa banna bana ba le babedi e le 4-3-3 ka matlhakoreng ana a le mabedi
1: go fela go le jwalo ngwana mme mme ga o sheba se kapa papadi e fetileng e qetang go bapala amazulu le sekhukhune ke moo re bone dintlha tse ngata golo dintlha tse supileng kao fela mme ke nagana gore mohlhomong re ka fumana dintlha tse ngata kapa re ka bona dintlha tse ngata papading ena jwalo ka ga e le Kaizer Chiefs le yone e bapala lewa le e tshwanang le lena la Golden Arrows
0: a re bone he mo mamedi ke ena bolo e tla ka kwano ka mona ka molengwe ka boprima go lebalang ke na hantle fela ka mona golden arrows bana ba tlhe ba kena jalo ka bolo makwelen empala jalo o isia moraonyana hanyane o e kadima lotula chiane ne ebile chiane ba nka ba isia moraonyana ne e tla jalo ka lotula hai ka mane ba basone o ntsha bolo ka mane ka mosewane molengwe ka botshabatsatsi le lena ka mane manje tempala jalo keo a isia hape hape ka molengwe ka botshabatsatsi ebile e tsola ka ntle ho thwe ebile hantle ntle ha ya tsola ka ntle a isia moraomane ke ena thabiso monyane Aisia murrao mane tabiso monyane har bone he bai japoko ka tsanaka Kaizer Chiefs ele ka uthe wa jalo se bilenye lwa jalo ka bolo ele noto ka mahlakura mabedi noto chiefs noto golden arrows bona lotu la hai ka mane batman batman ke ka bolo ka kwano ka mane ka prima wale bala ai ka jalo ka mane baisia murrao nyana kwano hantle fela en Kaizer Chiefs ale ka jalo tena ka bolo first time e ki frostla ai ka ba bolete lele impala jalo kio ha na ka mane murrao batle ai tsaba ka le rumo monena impala jalo ka mane ko ntando yenkosi mabaso fela tsane a khutla hape Kaizer Chiefs rota ba re ba bala ka mane ni rota jwa lotu la mabuyene o nka bolo ba tsaka mane Bartman wi sia ka kwa no Frostland wa tsaka bolo yeo ha re bone ka mane mabuye ka runya le tini impala le jalo ya ba hlula hantente e bile tsena nko singipile ngobo alikana balikana banna bana nko singipile ngobo liena ka mane mabuye fela he ke o bolo ya ba hlula Kaizer Chiefs bo itiko ba bona ba pele ba neng ba hlile ba re ba boloha fela he taba yeno ya ba e ba khelela ka thuko e ba noto mahlakore ka bobedi karolo ke ya pele ya papadi metsotso ke supileng wafa wafa MTN 8 wafa wafa re bone ke na bolo e tsola ka ntle ho thwe e lahleleng ka mono tlhopasa golden arrows e lahlelwa ka kwano ka molengwe ka boprima go lebalane ene sile e tshejwa jwa ka bana ke pilane e khumalo fela ke ane bona ba isile mo rra o nyana holo tla ha ka bana mo kapteni a yanda jiane ne a hinka jwa lo ka bana ba sa ke o hinka jwa ba mletsa bolo happen japoko o ka tlana ka mabasa ne o iba tla lo tla ha ka kwano ka mlo ka prima ho le bala map ne ke jiane ne jiane o ne letsa ka kwano ene ke na jwa lo ka rona lo tla shezi ne fela ke ane e tsola ka ntlo tshe haibe bolo ke nang ile tahlelo haibe te bolo ke nang ile tahlelo ya amakhosi haibe tahlelo ya lona ka mono tlhopa sa amakhosi Onza atile afana ka ditelo ka mana mangadi pitso dlatlam jalo ka kile ka hlalosa ka re tsena ye lengore o tsamaisa se tlhopa seo sa the golden arrows abafana best ending re bone bolo e betla jalo ka mana morrawa o e kuni ka ne impala jalo ke na bolo se bile bantsi le jalo ba re bana ne enkuwa ka mana e bile etla morrawa kwa mana bartman o tlotse o tle ka kwa no ka karolo nya bona ya amakhosi o enka jalo o isia morrawa nya na hanyane a sentse bantsi le jalo ka mana reef frostland empa la jalo ka mani ine Miguel Liana Wintite arjalo kyane yankuwa ka mani ka musewane empa la jalo ibile rota barren barbalan ine sente etena jalo hape ka Miguel watula wabasheba ore banna baiso tonga kiboni watula wabasheba ore he tonga banna baiso haki leboni wai kadima ka mona riza na river frostland frostland we bata bartman ka mona ka prima hole hole banan harbona chiba bana ka chena wai amola hape bartman chenya lotu ibile tsola kantle etinwa lotu ka kwano ka prima hole bala kule khane shezi hoti haibe tatelo ya lona ka mona makosi haibe tatelo ya lona ka kwano ka mona makosi ya mahle ela tatelo ka mona kena river frostlam hotla la tela ka mane frostlam enka jalo ka mane icia mrrau nyana hanyani we kadima lotung lamuna ya tsang ka mane ka nya portugal ili nyana inashiam miguel fela tiani se bile ba ntse tse jalo harbone nga tieo ya tla jalo ne hantle fela ka mane ine le vila kazi impa la jolo kiwa ibe rota bo ringa ba le bala ai lo nela kamani ni tlopa sa golden rose ir rota bo ring ba bala kamani golden rose impa la jolo re ke bone yalla pa na uti poso wena kamuno mabuye uti poso wena munna isu mabuye bo ring ba le bala karas ro no biki se bo ring ba le bala o ba peti ngone mong hampi o ba peti ngone mong bo hlaswa monu aka le tlakuring la tlopa sa golden rose eleng ntlantla zwani o ba peti ntlantla zwani hampi munna isu Etiane se bile bantsitse ka maneng intswe tsena mabasonne fela tsane bole mathelwa tsula ka bane thabiso munyane etsola ka ntle nna ko metsotso e robong ka rlo tsia pele ya papadi sentse re ha habella ho yamane metsotsong e le shume ka rlo nyana ya pele ya papadi noto ka mahlakore mabedi noto chiefs noto golden arrows e ba palla ka kwano ka mona ka FNB stadium hona ka mona ka Soweto e tsona mo rlenteng letsatsing le nana ka jeno me o tloplore ka mahlato a ka bang a mashume raru ana le metsi robonga a tsapa tsena tsepedi di le tsa tiana mo mamedi tsa tiana sa dipheleu ke tla uneletsa rona ke sefeng se ile sa ba matla hantle kgahlanong le se seng ho tsopeng tsena tse tsepedi ona sentse ba tle ba ba tsena ba enka tsalo atlo tola shezi a ne tsalo tola shezi ha pe ke o ka bolo ho isia mo rronyana hanya ne o ka di mam captain wa hai aya nda jiane ne jiane ke o ne tsa ka mane ntando ko si mabasane ba sa wa tlo ba sheba rona ba isotlo nga tile bone hantse theta tsalo o ya habo me kwalunga e batla lotung la mo tsiwa kapela tsitwa tsiwa lesabo Edward Mauva mne Mauva ke winner tsa le nam captain e leng ayanda jiane hotula jalo ka bolo ka bane ke ka bolo winner tsa ka mane hanta fela ka mona shezi ne shezi ba se ba intite bolo ka mane matela hape shezi ko ba ka mane pala jalo tinyalo tu ai tinyalo tu ka mana Miguel inkwa ka mana tsitwa tsiwa ne e leng Brandon Peterson a se bile ai lahletse e bile matela ka mana rbone e bile etla ba hore ba ba isiam rao ene tsa ka mane thabiso munyane munyane o se bile intite ka mana rbone ke ba se ba inka jalo ne ata bolo ka mane makosi ene letsa ka mona reef frostland frostland ke wa tsena ka bolo yeo sibile ba ntse ka mane tlo ka hantle ka kwano ka bolo ka prima ke na bartman bartman wena tsa ka mana rbone ene ka jolo tsena ka bolo ene tsile tsena jolo ka na bohamba buye empa la jolo tsena bolo ka mona ka bo tsatsi ebile ene ka tsena ka kwano e tsaka mapuye mapuye wisi ya mrao thabiso munyane harbone ka mona ka bo tsatsi a nka bane tsa ka mane mapuye hate wai hata ka mane o ka rasrono biki ise ba reng ba le balan to ka matla koroma beli Miguel winner tsa ka kwano ka mona Emna Riva Frostla Frostla wa ta Bartman Bartman keo a o impala jola mo sula ka mona Bartman ha ke tsire ngwana mme seo Bartman e ana rwa sietsa mo ke le ka ipotsa ha ke mamela Cerebramu e leng boko bo bohudu ba motho bore ha ke tsire na o na batla wetsang ha ke re ke mamela Cerebellum e leng boko bo bunyinyane ka tlasa bona ba Cerebram bore ho nna e ka kare mohlo mongwe o na le nthwana le ka o etsa wena o ka rona le ka o etsa mo Bartman
1: ngwana mme o ile a tlosa mahlobolong mme le tsepamiso ya maikutlo ke sona se bankanete se mmolaile Bartman. Re a tseba gore ke sebapadi se tlhwatlhwa golo le hoja a le monyane, empa hem o tla leka gore a tla fumane boiphitlhelo selemong sena sa gae sa pele se tletseng setlhopheng sena sa Kaizer Chiefs.
0: E jalo fela ka kape kgolo, e jalo fela tshebeletso ke lesedi metsotso ya rona e leshome le metsomedi. Karolo ke ya pele ya papadi, noto ka matlhakoreng a le mabedi, noto Kaizer Chiefs, noto Tlhapasang Golden Arrows. Pule lieo ke lakaleo ha re bone keyane bolo e atla bolo ka mane Thabiso Monyane wa enka ka bolo ka mane keo Thabiso Monyane ra ke bolo telele ka mane pala jalo makosi pelenyana mani ba ne ba sile ba re ba kena hantle fela wantilene empala jalo kena bolo a khutla morrao kwano khutla ka bogabane bore ba isa le ba mabaso ontsa bolo ka mane pala jalo keo ba enka ba bela pili nyana mani ni ene sile e kena Golden Rosa empa jo lo tsane bolo e khutla hape hape ha re bone ntiba wa ene ki ki ki manga e ki ha re bone ki wa ba enka jo lo hape ba ba tsalo tula Bartman lo ka tsena ka bolo o le ka tsena u siam rawin pala jo lo a mo la ka mani ki Miguel e ha re bone ki mabu yene ba enka jo lo bolo ka mani phamisa ki bolo telele ya ka telo ka mani ka muse wa ni tsa Chiefs e tla hantle fela e ka yena ngwana wa tswenya e le nyana ka kwano ki ba jo lo ka e fila kazi empa jo lo tsane bolo bile ba ntse hape ba ithadi ba ne ithadi rete bona vina kazi we be ka rutle ditini Bartman a o bana ba hlula ka mane Bartman a mo hlula ka mane Bartman mo mamedi ona re o she wa tsena o tobana le sithiba tibani ba ne ba ba di le ngwana mme ba ne ba iruka hantle vina kazi bo reng ka mane ka rulo nya ditini tsa tlopa sena sa gol na rose empa ba ile ba mpa fela ba hloka le tsono tlopa sa Kaizer Chiefs
1: go fela go le jalo mme ke Bartman hape ya bileng le monyetla ka ruri 18 tsa tlhopha seno sa Golden Arrows. Kaizer Chiefs go bua nnete ngwana mme dineeletsano tsa yona dintle golo mme le dineeletsano go ya ka di 18 tsa tlhopha sena sa Golden Arrows dintle golo, empa ke nagana gore ba lokela gore ba tle ba tse diqeto tse nepagetseng e le gona gore ba tle ba be le monyetla gore ba tle ba tlhabentle.
0: Ha re bona he tsane Golden Arrows ya tsena bolo ka mane hantle fela manjete fela ona santsa bile ko bile bolo mme e tla ka kwano se bolo e kalo kalo e pala jono ba ko ba bolo ntse important city batibane tsula ka matama hulu e bile soka tsola ka ntle o teng ka mane wa ithiba pele tsola ka ntle jono Thabiso mme e o se bile ntse e bile tsena bolo ya tla inyelo wa mme ya tla jono ka ngwana wa tswenya o le ka jono tsena ka bolo re bana ba se tlonga tshile bone o ntsa jono ba reng ba le bana la le jono ha re bona ka bona ko singi lengwa bone ontsa bolo batla Bartman Bartman keo khutsetsa ho yana hanyane hape ne re bana ba iswa tshile bo bone o bo hareng ba le bana we bella ka ras ronno bi tshwa le e se bile ba ntse tshe Chiefs e bile rota pe hape e nkwa tshe nan kosi e ngipile u isi ka kwano ka mo ka prima Bartman o motla mo nna mo mshwana nna wa Bartman fela tshe bolo river frostland wa tula o ba sheba o re tlo mbana tshile bone o na batla ka bana nkosi ngipile ngabo empa nalo jalo ya fita bo halotso o teng ka kwano khule kana shezi o se bile ntse ka mana khule kana empa jalo tsana ba isa mane morrao e tla hantle fela ka lotula ga e ka mane monnane wa ha ne ke e tsena mabaso ne fela tsana bolo a enka jalo ka mane e bile khutla hape huwa yena monna wa ji anine fela tsena bolo betla jalo khutla bolo ka mane ba reng ba le ba mane re tula jalo ka bolo ha re bona ke e tla morrao enkwa ka botsa mo e tsetleng ene sentse bile tsa jalo ka ene sentse bile e tsena jalo ka na mabaso ne fela tsana bolo are banna ba iso tlong ipeng dibatseng tsa lona ipeng dibatseng tsa lona ha ke le bone onka bolo o isiya mronyana hanyane we kadima leto la ayanda jiani ayanda jiani tsane wena tsaka mana hape wena tsaka mana hape mabasonda fela ke ani bolo sebile ba ntile ene lena munne no ba hatlele ene empa ya keteletse e ba hlotse Golden Arrows itsola kantle hoti e la hleleng ka mono makosi e mo hlola ka mane khumalo e mo hlola ka mane khumalo etsola kantle bolo yeo hoti haibe tahlelo mme sebile ba ntile jalo ka mana makosi rive frostla onka bolo re tlomba nna we ba tlo tla haika mana Bartman Bartman ke winner tsa hape mrawo rive frostla mme ka kwa no ka mlo ka prima le piong le le tsi adi mo ke tsa chiefs le bisanteng ona kwa tata mala impala jalo ba mo tsasita e ke na aya bulela makwele ne impa winner tsa ka mana sibathibani e leng Edward Mauva Mauva ke we ba tla lotunga la chezin chezi e ke anong ka bolo wa le ka tsena ka bolo ka mana ro bana ba se tlhonga ho sebile ntse ya ibile hantle tati makoelene e tsena bolo e le ka ho tsena ka bolo ba enka jalo ba batla metsa phoso ya Kaizer Chiefs ke ba hlasela mpoteng si batho ani ho teng ka mane si batho ani ona ro wa tsena ka mane Juba ona re wa tsena ka mane Juba nna ko metso tso ke le shume le nana metso sipile en Carlo ke ya pele ya papadi ke noto ka mahlakoro mabedi noto Chiefs noto sa pasa Golden Arrows hantle fela ka kwano ka mona ka FNB stadium e ka kwano ka mona ka FNB stadium gile ka hlalosa mo mamedika re tlhopa tsena tsepedi di tiane magatlo a ka banga mashume mararo anang limitso ile robonga a Kaizer Chiefs go no hlola magatlo a mashume a mabedi anang limitso medi har bona ke bai ka bona telele ka pan ke chezi ka bona le tini tsa chiefs har bona ka man golden rose patla tsa poso bona impala jalo ha na ka bona bai tsula ke ripa frostland fela ke yo ya go tla bolo e tla hantle fela ka kwano ka lotu ha ka bona ya bulela matlo elene o isi ya mana mo rao nyana hanyane har bona ke ba batse mo ba re ba le bala ne ka re ke na ka bona ba boso ne Anka bolo, we see a man pili, impalazolo che batu e bai banka jalo, I see happy ape, Lutung la, and Ronaldo, impalazolo che na Ronaldo, we tsa ka kwano ka mona ka prima go le bana, na batla ka mane Chezi, Chezi ke onka bolo we see amrao, we netsa ka mane Gianni, a Gianni ke o, o le ka jalo che na ka bolo ka mane ne, I see mane ba renga, ba le bala mo rao nyana, ma ba so ke onsa bolo we see ka mane ka Lutung la manje eten, ha re bona ke ba bala ka o tsena ka bolo, totse mo la ba re bala jale, no to ka matla ka roma bedi Hantse ba tlile ba ne le tsana ka bolo a iketlile jalo metsotso e le shume le nana metso robedi karolong yena ya pele ya papadi e le noto chiefs e le noto golden arrows har bona ka mane shezin hantse bolo ka mane hantle fela ke yena bolo ba ne tsa shezi hape wai amoela o impala le jalo boentsa hampe shezi boentsa hampe shezi khumalo ona kobile bolo ntle bona ba isale fela he a sebetsa sitibatibane sa amakhosi e leng monnena Brandon Peterson e go le jalo he metsotsonyana e leshome le metsorobongwe karolonyana ya pele ya papadi e le noto ka matlhakoro mabedi noto chiefs noto golden arrows ke re tsholo wa hakakapa mabenkeleng
2: And now lemetse kotsinya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khone ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsinyewe ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover me e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forong SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
5: Setshaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntse ka tsela ya science hore le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Le rumo la madi le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemise naha ka bophara. Le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
6: Adi papa di ho le sedi FM.
0: Ke le boa ka kapa ya tsholo tsa tsinge le nna ka jeno mo mamedi re hlala jalo intele noto ka mahlakora mabedi noto golden rose noto Kaizer Chiefs FNB stadium metso tsirona ke ne mashima mabedi ana le metso le mong Carlo ke ya pele ya papadi re tsamaya le ka kapa eleng yena Ernest Makhayam Ernest ngwana me re bone bana ba tlopasa Golden Arrows ba fumana set piece ene ngere botlhokwa haholo me ba batla ketsakela ka mona ka mikolong ya se tlopasa Kaizer Chiefs ke yona Ntwane o ile ngwa ibua ya hore Golden Arrows ha ya tla fela papadinye
1: ha ya tla fela ngwana me mme ke nana hore menyetla e jwalo bana ba Golden Arrows ba lokela hore ba tle ba e sebedise hobane re a bona hore bana le taolo e kgolo papading ena hobane ke bona kgetlong lena ba bang le bolo hangata maotong a bona empa ha ba kgone hore ba tle ba sebedise menyetla eno hore ba tle ba hlabe dintlha Kaizer Chiefs ba bonala ngwana mme hore ha ba kgone ho bapala ka karolonyane ya tlhopha seno sa Golden Arrows mme ba bapalla moleng o ba reng ba lebala mme ke nagana gore ngwana mme ba tlalama o lokisa e bang ba sa batle gore Golden Arrows e tlhabe ntlha pele re ya kgetso
0: e jalo hantle fela momamedi ha ke ena bolo riva frost long ka bolo wisia morrao nyana batla miguel honka bolo ka mane miguel e bile hantle ke ha ke bona winetsa thabi o inetsa kunika kunika ke honka bolo ka mane har bona ke barin bar balam in essence e bile ke na jalo ka leoto la bite geko o pelore monena bite geko momamedi ke seta botsa a hlopeng sa amakosi hantle go re amtsiba hore o tla ka mane kana nya tanzania o tla kana nya tanzania Jwale o apere kapatire o le modima shuma mabedi ana le metso supileng monena bite Adolf bite Jacob jwale o tlopolo re tlopa sa makosi he bana le dibapadi tse ka banga tsepedi tse leng re ditswa ka ntle ho Africa Borwa hona mona tsa tsina ka jeno fela ka rolo nyana ya pele ya papadi re bua ka jersey number 84 e le nyana Inacio Miguel ya ba pala morao o le modima shume a mararo ho tlo mono re bua ka Adolf bite Jacob o le modima shuma mabedi ana le metso supileng o ba Hantle Kapilan, Libotalani, Lemurau, Lachopasana Sachiza Chiefs, Osha Kanahina, Tanzania, Munayo Waha, Adolf Bite Geko, Kena Muna Yakupisan, Hantle Fela Hatteri, Pembene Minatakaku Salamia, Watawote, Minatakaku Sema Karibo, Bakuba na Watotom, Mina Furaya Kuni Wana Lewo, Mungu Ani Barikie, Ye Iko Michiso, Yakumukutamo, Nasikiliza Rafiki Ango Rafiki Yakumuswahile, Pule Liewu, Naku Lisedi FM. Kiena Fela, Mona Yeo, Akan Kukuanga, Hobani Mosla Hanakabani, Katanzania Mo, Hosebiswan Pue Yeo, Yam Siswa Hile, Harbonehe, Noto Kamasakura Mabedi, Noto Tapa Sa Golden Arrows, Noto Bana Basopa Sa Kaizer Chiefs. Ya la selo ka kwa no ka mona ka prima ko le bana la selo ka mana kena riva frostland empla jolo cha ne bolo ya o tsamletsa phala bo re ba bana bile ba ibitsa moletsa phala bile o re haibe advantage bana ba heso luna ka mona makosi empa mabuye ke ano sebilan sitse bolo ne e ke bo le betla jalo rota pya pe ke winka jalo ene ba ne letsa ka mana ka musewane har bona ntiba ba le ka o tsena ka bolo e ke ngwana wa tswenya mme manje e ke ene ke tsa chiefs e tla hantle fela ka lo tla bartman ka kwa no ka mona ka prima ko le bana e ke wa tsena ka bolo ka Bartman wisia mana lotuna haika mane bro Frostland Frostla wena letsa ngobo kiewo we batla lotung en la mabuye sabile ba ntse ka mane bitheke go mne ba iko ba boletelele impela tlo tshe ba itsula mo romani ya tsula hantle fela ke ngube ko tlamini wa tlopa sa Golden Arrows e bile tsane bo le betla jalo enkuwa mo rao nyana hanyane e bile enkuwa jalo ka mane bithe ke go mne har bona ke na bo le betla jalo Miguel antse bo ro hampi ya matela Dion impela jalo ba mo tshela a montela bolo Dion hoplore monena Dion o ile a hlaba dintlha tsengata holokwane mona leking ya rona sehlensane se fetileng ya ba yena ya hlabileng dintlha tsengata ka fetisisa kwano leking ya Betway a premiership motle monena wa Dion Junior motle bona ba isale kwila na hlame nyenyetsi mona le mane hore sehlenseno o tlabe a tsamaya aya ka ntle ho Afrika Borwa kae kae empa he che wa bona la hore e ne mpa fela e le menyenyetsi e sa reng letho bane ke enwa o ntse le teng tlhopeng sa Golden Arrows are bona tsane bolo e ya tla e boreng ba le phalane ga ke o raka mane ne o le ntse mabuye fela ya ba hlula Kaizer Chiefs ha hlula ka mane Kaizer Chiefs na reile mabuye ona reile ka mane le bohang mabuye o tsile ba palla se tlhopa sa Mamelodi Sundowns ana re mona hantle bo khoni ba hae le mata bo khabani bo ba isale ona le hona tlhopeng se sa Mamelodi Sundowns ya ba o tla hona kwa mona tlhopeng sa makosi me tieno o etsa tseo a tumeng ka tsona reile bolo entle bona ba isale ona reile bolo entle bona ba isale metsotsong e mashume a mabedi ana le metso e tsheletseng ka rolo ke ya bo tiapele ya papadi Elin noto kama sakura mabedi noto amakosi noto setlhopha sa Golden Arrows noto amakosi noto setlhopha seo sa Golden Arrows ote haibe tahlelo banna baeso Kaizer Chiefs la tlela ka bana ke Frisland anka jolo ka bana ba sebeletse mo rao ka bana mikoelane empa jolo tsane kuni ka ne re bana ba se tlonga ke le bona lokae empa tsane ka bana go ka ba tsatsi har boneng ba le ka utlana ka bolo mwana wa tshwenya mong ka bolo ka bana tsheo o atla ka bolo yeo ba intsa jalo ba ikadi mangobo ngobo ba re bana ba intsa jalo ba re tmane tsheo ba tla sela makosi re ne fo Frosla ka ba bo lentle ka re nyane tsini ha na ka bana ne empa jalo re la bolo itselang ka tshuko mikwallo mabuye wa sasela mabuye ngwana mme dibolo tsengata tsa bona hona le seo a se hlokometseng sa mo sa sitibatibane sa tlopa sa Golden Arrows eleng Edward Mauva hore kai kai nining ona le nako re a tswe mikwalong jwale a ba hlafela a rabolo mpa ka o hloka le hlonono e be ikela ka thuko mikwallo ngwana mme
1: seo Kaizer Chiefs le kang o sietsa ngwana mme ya bona hore ho thata hore ke fitle ka di 18 ning tsa tlhapa sena sa Golden Arrows mme ba le ka hore ba tle ba rra ha ba le ka ntle ho di 18
0: ha re bona porta ka u tima me kwallo au ngobo ona re ile bolo ntla se ba le siwa tibane bile se wile ngwana mme a se ba le me kwallo e buleile fela ya ikela ka u tima me kwallo o ka tsola pe
1: monyetla o moholo wa tlhopha sena sa Kaizer Chiefs ka morao gore batle batle ka bolo eno ka lepheong le letsheadi di 18 tsa tlhopha sena sa Golden Arrows mme Bartman o e file ngobo empa ngobo ga kgona gore a tleyang ke bolo eno ngwana mme a e beka le tlanteng e ne le monyetla o moholo gape wa setlhopha sena sa Kaizer Chiefs
0: nako metsotso ke mašome a mabedi a na le metso e robedi karolo ke ya pele ya papadi noto matlhakore ka bobedi FNB re bona sold out go ya ka mokgwa re utlwileng ditlaleo tsa pejana ka teng letsatsing la kajeno fela he go ya ka moo ke utlwileng ditlaleo ka teng empa ga ke sheba kwano mona mo re leng teng ka nnete ke a bona dikgeo di teng motlhomong sold out eo ke go lekana ke tekanyo ya ditekete tseo ba neng ba itse ba tla di rekisa bakeng sa papadina letsatsing la kajeno fela he mona le mane wa bona gore ka nnete go na le disene ka ba le nenang la FNB mme ga re bone keane bono e ne sentse ebile kene gantlene e a tla ba eng ka ba ise ya pele manene ona rwa kena ka mane wandile duba fela ba monkela bolo ga bonolo go tla bolo ka mane ka mosewane ga re boneng keo e tla tlola ka ngwebeko dlamene ise ya moraonyana ganyane o batla wa gabo nkosie ene ke mabaso empela jalo kena bole tla jolo ka captain fantastic ayanda giani we batla lotuna mabaso abaso ke onka bolo ka mane ke o we ntsa jolo ka mane re bone e be tla hantle fela e bo reng ba le bala enkwa ka mane kena e monna wa hangbe ko ne e pala jolo ke bolo e atla ka mane ka musewane a sebile ba ntsite ya mathelwa ha re boneng e tla ka manjete ke o zwane o ntsa bolo ka bohlale karolo ya 18 Golden Arrows ra bolo e tla ntsa rostise tu ko me kwallo ka mane fela ke batla bona rona be e sebeditswe ke sethibathibane bolo yeo gore e qeteletse e tswetse ka ntle kapa jwang mme a batlile ra ile bolo a chee ka nnete o e wotlile ka sethibathibane o ile a ethetsa ka mora gore monenwa e leng a ya bulela matloele rae bolo e ntle bona ba e sale ya baka huku ka mane ka hukunyane e ka borwa botšhabatsatsi e to sa ke Golden Arrows ke hukuya pele Golden Arrows ke tsa tshisa soka ba le huku e bile le huku ya pele a letsatsi khalema ka mane mo letsa phala khalema monga di lu tolo badi khalema na giani e le mo kapteni e ka sita le na mabuye batisilana banna bana ba babedi e se ka re jole ke mikuku e le ngore ya kobolana fela he ho tu taba bona e lukile ha re bona he ke ane bolo ya tloswa bolo ka mane ke na a se bile ba itlositse bolo tena le ka mane matloele feta bo ha lotso la le jalo e tsola ka ntene he ba tsola jalo ka kwano giani a mo tsola ka mane giani ho tu ha be bolo tena banna ba se ele ya rona ka mane se tsapasa a makosi ha be bolo lona ka mane se tsapasa a makosi ba bangata he ba santsane ba buhile ba shebile me tibello ke hore ba batla ho bona monnenwa ele nyana ka mane ke lange lihle pili baneng ehlile ile ya ba hot property motho ha o ka e hlalosa ka lentswe leo e ne ehlile e le sebapadi se neng se shebuwe ka matlho a mafubedu tlhopheng sena sa makosi e ka sita le balatedi ba setlhopha sa makosi mme ka tsela yeo ba ileng ba mo apesa kobo ya galalelo ka teng ebile ba mo apesa kobo e e nang le mebalabala kobo ya josepha nnete kore re tla mmona nakong eo a kenang gore na ya mo tshwanela kobo eo kapa jwang nna fela ke a dumela ka mokgwa ke neng ke mo tseba ka teng kube yenu ya motswanela ha re bona tsane bolo ine sensible tla tla ka yena thamini tla tsane mona tsa paletse fatse ka manene fane niel ronaldo empa hoti polo bana ha tsela pili ne enkwa ka kwano ka mlo ka prima ho le bana ine lena ka mane bartman ne wisi ya barin barbala ka mane beta jolo ka lutla mabuye ne mabuye tsewe ine le tsane hanta fela ka kwano mwana wa tswenya ne ha re bona tsewo ho enka jolo ka mane vila kazine o ata wa enka ka vila ka wa ra ya o tla motho empa lo jolo ra hape hape ha na ka mane ba tshumla ka matla mahulu a tshula ka mane amata mahulu golden rosa ibile tsena bolo river frostla pamisa bolentle karmenya re tini impa na jalo vida kazi ya pa maflaga hoti we hutsi ka ntle monna heso we hutsi ka ntle ka mono wena ngwana wa tshenya vida kazi ngwana mme tsela yo vida kazi di bolo tsena di fihlelang ho yena ka teng ka mane ka mone go ka botshabatsatsi ho bona la hore bohulu ba nako ha hona motho ya mosammeng kapa ya momakileng ka puo ya papadi ya bolo maoto o fumana dibolo tse ngata a le mong mme ke a rata ka tsela eo a leng creative ka teng ha motho ka e hlalosa ka lentswe leno mahlale ao a sebedisang hore a qeteletsa phunyeleditse ho kena karolong ya tlhaselo hlopheng sena sa Golden Arrows mme ha jwale he wa bonana gore Chiefs Chiefs ka lebaka la dibolo tse ngata tse fihlelang ho yena Vila Kazi e ka kare e tla ba le namanenyana itseng e batlatlang ba e fumana haufinyana.
1: One of Kaiser Chiefs na di bapadi tse pedi Luke Bartman hammo le Vila Kazi ne ho bona la hore metsungena e mashume a mararo a metsime raro ba bapadi sa le hlakore rena le le tsiadi ha holo ka mona ka mo bapalang teng a Bartman ne ha se hangata mo re bona di bolo di aka le thiong lane le le tona mme se bapadi e bang hona le bolo e yang ka mono se bapalane ke thabiso wa monyane ne ke nana Kaiser Chiefs le ke la hore ke sebise munyetla ono wa Vila Kazi
0: re bone impala re jwalo set ne team bana one di le duba hey mwana mme monne no ha ka di bea tsena na ho bona la hore hona le seo re tla se bonang a hlopeng sa Chiefs Chiefs ona re ile bolentle fela ya otla le tanta ka thuko
1: re nentse re bua ka le hona le hlakore le lwe le tona mo Kaizer Chiefs e hlaselang ya teng ka mane ka botshabela ha o ya le boya mme ke Vila Kazi ha mo ho le wandile duba mme ke yona monyetla mo o tswang teng hlopeng seno sa Kaizer Chiefs ke yona ntho ne ke le ka ho hlalosa hore Kaizer Chiefs le ke la ho sebedisa mahlakore a mabedi e ska sebedisa hlakore le le tsiya di fela empa e sebedise le lane le le tona e le hona hore e tle e tsirikanye sehlopha sena sa Golden Arrows
0: har bona he ke ane bolo betsa jalo ka ena thabiso munyane honka bolo wi sia mo ra nyana kwano hanyane we batalo tula Miguel ina shio ke watu la ba sheba ba na ba solo ka kire bone wata mela jalo karlong ya bona ibile we netsa ka mane munyane se bile ba ntite munyane le na wenka aisia mo ra nyana hanyane kunika wata ka bolo we batalo tula Miguel ke wa hanta fela ke wa thamisa ke bolo telele ba ba yeme tsika kwano itla jalo ka lo tula Bartman mo tle mo simona Bartman wa ke na ka bolo wenka bolo karlong ya le tumisa tsola jalo ko ba impala le jalo ha na ka mona itsu lan yena ka kwano mo kapteni eleng g yanin re ke bone hoti haibe hoti bana ba so haibe haitlebe huku bana haitlebe huku ya luna makosi o bona la re ke yona huku he ya makosi etla tloswa ka kwano ka huku nge e ka le boya bo prima ho le bana etlo so ka kwano ka huku nge ka le boya bo prima ho le bana tshepe di antsepe eleng yena o le bohang mabuye Elenyana lebohang mabuye wenka jolo ka short pass we batalo tula Bartman ke wo sablen tsi tsena nan impala jolo ka manar bona ngobo utara ka lentsi adi ka lentuna we pami sempala di jolo ha na ka mana itsula munani ileng ngobe ko tlamini ibile rota ka ntlenyano le di ho le tini impala jolo tsiane bolo har bona ka mana tabi somne munyani we sia lo tula Miguel ke ka bolo ka mana Miguel we pami sa ke bolo telele ya matelo ka mana ka musewani di tohomne ka ronya le tini impala di jolo ha na ka mata mahulu tsula ka mana munani wa baba somne fela tsiene be rota jolo tlo ka jiane pa misa ke bona tele le bana ba yemetse ya mathelwa one on one impala jalo ya mohlula ka mane monanene diona a mohlula ka mane ba ne tsa tsiba tsibani a tsena Miguel nna ko metsotso e mashume ma raro ana le metsotso tseleteng ka rolo nyana ya e ya pele ya papadi re ha ha bana ho ye mashume ma bedi ana le mashume ma raro metsotso sipile jwale ka rolo ena ya pele ya papadi wafa MTN 8 letsa tsing le nana ka jeno ile noto mahlakore ka bobedi noto Chiefs noto Golden Arrows a Chiefs ya tsela ka yena munne ngabo ke wena tsaka man harbone yena ka ke Bartman ke onka bolo Bartman o tsa tsosa motho o a tsaka bolo yeo Bartman o ntsa tsinti tsa monna wa e koba impala le jalo tula ka hlo mo rao shezi baka huku ya bobedi ya makosi baka huku ya bobedi ya tlopa sama kosi eta ba hona ka hona ka kwano ka mona ka hukunye ka borra eka bor eka lebo ya buprima ho le bana eta to soka lebo ya buprima ho le bana ke na tsepedi an tsepe mona ya ba palanga di soka ba harimba le bana dipedi di huku ka hlokolo la tlopa sa Chiefs Chiefs e nwe ka hlokolo go na Ross o bolonye o ka mane mabuye wa enka wa phamisa khatone na karolo nya le tidi mpana jalo la di tsile ka hlokolo ka mane Duba ona le tsile ka hlokolo ka mane Duba ona le tsile ka hlokolo ka mane Duba ona le tsile ka hlokolo mona wa Duba zwane o tlile bo harimba le bala e bile o tlile zwane mona ko ena e mo tititseng e tla ba huku ya boraro ya makosi metsotso nya mashuma mararo ana le metsotso pile ya ke o sa bolo ka mane mabuye hape hape ke wa phamisa ke bolo telele ka ronya le tini bo lentle impola jolo tsiane bolo ha re bone keo fela ya basula ka mane ne hantle kuri ka e bile re rotha ka kwano ya mathela jwane ha re bone eng e tla hantle fela ka kwano ka mlo ka bo prima makoele a ya nda wa ikoba impa ronaldo ya mosula ka mane ronaldo ona ikobile ka mane ne a ya bulela makoele ona rwa tsena mona wa ronaldo faniel impa la jolo mosula ha re bone bolo romane kunika Wata kabolo ya ukamane Chiefs Chiefs Golden Arrows obona lore ngwanamme e hudimu ka 53% Chiefs Chiefs 47% ine tifatsa seo u ile ngwa sibua hore ka rulo nyana pila papadi Golden Arrows ine ntsehlile e tlaketlakela e hlasahlasela hape hape hlopa sena sa Chiefs Chiefs
1: ho fela ho le jwalo ngwanamme me ha u boa u sheba u fumana hore Kaizer Chiefs ba pala ka dipapalo tse ka dipapadi tse tharo ngwana moleng o boare mbala bala re bua ka Adolf re bua ka Ncobo re bua ka Mabue empa ho shu fitlela ha kana Kaizer Chiefs ha ina taolo papadi ina ntle le hore ba ntse di bolo ho tloa morao ba di seka di etin tsa hlopa sena sa Golden Arrows
0: ya tla he Chiefs ba le ka ho jana jwalo e bile etla hantle ba iphamisa etla jalo ka manaka le tla mabuye abuye ke o sebile ntite a rbone ngwana wa tsenya na misa ke bona telele ho andile e ke mang ke ngobo ka rbonya le tini impala le jalo ha na ka kwano ka mana shezi khuta jalo ka bolo re bana ba isotlo nga tshile bone wa nyolo wa jalo ka mana shezi wa iphamisa Dion ka dipita wena tsa ka mana Ronaldo Ronaldo ke o bata Dion Dion ke o ka bolo junior Dion we see a man ba hareng ba le pala na ona bata lo tlo ha ya na ka mana makwe ki e ne li munena a ya bulela na fela ke ane bolo ebile ya ba sula ya ba sula ka mosewane moleko ka botshabatsatsi sibonelo tlele ane ba re ba iloha sibonelo tlele liena junior diona nako ya rona e metsotso mashuma mararo ana le metso robong ka rolo ke ya pele ya papadi le sedi fm ke sia le moya fnb stadium mo ke mo papadi ba palwanteng noto masakure ka bobedi noto golden arrows noto chaser chiefs wafa wafa MTN 8 hopola mamamedi kila ka salosa kare hlopa sa Chiefs Chiefs ke bona ba happy le papadi tsengata e leng tse mashume mabedi ana le mitsumedi khatlanong le hlopa sena sa Golden Arrows di papadi ngatse mashume mararo ana le mitsurobonga bona Bartman empela tlo ngobo empela tlo harbone raha pota ka tshuko mikolo ka bane vila kazi buite ko bobotle ngwana me ba vila kazi
1: buitiko bo botle ba vilakazi ngwana mme ke buile hore e bang Kaizer Chiefs hlole ya hore ke kene ka di 18ing hore ke hlabentla pele re ya geputsong ba lokela hore ba tle ba leke ba le ka ntle ho di 18 mme ke sona seo ba setsang re bone le metsunyane e mashima mabedi ba raha e le yena mabuye le bo ha mabuye a raha le ka ntle ho di 18 mme vilakazi ke yena o etsa buitiko hape hobane jwalo ka re hlalositse Golden Arrows ke yona nang le taolo e kgolo papading ena ho ya ka dineheletsano mme ke nahana hore Kaizer Chiefs yona e batla ntlha pele re ya gebitsong go seng jalo ngwana mme re ka nna ra bona mathata ga re ya karolong ya bobedi ya papadi
0: jale dipapading tseo kileng ka bua ka tsona he mo mamedi tlhopa sa Golden Arrows ba kgonne gore ba tla ba tlhole dipapadi tse lesome mme tse supileng ba di bapetse ka go lekana ditlhopha tsena ka bobedi ga re sheba jalo dintlha tse ileng tsa hlajwa pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi re bua jalo ka dintlha tse masome a robedi a na le metse robedi o fitlhelela ga jwale re kentse ka kakaretso tlhopha sa Chiefs Chiefs ba kgonne go tlhaba dintlha tse masome a matlhano a na le metse mene ga e le Golden Arrows ba tlhabile dintlha tse masome a mararo mme ga re sheba jalo kwano mona le ba lenena la FNB kwano mona lebaleng la FNB se re sa bale dipapadi tse etsahetseng mabaleng a mang tlhopha tsena tse pedi re fumana gore setlhopha sa Chiefs Chiefs ba bapetse makgetho a mashome a mabedi a na le motsho mong le tlhopha sa Golden Arrows mme le ena ke lekgetho la mashome a mabedi a na le metso mmedi ga re bone ke ena bolo ya tla jalo ka kwano ka a ya bulela matloele koba bolo empana jalo ikela thana rra sheshe ka thuko go mekwallo ya ikela ka thuko go mekwallo Jale di papadi tsa mashoma mabedi he ana le motsolo mong ho thwe goal kick tao me kolong ya City batibane sa Chiefs Brendan Peterson nako re sala tsiki metsotso me raro jale re ke bone a e ho thwe ka nete ho na le monna River Frostla ho ya ka mo khotse bone ka teka re e motlileng hantle ho thwe ha be bolo tsenang ele hook banna e ka kwano ka hukunyena e ka haleluya bophirima ho le bala e to so ka mona ka patire ke puro bophirima ho le bala ya tlosa ka kwano ke sibone ke sibonelo tlele a tlosa diarkana di huku dipedi ka mahlakura le mabedi a sibonelo tlele o tla tlosa ka le tsiari o tla tlosa ka le tsiari o tla tlosa ka le tsiari mme tsa phala wa ba emisa hanyane o buisana le Dion hantle le yena Thabiso Monyane e ka re ba tshonetsana ka mane ka re lo nya di thini bana bana ba mabedi Karo ba tshone tsana har bona he ba itlosa ka bana tele bolo ntse impala le jalo ba tla itlaba ka le rumo ba tla a itlaba eka le rumo Thabiso Monyane fela o tshe ha be huku ha pe bana ya borraru dale ke bona ka re ho tla ba le ntwe ma tla patsentsa Monyane le Dion di tharo di huku ka mahlokora mabedi di tharo di huku tsa Chiefs di tharo di huku tsa Golden Arrows har bona tla tloso ha pe huku ena tsena tlele Ata tosa ka manes bone lotele pamisa bolentle karolo nya ditini pala jalo tsula ka matla maholo River Frostla ibile etola ka ntlo thita hlelo ya lona ka mono tlhapasa Golden Arrows jale di papa ditsena tsa mashoma mabedi ana le motso o le mong tlhapasa Chiefs Chiefs se tlotse di papa ditsela shomela metso mararo kwano FNB Golden Arrows e khono tsula Chiefs mona FNB di papa ditsela hlano ba ba pala kaulukana papa ditsela tharo hare bone ke na bona ka bane matwele ko ba bolentle impala di jalo wenga ka mane tsiwa tibane ele nyana ka mane Brendan Peterson ona e kobile bolo ka mane ona e kobile yena a ya bulela matwele wenga ka Brendan Peterson ashalla ka letso ho kadima lotola kadima ka mane lotola zitam Onka bolo ore bana ba isotlo nga tshile bona lokai fela tsane bolo se bile ba mona tsa bolo hape ene lena seta botsa tshibo jolo ka bite ke kone fela tsane zitan ha le se bile ba ntse ha ba tla ka bana lotu la Thabiso Monyane ne bite ke ko wena tsa borao ba tla zitan zita kwini kana watula wa ba sheba Miguel ho tla jolo ka bolo yeo ina shiyo mona ya di modima shuma mararo ho tswa ka bana ka Portugal empa jolo tshina bolo betla jolo ka mlo ka prima ho le bana Bartman we si amrao ba tla lotu la Freeson e tin en Frostland Amisa tibola telele impala jalo amasola ka manwa dile duba khuta boloka kwa no ka jianine jianine impala jalo kio lanela ka mona eta hape hape ka ka ka nan shezi impapa itse poso ya khuta chiefs karolo nya leti bona ajiba ah bona impala jalo basula hape Bartman ngobo ri buile ka yena ngwana mme ka tsela yo a hlaselang ka teng wa mona re o lapetse ntla monenwa Una shabane di City Batibane fela ntwentle e o City Batibane e le monneno Edward Mahova a gona ngwe yetsa o tseba o kwala dipalo
1: ngwana me o tseba ho kwala ke monyetla bobedi o fumanwang ke Nkosing Phile Ngobo ka haruri 18 tsa tlhapa sena sa Golden Arrows ka mara hore Kaizer Chiefs e ke fumane tsela ya ho phunyeletsa empa Ngobo ha gona ho rata sebedise monyetla ono hape ke monyetla o moholo wa tlhapa sa Kaizer Chiefs e o ke nahana ngore ba ka be ba o sebedisitse
0: Ite haribwa jalo kakapekholo letatsing laka jeno Yaba yalla pala ya mungadi likolo badi Ele palebola langur banna baisu liba peti mitu taluna Imashume amane anano mitu mitlano efedile Karulo yena iapili ya papadi ifela jalo iluriki Noto kama sakure kabubedi noto Kapa sa Chiefs Chiefs noto tapasewa sa Golden Arrows FNB Stadium Papadi nyabune ya MTN 8 wafa wafa Hantle fela tatsing lina laka jeno Me hatere shebe retere apegere akarete karolina ya pila papadi ribone rna ebe itsamaile joang ribone kama sakurenga na mabedi hore di formation kapa mawa au bana bana ba sebediseteng 433 ka Golden Arrows 433 ka Chiefs Chiefs ihlile a re bontsitse papading hore mawa a bona ana tshwana joang
1: ho fela ho le jwa ngwana mme ane a tshwana mawa impa jalo ka gahlalisitse Golden Arrows ke yona ibile le taolo e kgolo ka rolong ena ya pele ya papadi di ne le tsana tsa Golden Arrows ne di dintle haholo mme ha o sheba o fumana hore Golden Arrows hangata ba bapalla moleng o bohareng ba lebala ha se hangata moo ba e bang ka nnete ba ba kotsi ka karolong ya tlhopha sena sa Kaizer Chiefs Junior Dion ha so ka bonahala tlhopheng sena sa Golden Arrows ka lebaka la hore dibolo ha di fihle maotong a hae kamane ka karolong ya tlhopha sa Kaizer Chiefs mme ha o sheba mola o bareng ba la hlopeng sena sa Kaizer Chiefs se bapadi sena Adolf Mtasingwa e leng se bapadi se se se hlang na ya Tanzania le sona ha se soka se bona hala hantle moleng o ba re ba la hlopeng sena sa Kaizer Chiefs mme Kaizer Chiefs wa bona la hore e batla ho hlasela e hla ka mahla ko reng e sebelisa Bartman ha mo ho le vila kazi le ho ja hem ke ele le tso re Bartman ke yena e o Kaizer Chiefs mapadi sanga holo ho feta vila kazi ka le pilane le letona mme ke nana hore ba lokela hore ba tle ba fetule mawa karolo nya bedi ya papari mme Kaizer Chiefs lokela hore ke fumane tsela ya hore ke hlasele e hla ile bo haring ka lebaka la hore dibolo tse koropetswang ha hona sebapadi se setelele se bang se ka fumana kapa se ka thola dibolo tseno tse bang dikoropetswa ke sehlopha sena sa Kaizer Chiefs
0: a ke tsebe wana me harsheba mokotlisi dada ke leano le feng le o akatlang ka lona karolong ya bedi ya papadi gore ba tla ba tsebo hlabantla ba se ke ba hlasela fela mokotlisi ka lehlakorola tlhopha sa Kaizer Chiefs mongadi Fernando da Cruz yena ibe mohlomong re ka bona a lahlela langelihle phili ka lebaka la baneng re a mo tseba go tlaa setlhopheng sane sa sena sa ka mona ka motsekapa o na tlhile a le motle gagolo ka se motho ka se bitsang ka gore ke creativity mahlale a ikgethileng hantle fela ngwana me ga ke tsebe rona ebe ba ka tla ba planne jwang banna ba bale babedi
1: langelihle phili jwang kapa jwa ngwana mme o tla fumana monyetla empa he e tlabe e le papadi ya gae ya pele mme re keke ra lebelela mehlolo e mekalo go tswa go yena golo jwang a go sheba gore kgatelelo e golo a golo ya go bapala setlhopha se se kana jalo ka Kaizer Chiefs mme ke nagana gore o tla etsa diphetogo go lokile mme ke nagana gore Kaizer Chiefs se o lekelang gore e ke se etse ke gore e tle fumane Foros e leng number 9 motlhomong Etiosa Igodaro ke sebapadi se ka kenang e le gona gore se tlo o setisa dibapadi tse pala morao shopping seno sa Golden Arrows mme seo Golden Arrows ke nagana gore ba lokela go seetsa ke o fa Junior Dion dibolo e le gona gore go tlobe le menyetlanyana e itseng ya gore ba tle ba tlhabe ntlha gobane Junior Dion re a tseba gore selemong se fetileng sa dipapadi ile ba sona sebapadi se tlhabele dintlha tse ngata ka go fetisisa mme ga o mo fa bolo ke sebapadi se kgonang gore se tle se tlhabe dintlha
0: ka kapegolo ke lebula golo nna le wena re tla bela re kopana karolong ya bedi ya papadi ya kere
1: keuta
0: thank you le tsone lo tsholo ngwana mme ke tla ho wena
7: mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ka mo e tsamaileng ka teng ka golo eno ya papadi ya MTN 8 yo notlisetswa mo ke leo mme o ntse o pola gore ke Golden Arrows mmogo le setlhopha seno sa Kaizer Chiefs ke nako ya gore ke fetele ka kotlolo homo go kgaitsedi ya ka madiengwane moeti ena o tla go fa ditaba tsone o tokela o bo di fana golweng ya bosupa madiengwane

0: ka bophirima go lebala le pionena le le tunane ga re bona kamaneng e tla tloswa ke ena ncobo rra ga bolo kamane ikela ka odima mekwallo ya ikela ka odima mekwallo kamane ncobo a ikela jalo ka odima mekwallo kamane ncobo o mokhutshwane tsena ncobo fela o raile bolo e telele mokotlisi wena kakapegolo kiba jalo ka wena Ernest Makhaya re bona motsotsong ona wa pele kapa e mmedi e kalang ya papadi letsatsing la kajeno ga re tsebe rona ebe re tla lebelela eng ga e le mona banna bana ka matlhokoro a mabedi go sena phetuo tse e tsaetseng go ya ka mokgwa bakotisi bana ba tlhophisitseng taba tsa bona ka teng
1: re ka lebelela diphetogo motsotsong wa bo 60 gobane ke mo bakotlisi ba tisang go etsa diphetogo ka yona kapa teng mme kgetlong lena re ya bona gore Kaizer Chiefs e tla e le bamfofotha re ga ke tse borena mongwadi Fernando da Cruz ke sefeng se bang o setse bashimane ka mane ka diphaposing tsa waparela empa go bona gore Kaizer Chiefs e ikemiseditse gore e tla e tlhabentlha empa he re se bone sena ka karolonyane ya pele ya papadi Kaizer Chiefs le yone nkang papadi sa Golden Arrows empa ka morago gomono ra bona Golden Arrows e nka taolo ya papadi ena
0: a re bone ke ane Ronaldo o tla tswalo ka bolo ka kwano ka monengo ka boprima go lebala ka mane Ronaldo fane niel o ntsha bolo ka mane hantle fela dio empa la jalo ba nka ba ise morago ba nka jalo ba itlisa kwano mona morago fela ka mane ka mosio molengo ka botshaba tsatsi e tla jalo ka leoto e tla hantle fela ka leoto la kulekane shezin empa la jalo ke ane Chiefs ba ntse ba bolo ha bonolo fela e bile e rota ka mane lotte ne gianin fela ke ane bolo ba netsa gianin hape ha re bona ke ba bolo ka o tsena ba nka jalo la pili nyana ko ane mona e bile na santse ke ka mane di yona ne ga isi amra wo hantle fela city batiba ni e le nyana Edward Mauva on ka bolo o re bana ba iso tsena la ka hare noto masakore ka bobedi noto Chiefs noto Golden Arrows wafa wafa MTN 8 wafa wafa ne mi bolo e feta boroto ho tloa ho city batiba ni hoya ho se tiba tibane e leng Brandon Peterson a inka jalo ka mane Allah tsala ka mchacha fatse ka le tsohom we bata lotung la hae ka kwano ka mana kui ni kam e bile ke na bolo betla jalo ka mane ka mosewane en kwa ke na Miguel ne anka bolo ba isi am rao ba ne tsa hape kui ne se tiba tibane e leng yana ka mane Brandon Peterson har bona ka mane Zita ne har bana ba isi tlonga tshile bona lo kai antsa kala matso jalo empa la jalo ke na bolo e betla jalo ka mane ka lotum Allah bite che kom ne tla tsani bolo e ben kwa ka mane ke River Frostland anka bolo kamane riva ore bana ba setlo nga tshile bona lokai o totse mora bana bana jale o sabela intse hanya ne fela ba ne tsa kamane riva hape empa jalo tshiane bona betla jalo ele ka tshiana ka bona ba ne tsa kamane Bartman Bartman o sabela intse le narbone ke o ya tla bona hantle fela ba harin bana bana mma bu yene o ntsa bona o isi amrao o batla zita kwinika kwinika o itsa ka kwano ka motsi e bile ene e tshiana kwinika ka kwano ka motsi mo le go ka prima ho le bana e totse mora bana bana jalo empa jalo ba ntsa bona hampi ha ba ntsa bona hampi ka kwano Hansa bolo hampi Adolf Bitechekom Avanza bolo hampi etsola kantle tshe tahlelo sebile bala tshetse ka bana Golden Arrows morrawo enka jalo ba netsa city ba tibane e tsena monena mabasomne empa la jalo ke ane sebile ba ntse hape mosewane molengo ka botshaba tsatsi enwebe ko dlamene ha re bona ke ane sebile ba nkile jalo rota ka bana ka mosewane ne ya tla ene sentse tsena jalo ka sibona lo kaile ne fela ke ene rota ba re me tla jalo ba re ba bana e bile nko hape e tlo tlo la aya bulela makwele ne makwele o ne letsa hantle morrawo nyana mane e ke manjete a tshe mshebam fela ke ane bona ba se bile ba inkile ba istemane ho ayanda jianin onka bolo ka mana ayanda har bona kina ba harin ba le palana ase bile ba ntite ene ntwe ene ki e kina ka kwano ele ka jalo kina ka bolo a inka jalo ba ne letsa yena ka kwano kwere tele ki o inka jalo o isem rao impala jalo kina ma tena ka kwano Ronaldo mule go ka prima Ronaldo wa ta wa ikoba impala jalo ha ina motho kwili ka wa intsane hanta fela ki o e be ratu wa bolo e bile kiane bolo ne ene le ngwana wa tshwenya ba mo letsa bolo hape hanta fela ka mani vila ka tsala tsani bolo ka manene o ntsa hampi hantene e ba ntsa hampi ka mona Kaizer Chiefs ene le ka mana Adolf Bitechekom tsala tsani bolo e be tla ka mana morrao hape ha re bona ke eno Adolf pa misa ke bolo e bile tsola ka ntlotse ha be tla hlelo ya lona hlopa sa Golden Arrows ha be tla hlelo ya lona hlopa sa Golden Arrows se bile ba la tletse ka kwano ka mana Golden Arrows ha re bona ke eno bolo ba isiya morrao nyana ha nyane fela e tla tsolo ka mabaso mabaso o ntsa bolo we ka lima captain fantastic e bile ene le na monena ene le na kamane ba tswana monena e mo kapteni eleng yena kamane Giani fela tsani bolo koba Sihla ka runete golden arrows biaka har kamani golden arrows mitsutsunga ya bokai hantle fela ibile kitabona rona bonena iko buetsena kamani monena eleng yena na kulakani shezi ona rwa ikoba impana le jalo ya iphumana sa le kara le tanta utlwa fela ka letshwele ka mane sitiba tibane sa Chiefs Chiefs eleng Brandon Peterson hore ya mopema notsi one golden arrows noto Chiefs Chiefs hantle fela webe ya ka hare jalo kulakani shezi ngwana mme kio he kulekani webe le ka hari metsotsung e supileng re tla ho wena re tlo manolla ntlha yeno re mabenkeleng pele.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Adi papa di ho lesedi FM.
0: Me tsutsung e robedi karolonyana ya pila papadi he ya bobedi ya papadi ba be ya ka re jwa no tlo pasa golden arrows ha re shebe fela tlhaselo na Chiefs Chiefs ka re ka ntle ya tinin e tla hantle impala jalo kamane vila kazi ba ntse ba tle ba buisana le yona jalo rabolotele kamane frostland karolonyana ya tinin ba hana kamane golden arrows e le nyana kamane mona ha mabaso e ngwana mme ha re shebe hore ntlena e tlile jwang e hore ke tlong tlo pasa a golden arrows re re ke one ke noto Chiefs Chiefs
1: go tlo bathata o Kaizer Chiefs hore ka khutlela papading yena ngwana mme go bane bonete fela ha iso ka yetsa menyetla e totobetseng ya hore e ke hlabeleng tla empa hem re ka re ntla yeno e bile bohlaswa ba sithibathibane Brandon Peterson ka mora hore atle a tsone kwa llo mme khule ka nshezi o ile a ile llo ka nete hore Peterson ha ayo mekwalong ya ba o korpetsa bolo eno e ile nya ya mekwalong hantle ka mora ho yena Brandon Peterson
0: e jalo fela mo mamedi harbona tsatselo hape ka mo nyare tini tsa Chiefs ba hana mo Romani Gianni ibile yalla pala ho tiposo khatlano le tsa Chiefs karlo nyare tini ho tiposo mona lona kamono wena wandile duba ho tiposo kamono wandile duba ona le family kamane ka botsabelo wandile duba leo jahe re tsaba hore ke mona ya tswang hona kamane ka khauteng maboneng wandile duba ba teng ba ha duba ba teng rangwanae ona ka mona ka botsabelo a kilana a hlahlaela mona le mane bile rangwanae o kile ba palla sopa sa Bloemfontein Celtic na konya khale kwana khale khale karte setla etswang ka mane intshwa bakeng sa Maqwele e ntshetswa yena Maqwele karte etsetla e ntshetswa yena Maqwele re a tseba hore o le modimo shume mabedi ana le metsumedi a hlile kana le shume kama shume ma di kana la mashume ma bidia metsi supile nga kholinga ya Pukjani le mong sa 2004 mona wa one dile duba jole ki se ba palisa fa fa holo sa Chiefs Chiefs se ba palamba harimba bana na ko sering ba se sebedisa se ba pala pele jolo kai limona aba pala pele le tsa tsinga lena la kajeno ki la ba pala sa pasa Josie Stars ile mane hutena tsa di amacharan ba pala tsa pasa Chiefs Chiefs ka 2022 hantle o fitela tsa tsina kajeno me makhato a fitang a mashume mararo a bapala kwano mehe o ntse o pula hore o tswantshetso peleng ya setlhopha sa Chiefs Chiefs mme makgato a o kibiwang ka ona ke makgato a kenyeleditseng le ona ao a ileng a nna a tebutebuka mono setlhopheng sa Chiefs Chiefs ho tsena tshwantshetso pele mme ena o tla kamane ka le Nashia hona kwano mona Afrika Borwa monena wandile duba se se ntsa dibapadi tse fafa haholo ka kwano ka setlhopheng sa Chiefs Chiefs one golden arrows not Chiefs Chiefs arbona he ya tabolo ka kwano e bile ile ka jalo tsena ka bolo enkwa ka mane ka mole mo ka botsa tsatsi ne ile ka jalo tsena ka bolo ka mane ki e golden arrow sarbona ki manga e be tla jalo ka mane ka ne e golden arrow se le nyana ka mane na bhang e bile ki mone nwane ile na ka mane ne sibo ne le ne tla tsane bo le betla jalo enkwa morao ba ka kana dio na jalo e bile e tla ka captain fantastic bo isi ya kwano mona e morao nyana kwano ma ba sonne ho le ka ho re tlo ka bolo o ba re bala jalo o tlo tse mo ba ba ba bo isi ya kwano ka mane ka bo prima ho le bala ne ona batla lo tlo ha ka mane sibo le tla ne ha pa mi sa ka mane ba ne tsa ya matelo ka kwano ke ronaldo o teng situatibani e leng brandon peterson wa inka wenka lo tlo ronaldo wa inka lo tlo ronaldo ke na le bonnete ba hore batswadi ba monnena ronaldo batswadi ba monnena ronaldo e leng nomoro ya mashume a mabedi ana le tsiro mabedi ka tlhakola tlhopa sa golden arrows ronaldo van niel hetile batswadi ba hae ke batho ba neng ba tlile ba thabela brazil ya hulu ba ne ba thabela ronaldo ha ba ne ba sa thabela brazil ba ne ba thabela portugal ba ba neng ho na le ronaldo portugal ho na le ronaldo brazil ebile ba le babedi ke bommapalapele ba le babedi ba bile hlwahlwa nakong tsa bona mme le eno bapalapele ka lehlakorona tlhopa sena sa golden arrows mme ho etsa phetoho tlhakorona tlhopa sa chaser chiefs ham re tla bona rona ke mang ya tsenang ba ntse ba tlhobola ke mang ya tlatswa ga re bona ke ena bona ka kwano ebile e ne sense ebileng kue ka mane ke ena se bone lone fela tsane bole betla jalo ronaldo o nka bolo ka mane mafatshe hothe phoso wena ka mone mabuye ebile ke kuni ka tshwarelo hothe phoso ae ke monyane ke monyane hothe phoso monna eso monyane e tla bolo ka mane ga re bone a se bile banka jalo ka mane golden arrows ka molengwa ka bo tshabatsatsi e ne tlile e theoa jalo ka Lotu la chaise fela tsena bolo mo rawo ya tla ya nyolo wa jwale ne a nka jwalo ka mane ba itsa phoso ne allone la ka kwano ka mlo ka prima se bona lo tele ba bona la jwalo mo na tsapa la fatsi importe pa pali tsela pili ba tsa sela ka mane golden arrows i bile rota hape ba reng ba le ba ne ba ne tsa ka mane se bona lo ke ntsa bolo ha re bona tsane pa la jwalo a nka ka bo tsale ka mane a ya bule la makwene ne impala jwalo ha tsa ba ba la hantle buka yeo na re we ne letsa ronaldo ha ile a ya bule la e bile tshe tshe kumalo Haile kumalo obadide buka ya mochochonono haile yana ronaldo abaipalla buka ya kabelo manonga jwale buka tsena tsepedi ibile hadi angona ke mongodi ya lemong harre bona ke na bole betla jwalo rothaka kwa mokabelo ka bo prima he tla go ka ngwana wa tshwenya ha u ka le tshwedi le la chaser chiefs ile nyana ka mane vida ka zene mode go ka bo prima go le bana wa inta jwalo ka mane ne se ya mara nyana ha nyane harre bona ke anene ba le ka tsena ha haile ka mane haile Siti Batibani, Edward Maova. Ai paila Edward Maova. Mwanamme resalusi terare. Karolo nyapila papadi. Mabuye. Kie mongwadi papadi. Tse lungu rebo niting. Difa sopasa chiza chipsi. Mullo. Hariyamani. Karolo nyatasero. Una raide bolo ente. Fela harbone fela hukwena. Yabune ya chiza chips. Ainka jolo kamara bai netza hape. Ichiena karolo nyatini. Sebile bai sita hape. Raha. Yempala jolo. Bai tula mramani. Bai tula kamani. Golden Arrows mabuya ngwana me ona raile mo harulla fela sitibatibani half man salary o wila ba botlhale mo ramane abai phai
1: si le sa ba botlhale sitibatibani ngwana me me ke sona sane se o khaza chitsine ngile ka o setsa le karolo nya pele ya papadi hore e bang ba sa khono fitla ka haru di 18 tsa hlepa sena sa Golden Arrows ho betere hore ba tle ba leke ba le hole me mabue ke se seng sa di papadi ka nete se bang a se a leka se le ka ntle di 18 ha holo jang ha Golden Arrows e etelletse papadi pele tsena ho bane se no se bolela hore Golden Arrows e tla leka ka matla hore e tle e tsireletse ntla ena e seng e hlabile
0: yalla pala yalla pala yalla pala hoti e banna ba hesu hoti a e wena kamono tabiso munyani ona re wa takulutsa tabiso munyani ona re wa takulutsa tabiso munyani fela ba bona la re mo hlutsi bolo yeo itsetse e kantle ebile mo netsa phala are innocent tswa kantle monna ha e tlaleng ili a gold key ke tawe me kwalunga petio he kitseo ho tsena phili ho tsena Igodoro Igodaro wa tsena Igodaro wa tsena Igodaro hotile ho tsene Duba o tswile ke tla ka bona rena ke mang le mang ke Duba ba bona la re Duba o tswile ha ke sheba re ke bona fela ka pele nyana kwa no mona re ke bona fela ka pele nyana ho rena monna wandile duba ke na ya tsuleng ke tla shebe mo rona ke mang wana me tsa kholo mone e bang maswa ka mpontsi tse hantle e ka re ke le bo mabuye fela he ba tsen sa bona ke bona ho tsheni tiosan igodoram wa boela hape wa tsena lange elihle phili ke tsona phetho tsane tso bile ngwa bua ka tsona karolong ya pele ya papadi
1: ke tsona di papadi tse bang Kaizer Chiefs ya di hloka ha maemo a le tjena ngwana mme Igodaro o ke ne ha mo le lange lehle thili ka nomoro ya bo mashume a sipileng me di papadi tse tsuleng ke yena wa dile duba ha mo ho le nkosing thile ngobo e o ke na hana ngwe rubile le menyetla e metla holo ba ke nga sa Kaizer Chiefs ka re lonyane ya pele papadi mpa ka re lonyane ya bobedi ho ha ngwana mme ha o so bona ha lo rena ke sepeng se bang a ka se pasa pa sena sa Kaizer Chiefs me ke le ka hlalosa hore thili ke se papadi se hore le betseng se tle se kene me ngena e mashume a tsheletseng mme mokwetlisike ena o mo fa monyetla mme ke nagana gore ke sebapadi se bang re tla se sheba gore na se na le tshosometso e feng setlhopheng sena sa Kaizer Chiefs
0: nako metsotso ke leshome le na le metso robedi karolo ke ya bobedi ya papadi one golden arrows noto setlhopha sa Kaizer Chiefs hantle fela mamedi re ka kwano ka bona ka lebaleng la FNB hopola gore dipapadi ke tseo tsa ke tsena tsa wafa wafa mme o tlopola gore ba tla beng ba hapa mme se monongwa ha re bua jalo ka kapa ke setleng sena sa dipapadi re bua jalo ka boemo ba pele re tla fumana 10 million rands e tla ba yona 10 million rands athi ba bobedi he re a tseba gore di ntse di tlile di abue jalo ka go fapana ga tsona re fumana jalo ya tswang bobeding o tla nka tšhelete e lekanang le ba bang kaofela million o le mong fela ka mantswe a mangwe go tloa position 2 go fitlhelela mane go 8 mane
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Adi papa di hole sadia fan
0: a bona lore ngwana me ka nete motho o tlatlamela jwang kapa jwang o tlo o reke o rwale diburile go baneng ga ke sheba kwano mona ke a bona mahlo a ka mpontsitse hampinyana ke a ke bona 1940 athe ke 1920 ke a leboa ka kapa ke a leboa ngwana mme ga re shebehe ke ena bolo one golden arrows noto setlhopha sa Kaizer Chiefs enkuwa mane bogareng le bala jwanene e le ka go theoa ka bolo ka mana re bone keo e atla ka mane ka mose bona ngwana wa tshwenyang go le ka jalo kena ka bolo re bana ba iselokae ba entsha jalo ebile boiteko bo botle gape ae phaila ka mane tsibatibane e leng ka mane Edward ae phaila ka mane Edward Mawuva arraile ngwana mme hape mabuye e hlile mabuye wa bonana gore wa e batla ntlha fela ke yane bolo huku ya setlhopha sa Kaizer Chiefs a nka jalo ka kwano ka monane ke ena ngwana wa tshwenyane o e batla lotola monyane a e koba ke boletelele empala jalo ba hana morago tsholwa ka matla magolo ka mane golden arrows ebile rotha ba rembara bala grief of Rosland o e sia morago nyana o ne tsa sethibathibane sa gabo e leng Brandon Peterson ona raile ngwana mme ka boitiko bo botle lebohang mabuye fela di a mohana empa he motho ha o sheba ka tsela eo a rrambolo technique a e sebedisang shot on target ka tsela eo a rrang ka teng tsatsi le leng kapa ka motsotso o mong re tla bua tse ding
1: go fela go le jalo ngwana mme mme ke nagana gore le sethibathibane sa golden arrows Edward Mawuva o a bona wa elelelwa gore mabue ke sebapadi se bang se a raga mme o ipeya gantle nako e kgolo lenyane nakong eo mabue a tshwereng bone
0: jwale motho ka ipotsa gore ha ile mona dibapadi tsena mabuye o tsa arraha ke gola ke bolotse ka bantse tharo ka patsenne se re ka lautwa ka rolo nya pele ya papadi hutla kwa mona ka rolo nyena ya bobedi ya papadi o ra ile bolotse pedi ka rolo nya pele arratse pedi hana jwale ka rolo nyena ya bedi ya papadi ke tsenne ka ofela jwale motho ka ipotsa gore le bota lele morao la bana ba le bane to pensela sa golden arrows ile re mohlomong ha ba gone o bona gore bana we ha re thibe monneno pele a ba le monyetla wa o raya ba kana kotseding o tla re hoetswa jwa lo ba tshepile tsiba tibane e be le hore e bitswa ka hare
1: ke buikarabelo ngwana mme ba se ba di bapaditse ba pala molengo bo harem ba le bala o bane mabue ke se bapaditse ba pala molengo bo harem ba le bala mme ke nahana hore di bapaditse no tsenne tsa tlhopha sena sa Golden Arrows di etelle tsupile ke Ayanda Giani mo captain ke di bapaditse tshoreng hantle a holo mme seno e bang ba tshore hantle seno se ya supa ngwana mme hore ba tshore hantle ka lebaka la hore Kaizer Chiefs o thata o yona hore e ke e fitle ka di 18 le ka mora hore ba tle ba kenye Etiosa Ikodaro
0: Hoti he luna kamono hoti wena kamono lange lihle pili obapetsi ngwane mong hampi wena lange lihle pili hoti obapetsi ngwane mong hampi murramane tlhopesa golden arrows eta tuswa murrau he ile noto kama sakwa noto tlhopasa cheza chiefs noto one golden arrows nna kwa metsotso ke mashume a mabedi ana le motsole murraru karlo ke abubedi a papadi wafa MTN 8 hantle tsatsing la ka jeno FNB ha re bona tsane bolo betsa jalo nna ba thella jalo ka mane e ba ringa ba le bala jane ne ya the wa ka mane hantle fela re ke bona ba isi ka mane ka mlingo ka botsa tsatsi hinko ka mane ke na bita e ke manga ke munena e le nyana e ne ka mane bita ke kome fela tsani ya ba hlula ibile hothe ila hleleng ka mono ka molengo ka botsa tsatsi ha re bona tsane bolo ri ba crossla wa ikoma bolentle a bana aba korulla aba korulla munena ya katamo tsena ka kwano ke re tibone tsheo ya tla hape chiefs ba ka ho hlasela ne impola jo le tsane bolo re bone tsheo tsheza chiefs ba ibela ka mana ka molengo ka botsa tsatsi ne tla jolo ka pili wa raha tsela ka tshuko ho nikwallo ye tsela ka tshuko ho nikwallo bona munena ne etiosa igwadoro e kare na fie bolo ntle impola jo lo akorulla ngwana mme
1: a korolla ngwana mme e ne e le monyetla ga tla tlhopha sena sa Kaizer Chiefs mme go a bonagala gore bana ba Kaizer Chiefs ba batla ntlha jwang kapa jwang ka lebaka la gore ba bona gore go thata gore ba fitlhe ka mane ka di-18 tsa tlhopha sena sa Golden Arrows mme ke ile ka tlhalosa ka nako ya geputso gore ba lokela gore ba tle ba leke gore ra ga ba le gole e le gona gore ba tle ba etse menyetla gobane bonnete fela dibapadi tse nne tse bapalang morago tlhopheng seno sa Golden Arrows di tshwere ka thata mme di etsa gore bo boima golo go Kaizer Chiefs gore e ka fumana monyetla wa go tlhaba ntlha
0: lange lihle usa bolo morao impela jalo ke na ba sebele bankile jalo ya tla bolo ka kwano ka mona ka queen ka mna ke tabiso mna o nka bolo ka mana tabiso o nka jalo ke o o sabile ntse le no batla le utla ngwana wa tshenya mna o atla vila mna we ne tsa ka mana queen ka ke o o atla ba sheba wa iko ba bolo tenele ka rolo nya le tini impela jalo ya ba punyo wa ka mana i kwa thora mna i bile ke na bolo betla jalo hinku wa ka kwano ka mana ke manjete o atla ka bolo manjete e ke golden arrows a ga u bana ba zone ba mya fatsi o thupa pa ditswele pili ba nna ya tla bolo ka kwano inko ka mana hantle pele ke mabuye tseo o shebele o atla ka bolo o ntsha jalo o batla mme ka kwano ka moloko prima ho le bala ha re bona tseo i go thora mme tsala tsane bolo sibile ba ntle hape ka botsa le bona ba isali khuta jalo ka khwini ka mme o inka jalo e se mane ka moloko ka botsa tsatsi ba ba tlo tung la hai bartman ke la jalo river frostland o ne tsa ka mana bartman wa kwala mme o le ka tsena mme o inka we bela ba ring ba le bana e tla jalo ka mabuye ne o se mro ba ne tsa mabuye hape o re tlo wa ka bolo o se ka kwano lo tlo la khwini ka kwini ka tsheo ka bolo o ine letsa ka kwano ka bona thabisa monyane mole go ka bo prima a ba kwala monna o ntsha jalo ha re boneng mabuye impala jalo ba isi amara hape a o bana bana ba tsila ka pasa tsheza tsifisa ba ifumane impala jalo tsane bona e khutla jalo ka Ronaldo o ntsha bolo ba sibile ba ntshite ka mane a ya bude la makwele ne impala jalo ka kwano ka mole ka bo prima ho le bana ha re boneng tsheo sibile ba nka jalo ba netsa a ya nda hape a ya bude la ne o inka jalo isi ka mane ka mole go ka bo tshabatsatsi ha re boneng tibao e tla jalo ka mane ka golden arrows molengwa ka botsa batsatsi ane ebile ke na bona o betla jalo enkwa ka mane ke ke na jiani ne ayanda fela ke ane bolo asile ba iketla ba re ba ne tsa yanda hape Wata kabolo ye o kamane a yandan fela tsane bolo sebile banchi le banetsa ka molengwa ngwana ko botshaba tsatsi e taka a ya bulela matloele ne impala tsolo tsane bolo munna ba tsapalla fatsi e bile ke ho thi papa di tsole pele banna ne ene rena kamane pila ni kumalo fela tsane ya mathelo bolo o teng sithi ba tibani Edward Mawova ho intsetsa kantle ho intsetsa kantle ha ile na kometso tsere ne ke ne mashuma mabedi ana le metso sipile nga karolo ke ya bu bedi ya papadi Arlo ke abo bedi ya papadi jale kamane ka king zolitini stadium tsapa tsena tsapedi dikile tsa kopana magetlo a le shumele na le metsi robedi ka ofela mehe mono cheza chiefs ya khona hlola papalitse robong e tsapa sa golden ross ba hlola papalitse hlano me baba pala papa dintsene ka ole kana ha re bona tsena bolo ya tla ngwana wa tshwenya o ntsa bolo bona no tla ha mabuye winner tsa happy happy a bana ya mosula kamane vida kazi amosula kamane vila kazi e kare o tswetse krempe e kare o tswetse krempe vila kazi ke bona itshege le utung mona monnotong ona hai ke bona itshege mona monnotong wa hai wa le utule le tsia le tuna e kare o tswetse krempe o hatila bohloko ngwana mme ho ya ka mogotse boneng ka teng
1: ho fela ho le jwalo ngwana mme ke mosifa ka mona ka morao ho serope mme ke tsona le ngwana mme tse re ka di lebellang bonnete gobane selemo sa dipapadi ke gona se qalang ga ke bone ga ke tsebe kapa o tla tswela pele ilakatse gore a qete papadi ena gobane jalo ka sebaka motho a ileng a bapala bolo ke a tseba gore go botlhoko haholo mme go tlo ba thata o yena gore a kanka bolo a isa kapa a nka papadi a isa tlhopheng sena sa golen a ro se ka lebelo leo re mo tsebang re mo tlwaetseng ka lona
0: me di papading tse ka banga tse tseletseng ka ofela banna bana ba ile ba kopana Kaizer Chiefs le Golden Arrows golena rose papading tsa mehope Chiefs ya khona ho hlula dipapadi tse nne Golden Arrows ya khona ho hlula tse tharo jwale re tla bona rona kgatlo lena gona ditaba emela jwang tlhopha sa Golden Arrows ditaba emela jwang tlhopha sa Golden Arrows kgatlo la ho ketela ha bana ba ketela na ho kopana jwalo ene le ka selemo sa 2006 me tlhopha sa Kaizer Chiefs ke bona ba ileng ba iphumana jalo ba hapa papadi eo jwale he re tla tlere bone gobaneng ka la mashome a mabedi a na le metso meraro kgweding ya lwetse lemong sa 2023 tlhopha sa Kaizer Chiefs ba ile ba hlola setlhopha sena sa Golden Arrows papading tsona tsena tsa MTN 8 ka dintlha tsa pedi ho ntlha e le nngwe kapa ke re sa hlola tlhopha sa Mamelodi Sundowns papading tsena tsa MTN 8 ha re bone tsane bolo ya tla bolo ka ronya letini monya oi koma impona le jalo Wainka kama ni tibati banona iko bile kama ni monyane. Kaizer Chiefs ba ile ba hlola papadi eno he papadi nya ya di semi final le utung la bobedi kantla tse ka etse tharo ho tse pedi ele papadi nya nemba ba pala khatlano le tlhopa sa Mamelodi Sundowns. Jwale kama khetlo akabanga le shumile metso mehlano Kaizer Chiefs ke bona fela. Se tlhopa se hapileng mohope ona makhatlo amangata ho feta ditlhopha tsohle e leng tse leshome e leng ka makgatlo a leshome le metso mehlano ka ofela ka nako eo hantlentle e kile a tsamaetse jwa jalo ka gore ke top 8 e kile a tsamaetse jwa ka gore ke top 8 mme papading ya bona ya magaolagang ya o katela ke nakong eo ba neng ba tlola tlhopha sa Orlando Pirates ka 2014 ka ntlha e le nngwe ho noto Kaizer Chiefs papading tsena tsa MTN 8 wafa are bona tsane bona be tla jalo ka molengwa ka botshaba tsatsi ya rota fatshe a e batla lotola river frostlam onka bona gore bana ba isetlonga ke re bone o ntsha jalo ka mane ha re bona tsena ba sile ba nkile ka mane ke mabuye ne o itse ka kwano ka motsiwa molengwa ka prima munyane o enka jalo batla lotola clinica clinica tsheo e bo ringa ba le bala jwale empala jalo tsane bona be tla jalo enkwa jalo ka mane ke bartman o e batla lotunga ha re bona tsiba ba le ka tsena pili wa e koba empala jalo ya khutela ho yena hape ne onka bona tsheo ka khabane bona ba isane o ntse tsula ka khabane ka re ke bona ba iteletse pili papadi fela tsane bolo o enka isa morao ba e phamisa ka man river frost club ka ronya le tini empa i kotora ya mosula ne e bile tsane bolo ba enka ka hloka mane kwinika molengo ka bo prima ha re bona ntabiso monyane empala jalo tsheo ba montjela bolo ke manje etene onka bolo ba mo netsa bolo hape wa rimba bala monna keo we netsa ka man ronaldo keo wa taka bolo yeo o tla jalo to tsebra ba rimba bala we passa bolo impa hala ne hilo ka man ronaldo fela ke ani bolo ne wa tsula ka man tsiba tibani ene nyana ne munne na Brendan Peterson e bile ke na bolo ne ya ta bolo ka kwano e ba rimba bala ka man junior dion ba mo tsela o inga isa mrao fela ke ani bolo e beta jalo hantle fela e khutla mane ba renga bale pala ne enkwa jalo bile ona le monna chapaletse mfatsi Hona le monna ya chapaletse mfatshe ka mane junior dion e ba ntse mona hantle ne ke yona ngwana mentwana ntse bua ka yona ya hulea misifa jalo jalo ha di papadi jalo ka di mona papadi ele tsa pele se tlhensena se odimo sa di papadi
1: ho fela ho le jwa lengwana mme mme re se re tsamaile metsotso e mashome a supileng a metso supileng mme se lengwana mme se tla ba le kgatlhamelo le tshusumetso e itseng ho di papadi le mmeleng ya tsona
0: ha re bone he mo mamedi sapa sa golden arrows ha re bone ke ba bala ka tsena ba chiefs ke bona ba ntse ba tle ba re ba hlasela ba itse ka kwano ka mona ka prima ho le bana ka dima ka kwano thabiso monyane nyane aba enka hape o ne letsa leto la le bohama buye a buye ke ka bona o isiya mane hanta fela mo rawo e batla ha re bona ke ba sibile ba ntse tsene e ya tla bona ka mana ka mosewane e tla tlo ka lotla bartman empa yalla pala hoti haibe bolo ya luna Kapa sa Golden Arrows ho etsa petuo tsepedi ka tlhopeng sena sa Golden Arrows ho tsena ka mane Karelse ho tsena Karelse ho tlo tsena le jersey number 17 ke ka seko tsebisa rona ke mang Dion Watswa ho tswa Dion Junior Dion Watswa ho tsena Philani Khumalo ho tsena ka mane Philani Khumalo mona moa ke nan teng wana mme skipping side ka morao o apere jersey number all right ke thokozani 17 ke mona thokozani ho tsile khumalo ho kena khumalo mo ka nnete ke a bona ho tsile khumalo ke ena ka mona khumalo o tsile ho tsile yena monena e le nyana Philani Khumalo jwale o apere 36 ho kene 17 e leng Thokozani Khumalo kena ya tseneng jwale he ke tsona dipetuo Kaizer Chiefs ka bona ka re hona le monna ene nga tlabile ruwa tsena le ena ka mona ka sa kula tsapa sa Kaizer Chiefs ka bona rona har bona ka bani go don en sa bola ba mne sa bola hape o tara wara ha tu ko mi kwallo ya ba sula ka bana tu ko mi kwallo i go don e mo shotse ngwana me jwale dipetuo ke tseo he die tsaitse
1: ke tsona di tsetlo tsetswang ke Golden Arrows mme ke nana hore sepio ke hore ba tle ba kwale bana ba Golden Arrows ho bane ho so le ha o finyana ho lo mo ba yang teng mme Kaizer Chiefs re bone le yona e tsa phetho wa mfundo vila ka jelo ka gile ga hlalotsa o hulele misifa mme o tswile re bone ho kena Mduduzi Shabalala ke nana na ko se ile ho lengwana mme ba ne re ka class ka pore ka u dingwana fela ho metsotso e le shume e setseng papadi nyena mme ha o bona ha le ka nnete rena Kaizer Chiefs ntla ba tla ithola ka
0: Harre bone he bolo tsena intele bua na Golden Arrows no ro tlapasa Kaizer Chiefs eng kwa ka kwano ka mona ka bo prima bale bala ke thabiso monyana ba itsa phoso ya tla bolo ka Ronaldo Ronaldo ke wa tsena ka bolo yeo fela go khutela morao mi kolonya ha bom impala tsola ba itsola ka matla ba hulu ka kwano ka mona se bonelo tsaile e bile o tlapaso wena ka mona mona o tlapaso ka mona wena zita kunika o tlapaso ka mona mona so wena zita kunika o ba peti ngwane mong hampi bo hareng mane bo hareng ba le bana alle ba petse ngwane mong hampi ka mona zitha kwenika hoti poson e se bile tsi tsi la jalo tsane bolo e tla jalo ka Edward Mauvane ho va tsena we ka dima ka kwano ka mona ka bo prima ho le bana ne aba tla le tla thando ye nkosi ma ba sane we nka we netsa Ronaldo Ronaldo ke wa tla bo hareng ba le bana jale e re khabele tso hantle fela ne e ke yena kule kani e ne ke re bona ke pa la jalo ya ba tsula ine le na ka mane ngobeko dlamini e na khabele tso ka mane ke na ngobeko dlamini hoti haibe bolo e tso nga mane mo rau e tla tso bolo ibile tla tso jalo resaletso ke metsotso e ka bang le shume karolo nyana ya pele ya papadi u bane nga re metsotso hantle e mashume a mararo ana nga le metsotso e mihlano hantle fela karolo nyana ya bobedi ya papadi e le one golden arrows e le noto se tlo pasa a Kaizer Chiefs bobedi ba tlo patsena mo mamedi e bile ke re tlo pasa golden arrows ba ile ba hapa M10 8 ya bona ba e hapa kala mashume mabedi khoding ya October Limonsa 2009 kana koyo bane ba pala ba tshasharra se tlopa sa Cape Town Ajax kapa Ajax Cape Town kan tsatse tsileteng ho noto selete ya monsa Orlando me ile le khatola pele bane ba tsena hantle fela ba hapa mohope wa bona wa bo emo bona bo hudimo ba papa dia bolo maoto kwa mona Afrika Borwa jale e ka ba magheto arse ba jalo tsapatsena tsepedi atsatsina ka jeno he dimata metsotsunga e mashuna robedi ana le motsulumu eleng e mashume a mararo a metsotsiletseng ka rolo nyana ya bobedi ya papadi ka ba ka bane ene le poso ha re bone Ronaldo ra bone itselang ka hodima mikollo tlhopa tsena tse pedi he mo mamedi kgatlo la ho qetela ha di ne di kopana jwalo di letsa kopana ka la mashume a mabedi kgweding ya Pherekgong lemong sona sena sa 2026 kama ka hona ka mona ka lebaleng lena gona mona lebaleng lena la FNB mme mona Chiefs ila sola papadi eo ka ntlha lengwe go noto e le ntlha e ileng ya tlhabua metsotsong ya mashome a mararo a na le metse robedi e tlhabua jalo ka mane ke ena Aiden McCarthy jale ke a bona setlhopha sa Golden Arrows go bona lore ba batla go iphithetsa ngwana mme Mosotho re ha iphithetse ka e tlhabileng empa ka jeno go bona lore Golden Arrows e tla iphithetsa ka e tlhabileng jalo ka kile ka tlhalosa ka re papading ya bona ya Pherekgong la mashome a mabedi tlhopha sa Chiefs ba ile ba tlhola ka ntlha lengwe go noto
1: Golden Arrows e fa Kaizer Chiefs mathata a maholo ngwana mme nako e kgolo lenyane empa he ga re makale go bona gore e mona kapo e eteletse papadi pele metsotsong ena e mashome a robedi a metse mmedi mme ke nagana gore Kaizer Chiefs bonnete e tla lokela gore re tla e tiise ngwana mme gobane bua nnete ditlhopha tse ngata di bapale le yona Kaizer Chiefs di tiisa gaholo mme ke nagana gore Kaizer Chiefs ga ke nagane motlhomong gore ba tlile papading ena ba halala Golden Arrows ba ne ba batla gore le bona ba tle ba fete dipapadinga tsa di-semifinal re buile gore ke dilemo tse pedi jwale Kaizer Chiefs e sanke seabo dipapading tsena tsa M10-8 mme e gutla e se gutla ka morago go dilemo tse tharo
0: re bone ka bane pele pele ke wa tsena ka bolo ka rolo ya 18 empa la lejalo rata lotu la hae rata jalo lotu la hae tsela ka ntle ebile o tlile bohloko ka mane ka mone ka botshaba tsatsi yena shezi a yena ka bane shezi o tlile bohloko ba thusa pele ba kena he ba tlo mothusa metso tse rona e mashume a mararo anang le metso e robedi ka rolo ke ya bobedi ya papadi ele noto tlhopha sa golden tsarelo noto chiefs 1 golden arrows ele noto chiefs 1 golden arrows ntlha e tlhabua ka metsotsong e robedi ka rolo nyana ya pele ya bobedi ya papadi e tlhabua jalo ka mane ke yena pele ke ne monnena e leng ke kule kane shezi tlhaba ena re wa ikoba ka molemo ka botshaba tsatsi ya ba sithibathibane se ya kwana hanyane e leng Brandon Peterson a etsa phoso a tsenya letso leo ke lona le isang bolo ka rami kwallo ke mo he ileng ya iphumana e le jalo 1 Golden Arrows noto tlhopha sa Kaizer Chiefs ya ta bolo ka bana ba itshola ka batla bolo Ronaldo fela tsane bolo betla
4: e bang o nana o ruke ke wa kgona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Adi papa di ho lesedi FM.
0: Kiale boa kaka pekholo, kiale boa kaka pamne. Helen Noto Chiefs 1 Golden Arrows Sarbono Kiena Chiefs Karlunga ya Bohrenga bala bala banka jalo ba batalo tula River cross la kio. U ataka bolo ka bana River. We batalo tula ha ka bana pila ni lekin. Kini Harbono kio Karlunga le chini jale. Ko ba ka bana impala jalo. Hauna mo yanteng. Ibile kiana ba tula ka bata baholo. Ibile khabele tsa ka bana ka musewani. Ita jalo ka lo tula ha ka bana aya bule la matwa ele. Unka bolo ka bana aya bule la. Aya bule lo feta bana bana ba beli. U ataka bolo. We be la pili. Bona Karlunga Bona, empa, oh, bona, ya basura Golden Arrows, ba itika hape! Ka utima mekwalo ka bani kumalo, ya mosula toko za ni kumalo, waname, sitiba tibani, sina situile mekwalo nga, Brandon Peterson, me ba ilikile kamata ama hulu, sapa sena sa, Golden Arrows, kamata wo, akakatula tosi, impa he, ya kete nati, ya basura kamani, Golden Arrows.
1: e ba hlotse Golden Arrows ntlaeno mara mme ne le monyetla o moholo wa hlopha sena sa Golden Arrows jolo ka re bona Kaizer Chiefs e tsa diphetoho ne ke nagana gore e se le lata haholo gore ba ka etsa diphetoho tseo ba di etsang ke nagana gore karolong yana bobedi ya papadi sebapadi sena Luko Bartman ha fa Kaizer Chiefs seo a neng a se fa sona karolong yane ya pele ya papadi mme ke nagana gore dibapadi tse kena ngwana mme hohang a ke nagana gore di ka ba le tshusumetso e kalo bane Golden Arrows bonnete fela e shebile gore ke kwale le ho ja he re ntse re bona ntse e tsa ditlhaselo tseno ka lewalane la transition ka pa yona counter attack
0: ho bona la ho le jwalo ngwana mme ho baneng le yena monneno ya hlanka bane kana nya Tanzania ho bona la re o tswile le yena Adolf Bite Gekom hantle fela mme re tla se re bona rona ha ile mona ile re Chiefs ba katotsa tsa dipeto tsena tsa bona ba tla hle ba sebetse ka tsela ya mofuta ofeng nan o tswile ka mane jwale he ha tswile tjena ke mane ho latela puo ya bona ka mono ka Tanzania yena Bite Gekom ena ya Siswahili re tlampe re re ho yena ha se re motsidisa jolo ka ile sonte ha tjena nan ha hulu mantsu ngana a ile ngo re boholo bana ko a itsitleile ha se mantsu a tshwanang le ao empa a batla a tsamaellana le hona te mono ana arenga mane ho Johanne 14 verse verse 1 o ya fatsinya na mane yenda polipoli yenda vizuri mongu atakusaidia kama una shindwa ele ngore nna heso ha ile mona ho le buimanyana ho le thatanyana kwa no so pensa chiefs karolo nyana ya bedia papadi mona ho tla ba ho tla luka nka dintho hanyane hanyane o dintse butle butle modimo o tla o thusa ha ba neng o hluleha yenda polipoli yenda vizuri mungu atakusaidia kama unashindwa ke mantswe a ile ngore ke a libisa jalo ho yena ka kapena e leng Adolf Bite Gekom ya hlanka ona ka monokana hing ya hona ka monoka Tanzania ha re bone he e tla ba tahlelo ka kwano ka monoka bophirima ho setse metsotse medi karolo ke ya bobedi ya papadi letsatsi na kajeno bona Golden Arrows not Chiefs enkwa bolo ka kwano ba tatile jwale hlopha sa Kaizer Chiefs ba libisa bolo morao neletsa ka mane sibatibane e leng Rendane Peterson nane anka bolo ka kwano ba ba tla lotunga na Queen Kane anka bolo re bana ba se tlonga tshile bona lo kae ho a tlantsa e thetha jwalo ka mane Queen Kane ho ibella bo harren ba la ka mane ba tla ndofu o sa tsa o tsena le yena ka mane ndofu ka sheni o re bana ba se tlonga ho ntsa jwalo we ile tsaka mane ka musewane har bona tshibao retlo wa ka mane ba ile tsang dofu hape ne onka bolo ka mane ka sheni we sia mane river frostland frostland ba tsaka mane lange le tsepili ne pili ka mane ka botshaba tsatsi le phiong le letsi ya di ontsa inka jalo wa ikoba ka bagabane ne mpala le jalo aba hlola mo nena ne ile nyana ka mane e kwa dora ne fela tsiane bolo ba inka ba sia mo ranya ha nyane o tenka kwa no mabuya ne we inka jalo we ile tsaka kwa no solomons le ena ka tau tsena ne solomons o atla ka bolo yeo we sia mo ranya ha nyane har bona ntse yeo mosape ba ina tsaka mane thabiso monyane empela jolo ba tsenya lo tuka kwa no etswela kantle intswa ke se ba palisa ka tango tsena ka tla kola tsapa sena sa Golden Arrows hantle ilinga nomoro ya le shume le nana metsi le mine e ke bua jolo ka Van Rooyen Angelo Van Rooyen a tsena ya ka tango tsena har bona tsane bolo hape Chiefs raha kela tuko ho me kwa lo ka mane shabalala a mo hlula ka mane shabalala hei tjela ka thoko mikwallo Chiefs ngwana mme ho fitlhela ga kana ka nnete e bapetse papadi e tswileng matsoho ha golo jwang di menyetla eo ba bileng le yona ya go raga ba le ka ntle ho mekwallo mme ke mane moo mosotho a reng lehlonolo ha le tlollwe mafura mme ha ka nnete ngwana mme ba lekile Kaizer Chiefs ho fitlhela ga jwale ka nnete
1: ba lekile ngwana mme mme ke nagana gore bana ba Golden Arrows ho hanga ha ba fa ba ba fa monyetla ka lebaka la gore ke nagana gore Kaizer Chiefs e ne e sa ikemisetsa gore e tle bapale papadi ya gore e tle e rage e le ka ntle go di-18 sephio e ne e le gore batla go kgone gore batle ba kene ka re go di-18 jalo ka re ba tlhasela ka Bartman ga mmogo le Vilakazi ka lephiong lane le letona empa seno ga se ya ka sa ba sebeletsa ke ka go ba seng ba fetotse mawa re se re bona ba raga ba le ka ntle go di-18 empa go fitlhela ga ka re ngwana mme re bone sethibathibane Edward Maoba a sebetsa mme dibolo tse dingwe ka morago ho mono re bona dintse di ya ka godima mekwalo
0: re bona he ka kwano ka mono ka bophirima ba le bala ba iphamisa ka mane kuni ka bona ntleng pano jalo o teng hane Edward Maoba o teng ka mane Edward Maoba wa inka ka mane metsotso e fedile mo mamedi re fuwe metsotso e mene yanako e senyeileng karolonyana ya bobedi ya papadi re se re hlafu hlafunne o le mong karolonyana ya bobedi ya papadi e le Noto Chiefs 1 Golden Arrows e le Noto Chiefs 1 Golden Arrows ke a leboa ka mono ka Mpumalanga ke a leboa ka monoka Mpumalanga wena ka kapo e kgolo ke ba jalo ka mongadi mogosi ke moletsaphala wa safa wa metlheng ka kwano a neng a le ka kwano ka mona ka Bloemfontein mongadi mogosi o ile Mpumalanga ka masimo o ile Mpumalanga a ile o lema masimo jwale o ka ona ka mane ka emelo ke a leboa ka kapa ke leboile Chief Philane le wena ke leboile gagolo ore ke ntse ke mametse ngwana mme ke mametse ke le ka kwano ka mona ka botshabelo ke a leboa Z Sello Kalanka o tlhaga ka Gauteng Province ke leboile gagolo ka kapa e kgolo ke leboile gagolo le wena ngwana mme ka mono ka botshabelo ke Mohau Mapalesa ke a leboa ngwana mme ga re bone ke na bolo ebile e tsola ka ntle ebile tshwarelo gote ga ebe phoso banna ba eso ya gago ka mono Ecuador ga ebe phoso ya gago ka mono monna wa ga Ecuador ga ke tsela bana wa tseba mamedi gore ka selemo sa sekete magolarobonga masome a supileng a na le metsomedi ka 1972 mogope ona o ne o tsejwa ka gore ke BP top 8 ka mantswe a mangwe go fitlhelela ga jwale ga se re ka nka dilemo tseo go fitlhelela gana jwale tsenena re bua ka lemo tse masome matlhano a na le metsomene ka nako eo ka jeno re bua ka MTN 8 wa gopola ka 2003 fitlhela ka 2007 o ile wa bitswa ka gore ke SAA Super 8 ka 2008 wa bitswa ka gore ke MTN 8 e leng lemo tse lesome le metso tsheletseng ge balela go fitlhelela ga jwale o ntse o bitswa ka gore ke MTN 8 ga jwale momamedi go tlhabue dintlha tse lesome le metso metlhano mme ga re kenya ntlha yena ya Golden Arrows ke dintlha tse lesome le metso tsheletseng gantle fela go fitlhelela mothating ona wa gana jwale go tsena tsa MTN 8 wafa jwale re tla tle re bone rona papadina e tla fela go le jwang ke yane wa enka kamane re saletse ke motsotso gore papadi tsebe o fitlha pheletsong a ntse a sheba gape-gape tsa tshupana kwa gae ka mane mongadi Lukolo Badi re saletswe ke motsotso wa nako e senyeileng ga re bone ke yena bolo betla jwanong a nka jwalo ka kwano tele empora jalo ba bantshela bolo konikan ebile ba ntsha hampi gote ga betatlhelo ya lona setlhopha sa Kaizer Chiefs molengwa ka bophirima go lebala a tlhela ka mane ba isia morago a tlhela ka mane gantle fela ke yane ba phamisa bolotelele ebile ya mathelwa empora jalo ba gana morago mane setlhopha sa Golden Arrows e leng yena mabaso itse ga e ra jalo mabaso yalla phala kgato la pele yalla kgato la bobedi kgato la boraro phala ya moletsa phala e leng yana ka mane mongadi Lukolo Badi a tsamaya le alphas sithole e ka sithale thabo twaise e bolela gore banna ba isole ba petse e re pele ke tla go wena ka kapa ke e phapisitsa gaso
2: clientele e mona go sireletsa le ba lelapa la gago Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Adi papa di ho lesedi FM.
0: Ya ke leboa ka kapa kholo, ke leboa ka kapa ya makubwa khaso le tsatsina ka jene mamedi e fedile jwalo e lo reki noto sa pasa makosin. One tapase sa Golden Arrows hantle fela moteng he rileng ra hlokomela ntlha ya Golden Arrows e kene metsotsong ya mashe robedi karlong ya bobedi ya papadi ne o fitlhelela mothating ona wa gana jwale he go na le ditaba tse leng gore di ile tsa etsala kapa motlhomo diphetogo tse leng gore di ile tsa etsala ka letlhakoreng la tlhopha sena sa Kaizer Chiefs le tlhopha sa Golden Arrows re he pele go ba jwalo he momamedi ke tlhaisa taba tseo kao fela ke tle ke utlwe wena ka kapa e kgolo ke bua jalo ka Ernest gore ga se re akaretsa papadi ena re ile ga qala pele ga e ala jwale ra e apesa gana jwale tsenana o ka e apesa ka le reng eng
1: bona me ho bua nete fela se hlopha sa Golden Arrows e bile sona se hlopha se bitiri ka pa se bititsana papadi nyena ho tloa karolo nyane ya pele ya papadi ha ine ile metsung e mashume a mabedi ho fitlela kana go yana ya gefutso mme le karolo nya bobedi ya papadi re bone Golden Arrows ntse ba pala ka mogwa o le mong fela me Kaizer Chiefs le ho ja he e bile le nako ya ho ba le e bile le nako bolong empa ha ya ka e gona hore e tle ba pala bo eno di karolo ntse kotsi mo e ka etsang menyetla e hlakileng ya hore e ka hlabantla mme ke ka ho ba ileng ba fetola mawa wa hore a hore ba ba barrahe ba le ka ntle ho di 18 mme seno a se ka se ba sa ba sebeletsa mme ke nana hore karolo nya pele ya papadi Kaizer Chiefs e ne e hlasela hantle ka Mfundo Vilakazi ha mmoho le Luke Bartman empa diphetoho tse ileng tsa etswa ke monkwetlisi Fernando da Cruz ha di yakatsa sebeletsa sehlopha sena sa Kaizer Chiefs ho hang mme ha o sheba sebapadi sena Buteko Adolf Musitangwa wa Tanzania ho hangwana mme karolong ya bobedi ya papadi o na le siyo mme ke ne ke nahana hore mokwetlisi o tla montsha metsunyane e 60 empa o ile a nka nako mme ke nahana gore diphetho tse bang Fernando da Cruz o ile a di etsa o di entse nako e se ile a holo mme Golden Arrows se tlhabile ntlha ya ba Golden Arrows e nka qeto ya hore e tle e tshireletse ntlha ena e bang ba e tlhabile ka jeno
0: Ijoalo ngwana mme ijoalo ibile sentse re bona se bapalisa Golden Arrows ke bo jolo ka mangethe mane wa remba lebala eleng nhlanhla zwane u fumana jwalo man of the match yena ya ipabutseng ka magabane papadi nyina mme sia bo sahai ibile sa mofuta ofeng papadi nye kgahlano le Kaizer Chiefs molemong wa Golden Arrows
1: ngwana mme o bile le papadi entle haholo ho bua nnete gobane ke sebapadi se bileng le tshosometso e golo ditlhaselong tse bang Golden Arrows e ne e di etsa mme ke ka ho re boneng bana ba Kaizer Chiefs ba buleya mme ha o sheba ntlha e hlajweng ke tlhopha sena sa Golden Arrows bile botlhaswa ba se thibathibane ka mora hore a tle a leke ho kwala segeo se teng pakeng tsa hae le mola o morao wa tlhopha seno sa Kaizer Chiefs mme ya bashezi o elelelwa hore se thibathibane se tsule mekwalong ya baong ka bolweni ngwana mme o e beya ka letang teng mme bile botlhaswa ba Brandon Peterson eo ke nahanang gore o lokela gore a tla ithute phosong ena ho tloa mona ho ya pele
0: ngwana mme ke lebohile haholo letsatsing lena la kajeno ho fitlhela nna le wena re kopana nakong e tlang e tshweu kgotso
1: ha re lebohe ngwana mme re lebohe Lesedi FM ka platform
0: mamedi kile ka tlhalosa ka re re bone yena Iguadora a tswa le kapatika a tsena ho tswa yena Duba mme re sheba jwalo pili o ile tsena Ngobo le yena o ile a tswa ho tloa mono shabalala o ile tsena Vilakazi a tswa mme Ndlofu a tsena ho tswa Bite Geko ho tloa mono Solomon sa a tsena ho tswa Bartman mme monna ya ile nga fumana karate tsetsa re bua ka sipe sitle Ndlofu ka re tsakore la tlhopa sa Amakosi Golden Arrows ho tswile monnenwa e leng Khumalo wa kena kamane ke bua ka Carls mme wa tswa Dion wa kena monna e mong hape ya bitswang ka gore ke Thokozani Khumalo mme ha re sheba jalo wa boela hape wa tswa Van Niel Ronaldo mme bakeng sa hae wa kena Van Rooy hantle fela Angelo Van Rooy ke ka tsela eo he tlhopha sa Golden Arrows ha bana karete e tshetla fitlhelela mothatingona wa gana jwale 10 out of 10 Golden Arrows 1 Golden Arrows noto Kaizer Chiefs tsolo kakapa e khulu
5: mamela je le le tlhono lo tshu sonta ha se se nisisi go renya botshele le go fela go renya borobi je le tlhono lo tshu lo kakapa le sedi fm
6: mamedi wa tsebeletso ya le sedi fm ke ka mo e tsamaileng ka teng ka golo eno ya papadi ene le pakeng tsa Golden Arrows mole Kaizer Chiefs won a Golden Arrows one Golden Arrows and not Kaizer Chiefs kitsa MTN 8 mamedi hopola hore le nane o le tla latelang ke la mmino wa ditswere mme o tla kopana le matshwa mahloko mamorobane ke khopue the sole provider that's a malwena jolo kana no le monnati staff notation ho tloa ho staff notation ho le ba staff notation nugget cp e etsanga modumo moholo modumo whatsapp ya simpala george and I western mankunku radio yebe radio

setlhopha se tsamaiswang ke Mohlomphehi Fraser ngasana bana ba re binela pine monate ke setlhopha sa Voices of the Nation ba re na o tlatsitswe mamedi re sa le lehlohonolo bane mohau wa hae o ntse o re beile ke mona re setse fela ka matsatsi a ka bang a legolo mashome a mane le metso e mene pele selemo sena sa 2026 se fela mme ha o ntse o tlile o phela le ha ebe ha ona ntho tse ding thabela fela gore modimo o ntse o baballetse mme o ntse o tlile o phela ke a tseba ba bang ba tlalela gore moramorobane tšhelete ga iyo ba bang ba tlalela ba re he re sa batla mosebetsi o se ka latlhelwa ke tshepotlhengwaneso o dule o ntse o rapela o tshepa modimo gobane yena o a tshepagala ke metsotso e metlhano ka moragora ya borobedi re phetha lebeke ena a diketsalo tse ngata makosi a tlhabile ka lenaka fatshe ga o banna phepi o tla loka bana beso bananyana ba rona ba banyana banyana le bona tlhilema gobane ga ba bapala gantle ya golo fela a re gotle le morago re lo lokisa meralo ya rona mme re tle re gotle re na le maatla re gotle re lokile mamedi re kete ka kgwedi ya basadi tsatsi le nala ka jeno ke letsatsi le botlhokwa golo fela la basadi mme kila kare e re nke ke kale lenano lena ke late bo mme ba maatla mminong ona wa dinoto mme ke tlotla ke ba le mme Manqatha o teng le setlhopha sane sa gae sa Belcanto ke tlotla ke ba le bona ke tlotla ke mema gape le mephethe o teng ke mo memme le ena a katle le setlhopha sa gae sa Ben Makato e ka sitana la Usmal Role le setlhopha sa gae sa Dolce jwalo ka ga re keteka tsatsi lena le bohlokwahlokwa e leng tsatsi la basadi naheng ena ya rona ya Aforika Borwa e re nke ke late Belcanto ba re tlele ka pina e monate e le a re ga ba e bina sethale mane batho ba ile ba ema gore wa ba gobe a itsa ntho tsa gae mme Manqatha ga re ba utlwe ka pina e kapuweng ke ntate Mohapelwa Dr. Mohapelwa mme lebitso la pina ke Qeuqeu Majwana.

Mme Manqatha le sehlopha sa hae sa Belcanto ba ne ba re binela pine monate e ngotsweng ke Dr. Joshua Mohapelwa ba re qeuqeu majwana ba re behantle mmamedi motle metsotsong e robong e furaletse hora ya borobedi. Tshebeletso ke ya Lesedi FM lenaneo ke la ditswe re sebohodu ke Thabang Morobane ke dutse setulong sena sa matshogo mahloko mme beke tse tharo kaofela ke tlabe ke ntse ke na le wena mmamedi hara tse di ntse ke di tshwereng re tlotla re buisana le emong wa bomme ba ipabolang ka magabane agolo ke mosuwe ke moatlhodi wa tsona ditlhodisano tsena tsa rona tsa mmino wa dinoto ebile gape ke emong wa batho ba nang le seabo gagolo fela ntshetsong pele ya batho bana ba ratang go bina jwale re tlotla re buisana le ena o theowa ka monaka Bloemfontein empa gona jwale o sebetsa ka monaka Soweto mme re tlo ithuta tse pedi tse tharo ntle le mono go bile le ditlhodisano tse lwa tse ebileng teng ke tla go fa dintlha tse amanang le tsona ke boele ko fe dintlha tse amanang le taba tsena tsa lekma ya tla le yona mme go na le mmino o tlotla utlwa getlo la pele tshebeletsong ya Lesedi FM o ilang a re ga o tswa fela wa fitlha ka kwano mora dira dingwe re banna tshebeletso e teng Freistata kwana mmino wa fitlha banna wa OG mme re a thaba gore batho ba tswang profenseng ena ya Freistata ba tsietsi ba tshebeletso na Lesedi FM ba re tshwara ba re tate mahloko ntate Morobane ditaba di teng ke tsena re di tshwere ka mona mme re tlotla re utlwa projeke ena ya OG ke mohlankana thewang ka mona ka Pampierstad o na le mmino wa o entseng mamedi e leshome metsotso ka moragora ya borobedi e re ke thewele ka mona ka ke ka mona ka Ben Makata Ben Makato ke sehlopha se bintshwang ke Auspeti Twala ba kile ba bina pina ke tla bua tse ngata ka yona ha ke kgutla mona.

Kgatlhola pele ke utlwa pine nine le kerekeng yane ya Fatima e mane motseng wa Mangaung Rockland Bintshwa ke Ntatelesole. Ntatelesole ke a gopola ona sebetsa mane tšhankaneng yane ya gorotlole ke ipotsa gore be o kae o natlhile ke banna bana ba tshwere kereke tsena mmino ona wa rona dikerekeng go le mona kerekeng ena ya Roma. Mamedi ke metsotso e leshome le metso meraro ka morago ra ya borobedi e ne le Auspetti Twala a tswa ka pine monate ya golo fela le setlhopha sa gae sa Ben Makhata. O no ka rata tlhodisano e ne e ba teng mona dikolong ha mme Phethi a kopane le mme Mangqatha ke bo mme ba kotsi no tla rata tlhodisano e ne ba teng mono no tla re mme Mangqatha mona o ile ha a nyolo wa mana Auspetti le bana ba gaeng ba ka mona ka motsethabong Welkom o no ba go befela. E re ke ba meme setlhopha sena gape sa Ben Makhata ba ke ba iteboge mme ga ba iteboga ba bina pina e monate pina yona ke ya ntate ke tla gopola rona pina ke ya ntate mang ke ya ntate Motuba a ke e nepa ke pina ntate Motuba dinokeng tsa Babilona.

0: au really wa auspeti le sehlopa sa hao sa sehlopa se binang ha monate sehlopa sa Ben Makata bana ba re binela pina eno ya dinokeng tsa Babilona ya amela wa tlametsutsu mashuma mabedi ka mora gora ena ya borobedi tsebeletso ke ya lesedi FM ntumele mamedi motle kire DD Bote.
1: Watseba hale re sa le banyane le ke na no re ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela o tla re ntshwarele e monyane a re
2: ha o pale ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kena ho website ya rona South Africa B-Sharp. Ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Mamedi ke metsotso e mashuma mabedi ka mora hora ya borobedi. Tshebeletso ke ya lesedi lenaneo ke la ditswere seburusa hao ke Thabang Morobane. Ntumelele kgotlong lenahle motho motle ke potele mona Kroonstad. Mme o teng ka mono Ausmale Role Rabaloi. Ketetsantsa le ditšhankane bona Ausmale Role. Ausmale Role. Dumela ke ba bang ba batho bao le pele motho tla mona tshebeletsong ya lesedi bana ba dula ba tsheditse tshebeletsong ya lesedi ke a opola nona le mokete o mogolo o no tshwarelwa university nyane ya Vista mme o no tla bona ba le teng mono ba usuma le role tshere matlokotsi ka mona ka Virginia le tlhopha tse dintse ngata ba tshetsa mokete ona wa mmino wa tshebeletso yena ya lesedi FM ke rata gore ke mo bitse Ausma le Role le tlhopha sa hae sa Dolce Choristers mme bona ba re binela pine monate ba re Afrika ya rapela.

rea leboga tle wena ausimale role rabaloi le slopa sa ha o sa dolshe ba thewa ka mona ka maukeng ke nnete ha ona ntwe e bohlokwa jwalo le hantse le etsa tabatsena tsa marangrang a morao ra bujena tabatsena tsa body AI ha re ntifatse hore re boloka nalana ya rona re boloka meetlo ya rona re le basotho bana ba re binela pine monate ba re khalapa pe jana mo nokile ka banka ka pina ya ntatele piani e reng Africa ya rapela hantse ke bala dibuka ke sheba hona le se dilang ka sehlokomela empanke ke ka se bua gona jwale seo ntatele piana nga na sietsa hana ngola dipina ona sa dingwe fela o nona le nthweng o ikgitileng yana yetsa hana ngola dipina empa ke ntwe re tla bua ka yona ka tsatsi le leng mema qezula le ntate qezula ke lebuile a golo fela hle ka tshietso ya lona tshebeletsong ena ya lesedi FM ke a ibona milaetsa ntse ke na ile mingata hore a re dutsi le wena mono tshebeletsong yenu e matla ya lesedi FM re mametse mmino ona o ikgethileng wa tshebeletsong ena ile nngwe fela ile yona tshebeletso etse bang rona mo mamedi o rata sefeng thabiso mokeki ke lebuile a golo hle wena ngwaneso e ka sitana le wena doli mo nika lwena thandipe bani ke a leboha e thanduri qeqeu majwana e mohopotsa ha sa le mane kolontse tlase ke yona ntho re etsa re le tshebeletso ya lesedi ha re mapali di ntho ka paretse manane o fela re etsa manane o a etsa ngore a onke a ka o khutsetse morao a onke a o shebise pele a onke a o tshwasolle mo tshwase ile nteng ha o dula o mametsena tshebeletso ke metso tse mashuma mabedi yana le metso e supileng hantle e furaletse gora ya bo robedi metla re ha o tle metso tswane e le shume le metso e mihlano e mashuma mabedi pele gora ya bo robedi ke mo teng he ke tlabe ke mema moeti wa ka e rutlotla bua le na jwalo ka ha re keteka kgwedi ena ya basadi tsatsi lena le legolo bomme ba ilang ba sebete ba ema ba re ho lekane wa bona uthi bomme ba tshwara thipa ka bohaleng le tlobolena le letsha la bogaitsedi bana ba rona ba trendang re tlamile hore re ba rute re ba bontsho rena bomme ba rona bonkgono wa rona ke eng se ilang ba sietsa me mantswe a sesothwa re letshwele le beta poo jwale re tlamile re ba bontsho re le mathateng ana hore na le ona a tlhoko ya mosebetsi le mathateng ana mangata a nthotsetsa la nna ya rona ya Afrika Borwa ha ona e sehloho jwalo ka ena ya mathunyana ke sithunya fela se a gabola mothemotle ke nthotsedintse re tlamileng hore jwalo ka batho re ke rapele re kopetla tla matsholo a re thuse hore nthotsena ka ofela re dihlole ntumelle ke sele border gate.

president le setlhopha sena sa serumula se thewa naheng ya Lesotho bana beso ntho e nka e buang fela kore seo ntate Mohapelo Dr. Mohapelo ana sengola mona e ka re se profito e ka re se profito le nna e ka re nkalla manta o fitlhela botlhano o tla fumana gore gangata ga re tla kwano le ntate Motaung ai ba tlabe ba eme bana beso mane hekeng mane bo ntate bana ba sebetsa di-mining ditšhelete ga di sotle ba sokola kore sena se buang ke pina ena ya gore goja meogo e kabe e mo busa ne ke tlalela sa mmokotsane ke a tshepa le ba bangwe ba bangata e re ama ka tsela tse e fapafapaneng ga ngata nna ke kere ga ne meogo e ka gotlisa mme ya ntswalang ke itumetse mo warobetseng le nna nkabe ke lela sa mmokotsane mamedi ke metsotso masome a mabedi a na le metso e supileng gantle o le ba goreng yane ya borobong tshebeletso ke ya lesedi FM o sane lenanong la itlhabololo tlabolo be agolo fela o se ka fetwa go na le se ikgethileng seo batlo se yetsa lenanong leno la itlhabolole mme wena o dule o mametse ke tla go fa o se mane seipati le nyakalelo leine go na le taba tse ba di tshwereng ke tla go fa tsona ntho tseno ke batla fela wena o dule o ntse o mametse ka setena lenanong lane la jwale ke nako ke a tseba gore o sane o tla araboa mathatana a tšhelete tsena tse sa patalwang tsa sassa jwalo se ka fetwa o sane ke lenaneo la jwale ke nako mo teng ke tlabe ke na le ntate Thuso Motaung Thabo le moleboheng le bona bana le ntho tseno na tshebeletso na lesedi e ntse manano a ikgethileng gore a o matlafatse wena motho e motle e ra e dula mona metsotsong ena mashome a mabedi ana le metso e tsheletseng go leba goreng yane ya borobong ga ntse ke itlhophisetsa puisano eo ke tloba le yona le mongwe wa bomme ba tlhwatlhwa kgweding ena ya basadi ka setana letsatsing lena le botlhokwa la basadi ke momeme Tente Berry le setlhopha sa gae sa se rumula ba mmitsa jwalo ka Lesotho ka mane ba re ke Tente Berry le hlomela tente o ba re binela pine monate le setlhopha sae ba iteboga ba re thapelo tsa rona.

0: bo mamputi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mamputi. Moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mamputi. Afrika Borwa e ba shapo ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Mamedi e fihlile nako yane e bohlokwahlokwa eo ke tlo tla ke buisana le Aus Maselebogo Moshugi Tlaleng. Ke a tshepa gore mabitswana ke a bitsa hantle. Aus Maselebogo Moshugi Tlaleng ke yena moiti wa ka o ke tlo tla ke buisana le ena. Ke teacher mme re tlo bua o kamane ka Soweto, ntse a ruta ka mono ka Soweto. Ntse ke le ka fela gore ke hokele taba tsa rona mona ditle di be hantle le gaitsedi ya ka Ausi Maselebogo. Metsotso ke 19:09 hantle o le ba o rinyane ya bo robong mo teng re tlo tla re balelwa ditaba. Re tla nne ke moleke gaitsedi ya ka ntse re tlile re qoqa ka thoko ka mona gona jwale fela. Re ke leke ke tle kutlo rena o hokae re tle re tsebe go buisana le ena. Re tlo ithuela tse molemo go yena Aus Maselebogo jwalo ka ha e mong wa batho ba e leng gore ba ikagetse ka Setotswana mminong ona wa rona wa dinoto. Ebile hape ke mohlahlobi tsona ditlhodisanong tsena tsa rona tsa mmino ona wa rona wa dinoto. E re ntse ke le ka ho mofumana jwalo. Mehala ya ka e ntse ehlile e batla ho etsa ntho e ke sa e utlwisising. Nke ke bapalele pina ena bomme kaofela. Ke bapalele bomme kaofela. Ba ausinyana kaofela ha lona pina ena ke le bapalela yona.

mmele rena go tsedi le rona re batswa di re itekole ebe na re tsietsa bana ba rona ebe na re tsietsa bana ba rona ebe na re mono ha ngwana ile obina motswa di teng o tlo tsietsa ngwana di tlhodisano ndo tsa mfuta ona mamedi re tlamele re ke re di shebe rena go tsedi go sa tsietse bana ba rona ngwana wa inehela bophelong re ai ha ba tle mosa kilo obina ha ba tle ya kilo matha ere mpekilo inwella jwala he kilo etsa lovely lovely anta temtaunya ba ntsa bua ka yona kitseno he ora ke ya borobong re balwa ditaba.

0: Go kgethe ya ha letlhwa le bobebe ka borwa bophirima. Mpumalanga le tla kwela ho Pole ka mafafatsane mo Nalmane le go kgethe ya ha letlhwa le bobebe Southern Highland le ka dihlabeng ka Phirimana. Provinceng ya Northwest le hodimo le tla kwela ka go kgetha dibaka ka botšhabela ntle le mo le tla kwela ho Pole ka mafafatsane a ijadileng a Diaduma. Free State le tla kwaela o foke moya mme go bate gagolo ka mafafatsane mo Nalemane le kgonagalo ya go kgethea ga letlhwa ka botšhabela le ka Leboya. Northern Cape le tla tlhaka ka Leboya fela le kwaele ka go kgetha dibaka go bate gagolo ka mafafatsane a ijadileng le go kgethea ga letlhwa ka borwa. Western Cape le godimo le tla kwaela go bate gagolo empa go Pole setrekeng sa West Coast ka mafafatsane a ijadileng le pula. Karolo e ka botšhabela Eastern Cape le tla kwaela go bate gagolo ka mafafatsane le pula. Athe KwaZulu-Natal o tla thiba ka mogodi hoseng ntle le mo le tla kwaela go bate empa go bate gagolo ka borwa bophirima. Ditebe tsena tsa hora ya borobong le bolepi ebile le tsa go qetela tsa letsatsi di felela mona mamela tse ding hosano seng ha hora e le e ya botshelela Soul Provider.
1: Diengwane gaitsedi ya ka jwale monna gore re late di jase tlile o tlobata.
0: Ai, ho tlobata.
1: Ebile kutlwela ke tla mona ke bona e fafatsa ke re banna bo etsala bjang.
0: Ai bana no so ke ntse ka mane ka ka selane ne le sa lo lefuwa ke ngone. O solo e hunyulla.
1: Itlwetsa jalo ga ne se ke a le bo tsama.
0: Ke le bo.
1: Thank you dear man. Wow, mamiri ga itse di ya ka bana re be ha ntlemetsetseng e tsheletseng ka morago ra ya borobong.

0: ke khatlola pele ena project e we utlwa tshebeletsong ya lesedi e ikgethileng ya mohlankane nwa o lebogeng modutwane o theo wa ka province nyina ya Northern Cape motsingwane wa Pampierstad o tsamaisa le sehlopha sa sekolo ka mono sa re itlamme me ke ne ke re nke ko fe ntho tsentle mo mmino wa rona wa dinoto o ntlafaditsweng teng ke mohlankanyana nwa titi pote
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: E re bya hantle metsotsong e le shumela metsomong ka mora hora ya borobong a o sima lebogo e re tswelle pelwe na o swa ka ne re hlile o sanwa metsi ba re balla le ditaba ka kwano ke batla re kene tabeng ena ya di tlhodisano jwalo ka ha o ditsimane le hlahloba dihlopha ke ntho tse o di bonang mme o nahana mathata a manga dihlopha di ba lona a bakwa ke eng
2: ntate jwalo ka mohlahlubi ha bentse ke dutse tafoleng mathata a bentse ka nako ngwe re tiana le wona ke mathata a di inquiry tse leng hore di tla di sa itukisa ha ba palama sefaleng ke bile hantla ke re ntate
0: ya ba palama sithaleng ke
2: ehe jwale re na le ho bona ka mogwa o conductor a tlabeng a conductor query ka teng hore conductor ka boyena ha understand dipina conductor pele a qala ho ya query o tshwantsa dule fatshe a shebe mino wa hae o qala ka ho sheba eng sehloho sa pina hore sehloho sa pina se re ha qeta ho sheba sehloho sena sa pina akere ke nthwena re bitsa nthwena e re thweng ke analysis o pro analyze a pina a batle ho batlisisa hore maikemisetso a moqapi ene e le eng ha ngola pina e o papetse pina ya mankanisi o be o re e huputitse e kare mme wa ha wang ka gotla
0: eke
2: o analyze the pina ntate
0: heish
2: o iqetile ha o tsho jwalo ho a bontsha hore wa i understand a pina yena hore na e batla eng e batla le hore na di choristara tsa hao ba tlo e bina jwa
0: maikutlo a jwa a fe
2: ya ntate
0: ha ba balla balle
2: mes re clear ha balla balle ntate dikeledi re di bone stage ntho ke ratang ke rata ka bana bana ba binang di solo ba rata bana ba rona ba very creative ntate very very creative ba ya out of the box to go and look for information ba batle ho tseba ho baneng ho ne ho thu ho na le character e tjena pineng ke ntho ke ratang ka bana bana ba rona ba di solo ene se eka di conductor tsa rona le tsona di ka tshwana le bana ba conductor a kene botebong ba pina a understand maikutlo a moqapi hore na moqapi o reng ka pina yena ska e bina fela ntate I understand ke mona mo e tlo fihlang hore le rona ha re dutse tafoleng mane ha re tlo hlahloba hore khwaeri e bina mona ke khwaeri ya mang kapo ke khwaeri e feng ha re dutse tafoleng mane re tla be re hlahloba ka ntho e ba re fang yona stage
0: e na le maikutlo a pina
2: e nang le maikutlo a pina re hlahloba eng performance ya nako eo e etsahalang ka nako eo stage e seng performance yane ya choir ya ntate Morobane ya mehlenyane ke adjudicator ka tsebe eo he re batla ya hona jwale
0: jwale ntho e ya gore le re sheba ka gore hei ke Morobane ke ya mo tseba gore ba hae ba thuthumetsa mantswe ha monate man
2: ke bona bothata ntate ke yona ntho ena e ke reng ga re dutse tafoleng re le bahlahlobi ga re a tshwanela gore re o judge ka gobane ke ntate Thaba Morobane ee ga re a tshwanela re tshwanetse re gopola gore le di-choir a di tshwane selemong sena o ka ba le choir e tse selemo se tlang e be tla e fetoile
0: ke nnete
2: ee jwale re tshwanetse re tlhatlhobe ntho e re e fumanang ka nako eo stage ntho e re e mametseng ka nako eo ke yona e re e tlhatlhobang ke yona ena e tlo bontshang integrity ya rona as adjudicator e ke etsang gore ga competition e fela go se ka ba le diqabang go se ka ba le di-dispute tsa gore he re ropue he eng eng
0: diresultsbe
2: di-results tse e leng gore di bua ntho e re e mametseng e e leng gore mang le mang le ena o e utlwile e e leng gore ke musician e dutseng audienceng o dumelana le dipheto tsena tse re fanang ka tsona
0: a ke re jalo bua nnete ga itse jaaka re abe re dutse bathong ditlhodisano mona utlwe othe ke mantafoleng o le Thabang aa ntho wa wina re dira dingwe wa wina ke Thabang le mang ba dutseng tafoleng ntho tseno ga di tlhokagale
2: ga di tlhokagale ntate wa ka ho hang if dira dingwe a tlo wina dira dingwe o tshwanetse be le gore o lwanne gore a wine e seng gore dira dingwe tlo wina because it's obvious ke dira dingwe o tsejwa ke mang le mang ga e jwalo
0: jale a re kene sco sheeting ntho tse botlhokwatlhokwa ke a utlwalalela ka intonation basadi o ga le tloa fela le a repola ka intonation jale ke opola motswalle mongwe aka ai moya wa e roba le ka kgotso o na diwatla odima tlhoonoto tsena ba sa kena mantsweng e be re tla kena mantswe re a tsheletswe ke gausi wa ka re a sothe utlwe diction le monateng le o bo tla o setlaleng gore ai intonation ya pala man ya pala intonation ya hana
2: hai ntate intonation o bua nnete ga ore ba di okola ka godimo dinoto tse and-e ke ntho e keng gore ke yona phoso ke mo phoso e qalang teng nka se ka ka tlo bina mankanisi ka gobane nna ke a e tseba ke be se ke requiring yaka ga re keneng ka mantswe ke tla lebinela ga e sebetse jwalo nna motlhanene ke ithuta yona ke ithutile yona ka dinoto jwale khwaeri ena yaka ena gore ba seka ba ba le bothata bona ba intonation ke ga le bona nka ba ruta gore binang dinoto tse lokileng
0: le dibino fela be le ditlwaela
2: ka tlhogo ntate ba be ba dibine ka tlhogo ba sa shebe kopi
0: ebile o bua ntse
2: wena
0: ya bana ba nako
2: tse dibe
0: ba ikenya ebile mantsweng ga o se ba otlile ka dinoto wa utlwa bona ka bona bana ba kenya mantswe bona
2: ba o bontsha confidence e ba nang le yona jwale gore jwale se re tseba pina dinoto se di nweleletse mading a rona wa e bona ntate ee ena ya gore re tlo okola ka godimo e tla ra re fitlha staging e qala fela kia pianist ba pala choir ya kwana pianist ya kwana ke performance tse pedi empa ke pina e le nngwe
0: ena wa bua wa tseba
2: ke gona mona mo re bang le bothata bona ba technical accuracy e be ntse re ngola ka yona di-scosheeting tsa rona
0: ee le a dingola tle rona tlabe re dutse mane re utlwa gore man a ena ena ena mvololo o ibinne e be le tla lona le re no the choir did not capture the mood of the song batho ba ntse ba rena
2: ya ntate go na le maikutlo a pina jalo ka ga ne ke tsholo o tshwanetse o capture maikutlo ao o tsebe gore mongodi wa pina ke eng a e batlang pineng ena o batla maikutlo a jwang dipina tse dingwe di ngotswe maikutlo a ngotswe moo gore ke maikutlo ana ke tshwanetseng kwa latele jale rona as di adjudicator ga re dutse mane ke ntho tse re di shebang ka gobane ga re tlowe le rona re lo adjudicator e le gore ga re a ba le di-workshop ra dula fatshe ra analyze minoni
0: training
2: before ya competitioning re dula fatshe re o analyze re a tseba hore ha re o mametse stage mani ke eng re batlang ho wena and re dutse re le 6 ka ofela ha rona re tla adjudicate ntho e lengwe e leng hore re dumelane ka yona workshop o hore ena ke ntho e re batlang out of this performance
0: a u swa ka kontshwagela nyane fela re fitise mabenkele titi poteke ya gotla
1: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: ke metsotso e mashoma mabedi a na le motso le mong ifuraletse ora borobong jwa le re tlo phethela puisano wa ka le moeti wa kwa bohlokwa e pele re kwala gore fa dintlha tse o naganang gore di ka ba tharo ya boneng tse o naganang gore ditlhopha di tlamehile gore di etse ke batla re bue ka tabene ke bone e ntshwenya wena uso wa ka ya batho ba rona ba tlang bo ditlhodisanong audience go na le mone ke ile teng ka ruti e tara ke bona batho ba se ba kena ka dibiri jwala cooler boxo ebe jwa le ho senyile kae ha lona le shebana go tseding ke ya tseba ntho tsena la di bona empa mohlomo ba le ditsimane be le se le thotse fela jwa le ho senyia kae re tlamile re lokise kae ausi waka
2: hey ntate ke botata nthwene ya di cooler box di tlhodisanong tsa mmino ene ka ha qetelong ya letsatsi hona le ba le malang ene se e ha re ba le ditlhodisano tsena tsa rona tsa mmino ke bone mare selemong sena hore di-province tse ding ho na le mo ba involvang maponisa a ba teng ditlhodisanong e ne se e ka ditlhodisano tsa rona kaofela re nka ba le kopano le ba seponisa kapo bana ba di-security re dule le bona fatshe re ba fe programu ya rona jwalo ka ha o so o tsholo like mayatla e ne se e ka batsamaisi ba lekma le bona banka ya ba fitlhe ba kopane le unity tsena tsa maponisa banke ba dule fatshe le bona ba ba kope gore ne re kopa le be teng ka gare go tulo le sebaka why notahi especially o tsamaile le bana ke go ba irresponsible o ba irresponsible parent batswadi ba utlwile le bana bana wena ga o fitlha mona o fihla o nwa o etsa tse o di etsang ga o sa tlhokometse bana ba bona go etsagala dintho ka bana ba rona bana ba rona ba latlha bana ba rona nenneng ba mo utsweditse founu titšhere o na le kae he emmo titšhere o na le siko jwalo ka motswadi ga ke o file ngwanaka ke re ngwanaka ye competitioneng ke expect-ile gore gotlang tsa bolokegile ene ke tsona tsa tseding tsa dintho tse etsang gore batswadi ba rona notje ba se hlole ba dumelela bana ba bona ba bina di-choiring
0: ke yona nthwene ke batla o tlayoaya
2: tsa
0: ronacommunity
2: tse ngata tse re nang le tsona wa utlwa ke di-community choir ga o di sheba di na le bana ba dikolo ka gara tsona ba bina le batho ba baholo now di-community choir-ng tsena tsa rona ha ke tsebe hore na di conductor o kapo committee ba atle bangong le batswadi ba bana bana mangolo na ba batsibita ha bana bana ba ya di competition kapo ba yenka ka hore it's a community choir therefore ha re tsamayeng ke community choir as long as o tseba ka di ba ho ka molomo ho lokile empa ngwana no ke ngwana sekolo ngwana ha re fitla competition ngwana wa faint ho tlo founelwa mang ha re tsebe ngwane no ha fentilo wetsiwa eng now ke mona mo re tlo bo le kopano le bomang le di paramedics tsa rona re ba le dikopano le ba seponesa ba dule ba le visible le di competition tsa rona gore assist ka mathata a tshwanang le a
0: wa tsiba buile ntho ya bohlokwa ke batla o kena ha nomo hangata ntla ene ha ke mengwa ke batho re ke tlo bua le bona ke bone nako tsedi ba sa thabele ntho ena ke tlabe ke e bua hona le ngwana ya tla ba bala grade 10 impana le voice e powerful a gona hore voice ya e ka ba fihla mane le di adult crying jwale ke batla wena jwalo ka mosuwe ha re ke re bue ka taba ena ya golo the maturity le taba ya transition ho tloa mona school choir ho ya wena adult choir readiness ya ngwana ba ngwana wa mona ke ya no abina impa maikutlo a hae le ho hola ha hae spiritually emotionally ha di so fihle mola ibe ntlo yona e ba le kgahlamelo e jwang ngwaneng wena mistress waka
2: hey ntate waka e ba le kgahlamelo e kgolo haholo ke bone ka ka mahlo a mabedi ke ile ka ba choiring ka bina le bona bana bang ka ba bona ba bangi le hore ke ba bone ke ne ke adjudicator dikolo jwale ya ba hore ke tlo bina le bona choiring mo now bana bana jwale ba ba exposed to di ntho tsengata tse leng hore re ya dietsa jwalo ka rona re le di adults mar e ke ratileng ka bana ba ibile bana ba nang le boikarabelo ibile bana ba ileng hore ha ba bona ntho e se hantle ba ikatumetsa ho wena a moholo e ba o bonang hore he he enwa o responsible e re ke atumele ho mmeyeno mmeyenwa ke yena tla bang mohlokomedi wa ka ka ntle ha hore wena o ba bitse o re tlong ho nna ke ntwe ke ile mohileng jwano bana bana ba rona nna ne ke tlo ikopela di conductor reng tsa rona le di committee tsa di choir tsena tsa rona tsa di community are making sure hore policy ya rona e re draftang ha re dutse di campong tsa rona e accommodate bana bana ba banyane ba ke nna yena ne ke etsa standard 10 ka kena Bloemfontein Serenades
0: ka standard 10
2: ka 8 years ka standard 10 ka kena Bloemfontein Serenades ho no bipa bulang di khoro le a news day na ke na le bo o tsametse ke bana ke bona di soloist tsa choir ke nna yena ke bunyane teacher o reng ke batla lentswe la hao for pina ya ka ya western ka o bana wena lentswe la hao o sampeno le munyane it's not that dramatic too dramatic voice
0: yeah.
2: It's suitable for this particular song that is why re kumana le hore di choir tsena tsa rona re ba le bana bana ba banyane mara nna ke tlo kopa hore batho ba baholo di choir a re ska ra influence bana bana ba banyane ka ntho tse mpe jwalo ka ha batla di choir a re make sure hore le sekolong bana bana ba rona ba perform re ya ba thusa hore bana ba rona ba perform le sekolong e ska ba hore choir e benefit empa ngwana yena a sa benefit letho out of this choir
0: o nona le manjana we ba ba di choir ba feila mana ba pass
2: exactly
0: ke hopola that this one
2: mofunda tse kgwa
0: mofunda tse kgwa ba ona ba isa o semba ilo bala ka 6 ka 7 ke practice ka 8 sekolo sa ke a opula
2: hantle hantle ntate le wena ho good male singers you had
0: yes.
2: U bile le strategy tse jwana
0: sa ho di sa bana ba
2: bashanya o khomode ja bana ba sekolo le bana ba sebetsang
0: yes
2: ya ntate
0: ash wa tsiba u swa ka taba tsa rona dingata ako bua le di choir na go tsa di competition di fihlile ke bo Lekma ke bo Dirompane ke di ntho di finse thago tsa bohlokwa tse o ratang go sia ka tsona jwalo ka di choir
2: ke go pa di choir ntate di understand what the composer want the intention of the composer ka pina eo e batlabeng ba ikgethile hore ba lo ibi ya bobedi ha ba understand se hloho sa pina hore na pina e bua kang a ska ya fela staging a fihle fela lo ipinela a understand a analyze pina a itsebe and then a be creative as a conductor hore antse molaetsa wa pina re gone ho understand hore na o re staging ha re fa pina ya hae
0: a o swa ka ke le buile hle ke le buile a golofela ka tabatsena mme re tla bua lena go nyetlang ha re so qete tabatsena tsa rona
2: ke le wanda twa ka ho le buile nna
0: bo si bo monate hla o swaka
2: ke le buile ntate.

Aquela fase. Deve ser, deve ser. Tchau.

ntate motuba stopa ke sa Gauteng choristers mamedi renzo le ka no sale temo zwa ke khatshela o tlo ba lwena o fitla o rennyane ya le shumele metso mmedi a re kopane be ke nyetlang hape le nanong lena la ditswire ke a ikwala ka o lebogeng modutwane wa ka mona ka pampiri start o ntlafaditse mmino na wa dinoto ga le ke bua nthwena ntlafatswa mmino wa dinoto a ko mamele mona nkarabe morena modimo wa boloke mamedi boloke go a pata a re apareng.

Modimo reboka wena re saphila ha monati ka tlasa pabalo ya hao o tle o renehe tse o di ratang ka mehla tse o di thabelang ka mehla thato ho tlo phethale ya hao lefatseng lena jolo ka ha o etsagala le godimong Jehova tsatsing lena le kgetheileng ge leboga mpho ya bophelo modimo o rietsetsa o sa rietsetse o modimo o phelang o modimo o utlwang la letsatsi ke le kgethiweng ko wena le tsejiweng ke le godimo ka gona morena ke a mema re tlong ka leeto lena la thoriso moo ka mogau wa gago ka maatla a moya wa gago le letsogo la gago re tlo kopa re tlo ikokobetsa gore oe morena tsoseletsa meya ya rona e kgathetseng maatlafatsa masapo a rona a fokolang tisa meya ya rona e robegileng

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Na o blacklistilwe kapo dikolotong? MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
2: Matlafala o tswe mo lota.

Bomampudi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

butle motho mogatu butle o mo re tsabela tswala seleng tumela ke tla ke go laka tiba ke boloka fumensa ka hlompho kana le loteboho tsona ke tla ke di bukaile tseng ga lengwe tsona ke le bise ba sebetse mo go bohle ba ntse mo sebetse go gabane tsebeletso yena bana nong ohle a seng a fitile la sadia fm ke le bua tabang wa ha morobane kana no le monate ya hulo la ditswire o sebeditse go etetsa mo phomola wera ba teng hape peking e tla mo di mo tla o hlonolo fatse mo tapile a tla wetse hantle yena ke nako ya thoriso le sadia fm metso tsi ma shomela metso me hlano tsa tsile le hulo

0: ntshafala moyeng, matlafala o tswe moluta.
1: Hashtag Lucidi FM, hashtag Toriso. Ke ithabele ha ke le momamedi wa Toriso. Jehova wa makgotla a mpolokele wena ntate wa ka. Jehova wa makgotla a mphe matla. Ho fitlhela ke be ke tlo utlwa molaetsa wa lentswe. E re ha o rapela bosung ba letsatsi ntate, o rapedise bana ba ka Modimo. Bana ba ka Modimo a ka lokileng ba inetse ka dithethefatsi. Ho kopa o ba rapedise. Ke nna mme a Pathia. Ke a leboha.

A kupu sana ke sa kho.

mabiri a tshebeletso a lesedi metsotso ke leshome le metso mehlano re ya go renya leshome le motso mong o ntse o mametse tshebeletso ya lesedi le nao ke la gao la thoriso Mzwakhe Kachela e motso moratua maqhubung a gaso ka jeno modimo a tla o boloke a tla o tlhonolofatsa o etse gantle e ka tlhonolofalago le mabiri a tshebeletso a lesedi ka jeno ka ba tshebeletsong ya thapelo ya bana ba matriki ba etsang tlhopha sena sa leshome le metso mmedi ba tlongola ditlhatlhobo tsa bona a tsa traile ao ke a leboa ba monate ya go loka mana ka botshabelo e motsho moratua ra rapela le bona ka mono ra bua pelo ya legodimo a o ntate kgobe re a leboa ga leboa tlhe methekiso a o na ntho e kgotsofatsang e thabisang jwale ka o fa motho tshepo fatsheng lena le sena tshepo ha ona ntho bohlokwa jwalo ka o fana ka tshepo o bona le motho a o fang tshepo bophelong o seka a motlwe e motsho moratua bosimo mona bo kgetheile mamedi a tshebeletso ya lesedi jwalo ka ha re tlo qala beke ntšha naneo lena la gao le go le ratang e re ke tle ke re go wena go na le ntho lefatsheng mona e bohloko ka go fetisisa go na le ntho lefatsheng mona e motsho moratua e soto ka tsela e kgethileng go na le ntho e setlhogo bona ba e sale mme ga motho o ka kopana le thaba ena e bohloko ka go fetisisa go na le batho ba mabitleng ka lebaka la ketso ena go na le batho ba ditoronkong go na le batho ba ileng ba latlhelwa ke ditoro tsa bona ka lebaka la sera sena mamedi wa tshebeletso ya lesedi mme jalo ka ha re tlo qala beke ntšha e motsho moratua ke ye ke re ga se beke fela empa o tlo e shebe mamedi wa tshebeletso ya lesedi le setlha se setšha sa gore o tlo qale leeto la gago le Jehofa le letšha go na le ntho e bohloko e reng ga e ka kena ka lapeng e reng ga e ka kena ka tlung e reng ga e ka kena ka gara ditšhelete ya kena ka gara dithuto tsa motho o gana o itsetsitse pelong ya gago gore o tlo tsepamisa maikutlo ga montho ena e fitlha e utswa thabo e utswa nyakallo e utswa kgotso ya motho e kgala botle kgala botle e kgala botle bohle e hana motho a sa a ile ntho dilemo lemo nthwena ha e fitla e a senya

moya gona e motho moratuwa e itse ha o fitla tsimunya edeni kana go engwe wa fitla adama le eva ba ntse ba iphelela ka gotso empa moya gona e kare ha o bona gore he gona mona gona le gotso moya gona o batla mo gotso e leng teng nthwena ka pa moleko gona o batla mo thabo e leng teng ha o bona gore e ka ka jwala o tla nona ka ka jwala o tla tla o kuka nono pela mo moya gona wa nana ra watamela mamedi wa tsebeletswa le sedi re phela na konyo le fatse le tletseng moya wa thetso moya wona ha o fitlile bophelong ba motho o fetoga ntho e tlhaga ga a sana kutlwele bohloko moya wa thetso ha o fitla ka go lelapa o senya kgotso e teng o tlise dintwa o tlise dikabang moya wona wa thetso ha o fitla batho ba ratana o senya ntho tsotlhe moya wa thetso ga o fitla ka ra company ga o fitla ka ra mosebetsi o seba mo kutlwano e leng teng moya ona o seba mo gotso e leng teng ha o fitla wa senya moya ona o di tshila wa thetso morero wa teng ha se o lokisa empa ke o senya ga ke a tla ka jeno mamadi wa tshebeletswa lesedi o re mora motho le ntswe la gae a se raga setle ga e se o tlhaba le o timetsa morero wa thetso ke o hlaba le o timetsa morero moya gona wa thetso ha o fitlile bophelong ba ga o itswetsitse o le motho wa motšha wa o sebela mona go wena o re sheba thaka tsa go ntse di etsang wena wa fetwa moya gona ga o tsepamisa maikutlo torong ya gago ga o kgetha o fetola bophelo ba gago ga o itswetsa o rake sa batla dithetefatsi moya ona o sheba eto tse jalo tseo motho wa dinkang o fetola bophelo ga o itswetsa o le mme o re ke kgathetse ko o phela ke kgatlhisa metswalle moya ona o atamela ke moya wa thetso wa tla wa o sebela o re mosadi hela e wa fetwa ka mona moya ona ga o le ntate wa lelapa ya nkang eto ya o lokisa lapa la gae wa fitla moya ona o re ga re tsamaya re ke re potele ka magare moya wa thetso le ga o fitlhile masepaleng o fitlhile khampaneng ga o bona katlego ga o bona kutlwano le phunyeletso wa o sebela o re hela ee ja tšhelete ena mmuso re tla bona o sane re tla iphumola melomo re tla iphumola maphempe moya wa thetso ga o fitlhile o re hela tšhelete ena o tlo etsang ka yona o ntse o tla gola beke e tlang a ko reke reketse peditse tharo le beke kgwedi e tlang ntsetse o ntse o tlo gola.

Ba bona mabudu ya tshebeletso le sedi. Bophelong ba hao. Ha o ka dumella moya ona wa thetso. O tsebe hore o fedile ka wena. Ha o ka dumella moya wa thetso bophelong ba hao. O tsebe hore o fedile ka wena. Moya wa thetso ke moya o reng ha o re ke a gona. Wena o wona wa tla re tlo gona jang la paleno le letse. Moya wa thetso ke moya o reng ha o ha o ba le toro bophelong ba hao. O tle o jwetse hore o ke ke wa e gona nthweno. Moya wa thetso ona kutlwa bohloko. Moya wa thetso ha ona mohau. Moya wa thetso ha ona kutlwa bohloko mamelo ya tshebeletso ya lesedi. Ha ona mohau. Ho hang ha ona mohau. Utlwa mamela tabakini mamela tsebelo tsela sedi hey hai sa ntumela jalo hona le ntwentso go tsa mona hona le ntwentso sa mona mpe ya mona jalo go mo kumamela mona ya re ha Jesu a le Bethania tunya Simone mo lepera ha tla ho yena mosadi ke batla ho iketla sepono ya nang le pizza ya alabaster e tletseng setlolo sa theko e thata mme a setshela hlohong ya Jesu ha dutse dijong utlwa jona ke batla utlwe mona ke tsebe o kwala mona ke fete ke tsamaya barutuwa ba hae ha ba bona ho utlwa ba hlonama ba re tshenyeo eo e thusang A tse tlolo seo se ka be se rekile tshelete tsengata tsa ne wa bafumanegi moya wa thetso ha o nana ra hantle o tla wena o tla o iphetotsi dithuso a theka morao moya wa o ka morao thuso yeo ke ditsietse ke mahlomola moya wa thetso ha o watamela ho wena e ka ka o tla ka dikgothatso tse phedisang fela ka nqane ho wona

utlwa ba rutuwa o utlwa ba rutuwa bana go ha bana ditlong ho hang ha bana ditlong moya wa thetso ke moya ona o reng ke go thabetse wa tsiba ke o thabetse yo yona ntle fela fela ha ke gate mmala ona e di sofa tsena di ntle fela e ka go ka bogekile tsena tsetse o se o gona ngwe le ke tlisa mantu yena o pasitse fela fela fela moya wa thetso na le fela nthongwe le ngwe tlang ka mora fela le ntshwe na bat le fetola polelo ye ngwe ile nya tlapile bona ka nnete ba phela ha monate fefela go thwe yena ka nnete o na le kgwebo fefela ke moya wa thetso jwalo ha o thabele ntho tse ntle ha o thabele katlego ha o thabele bophelo moya wa thetso o mona go bua ka moya wa thetso a bona pele nako ba palelang yona mona ke go bua ka moya o o mamela songwe mona o tsama le khupuka safety group ba ba re bantu ba no muhla nkosi ya tsela mona ke moya wa thetso mona ho bua ka moya wa

au bana shongwe bo mabiri a tsebele tswale sedi modimo a tla o thusa tla o etse hantle shongwe e khopuka safety group ba re jalo bantu ba no muhla nkosi ya au e mo tsumura tua o re mogana je swara ba rutua ba hae motsotso ka mora gore le shwele motsomong ha ba rutua ba hae ba tletleba ka setlolo se mo sadi a se sebedisitseng go tlotsa mogena Jesu ba re go baneng ga mo sadi eno a entse jalo morena go ba o ka bo sebedisitse setlolo sena ya ba re a iphidisa ka tshelete tlatswa mo utlomogela Jesu a mo araba bogeng bukeng yena Matthew gaolo ke ya masome a mabedi na le metso e tsheletseng o re ga ba araba le utlwisetsang mosadi eo botlhoko mamadi wa tshebeletso ya lesedi moya wa thetso o sehloho mme ke rata gore ke re go wena moya wa thetso o na le moputso mme moputso wa moya wa thetso ke tsietsi ga e bo sa golo tabena a ko nke bophelo ba monna yo o thweng ke Judas moya wa thetso qetelelo le pheletso ya rona ke tsietsi go na le malapa a kgalaneng ka jeno a na sa tlameya gore a kgalane ka lebaka la moya wa thetso go na le monna ya rwane le mosadi wa gae ka jeno go na le mosadi ya rwane le monna gae go na le mošanyana go na le ngwanana ya ileng a tlogela toro ya gae ka lebaka la moya wa thetso ka le dikhamphane tse putlameng ka baka la moya wa thetso moya wa thetso ga o rate ntho tse ntle moya wa thetso ga o rate kgotso empa pheletso ya ona ke tsietsi o modimo o tlo nthuse o morena o tlo nthuse o tlo laolele le melaka le se fetoele leme la thetso le se fetoele leme le sa kgatlhisweng ke botle ba rutiwa ba mogena Jesu ba tsakisa motho ya intshang setlhabelo ya sebedisang moya wa thetso o hana o na le bongata o atetswe ga o kgotsofale moya wa thetso o inaganela bona fela moya wa thetso a se moya o ratang ditaba tse monate ke moya wa ditlokotsi ke moya o thabang ka tsietsi le bohloko ba ba bang ke moya o thabang o nyakalang ga diabang di ba teng ga dipherekano di ba teng moya wa thetso ke moya o reng go wena motho wa motšha sebedisa dithetefatsi empa moya wa thetso ga o rate ga o nka qeto ya o ya sekolong ga o rate moya ona wa thetso ga o nka qeto ya o tlhompha batswadi ba gago ga o rate moyana wa thetso ga o nka qeto ya o tswa makulwaneng ga o rate moya wa thetso ga o nka qeto ya o tlolela dithetefatsi empa motlhang o nka qeto ya o phela ka mokgwa o ratang moya wa thetso wa thaba botse ngwana letlhaswa botse ngwana lehlaswa itse o fitlha moya wa thetso wa re go yena o na le bogong o soka tsamaya wa ikemela moya wa thetso itse o fitlha pelong ya ngwana lehlaswa wa re ha o sa tlhokang tata o le mmao nka sotlhe sa gago o tsamaye o tla kgona o itlhokomela.

0: ha o tla moya ona o tla o ganya o tla o gabile o le malomo o tla ntse re ka ka mo ha ha tsa mge mo yona ha o tla o bo sela a o duti mo gaje lo tlo sebetsa na lwana moya o Wala o tsebo tlo sebetsa na lwana 086 003084 Omega a khuno wa mpitsa mona ore maye mongane mo tsomratuwa ke nne re re wa halalela 086 003084 Nana o re ke la toriso modimo a tlangwetse hantle ma e supile metso se ka mora rona shumele motsomong Matlafala o tlotie go hlemo le nteng le Sodi FM dumela gotso.
1: Toriso potinyana mamsha kwaqwa moya wa thetso ha ba tlo tsentle e motho mogatuwa. Moya wa thetso ha o batla go thabile ka go lapala ha mpa modimo o tuta ntate. Bueno, se tlo tso ka go mana pa go nna. Ka go tsentsa mata a nne popinyana.
0: Wa tsiba mmamedi wa tsebeletso ya lesedi. O tla dula ntse o qabana le batho lefatseng mo. Hai fela ontso o mamela ntho engwe le engwe batho ba o juetsang yona ka batho ba bang. Ka jono o hloile batho bo o sa tlamehang o ba hloye ka baka la moya ona. O arwane le batho bo o sa tlamehang o arwane le bona ka baka la moya ona. Ntho tse ding ho no hlokagala o ile wa etsa dipatlisiso. Wa utlwa hlakogelela la bobedi pele o ka nka qeto. Bona ona jwale. O ho kae ke moya wa thetso. O ile wa nkuwa ke maikutlo. Wa ska tsona le mogana Jesu ha re ba rutuwa ba hae le utlusetsa mo sadi yona bohloko toriso le sedi dumela
2: sho dr katsela dumela mogadu
0: le gamme
2: ka mo gaunde ke wa ka le ka
0: modimo a tla bokwe
2: ba Jehova phanishe ba rutuwa ba gamba tsa malitsi ka mishaba go tsofa
0: botata so ba fumane ta paliene ba buanya ba fumane ha iyo botata ke uri ke setlolo sena ba batla tshelete
2: ba batla tshelete e ba safana nka yona ba ke ke ba fana nka yona le bo
0: ba ipata ka pali ya uri re tlo thusa ba futsane fela ba tseba hantle uri hantle ditabatabelo tsa gona ha iyo mono
2: ba thetseng le ba fumanehi le ba solo ha di bana ba sito ba thusa
0: ke moya wa thetso
2: ke moya wa thetso o tsamane ho mareka 10 mo Jesu go tlisa mbana ho yena ba go tlwa hape ba khalimela ba batisa Jesu o halefa ho loga le sambane ba tle ho nna
0: ba tloele
2: ba tloele ba tle ho nna ba le mmuso wa mahodimo kwa ba jalo ka bona
0: Mme modimo wa tsantle.
2: Nena sio ma ka mmotsi, thank you ntate wa.
0: Toriso go le sedi ya FM dumela.
3: Le ka bona go.
0: A mona tire kae?
3: Ke. Ke ka mo ke ka mo le ka kwa.
0: Le ntsela wa lutlo ga le ho ha mme.
3: Ke a tana tshe ma ho.
0: A ha lutlo ga le ho ha mphepi ga tola ka le sedi.
4: Ntate Toriso.
0: Toriso magana ka phela modimo a tla o hlonolofatsa.
4: Ntate ka go ngota pele ngwa bo go bua ka nna. Ntate wa ka Toriso.
0: Ntate modimo o tsantle.
4: Ntate wa ka ke se nga go mwana se ntse di khapa. Le ntse jo ka hoena ntate modimo wa thematsa. Re hantle ntate. Ha ke je bo se bona mo tsela ya Toriso.
0: Le sa di fa mdubela khotso.
5: Ntate le kae?
0: A mo ratile kae mhlompi? Ke kopa o tlo nkwa le sea le moya mongaka.
5: Ntate ke tsangwa.
0: Mohlompeng.
5: Toriso.
0: Toriso.
5: Ntate ke tsiru wena ntlasi wa kwa wa koche.
0: Ntate.
5: Ntate ke phela ka bohloko ke phela ka lebaka la Toriso. Ntate ke kopa modimo a nthuse ke dire matla.
0: Ntate.
5: Ha re le bua ntate go ba sebetse monate be busiwe monate tsa tsenya monate.
0: Ke a leboga. Le sa di FM dumela khotso.
6: Em tsumatwa le kae?
0: A monate le kae mme?
6: Tei, em tsumatwa o wa le mme ga mongalo. Ke ntse go mametse ke dutse le wena. o bua ka moya wa thetso. Moya wa thetso ha o lakatse sentle. Ha o lakaletse motho sentle. E motshomo ka tua go seng ga letsatsi morori wa rona e le nne motswakwa o ne a re Maria o etela Elizabeta. Yaba Elizabeta o tlala moya o halalelang. O ka a phakisa a re go letlhanono wena moradi wena gara basadi go letlhanono le wena tholane ya popelo ya gago mme ntate ka re re ka itukisa ge le bomme ka re re ka itukisa ge le bontate ge le baatšha ge itukisa ge tsamaya ka melao ge tsamaya ka mangolo ga tsetela go gobane matla a nketseditse wena tse golo matla a gago a nketseditse wena tse golo ntate ntate modimo o setsa tse golo ka metlha le matsatsi ka gare o mmalape re phelang le ona ntate modimo o setsa tse golo mosebetsing mo re sebetsang teng le ka gare o mmalape la se re sa sebetse gona batho ba bagolo empa ntate modimo go bontsha tse golo ka metlha le matsatsi empa thetso thetso eo re nang le yona matla a thetso onfele ga ore thetso ga e kena ka gare o lelapa e tsama ka difatuku e tsama ka dikotlolo tsa gago ntate ke a leboga ntate mosake mantse a gago ga ke dula ko mmametsen a ke sa kene ntate ke mme maka mongalo ka mona ka belkomo ke a leboa ntate
0: lesedi FM dumela kgotso lesedi dumela
7: motho mogatua jo
0: ntate
7: batla wa bua ntate nna ke rata ga e fitlha mona go ngwana letlhasa ya ba mo a ikgopolang teng one lefatshe o ne ile le monate wa lona
0: ntate
7: a re ke tla tsoga ke go ntate ga e le maemong ao ke leng gona sebaka sene ka botule ga yang tshwanela
0: ntate
7: yaka motsadi wa gae ka metlha le metlha a utlwa le lerata na dula tlhodisa ba e be ke moraya ka nna a fetang le batho bana a mmona a sa legole wa lethetso e tla ba ye karolo engwe ya bophelo ba gae
0: ntate
7: modimo wa kgotso ga o etse ka mogao ntate bzake
0: modimo ke yo ntate
7: nno ore sempetho e lakateyang ga o ntsosisa ba ba
0: ke a leboa
7: o bina sefela sena tsa ba wa selepismane tere ba thetse ngqondo zethu sibonge uYehova kuba zimi kunaphakathi nasedintsini zethu ilizwi labona akelebuwe kuyabedingaka bona kaphuvulo

Moya wa thetsa o so fikile hantle. O wetse ka o bete go feta ba bang. Moya wa thetsa o so fikile ka lapeng. O le batsa o re thusiwe ke modimo. Me modimo o thusitse ngwe ntsana le bogoni ba o ka thusa ba bang o le o botsa mo go tekae. O tla o jwetsa gore modimo o kgona go thusa motho, o kgona go gopola motho. Moya wa thetswa o fitlile hantle. O sebedisa banka ya hao. Ho apesa ka boikgohomoso. Moya wa thetswa o fitlile. O bontsha ntho tsa o tse tshwarehang dikoloi diphahlo hore wena o bete go feta ba bang. Empa ha o hopotse moya wa thetso gore ka mokgwa o nyoloileng ka teng go na le bokgoni ba gore o ka theoa modimo o phamisa botlhe ba ikokobetsang o kokobetsa botlhe ba iphamisang moya wa thetso o fitlile ore o sheba maemo a gago gore wena o se bue digelela bana ba bang fatshe ke moya wa thetso jalo moya wa thetso go phela fela o je botšhaba gago fela motlhang moya ona o lelekisang o o tshwara o tla go gopotsa. Moya wa thetso ha o so fitlile hantle bophelong ba motho motho wa itebala moya wa thetso o fitlile hantle wa rabisa le batswadi moya wa thetso o so fitlile wena motho a motjha ha o sa bona molemo wa batswadi ba hao o se hlogo empa ke itse moputso wa moya wa thetso e motho moratuwa ke ditsietsi. Ke rata hore re tle re mamele pina ina. Ho hle mo metseng sa meletswa le sedi o le nteng. O le etong mo sebetseng. Ha ibe o khona o bula pelo ya hao hona jwale. Wa tsiba rona ke malapa a makai a arwaneng ka lebaka la hao. Ka lebaka la thetso. Ye o ile ngwa e jana. Wa tsiba rona le batho ba kae ba lahlehetsweng ke maphelo. Kapa ba lahlehetsweng ke mesebetsi ba ditsietsing ba mahlomoleng ka baka la moya wa thetso. A ko re morena nthuse hle tsatsing lena la basadi ngola tsatsi lena bukeng ya legodimo e le tsatsi la ka la o fetoga go tloa ka jeno a ke sa batla o phela ka thetso. Morena nthuse nkgantshe morena dipuong le diketsong fatshe letle le bone. Kreste kan.

Maura tsamela tswala seri jola segletse na he. E se fitlile na kwa re tlo kopa mahau go Jehova ra tla re thusa. A tlalele ke moya gona o ri tsila wa thetso. Ona la batho ba ntse ba tshweru ke moya gona le ka jeo. Ba seng ba sa kgone le ho phela ha mona tika bakala o. Motho le ha tswa o seng ha ikutlwa le ha ntla sa ka ha sa ka phetha tsa merero ya moya ona. Aye!

0: Ege mabitsa sepono na 086-3003-084 le sadia fama a ke molela thoriso. Le ga ntate.
1: Ke dine ga mo.
0: Modimo a tla o hlonela fatse matapi. Ntate o ka phetsa hape a ke utlwa. Wa ha ka ntate pepi le sadi dumela. Le sadi khotso.
2: Le ka e popinyana.
0: Amona tele ka mme.
2: Amona tse sponki.
0: Mme.
2: Moya ona wa thetso ke moya wa bolotsana.
0: Ke moya wa pherekano, moya wa diabolosi.
2: O sebelela le ha u lika kerekeng o ntse o sebelela.
0: O sebelela ha u dutse o ntse o mametse ka kerekeng wa u thetsa.
2: Wa u thetsa seponono. How le hai mona la o ka ba kwala mama dili di tsetere wana wa tsena wa u nanarela
0: o di mo hlonolo fatse mme ke le buila hono
2: ke go rata popinyana
0: o ratwa ke nna ga tola ka le sedi FM dumela khotso
3: ke go rata ke go buana o ratwa ke nna ga tola ka le sedi FM dumela khotso
4: le kae mo ruti
0: le sedi FM dumela le sedi
4: khotso le kae mo tswa ka
0: a mona tiri ka ntate
4: re pedi ntate wa ka moya ona ha o fitlile di family ya khalana moya ona ha o fitlile bana ba motho ba qabana moya ona ha o fitlile malapa awa moya ona ha o fitlile di kereke ya qabana muruti wa ka muruti moya ona ha o fitlile o re mmeleke wa Esau fela lentswe ke la Jakobo ke moya wa thetso moruti wa ka ga se o kene ke moya o botlhoko ga se o kene bana ba motho ga ba sa buisana moruti wa ka bophelo o bothata moruti wa ka ga ba bona Josefa a tla le mole moya o bothetso wa kena baneng ba bo ari thato a tiantate kiele tlalimole ati ha ba tsebo re ke le sedi la bona ati ha ba tsebo ke bophelo ba bona ati ha ba tsebo ke bophelo tsi wa bona muruti wa ka re ke gutlale morao ke tloele dintjo
0: mama dua tsebele tswala sedi wa bona outside tuti bophelo mbona hore o seme mofute wa motho o tsona la ba rutuwa bana ba mongena Jesu ba putla ka go bua dintho ke itse pejana mane hona le batho ba ngata ba malapa bona qhalaneng a le batho ba mmono sa tlamme bo wa rurane le bona ho hang ho hang ba bitswa ni destiny helpers batho ba ile mba thusi ba boka moso ba hao empa ka baka la ba ne buile wa bula monyako ba gensa moya wa thetso ka jeno batho ba no ba saleng tala batho ba qabaneng wona bana ba batho ba sa buisana ntate o bua nnete ka bakala moya wa thetso o mong ka nako tse ding o tla ka batswadi o tla ka bana o tla ka eng ka tlong moya wona wa thetso o ka kena ngwaneng ngwana o etsa gore mmae le ntate ba seka utlwana ho hang ga a fitlha o mme a re papa o itse ga a fitlha o mama a re mama o itse tje moya wa thetso o sheba mo monyetla o leng teng mo ka fitlang fela wa se o batla monyetla mo leng teng wa karohano moya wa thetso ha o bona monyetla wa o bona o batla monyetla o batla ha o bona fela monyetla wa ke mo ga natla ga thusa thoriso le se di dumela
5: thoriso
0: le ga mme
5: go tso mo jwa ke moya wa thoriso ga o kene hantle o etsa ketane ya sibi o phetha-phetha sebe o sa elelelwe ke moya wa thetso mosadi wa mosamaria ga a tlela metsi go jesu jesu a teta go mo jwetsa gore metsi ama a o nna ke tla o fa a kwelela bophelong bo sa feleng o re mogena mphe metsi jesu o re go yena ya o lo bitsa monna wa gago o re ga ke na yena jesu o re go yena o buile nnete gobaneng ya o nang le yena le ena a swa hao go bana o na le ba bahlano moya wa thetso o tsa ketani ya sebi ba sadi tsama kopela go je go fa modimo wa makotla moya wa thetso moya wa thetso ske wa phila ka gare o bona o ske wa phila le go bona go bana jwa le moya wa thetso o tla isa ketani ya sebi o bo thetse le modimo ha runne Jesu go wena e be o thetsa modimo ba rutwa ba thetsa Jesu me mamogena di sembo tsabelo ke a le bua mzwaki
0: o tsibe moya o odula o bona dibitsa batho ba bang moya wa thetso o bona dibitsa batho ba bona bobe fela ha ona mohlanga o bona mbotle ha o so ipotsa go motho ya o tlisetsa nditse batsa batho mehla ha ona mohlanga bua ka menyetla mesebetsi Aona mohlanga buang ka katle, aona mohlanga reng a bua nthotse molemo tsa bophelo. Moya wa thetso ke moya o sa buing o sa gate nthotse ntle. Moya wa thetso ke moya o bonang dibe ho ba bang, bobe ho ba bang. Aona mohlanga o itshupang ona o kwetse nthone re bitsang introspection, boitekolo le boitlhatlhobo. Moya wa thetso ha o batle hampe nthone re bitsang introspection, boitlhatlhobo le boitekolo. Ha ibe teng thoma ya wathetso o hloileng ke eo ha o ba atlo itshupa ka monwana o kore a kore nke ke hlokise mona ke hleke sena ke hleke hona ke lukise mona moya wa thetso ha o ba atle nthotung ke ditukiso ka o so kene hantle mothong motho a jalo ha galemelwe moya wa thetso o so kene ho wena wa o jwetsa go bete go feta ba ba moya wa thetso o tswa boikokobetse motho a sa kene ke moya wa thetso a sa ikokobetse Sets and toy batlang ka mogwae batlang kana kwae batlang a hlompheletho a moya wona o so okene a o sala hlompho moya wona ha o fitlile pelong ya hao ha o sala letswalo la o singetsa batho bophelo moya wa thetso o so okene pelong ya motho ha o na kutlwele bohloko o ka sisa mme bana ba hae o ka sisa ntate bana ba hae moya wa thetso o ka ntsha mme ka tlung wa ntsha ntate ka tlung o wetsa nnete tsana hantle le Sanballat le Tobia ke sala bale le nnye ke mang ke kgesheme ka bo kge go mang ha o fitile hantle wa heletse ke a gutla
6: ho ka dile ka seno se le seng emong a ka le dijo e monyena a bapala mmino wa nako tsane se fetileng ka opanya halifo
7: ha o pale ya seAfrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
8: Ntshafala moyeng, matlafala o tswe molota.
0: Pabelo ya tsebele tswa le seri mashomedi bitso tsure go rengela tshomelo motshomong. Re tlo hlola fela. Ha re ka thibia ka Jesu. Maemongana a bophelo a tletse ntetso. Ka hloka o thiba ka Jesu.

0: ntshafala moyeng, matlafala o tswe molota.
1: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong, ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna re ema mmoho le Lesedi FM, re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke Molelwa.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

wa bedi wa tsebele tso ya le sedi ke na go ya re na le wena re tle re atamelo setulo sa mohau me re tlo kopa mohau ho Jehova metsutsunye ne robonge seng setse ke rata hore re tle re etse thapelo modimo wa le godimo re boela re ikatametsa pela sefatlhego sa gago morena nka taolo ke na ka go dipelo tsa rona re o phelele re o gatlhise re thuse morena go sesefa meya rameya kapa moya wa thetso o fitla re tle re o elellwe mme re o sesefe modimo re a rapela re fe bohlale modimo tlo re fe mohau wa gago o se mamele moya wa thetso morena re ile rathetsa ka maleme ya rona ra ferekanya ra senya empa ka jeno re kopa mohau ntate kena dipelong tsa rona ga re sa bo batla bophelo bona Jehova re batla go phela ka nnete jolo ka ha o boletse lentswe la hao gore re letswai ge le sedi la lefatshe lena oe morena ga o ke go be jalo bana ba gago ba tloya mesebetsing o sane modimo ke enwa mme ke enwa ntate ke enwa motšha modimo ba bang o sasa ba tla phomola ba tla qala o theowela ka labobedi ba sa qala beke tsena Jehova modimo re ba hlaisa go wena pela sefatlhego sa gago morena ba thuse ba fe maatla o ba fe bohlale ba go bua ba go etsa modimo wa ka enang le maatla o tlolla letsogo la gago Jehova o tlolla letsogo la gago modimo oba modimo ya fitlha mo re sa kgoneng o fitlha teng letsogo la gago modimo wa ka le le gutshwane go fitlhelela bana ba gago ditsebe tsa go ga di a thibana o ka utlwa megoo ya rona ka gona ntate re a o kopa modimo ke enwa mme ke enwa ntate ke enwa motšha nkgono ntate mogolo mo fetole letswai ya lefatshe mo fetole letswai lapeng la gae mosebetsing modimo wa kanang le maatla maemong otlhe a bophelo mo fetole letswai mo fetole tatso ntate re kopa tsena tsotlhe ka lebitso la Kriste Jesu amen.

0: abira tsebele tswala sedi utlo re re tsoratu lena le dile re kopanya ga mmogo le ha re ka rwana pele tsona le etsa tiana tsa o ka ngwa mmoki maqhubua gaso go tswa botimo mpelo wa ka mzwakhe kachela e motso moratuwe ke rata gore mo rena tla mpolokile wena tla o etse hantle o tlo bele beke ya matla beke sna ntsitiso ke o sia mahleng ke tsepa rona go etlang ha re tiana o tla bontse o ditse mahleng ke ya le bohaholo wena ileng abale nna mo ho TikTok modimo wa tlampolokela wena tla o etse hantle ha o kena bekeng ye ntsha kena bekena ka matla ho pula ho phatlalatsa ka lelemela ha o tlholo maemong ohle tshebeletso ena ya lesedika nako tsohle tla dilwantse tsa malwena e tla dilwantse o hlokometse mme o nate felwa hle o be le bomamedi bo monate mananeong ohle a tlang ho latela ka morao ho mona RQB ya ke se di thapotsena tla bateng kgaitsela motho kirire girl o tla bateng ka tjeno mabedi wa ka rate hang o tla tsa malwena ke o rata ka pelo ya ka yohle mahlohonolo ke yao dintho tsohle ka ofela tsa gao ditle di tsamaye hantle ditle di ganye
1: o bawo ya tsela o ithile impilo ya o khusela umoya wa hey ai ntlan min yi nyao ke manje Yonaga la ke manje Silent. Sai is bambato sako. Sondela ungesabi.

son más.

0: בוס אחד ג'י. יאו שפני, רדה ופרלי, וברו לא ג'י. וואנגו גרגר. Jumela hle mo America tseno ke la le shome khodi ke ya bo robedi selemong khodi ke ya basadi nna lwana re ho reng ya bo berihle RQB ke lena ne lo re ke nang ho lona mantae ngona a tsebeletso ke le seri na bampitsa so lo ke ngwana le o ka o ga mruti skit date hle date waka Era o hopotse busimhlongo. Ah. E lega mshapa busimhlongo a hopula mruti kisaetsa emnyo merethethomane. E kisaetsa merethethomane. Ai na le pina ngwa bitsa ngumthwalo. Ni na le pina bitsa ngumthwalo mona ehle ke rata holo. Bela ke bona bela ke tloga o busi khatebe ka mona ke ya ka o busimhlongo. Yena ke khatebe. Yena ke khatebe. Ula ka fihla mona unthonga ke re mfundisi. Laga fitla mono House of Praise. Laga fitla House of Praise mono ka nnete. Ke mo hopola hantla o sena. Mabedi tumela hle ke metso se meraro botse ke nga ka mara hora. Ya pele tsebele tsonya le se. Ke le wa hle mo disket. Ntonse di ya yo hantle ntate. Ke tsepa ntonse di ya hantle ka nnete ntonse di ya hantle. Re etabula ke manta re etabula mamedi ke la le shome maobane le kgwedi ya tsatsi la basadi tsatsi la bomme ke a tshepa ntho tsa lona di ile tsa tsama hantle ka nnete hle bomme ha re tshepeng hle le kitila mna fela he kgwedi ntse le ya lona e so feela ke re ha so feela ne mba fela re lena la di 9 e be lona le ka slow me ke a ke le nna ka mama mamela ka nnete ditshebeletso tse ngata le di-radio station ne tlile di bua ka batho ba basadi maobane ba bua ka bona fela ba bua ka bo mammang ba bantsha bebileng mona ba bua ka bo mammang ba ba tsebang ba ileng basebetsa ka bokgabane bona ba esale ka mokgwa o taba di leng ka teng he nna ke tsholo ke ngwana a le o kaoka kere ka nthwane ke e ratanyane banna o na le ntho e ke e ratang mona nna ntho e ke e ratang mona ntho ke ena ratanthe mm ngwa ke rata fela e thutsi tse du e ba tlatle ke nyo le ka nye ka stebile e ba tla ke nge tsena e ba tla ke nge tsena re ke bona all right eh tso ba la ke ntho tsa re ntse di na le nye ntho tsena tse ka mona ka studio ka bona tse di na le dengese mo e ntse di na le dengese mo no ke pele e go tla ntwina
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM, lena le wena, re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.
0: Mara hae kare kare nthodi ya hana, bo so etsa nthwena e kare nthodi ya hana. Ya kare nthodi ya hana he. Ona ne re ruenda ka pena yane e sehla yane ge ke nya kha se temo e re be re a sotha hey ka nnete ai mzake mona ga re ga o tla gospel le nna ga tsa mafela ma hale nge go go gona morena o re fela he re dutse ka mona ka o le so rewind it rewind that pena

0: busi yena ke le sego mabedi motle busi ga tebentse ke shebile nthotsa e ka thoko ka mona ka nete ke di shebile mona ke di shebile ntse ke le ka lo kukula mona nge ke bona na ibe album e ntsha e teng ka pa untsa lukulukisa untsa lukulukisa busi untsweza ba tsweza ba tsweza ba no shebe rona ibe untsa lukulukisa ka pa ja ya Yerla hore nya bodihle mruti skit re hona mono hle ntate wa ka kona mo re ya nteng re habile hona teng ha o ka mkhomong mabedi kemetsotso e robedi botseke nga ka mara hora ya le shomele mesimedi ke sa re ke qala o fihla mona o seng ha ile manta ha he mabedi mo tlhano thodi tlahle di fetwe ha holo ka nete ho le nana o la RQB ho na le le o ri le tsang ka la bone le ka la bhlano hle nthodi fetwe ha holo mona nthodi ngata etse tsala mona hemo mabili wena tsebeletso ya le sedi tla re hametse zwi bile hantle go ya le shomele mse mhlano ka mara hora ya yona ene le shomele mse bile ba ratsoha o rapele ya go tsoha o rapele ya tla go la tlang ka motho a le mongfela ya go la tlang ka le mong e be hametse zwi bile hantle go ya mashomi a mabili a mse mhlano ka mara hora ya le shomele mse bile be retsa dipopo hle hore nao mabetse lo ka hle o kopela ba bararo fela metse sengwe le shomele mse mhlano pele re fitla gore ya pele tla ke re shebe rena tse batlang di tlhomme pele re sheba ditaba rona a ke difeng re tla tsipa mona le mane tla re ha metsetso ile hantle go emehlano pele gore ya pele re ke re tlotla re buisana ke re ba re fane ka maele tsholo re fane ka maele re ba hlabe malotsana bana ba sebetsang bosiu bana ba sebetsang bosiu ba shiftitse thata go loka nete ke ke shift yena e bonolo e ohang yo se ka ba tla shifting yena o sa ja tla o tabanya fatshe ye buzuje ke re ke batho ba boithatelo bo botle bela tla ke re tsipatsipe hemetse zwe mohlano pele re fitla gore ya pele hema medi re ke re fane ka maele mono batho ba se bizamo surna maele lo eng le shobele metse medi ka mara ra ya pele mamedi tla ke re ba pale dipina tse hlano re thutse re itse du e tla ra metse se bile hantle ho ye mashobe mararo ka mara ra ya pele na ntheke tae qoqa lo yena mona nyinyana fela go tla ka teaspoon ye go tla ka nthwenyane ka teaspoon le go ja le nyane teaspoon mo mamedi fela he tsa ntho tse ngata e mo fege vege teaspoon go wetse teaspoon butleketle ka mona
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchao sa Vodacom e fihlile e fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 go 3 gig red core plan ntlafatsa sesolo sa hao ka o eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 gape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand go my Huawei app e fumaneya lebenkeleng le online go na le dipehelo Further together, Vodacom.
0: Awe zibe tilepile na stoutu jwa ngwala bo teaspoon. Mokgwa teaspoon mokgwa teng go fuduwa. E mosebetsi wa teaspoon go fuduwa ntate. Go fuduwa e fuduwa e fuduwe. Ha ga ta etswe ka mono ka kopeng idule ka thokonyana ka bona bona ibile e ka re phuta phuta matso ya thula re tuya le sheba gona ntse le ge. Yona la batho ba le mo di teaspoon ka ntle ka. A fuduwe batho teaspoon ya fuduwe ya fuduwe. Ha ga ta ba emela thuko mana phuta matso e ka ga se yena. A fuduile kopi e kgolo le kopi e nyane. Ya gola ntso ngutla. Ye ti ibalo teaspoon. Ya fuduwa mogwate. Ntho tsa rona di tla tsa majolo heka jeno mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke bapale pina banna ba tla ke bapale pina re ke bona tla re isa mane metsotsong ya le shome le mzimhlano ka mara hora ya le shome le metsu e mmedi nka metsotsong ga emine butla ehle tla hle e ri se ona de era pina ke a jamale tshebeletso ya lesedi every time RQB le manga phofu e le manta habeke o lada

0: ke jamali tshebeletsong ya lesedi re a leboa ka nnete metsotso ke leshome le metso mehlano botshekeng a ka mora hora ya leshome le metso mmedi mafelong a na beke tse ding se di tlhatswi tse di tloa fela di tloa fela di a tlhatswa se di tla bona gape le mong se tlang le teng ya di ka tsa sebetsa hantle tsa ya re haliki kwalwa di be di le ho tse robeditse ka hodimodimo hutsule nye amazulu watswa king Polokwane City hutsule Kaizer Chiefs ane yongwe ke finye tsule dinne ka ofela ho setse Pirates Sundowns Sikhukhuni Golden Arrows kuzona tse setsintseno ana pagetsa e shapile e fena two guy one nil metso zunya o qetela o nye u Durban City Pirates o tle Durban City Durban City tswile e o setse Pirates a Sundown se Golden Arrow se le se hlopa sa Sikhukhuni me ho entse lo thoma ba ne bosiu he mo mamedi ya ba he ho hula Sikhukhuni pele wa thiki yona e tla bapala ha ke go a tswe ba le nye away home le away ya le Sikhukhuni tla ba palala ping go bo hula hlopa sa ubedi ke hula lana Pirates e tla etela ke Pirates dane he e thewele ka o landu ka mona papa dinya o qetela le lotu la bobedi Sundowns ha e tlo a fela ya ga nyeng ka Arrowsing ka kwana e bone tla ka Arrowsing dane he ba tota ba qetela msebetsi Loftus mo di eme jwalo he mamedizi o tsa di semi-final o MTN 8 Pirates e tshwere mo hopona ka magatlo mo ga ya mahlano ka tatellano ya la ga o tla la bohlano ya la amane e tshwere ka mahlano magatlo amane solo mme o so sheba he to Pirates hapile MTN 8 ka magatlo a le shomele mezumine Kaizer Chiefs e hapile MTN 8 ka magatlo a le shomele mezumihlano ka kakaretswa e sa le qala MTN 8 ha e hela fela ke le khatlo le le Pirates e le kana le makosi ya le batho ba lla makosi mana ba rae khona molaetsa o di o fihla bo latedi e molaetsa o di o fihla ka nete go ba ho di bapali ya le monna o gan phefe nye o gamon ke ya le wanda Demroot Durban City ya monna o ga molaetsa ka mona a itse o bitse o botsa potso ka mona monna o ga molaetsa o la hlela ka o Dakrusi ka mane Dakrusi a gutle yeno a dipakeng a gotlhetse molaetsa wa motho a ne a ileng a botsa poso ya lebaga jale le ba leng kwala go e tsala wange ga wa tsewa boloka la kongwe a e batle beno o sebeditse le puo o ntse e bona na ge batla ge e sebesebetse jwang taba eno o ntse o bona e o ntse o bona jale ke ka mokgwa o taba di leng ka teng ba bua ba re vela bale o na le kae mang o na le kae mang o na le kae ba re mang o na le kae ke tla be ke etse bang ke tsa dipapadi mona ha mo mamedi mang o tla re magopa o na le kae gobane ntse le sebedisa nyeo fela mono jalo o na le motho mona e Pirates ngo thewa ka nyeng ka bo halante ka mane thewa ka bo halante ka mane re tla mmona o na o tla sebetsa wa ngo tsentsutse monyama tsa makepola re tla mmona re tla mme ya bogele ke ka mokgwa o taba di leng ka teng go monate di butse banyana lona ba e tlositse mane o Afcon fela he e tla lo sheba kwana di-playoffseng o raye ka nyolonyolowa jwang e tla iphumane le Brazil le mongwe se e tlang dipapading tsa mogope a lefatshe ba tla sebetsa tse boile ba fela le phosonyana nnyane fela tse pedi tse tharo ba ka bantse ba shapile Morocco go utlwetsa nnete ba bapetse gantle ampe banyana ka bokgabane bona ba e sale aish la baga ela ga tsa papa di ga ga e hasa se gutwa ke go batla go khutlela ape papa di ya bolonge ga hasa bolo ane se ke tswegene mtopo e bitsanga ke bia ke ha ona motho ya letsa mona mamile fela he tso rapele ngwana Yesu ke yona ntwe re ka ra u jetsa nyona ke na go butle ke kene ka mashelesheleng ka mona
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchao sa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumaneha lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
2: Idula hantle ho ye mashume a mabedi a motsomong a kamara horra ya le shume le metsemedi ntogena ntogena ntogena ntogena yes.

0: kiona ntwetla mengwe tsala kiona ntwetla mengwe tsala re mo boke ka mehla le matsatsi ine le di newo pela tulo re rua metsetseng e mashimi a mabidi a mtsemhlano ka mara hora ya le shome le metsoimedi re ntse re bolkhuba busiu re fitlile na konyane mo mamedi e ya re bua le o toba tso sehle o to re letsetse ke dutsimane ho 086 000 3084 086 000 3084. WhatsApp number ya rona in chama mabedi se mathimathile ka nete 079 758 5066 079 758 5066. E baba raro fela me ro fe mabitso a bona hle o ska kopela bo hle ka pa ka ofela mphe mabitso a bona hle ngwana morena ka hle nga thaba haholo ka ja no dutsile mong a phofu e dutsile na handle nete ya sala mong a phofu se mate ya ga batho ngempe ge ba tlanye e ga buru ke nga kwa ya ga mogota ba dinga te e niti jwalo ya e jwalo taba ena e jwalo taba ena e jwalo taba ena e ke hle ke batle motho a kenye mane hana go di wotla ntlo di mahlo e le o seng hona re le bo ha modimo ka bophelo ke kopa o khuba bosiu le nkhono wa ka e o ke moratang ke nkhone nompi mokwena ka Kronstadt le ausi khulu mokwena e ka Maedi Street ke na Mampopi mokwena ke ka bohlokonga e Mogele Street ke o tabahle a re lebohle Mampopi za Mampopi ha re utorna imong o renka kwano ya mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi e ke bone ka re uitimme ke rata o tsosa bana e leng malefetsane kwalepe mokete kwalepe bona ba ka emelo ke katelele ka moholwane wa ka e leng le misa kwalepe e ka Kronstadt ba tsosa ke nna moeketsi kwalepe ke ka Durban a re lebohle keke a re lewe keke a re lewe keke ne go tobeditse ka yena e go tobeditse ka yale bona ntho tsena se di fita ka lebelo le tshosang yale di tlanketsetsang pipetsi detsola dumela hle kgotso ke kopa o tlhoba bosiu le bosisiwe Mahlamba ntate wa hae Johannes Mahlamba le tuo prokis moloisane maloisane maloisane ba kopela ke ntenzeno ka Brandfort e ha re utlwa rona e na e tamotamolola jwang butle re bule kanale ka bate e ne batla re bule kanale tsolo bula kanale mshana dane he with
1: khotso ke ni degele ke kopela spiritual
0: wow tswa tsolo tswa
1: dumela ntate tsholo morosi morosi mo maokeng ke tsosa teboho morosi ke ngwana heso o parisimane 671 Matthew Street Tumahole ke tshepa go ke tikile tsatsi la hae ha monate ke a leboha ntate tsholo bae
0: a ke lebile a holo hle ngwana heso
2: dumela ntate tsholo dumela monga phufu
0: mme wa ka
2: ke Miponi Bethlehem
0: ya hle
2: ke tsosa bana ba ba gagonyana fela ke nkgono Efa Denzeni mama Wini Thipe mme Mipone ka mona ka Bethlehem tanki ntate tsholo
0: mme ke lebile ka Bethlehem hle
3: ela kgotsa botsholo
0: ngwaneso
3: anke ke ka mane ka Melody Virginia ke re mme Malrato Pitso a tsuwe tsheko seng a go phatsima botsholo moyeng ke ka mane ka lratswa re kire matural cause hey hara se metsa hatle re makhosi ba chiro tswa re kene moyeng botsholo moyeng ke tatelle ka mo ndenzini ka mane ka Frankfurt ke re atswe hle ya botsholo moyeng ba tswalo ko pala ke mo re daranti ba ka mona ka chima tanga botsholo hle re re nya bobedi metapelo aka
0: e ya ke se munna nye morena ho hobi ntumela hle ke tsose ntate lebese ntate rampa e katelle ka ntate mo kwena ba tsosa ke mme malebitsa western area simunya ke lebile hle me albitsa a re utle ka mme
4: dumela ntate mo kwena le kae kwena
0: kwena
4: ntate kwena ha ke kenela ba na hle ke mogaka ke phello mo kubung e be thabo le thabonyana mokubung ba kena le nna ntate a bona boe mokubung ka mona ka medi ya Sasolburg a ke o lebe monga phofu
0: Ntate ke lebile hle ke kopa o kera le mona ho RQB le mme wa ka eleng Nomaeza Ntsheche malume Thembangalo le malume Mthunzi Ngalo ba ka monyakeng vessels run modimo ha wa modimo be le bona a upa Ntsheche ke yena a bua ntaba tseno ka thabazimbe Limpopo o re lapeng ke monyakeng la vessels run har le boe papa hle har le boe ngwaneso ke mo rata mana ke mo ngafeme motho ke ino
5: ya manga bo bunyela na di zulo bo se
0: ndade
5: ndade ndade mo kana makwedi nga ta u mang go nje je ba ga go ba tso
0: ndade ndade
5: tere mo le boe ntu ye nga tuma o e be je na ndade te chete ni ja ka me a thi e petele ga kharimo le se ga hudipo
0: ke ntse ke re ketekete a thike tekete butle ke tle ka mogaleng ka mona kgotsa ndade we mona o lokile le sotho mono o ntse a jwang ntse di ntse diphatsima dikoloi ka mo ka bantse ke re nna o ndade no o tla batla ke ketlieng eo mojoba tšhobi o na le ngwe ke bitsa mojoba tšhobi mono go e tshwage
6: Kudima eno ane ka muna ke tsosa mathapelo Maria Mahlasela ka petsana la rates ke re tsoa le rato la pelo ya ka ke tse ke tsose ngwana ka Zanele Skosana o ka mane ka tlolong ke stela ke re tsoa mainonoki
0: nonoki
6: ke tsosa abdua ka le fa jan le photo ke re ngwana mme pusha ntorotoro tangi
0: mainonoki.
7: Hi, DJ Lovers.
0: Mana, where's the one mona femi mona? Tsholo.
7: Tumela ntate tsholo re tele kae?
0: Ha mona ati.
7: Sa tsilena kopa qhoba busu le bana ba latelang. Mme matumelo mo thepane mo gabe. Se seng ra mo tshela. Le mabutumele nomhlentumane. Ka ofela ba qhoba busu le masentle ga marumo Facebook se Bloemfontein. Ke le bo ntate tsholo o be letsatsi le monate dankos
0: lwana fela jolo hlengwa neso dumelang
8: dadi mkui
0: khabane yesu
8: hai ba re phofu a mina di a mbuwe ke le mjo ngone na monai ke se metsa ba re hai mon na teko ba re ga ga ba pita hai ba re khola ba se di phofu ya
0: Hey la gaula ba ba mediela uya ba mhlambe.
8: Ntate mkwena ho ntso pa ho fola ke tlhalo ke tshimane ka bolabone.
0: Bolabone o reng ke ntwana ne go wetsena yana ya nyo ya
8: nyo. Ke bile o mphe di dipilisi mona ntate tsholo ka di tala le bophelo ha ntle.
0: Tsane tsela go wetsa ka go na le bothata ba itseng wa opolane ke tshwere ngaka.
8: Ha mona di ya ntate tsholo.
0: Ge re ntse re tsama ka ile ngwe.
8: Ntate tsholo le wa ka tshitinyilung.
0: Na ke ngaka e lefe tsa mhle.
8: Ke ya ba reetsa taola ke thathatse. A ke taolela taolana ke tau.
0: Ke mo mong wala ke be di pampiri.
8: Ke a ke se go kwa tlo di pampiri.
0: Dade.
8: A gore ke ba nje ke ba re best le tlo sa tora mo. Ke ga ma ga ba ntate ndo ndate mulo mo to ndate tsule ga bale bala jwa le ndiri bua taba phofu
0: ya e ga qoqa ke riwa
8: e ya le se ke ndate bishop ka mana ka samdela
0: eh
8: ke ka mana ka go kwa di tsamane ke me ma mthimkhulu denga mo
0: mam mthimkhulu
8: ke ke bana la ka leno le la ka tsa phofu le lona ke ra ndate tsula ka tikimetsa mara ano ye go tsane ne ke ka lo cross ta ma di ke denga mo le yena ka mo bara a phofu ene a khona ene ke re bua le yena tikimetsa
0: mudzi a phofu ke nna mamitsu ga ba tsenye
8: a khona ba bara a khona ndate tsula ke ngisa bolela ha e tla ke ha u ne
0: Ntate Ramomane re rata bophelo bo gotlile ngwane e sa utlwa e.
8: Ntate ke le botse modimo a la opepe go tswa mona go ya moo ya mma.
0: Ee, ya tlhe ntate wa ka.
8: Gagolo e ka o ka dia phofo gape.
0: No, nna ke re motho a rata o tsamaela batho a ke batle o etsane da nako e le teng e teng ga ke na bothata ba bona ba mamedi bao ke ba ratag.
8: Ngwana mme o seka ba kgaotsa o tshware jalo fela modimo tla o tlhonolofa.
0: Se ke tswa o Blackberry ke ile ka o jetsa kere.
8: Ee,
0: ke tswa go bona mo Blackberry a dulang teng, ke tswa go bona mo o dulang teng, ke tswa go bona ntate Ramatshwele ka Wesselsbron ka mona ke a tseba gona o dula ke tswa ga e ka tlong o ntse o nkutlwa ke rea. Ee, ke batla go sheba re nanka chakechakela a nte ntsene ke la ka mchakela le ena ke mang gape mo banale mmema malokase mo nang eo thabantsho le ena ke ile ka motlhoela ka mochakela ka nnete yena wa tseba ke ne ke reng lemong sane kgato la pele ke bula selemo ya ba ke re mo mamadi ya tla letsa pele go RQB ke tla motlela mpho ya tla gore na o dula kae ke tla o ketla ya mono go bo kena ena ya ba
8: ke re
0: go bo kena ena ka netwatsi wa tsiba le ka mtsaka smart
8: Bishop o dire ra o motlela phofu Bishop a ka dikonya ka kokwatsi
0: ya nda de ya le wa hlamoga naka
8: morena ka modimo ga re ba balla re kopa
0: ke a le wa hlenta toa ka le seri FM tumela hle
9: a phela tsholo
0: shapo jwang skwi
9: ke pesang sa tsholo
0: ke a tla lo wena bona di jere mona anga ka ga matati ele fela ke lo ba tla ona motho sa o tsibinga ke re
9: ha ha ha sa tsibe ya tsholo
0: ha mona di ke a tla ka mona ke tla le Dr. Mchatso ntso ngutla ke rengwe
9: ya tsholo ntse pisi tsara ka nti na ke mo ba ba ba ke nimpile
0: thank you waneso
9: a ke ke re sona mogela tsoe
0: ke
10: ke re ke katele ka nang ke hlomedi ka mane ka four ways ke re ba mamela ntate tsholo
0: eh
10: ya ntate tsholo ntse ke la ka leza mahlonono nna le ke hola tsa tsina maobane la basadi ntate tsholo
0: eh o re jwa lo ke dikile jwa ngwana eso
10: ntate tsholo tshe ke kitikile la le ke iphomoletse jwa lo ga motho a sebetsa mbusifo
0: eh ke jwa lo ka nna je
10: Iya ntate le hana jwale tjena ke na le wena ke mosebetsing ana jwale ntate.
0: Mona di ambi shift ya bosiu ngwanaka.
10: Ntate Mokoena ha ke ho kenya bobedi.
0: Ntate ke a le wahle mmamedi dumela.
11: Monga phofo wa phela o tsena.
0: Ngwane eso.
11: Ka mo hao.
0: Mm.
11: Eh o tsere o la nyane ke lokho le o le Islandan. Ke kopa o kopa bosiu le na le tsheba ka go tsombusa di nanti hlomedi ka four way. Ke tsapela ka masaba ta selina ka rulo de pot. Re mohamo.
0: Wena ke ile ka tla mo bona ka o fumana o le siyo. Ba jwetse nnete. A ke re baba.
11: Ah.
0: Mm. Eh. Ha ke jwetse ke a tla fela. Ke la ka tla go ba tla mo nngwa la ka lantane mo no lontono mo no ka se ya o fumana. Fela o talo. Ngwaneso.
11: Ya, mara ke a tse kota
0: loka. Ke a leboha morena kahle. Ntate kwaka, mamedi tume. Ke ke batla o le ntle. Mme waka.
12: Ntate tshwere ke kgolo bosiu le mme Masimena ka mane ka Ramotse Fusion Crew. Ke kgolo bosiu le mme Mamahlatsi ka Potchefstroom. Ke kgolo bosiu le mme Lebohe Ntumeng ka Tumahong le Parys. Ka nako tsa le ba kgolo bosiu le mme Mamogane Malekase mo Lebohe Ntumeng ka Tumahong le Parys. Ntate tshwere ke waka hle.
0: E mantho o hana ka mochakela ko jwetse mme Mamalokase.
12: Ma.
0: Yeno a Mamahlatsi o kopetse ho ngwa Potche.
12: Eh.
0: E o hana ka mochakela. Ga wa mo jwetsa go kile ka o chakela na. Ba hana. O ya mo chakela mo. Ha butle. Ke ho lu.
12: Ya kai. O tsaya ntate ke ha ntate tso.
0: Ke le bile a ho lo hlemme wa ka le seri.
13: Ba di mamme le smara.
0: Ke tsa jwalo.
13: Jo ga ne tsholo.
0: Ngwaneso.
13: Amanati. Sebiti ya mshosha plasinta wa jenanga deso.
0: Ndadi.
13: Nkupatu sabana bala telanga wana kakumbe chaibye na bala di ya maobani. Ya usi magi mfuki nga mungu kaloso. Ki ya usi sebo mkwira gano ka mungu kaloso. Ki tetele ka mshwa loa ka mshwa la famkumu. Biana wana ka mungu kaloso kukumbe te mapiso. Chaka na gato kili. Kaki mga pofu.
0: Ndadi kia liwa se. Kia liwa se. Riki etse china. Dibela se.
14: Atsi wala kai.
0: Repeti mele kai.
14: Kite. Go pa le nna ntse ke ha se lo tlang di tsetsa phofu.
0: Uma.
14: A bo go mkhoro o ke me wa ha ke motho a ha o mmaga mongalo mo lebelo komo.
0: A o suiti o jwana.
14: A o be go mo tsena mo bo nna ntse ta futa fela mo. Si tu sa sa pu si tu a hola be ke tang si tu a hola be ke tang di tsetsa phofu.
0: Hola hola nana.
14: Re ke re ne pa ga mo ne pa di mela ne pa di tsetsa phofu ke a hola o tsetsa di pompong. Kira mule buhenti menga mo. Kira mangono aka kamona katabo nga muna. Kime mama kote kira uhu azuwe.
0: Mme.
14: Ente tichule kia libo. Ake okan liba la unse dite batu lina unpite.
0: Hamuna atijwa.
14: Ute ki haufi nyana sara mwono. Ki haufi sara segele mwono.
0: Ifi segele na.
14: Ede pila belkom imien.
0: Omo.
14: Mo fela o ntshaga fela mono tla bona fa ke tsaha fela mono go beletsa ke re ke nna pala mamba sikile
0: gun go go feta mo fela mo mo se ke le mo ya bona
14: ke le ke pala mamba sikile ya ka ya tla ke o tsaha fela ka ba sikile mo to lata
0: ke le wile hlemme wa ka
14: thank you papa thank you
0: ke le wile tsebele tsona ke le seri wa tsela eno akile Lusanda solo on all Knox. When we're around, when you are around.

Ke ne ke batla dilo hona mona metsotso ke le shemele mtsimhlano pele re fihla horeng ya pele re tla mme horeng ke go fe ditori ditaba se batla ni hlaletse ka mahetleng hle di hlaletse ka sehlo di hlaletse ka mahetla e seng ka mahetleng tsholo di hlaheletse ka mahetla o ntso re nna wa latwe ha e go fosa buwe we ratang e buwe ne mona dampi yena puo le gara go tikuvetse har ga re shebe ditaba mmamele re sheba tsena tsa ditlolo tsa molao na yena ya Afrika Borwa ho ntse ho tswela ditaba tse se monate ka nete tsa diqhobeshano ka rana ya Afrika Borwa yola maponesa le ba sebeletsang mmuso ba batla ba tiisitse ka nete ba tiisitse ka hanong ba re ka nete merusuentse ye tsa hala mona mo o re phelang teng etla ba batla go ifedisa maybe le ba shebile taba ya neileng ya etsela ka Western Cape mo teng he ho ileng ha thungwa batho ka mono mo mamedi ibile ba fana ka 100,000 ho motho ya ka fana ka lesedi hore batho ba ileng ba thunya batho ka Western Cape batle ba tshwarwe e hle maponesa yo la batla e hle a sebetsa ka thata e singa batla a sebetsa ka thata ha isa le maponesa ntse a sebetsa ka thata bo mamedi ha isa le maponesa ntse a sebetsa ka thata ke ke ro motho ka motho a bua ha monate maponesa na a sebetse maponesa a sebetse ha ba se ba o batla mona o di bakile Bana ba se ba o batla ntate o so sa go bala ka tlu mme o so sa go bala ka tlu o itse ba se be itse bo no yetse ba te ba ntlokisa botsitso o ntsetsa ga ke ru itse ba se be itse no ba tswana ba ntlokisa botsitso bana mana ba tswana a ke go itse ba se be itse ngwaneso jalo o bale ya o gile bona motho bona a bolae motho a gata ba balea a balea maponisi o balea nga ke go sebeti wena o somandla baebele o balea he maponisi ana sebetse hela ha ba se ba o batla mo o so sa je ngwaneso o ja o matha ya o jwetsa o go bala ka ihlolele le o kwala ihlolele o hana le utlwala mogwathatsa fela hantwe wa ga tungso nana ke bona so yo mewe we tsaba sebetse ona tuwa e wa mona tambe ba tsala ba sebetse papa e mama pele ho jola hema bidi motle ba kopile hore ba fana ka dikete tse le kholo tsa di ranta ho motho ya ka fana ka le sedi hle ho batho ba ile mathungwa ka Western Cape ba batla ho wa ka batho ba no ba kwalle ntlangwe ke batlang go nele tsena mabedi mo tle ke ya hore Afrika Borwa maobane no tla dile botsa mashuma a supileng ka nnete ka mora mohanto wa basadi wa March wa 1956 ke laba ka utlwa me ke Mary Brain o na bua maobane e hlile ga o ya ga mogodi ntho di tsamang ka teng ntho ya di sa tsama handle ka nnete ba lwanela ntho e nentseng e zahala na ga ikona ne re nana yo e tlabe se re gatetse pele re le mane bjale ka re ntse re hata-hata nqa e le nngwe re gobelela godima lefika re batla go kobe le role ba re rolele a thunya bašhobana ba rolele a thunya ndate e ba batla go kobele godima lefika ndate ba ga kgona ntse re gobelela nqa e le nngwe jale ke tseo ditaba he mabedi botle 1956 bomme ba ka tlola makgolo a mabedi he kapa ke 20,000 e ba ile ba tshwara ka thata ka nnete ba potepotela ba potepotela ba potepotela ya 20,000 ya ba 20,000 ditsholo e tlile ba ipelaetsa ba tshwere ka thata bomme bona ba ile ba sebetsa ka nnete ba ile ba sebetsa ka bokgabane bona ba e sare jale maobane bona ba ota 70 years ntho tseno di ile tsa nna tsa etsagala mohanto ono wa bona o ile a nna etsagala mme le ka jeno re ntse re bua ka ona o etse nthoge ka nnete le mohlang le mohlang ya ke 70 years ha o sheba 1956 ijalo ke 70 years bo sebetse hore mesebetsi ya yo pake o tsebe wa lo tshwere ka thata o etsa jwa beta ho la seri FM gukule 2

ena pina kia Brenda Mtambo hole sedi FM itlesha lami ya pelo mone bile alien ara shine ke mo tso so pele go rra ya bo ya pele mo mamedi ne ke tlamebe go file ditaba he mabile motle ha tho ha holo batho bana ba se bitsa mosuhle ne go pa fela nge go fe ditaba ke tsena tse pele nyana fela e ho batho ba hotlang bo di night shift jo lo ka nna jena e ho the bo si ngwana e somono mo se bitsa nteng e tsa ka hohle hohle le ka ka hohle hohle hore o tlo gantshe mabone tlo gantshe mabone ka nete ho ya ka mogho ka gona nga teng me ha utlwa e ka re o na le mokgathalanyana ba utlwa ka go na le mokgathanyana ba re a ko o tswanyane ka kantoro kapa motlhomo ba o sebeletsa sekolo mono o ko potologwe de ke bone bana ba eso mona feme mona ba pota ntate ba pota ba pote ba ye ka mona ba pote ba ye ka morago ka mona ba fete ba ye ka mona jala ko o tlolola maoto o nno o shebele ore na ya ga ona moferefereng ga ona moferefere a ko ikotlolole ganyane e go ikotlola nya no go tlo le maoto e ke tsona nthatso eng ka ka ofa ntsona hema be di tsebeletso nya le sedi ho ra ke apele tsebeletso ke le sedi yena e ntso ngwe ma metse hle motho ra ke le ra feel good re a ho reng re ke na ho reng ya bobedi a o qetela solo e RQB ke tlo wa pala dipina tse mmalanyana ka mora ho ra ya pele mana metse singa ka ba nyile shebele metse mhlano ka mora ho ra

0: Life, lover for life, lover for life. In le ayanda jia anali stuji ati. Kadula metsotsonge le shume le metsimhlanu kamara hora ya pele mo mamedi wena monga feme wena monga feme ei tsa dipina tsena ntse di hotla ka mona motho ntsa hlodi hlodisa ditaba tse ding ka nqana re sheba sheba gona ntho di eme jwa nga ndite re hlodi hlodisa hlodi hlodisa bolo o tlo tshwarela ha ntse o bua ntho di ntse di kena mona mabedi o no itse go apela pina tsa hlanu mola fona ei anga ga duwa tla mona bana nana le fetile tutla ha bo so sna litho ga nete ba bo so sna litho fela ne ke batla re ke re bue metsotsong e mashumi a mararo ka morago ra ya pele ke re bue ntho e nyenyana fela mona e ka sekgowa ba re ke nye re tlo sheba ba bitsang sleeping in separate rooms e ke melen tate empa a ba robale ka kamogeng e le nngwe bale gothe potso ke ena na ga o le jwalo bothata boteng kapa empa fela le kgetho ya motho ga a kore nke ke e tshware ka kwa tlanne ko o bone ga ona mathata letho ee tlanne ko o bone ga ona mathata letho se ka data na e monga sa robala ka kamoreng e mo a robala ka kwa e be mathata a so tlae na a so qaleha mathata kapa empa e le kgetho fela ya motho ya re nga kwa tla o tla ke le monge ke iphomolele ke le mo o tla re jwetsae mmamedi metsotsong e mashome a mararo ka morago ra ya pele o setse metsotso e mashome a mabedi a mzimra e le shobele mseraro pele re fitlha tabeng tseno ya mmamedi o tla tla o mpha tsona ga ko dingwalangwane mono ko ngwalangwale re ke re utlo rena wena o di bona bona jwa ee o robala ka kwana e monga robale ka kwana e se kamora e le nngwe na ga o le jwalo re bona mathata kapa empa e le kgetho fela ya motho ee empa e le kgetho ke tla utlwa ka wena hemo mamedi wena wa feme
1: Pele ya pele basadi
2: Ke phato ya makwate podula marole Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha Ka selemo sa 1956 Ba ile ba nka qeto mme ba re Ho lekane Re utlwile Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena Seo ebile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa

0: na le mo motho na kileng a bina teng le mofutshepo tsola Maduba, light of my life. Babede Mr. Suki, Mashumia, Mabedi, Amisi Supileng, and Nalwena, Rea Horeng, Yabubedi, Horeng, Yabedi, Dabeku, Sia, He, Lenano, Ladikalaning, Kajeno, Tatiana, Le, Veli, Moloi, Kena, Tango, Copanale, and Rikarbona, Urna, we sing a Mamidi Motleka, Pakika, Peliga, Mehalavana, Ringa, Kiega, Mehalen, Kamona, Motukina, one tesis, and the city, Jumela?
1: The Telekanta, Tulo.
0: Amanati, me.
1: Nkhono ska utsa tsone mona hle.
0: Nkhono aka.
1: Nda de tsholo ditaba di a lokela go di be ka mogwa kwa mogwa mfutoga.
0: Eh.
1: Go tlame ya hore e be go be le lebaka le tsware yang hore ha o tla etsa la nthweno no. E ba go qale ya bothata o go bothata bo se bo leteng.
0: Mhm.
1: Nthweno yona e etsa hala fela. Go batho ba baholo bo nkhono le bontate mogolo ba ne ho sona le di tlolwana dipakeng tena fela tsenana yona ho hang ya hana
0: oh
1: a ha se yona ha ya ka di atla me go di be jwalo dita
0: bothata boteng ha se taba ya kgetho ya motho ho sona le bothata
1: eh bothata boteng
0: mme
1: eh
0: go tlile nkhono ma scout
1: ke le bo a
0: ke le wile hle nkhono wa ka le seri
2: ga tsela tsoro
0: That way,
2: who are Petros Muti?
0: A Petros?
2: Ah, I suddenly yellow saying, saying that is who.
0: Eh,
2: the Adam said it was a little bad me. I am a roller gua, you are roller gua.
0: Daddy?
2: Also, I didn't know that I was a monoana, I will do it up one. I suddenly yellow, I have a better pass, I can't want that is who.
0: Ke le wile dumela hle manga feme khotso o baleile mothele re a o le tsena he motho ke na hle e mong ha se a robala ka kamoreng yenwe o tsebe mathata a teng ha le fedile o ntjetse ndate ke butiki shopping o ka Potchefstroom o ga o solo jwa o tsebe gae So solo kwa na buthata buti. Khotso ntetso la hle mathata maholo holo. Enen teo oti ihle ha itshware bana hantle. Are na ke batlo ipulela ke ntho eo ke nang le yona lapeng laka. Are ke ntate ya ngotseng ditaba tsena. Fela ke dula bolata phamong number 4 ke utaba wa ntumedisa motho ena a re dumela moratu ke qaleho ya mathata a re ntate re kampa o reng Ara gambara kenye bete tse pedi. Emong le emong a phomole ho ya hae. Ke mme masimama ka ramolotsi Phil John Scruan. Ara gambara kenye bete tse pedi. Ga kamore yeleng. E singe mo ga kwale mga e kokwa. Wa ana mme masimama. Ka o chakela mme wa ga kamono ha nthoza ka diloka o ska ba ba ba tshwenya ho han lwana. Ke tla o chakela. Re ku tlwe mong o reng kwano mona.
3: Adume abutsilo abutsilo
0: eh
3: ha ile jalo buthata buteng ke tseba ka nna gene ge le letong la divorce ne ge le letong la divorce o pikela mo omodo mo a go bala ka moreng ya hae ene mara le divorce ya teng ile a tsena e tswelletse pele ge le gapeletsa re gawane ke morongwe wa Colexite shapa abutsilo
0: a ke le wile hle morongwe rongwe
4: Hello, hello, mntane nkosi molo.
0: Mphulaphule.
4: Uphilile mntane nkosi, amen.
0: Dade.
4: Hey, ezinkonzweni bekumnandi namhlanje sibhiyoza isuku lembokodo. Tata manje ngene endabeni yakho. Kula mihla yo ma 1970, 80, 60 le. Ingxaki ibingekho, tata ebewa le. umama ewale kodwa now our days ingxaki khona tata ukuqaleko kwesizi nenhlungu tata kukulemihla amen mntane nkosi ndiyabulela haleluya
0: ndate ke a le boro botata so bolete
5: mangaphofu
0: what is
5: antla le kae antla mangaphofu mangaphofu le hale jwalo ntate then also le fedile
0: ye ba
5: le ga le fedile ntate u wa le skova bu fontein
0: ei
5: ke la lo ntate ntsenga lo ntate ke thoweze mola mount city
0: morena
5: tagi ntate ntsenga lo ye ko mse ntate thank you ntate
0: morena ke itebola hle ntate wa ka go le fedile
6: ntate tsholo le kae o khono ska utuza strone mona
0: Nkhulu
6: ndate tsholo di taba ha di a lokela hore e be di ba jwala.
0: Arai ba tla ya ska maska.
6: Ho tlame a fela ho be le lebaka le bang le ya tshwareya. Hore e be ho etsa la taba eo.
0: Mma ke pheta nkhono. Ntsagela nkhono wa kahle ya ke tsi one ntse ke pheta.
7: Mme ndate tsholo a tla fela di ka go ne tsa magoko di ba tenye monga sa ya ke ma. Ha ke botata bo bohulu, botata bo sentse bo bona la go putinta ditsholo mme malibitsa
0: me ba libitsa ke le buile hle botho ke na dumedisa gore ha tse o di se di qaleha tsa batho ba babedi di kamoreng tse fapaneng ho se hona le mathata a mahulu hona le tseo ba seng ba sa di bone ka lihlo le leleng sebastias Mokotedi kutlwanong Odindal Sries. Haru dorna emong ore mona ke phela maemong ana anu ntate ke mo hloka lebitso fela ke ka Blomfante ana ka pereng etsuga o go ka pereng etsuga mona o phela maemong ano o phela bo emong bo jwa ba ita
8: re re he la botsulo
0: mara rante
8: o tsebe ise e le qaleo ya ho fela lenyalo
0: mm
8: lenyalo le lenyao fela ha o bona ntate ka bo mme e mo arobala ka moring engwe e be e mo arobala ka moring engwe
0: mm
8: ha wa tleme ho bejwala ka bala qabana ka tsela e jwa ka bo efeng ho hang ha la tleme ha la tleme gone e be le arola ka moring mo arobala kwana ka bo e mo robo kwana tse o thata bo le buse bo le teng he de yonto le le le na go kholenya le ha tshwatle ya botsolo thank you botsolo ke mo rena rantibe ka bona ka kimba
0: mara ha o le jwalo tsiwa ga letseleng ya mabitleleng ya
9: sira monga bobungela o phe
0: nda
9: monga na makuti mo ke di janda phe
0: eh
9: ha bo buanga yana e buima bona bona bona wa ga ra motho ka enga nya ya ke tlo se mata ka mo go igeta taba zero ya tsa ga ra tsholo ga diphela di ba kwa ke ntho senga ka haholo
0: mm
9: ba tsaba o phela la motho a sa tsapa ha la sona nnete ndozi tsana le dare no bugangana ditswalo ke yona ntwe eno go bona go motho mo botsa ka ndwaetse ba era o ira tola go fetse pete lunga nete go ithi go toke dire so so phelwa fela jina nna ntse ke bona go ba go bona ta di bo rwana go ya mo ska bona ni si uthunya go re ke mathata fela nda ke le di kokolwe
0: nda te ke le botse o tsebe fela botata bo se boliteng and hangata bo qalwa ke bomme botata bo hona le seo a seng a se nyonya o se a nyonya e mo banna a re gangata tlwala ke bomme o tsebe mme o se a nyonya e mo banna
10: dumela ntate tsholo ntse ke mametse sehloho sa gago ke di omorobane mona Fixburg ntate tsholo ga o se o etsala taba tseno tse jalo o tsebe bothata bo babe se bo le bogolo bakeng sa mme le ntate ga mme a se a go bala ka mogenya ha e le ntate a go bala ka mogenya ha e go so hlokala fela dithapelo le bona o re ba lokise taba sa bona ke taba e bohloko a go lwe ntate tsholo ha ke ho genya bobedi ntate mokwena tanko
0: o sentse re fihle mogana ka
11: kumbe go so go tso monga phofo go jile ka tsebe go jile ka tsebe ka mana ke ntate mafare le sengwe le sito ka mana ka sibe stats go jile ka tsebe ntate wa ka
0: motho ke na hore ntate tsholo ke phela boemong bo jwalo ke monyane ke kopa thuso ke dula ka bona ka Rio report.
12: Mme nda tsholo.
0: Wege.
12: Please repeat.
0: I'm not.
12: Ai mathata sa le tena tsholo so ri rona. O bona ka tame go tabane. Ibe fite boemo ba hore a re kana ka mo ebe ke ka ho ana ka kamore e mo go bala kwa e mo go bala kwa. Mathata sa le tena tsholo. Ke mekgwa le kwale pe nesuro, kang nesuro.
0: Mwe ka tsikwale pe botata botenta te, ke nna le hlohonolo ya buang ditaba tseno. Ha re utlo rena mo re ngore dumela tla monga phofu ha o le jwalo le fedile ke mbongo o ka kutlwana ngola o di industries. E monkiona le shumele mo simra ro ke me ke metso tswa.
13: Ho tsanje je tsholo je je tsola e se le jolo ngona mme. Se fitile dikoso. Ke sentile bohloko.
0: Ke ka go hano fela e bohloko.

kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phaemisa megoo ya sebete sa bona ke molelwa.

Sepuma Ia Io. Yes. E fela jwalo metsotso e mene re ya horeng ya bobedi mabedi nane o le kena ngona jwalo le tlo kena ona jwalo ka mara metsotso ene mene ke la dikalaneng le Veli Moloi na le yona se re tla tiana ka gitla hape ka jeno mabedi nane o la re qhoba usiu ha etlabetswa ele la bobedi e ke tla ba teng ka la bobedi ha itswa ele la bobedi ha itswa ele la boraro la ha itswa ele la bone ke tla bentse ke le mona hebo mabedi nane o la re qhoba usiu qhoba usiu e mera re bua le metsotso nna le wena re ya horeng ya bobedi re ya horeng ya bobedi a e mo be re tla tiana ka nnete e re tla ne re di shebe re tla bona re tla utlwa rena se ke fitla he bosiu ka gitla ke tla be ke o tshwaretse ditaba di fe se re tla kopana ngwanes me ya re kopana re tla ne re tshwahletse le ditaba nna le wena wa tswe e hle re sebisebisa jwalo o ya ga mo khouta ba tsena di lenga teng RQB le monga phofu ka jeno artiane hape go sane mamedi ka la lshumele mo tsomonga kgweding ya borobedi selomonga kgwedi ya phato e mraka wa hola kgweding ya bana mshana ka bana o wa hola kgweding yona ena e nalwa thoba ngata ba hola kgweding ena mabedi sala ka khotso hle u di ba khotso ampolokela bona ketswa ka pina ya Amanda Black amazulu Haratian happy ka khitla dia ha mahlatsi dia ka bohlala kuba